0: Persist until your daughter.
1: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
2: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, ga, gabasa na naman.
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Kadragsa nga punggot.
9: DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit.
10: DTX Beauty Soap.
11: Dala o magputi.
12: DTX Beauty Soap.
13: Puro katol-katol.
14: DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil.
16: DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa

0: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 262940, series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Nestor, ang sinaing.
2: Luto na.
1: Ang labahan.
2: Nakasampay na.
1: Ang uniform ko.
2: Naplanta na.
3: Ganito ako.
4: Tigasi.
3: Tigalapa.
4: Tigasay.
3: Tigaplansa.
4: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
3: Sa gabi,
4: ako ang bossing.
3: Dahil kasangga ko
4: ang Extend
3: Supplement for Men.
4: Lourdes,
3: tapos ka ng maligo.
5: Yes, darling. Come to Mama.
4: Extend Food Supplement for Men.
3: May maca at lavawaska
4: na nagpapataas ng energy
3: at stamina
4: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
6: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
7: Miss si Alana Pacardon Marapa.
8: Ko si Joshua Darin Villavion.
9: Miss si Kirby John Panes Agravante.
6: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan!
10: Cheers sa barkada nating
11: Night Shift!
10: OT!
11: Breadwinner!
10: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
12: Para sa matino nga dugo,
13: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo,
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500
13: ang may mataas nga antioxidants.
12: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino ang atay,
13: happy kanunay,
12: DTX 500.
13: Masalikat,
12: epektibo,
13: DTX 500.
12: Mataas pala ang imo blood sugar,
13: DTX 500.
12: Ikaw pala
13: ang may diabetes,
12: DTX 500.
13: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds.
13: Yan ang gapanupo
12: kagga kontrolar
13: sa imo blood sugar,
12: DTX 500.
13: Masalikat,
12: epektibo,
13: DTX 500.
14: Good news!
15: Good news!
14: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglalak pa. Libre na! Libre na! Check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo, nagsa inyong pamilya.
16: This is presented to you by Aeon Group of Companies, from building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Aeon is there, innovating for a brighter tomorrow. Because at Aeon, we make life better.
17: D3 Bio.
18: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
17: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
17: Yung may VCO.
19: Ang VCO.
17: Yung may D3.
19: Mga buti ka.
17: D3 Bio.
20: Ako si Lito, isa ka mason. Na-diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
17: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
17: Yung may VCO.
19: Ang VCO.
17: Yung may D3.
19: Mga buti ka.
21: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
17: D3 Bio with Vizio.
22: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
17: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
17: Yung may Vizio.
19: Ang Vizio.
17: Yung may D3.
19: Mga buti ka.
17: D3 Bio.
23: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
17: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
17: Yung may Vizio.
19: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
1: Mabagats, mga butika.
2: May family history ba na kamuusong diabetes?
15: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
15: Mag-TDX 500 ka na!
2: Ang DTX 500!
15: Ang may powerful compound!
2: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
15: DTX 500!
2: Garantisado!
15: Epektibo!
2: Para mismo!
15: DTX 500!
2: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
15: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
2: Masami nagkapangihi!
15: Masami ginauha!
2: Masi may diabetes ka na!
15: Mag-TDX 500 na!
2: Ang DTX 500!
15: Ang may powerful compound!
2: Nga nagapanubos
15: ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
15: Garantisado!
2: DTX 500!
15: DTX Coffee Mix!
24: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
15: DTX Coffee Mix!
25: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
15: DTX Coffee Mix.
25: DTX Coffee Mix.
15: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
27: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
15: Mighty C.
25: Mabaka sa mga butika.
15: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
28: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako ng allergy.
15: Mighty C.
25: Mabaka sa mga butika.
29: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
30: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
31: Wow! May puso!
32: Pabalik mga K5 sa atong sininga pagpangalagad diri sa Webes Edition sang Foro de los Pueblos.
33: Foro de los Pueblos.
34: Foro de los Pueblos.
35: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
32: Kapangapi ng tanan! Kapi kita sa inyo, healthy nga kape, detox sa coffee mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Available na kay tita rin na mapa sa may dikamay kalanaan sa may barangay Rizal, Lapos. Good morning lang da kay tita rin na, kay Manang Marivic. Sa mga kabataan, tita rin na, good morning! Ga-preparar sa inyo sa bruso naman nga sa baudan, ha? Sang isda kag sinugbad ang baboy. Aha, yam gid ba. Now, good morning lagi da. Nakagato siya pagpalagad na doon sa isang The Power Trio. Basta subong nga tiyempo, magalain-lain bla, no? Maulan, mainit, hinal ni resistensya mo, no? Batsyag kagid, no? Hindi ka nito isa, kibot kang hilanaton ikaw, sakit ulo mo, no? Ginasipon ikaw. Dapat pabasugo na ito na nga immune system. Mag-inom kita sa The Power Trio combination ni sang Detex 500. The superior antioxidant, taas ng iyo nga blood sugar level, blood pressure nyo. Inom kita Detex 500. Kagsumuan, Mighty C, alkaline base ka vitamin C. Kinanglan sang lawas ng vitamina na vitamin C na para mga pag-on inibatok sa mga say sang balatian. Kag of course, ang Klinika D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist na saranggid ng maka sagang na saan mang sa isang pamalatian. May D3 ka na, may virgin coconut oil ka pa. Ining na Detex 500, ang Mighty C kag ang D3 Bio, mga dekalidad nga produkto ni Dr. Ramil Itang Uy sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Mabakal ni sa mga klinika outlet na sa inyo sa nga lugar. Nadri sa may syudad, ang Klinika Outlet yara sa Dalan I. Lopez sa tupad sang St. Roberts International College sa hilirada sang Robinson's Place, Haro. Sa may first district, ang barangay nga ton sa ring Klinika Outlet yara sa barangay Baybay Norte sa tupad sang MCR Agriventure. Kag sa may syudad sang Pasig yara sa barangay Poblasyon Ilawod. Kag sa may Banwa sang Kalinog yara sa Coast Mart Kalinog. Kag sa Quinto Distrito, available man ang Klinika Products na sa RGM Building, Barangay Apolista sa may Banwasang Sara. Kagining mga Klinika Products, sumalayo ang Klinika Outlet, available gid sa mga butika, pharmacy sa inyo lugar, kag pwede gid ma-order sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok.
35: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblo, on the spot.
32: Good morning kay Ma'am Laura sa Magaysay sa Duroclon. Gid man ang nakamotor. Kay Sir G. si James Garvilles, sana all nga pa mahaba ko after ko pa program. Kay alasays na nagpong ko humalin sa newscast. Kay Sir Jean Riziman sa Bahia Banwa sang Saraga, good morning. Kay Ma'am Frida Sarmiento, kay Sir Rin Palik, kay Ma'am Bing Spesje, sana kami sang una puno, kahoy gani kami gaklase. Ati damayo man to mga estudyante sa una doon, why man sa kamusing mga reported, no? Kagsumang kay Ma'am Langla Doblan, good morning. Kay Ma'am Rosalba Rico Puerto, kami dyan sa Brunei. Kamusta inyo timpo dyan? Daw medyo nag-improve na pero sunod may nadlaw. Laban-laban, basta maging maulano naman. Kay Sir Genexes Agnes, good morning. Kay Ma'am Laura Smagaysas, nagwapo to ang bata, no? Ang tatay Tamburoko, no? Ang may mga hitsura mo, kag ang ining biktimabla, no, sa saning napatay to sa Zamboanga, mga Wito Apilyedo, no, matematisyan to kag alam sa science, naga-contest sa mga international competition, no, mga kakifive. Kag, of course, good morning man, no, kay Ma'am Lourdes O'Hara Quarry, no, after lang mag-second gap, no, after sa unang-unang report ni kakifive Bridgie. Kag sumuman kay Ma'am Beth Idar Lilia, no, toy kadlas mam Beth Idar, importante kuno sir may diploma. Ah, oo, naka-diploma man ta. Kay Ma'am Alibadi, good morning gid, no. Kay pa shout out kay Angel Vinis Rico Puerto, nga bugtaw John pamati ron. Ano na bata mo, ma'am? Kay Ma'am Raquel Gubatanga, may ride nga aga. Kag akon bata sir public man lang ah, nag-eskwela. No, hindi ta lang pag-iman lang ang public. No? Halin elementary ka guys, school team man uno so din pero nakatapos magkag-professional. Amo na ya, ma'am. No, depende sa pagpadako. Tikitaya laking public school man kita. No, halin sa elementarya pagka high school ta public ara man kita sa barangay, sa banwata. Pag college ta ti kwan man public man ara kita nagraduar sa West Visayas State University. Ahay nakaluhian man pagka exam nakapasar man kita. Kay Ma'am Bing Space J, good morning gig kay Sir Hudlo Montana. Sinakon bata, 91 lang average niya. No, lipay na ako sana. Sir, subong ara sa nang eskwela sa CPU Agriculture, first year college. Ang importante sana ya, ay kasarang sang bata mo. Namo lang ay kasarang, di ta magpiliton. Kay Ma'am Nini San Precia, good morning. Hindi siya ka move on muna, gintiryo ko yan na lang. Nati, amo ganyan ang factor record, ano, ang mga reason behind sini. Kay Sir Sherwin Marcowi, good morning. Kag of course, kay Ma'am Anli Bahadi, kay Sir Edgar Badbadon, kay Sir Arman Bakoguay. Kamusta ang biyay, sir? Nataksi kay Mobile Patroller sa ton, good morning, gidang. Kag Sir Tristan Wyatt Gulay, kay Ma'am April Grace April Garrido, no? Mighty si morning sa pamilya ko dyan sa Nulsena, no? Ginabaha itong pila kabarangay sa Nulsena, pero sumuti nag-subside naman ah. Ka mamahaw ta sara kapi kag bitso ba kampyon no taga public school mga maaram why na to yung bakanobo mga public school yung bagay na to no kita public school man bunga makita sang public school halin sa elementarya sekundarya hasta sa akolehi alas 8:17 i-check na tong report ni K5 Reggie Di Mayo. Na masubo ning mga balita, makabati kita sa ni daw ginakumos nga itong dughan. Kaya much more pagid kung mahimata mo, pamilya mo ang involved diri. Sang una, makabati kita nga ang bana, pinatay ang asawa ya. Daw sa una daw, makabig na itong tumalagsawang balita, pero subundo mo ni mga insidente na ang makaangay diri. Kaya ano mga faktor diri, malabot kita sa pinatyanay haw. Pwede bang binulagay, no? Kung ay naluyag, ti bulagay. No, bala mo ang kabuhi, madulay natin pabalik pa. No, kung nung kainita, ano mayara sa paginulsol on the parts ang bana, nga tiniruya ang iya sa ning asawa, nga tuyo, nga magpakigbulag sa iya. Base pamangkot, dari, base may rason ang asawa nga makigbulag sa imo. No, anong problema mo? Alam mo siya sa relasyon, abi, no? Ang bana, ang asawa, magbinulagay. Kada isa sila, di ba'y depensa? Ayan, no, busy Mrs. No, busy Mr. No. Pero hindi ma-problema kung kaysa ma-isuryahan. Kung why na gidman na out of love ka, oh. Nasang una, do patay patay ka kag do ikaw nagpatibok si mo tigpusoon. Subong ba si kung hate mo na bla? Pero kung luyag nyo magsiperado, isuryahan nyo sa mayo. No, hindi nga maglabos punto nga may kabuhi nga madula. Para sa Kampyon Report, opo diyan K5 Bridge ni Mayo sang K5 News FM Sara.
35: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
32: K5 Bridge?
0: Ka K5 Enricos, natalana nga pasakaan sang kasong pariside no si Jeffrey alias Ati Pacardo.
32: Mm-hmm.
0: Nga nagtiro ini patay K5 ba Enrico no sa iyang overseas sa Filipino worker o kun OFW. Nga asawang isa, nga tumandok sang sitio Kambalatong, Barangay Bangkal, Carles, Iloilo. Matapos ini K5 Enrico gintiro sinino sang Domingo, Agosto 16. Ini K5 Enrico ang kaso ang ipasaka batok sa iya. Pinaagi ini K5 Enrico o kuha ng paagi sa inquest proceedings. Inino ang ginapahayag sang Carles Municipal Police Station sa aton nga pagpakigangot man K5 Enrico. Bali nag-surrender ini kahapon K5 Enrico si Jeffrey alias Ati Pacardo sa may San Rafael matapos ini K5 Enrico nga nagpalagyo no sa iyang abyan matapos ini insidente kag nagadto ini sa iyang amigo nga si alias Oliver dito sa may barangay Gibato Dumaraw Capiz sa may barangay Gibato Dumaraw Capiz K5 Enrico.
32: So dito sa galit na nago pag himo sini sang krimen dito siya nagdiretso sa K5 Bridge.
0: Yes, K5 Enrico, bali dito siya dayon nagdiretso sa iyang amigo nga si Oliver o kon si alias Oliver sa may Dumaraw Capiz. Dayon pagpaagi nino sa Facebook post nakita man ini K5 Enrico ni alias Oliver nga ang ining iyang abyan o kon amigo nga si alias Ati wanted ginapangita ini sang kapulisan. Bali nag coordinate ini siya K5 Enrico kag inopdan niya ini si alias Ati dito sa may San Rafael kay si alias Ati ni ang tumandok gid sang barangay San Andres San Rafael Iloilo. That's why ginopdan niya ini si alias Ati agud nga mag-surrender kahapon nga adlaw Miyerkules mga around 9 AM sa custody sang San Rafael MTS K5 Enrico.
32: Okay, so paano man sa desidido man sa mag-surrender sa ni K5 Bridge or gibuligan gid sang abyan sa ning amigo Ati, no? Surrender ka na lang kay atubangon ang imo kaso.
0: K5 Enrico, amo ni gani ino ang ginpahayag yaman nga sa aton nga pag-interview sa iya exclusive kahapon sang gin-turn over ini sa custody no sang Carles Municipal Police Station nga suno sa iya sabton niya na lang ang iyang salabton sa husgato. So amo ni ang iyang mga ginpahayag kag mga tinaga nga ginpagwa sa aton sang aton siya ginpamangkot K5 Enrico nga ginhimo ya ini ang pagtiro patay sa iyang mismong asawa nga si alias Rosella K5 Enrico.
32: Sige, basta mapangita itong interview sa K5 News FM Sara ni ka K5 Ridge, kag-upod man si SM Manilin na sa pag-interview ni sa kaya Jeffrey Pacardo. Amo na siya ang nagpatay sa iya sa nga asawa pero wala madala sa ni ang .45 caliber pistol naging gamit sa krimen ka K5 Ridge.
0: K5 Enrico, amo pa ni K5 Enrico no ang aton nga i-verify pagit kag i-follow up sa Carles MPS kay kahapon nagkadto kita dito sa police station sa Carles MPS kag may information K5 Enrico allegedly ngang ini nga pusil nga gingamit ni alias Ati posible K5 Enrico wala iya ini gindala kag ginabili niya lang ini sa isa ka lugar. That's why kahapon ginpangita pa ini sang kapulisan naton ang ini nga pusil nga gingamit niya ini sa pagtiro patay sa iyang asawa K5 Enrico.
32: Oh, pero ano na yung lisensyadong pusil yaw kon unlicensed?
0: K5 K5 Enrico, sa subong wala pa kita sang information kung lisensyado bala ini o kung hindi. But sa naligad nga adlaw, gintingwaan naton nga ma-follow up man ini no sa Carles MPS. And according sa ila, nagpadala ini sila sang request sa regional dito sa Iloilo City. Agod nga mahibaluan bala K5 Enrico kung lisensyado bala ini o kung hindi. But for now, no, ginahulat pa naton ni ang information from Carles MPS K5 Enrico.
32: Okay, so may paginulsol man sa part sang bana nga nahimo ang ining pagpatay sa asawa sa ni K5 Reg?
0: K5 Enrico, no, isa sa mga ginsiling niya to gani K5 Enrico sa aton nga pag-interview kay suno sa iya, gusto ya malang tani ni nga kuwaon ang bata bala K5 Enrico sa iyang asawa nga si alias Rosella, kay tuyo man kun tani ni sang iyang asawa nga makipagbulag sa iya. So amuni ang iyang mga ginhambal nga total mabulagay man lang kami, ti gusto yatani ni kuwaon ang bata, hindi paghihatag sang biktima. That's why ginhimo yato K5 Enrico sa pagpatay ni sa iyang mismong asawa kagati suno gani ni sa bata sang biktima naton nga si alias Rosella, nga si alias Alex, nga muni ang subang K5 Enrico sa unang partner sang biktima, nga wala gid paghinulsol ining suspect sa paghimo ya sa iyang iloy. Bangod nga prior pa lang K5 Enrico sang nataboning insidente, nagapungko na ining tatlo ang biktima naton kag ining suspect upod ning iyang bata nga babayi nga si alias Stanley, nga amuni K5 Enrico ang naga nagsaulog ni balasang birthday. Kay actually kin-confirm naton sa pamilya kung birthday gidman, but again advance lang K5 Enrico by sang Domingo August 16, kay ang birthday ni isang bata August 29 pa. So nagpauli ining biktima sang August 11 until naglapot sa August 16 nga mag-advance celebrate. Kagidto nagsugod ning istoryahanay sang mag-asawa K5 Enrico sa may puno sang kahoy sa may dalom sang manggani sa mga actually dako ni ang puno sang kahoy K5 Enrico na puno sang gamot. So dito ni sila nag-istoryahanay sang suspect man kag ining biktima upod ning bata nga babayi. Actually kinasabak pa ini sang biktima ang bata nga si alias Stanley sang gintiro sang suspect ining asawa ya K5 Enrico.
32: Pila ng edad sang bata?
0: K5 Enrico sa aton nga pagpalod nag-edad ni mga 10 or 15 dira-dira K5 Enrico.
32: Baye ni no? Baye?
0: 10 years old K5 Enrico.
32: Baye.
0: Baye K5 Enrico.
32: Oh, bawo dira pag intiro. Okay na ang interview, no? Standby K5 Ridge kay ipabati ito ang interview sa kay Jeffrey Pacardo.
1: Kasi ni Ari na mga mo, eh nakita yung problema nga nag-render ko. Wala na yata mga nga. Okay na, wala ka pinagawa. Ika lang surrender ako mga nga mama. Balita nyo na ka nag-surrender. Pabulit ka nag-surrender. Ako lang nag-give mga maligaw. Ako lang nga muna pa kayo po ma'am. Pero kung kasabdun, wala nga nga ako sa labdun sa Musigado. Ako lang nga muna pa kayo po ma'am. Thank you, thank you. Ika, nagdumduman ko na yung gawain na kay... Ika, magulang sa akin. Pagkita mga sa yung mga mga ako. Muna na ma'am. Niya pala.
3: Masugot ka man tani sir nga maging bulag
1: sa inyo. Sugod ko yan. Sugod ko yan. Kay tanan-tanan na ginapati ko ngayon. Sugod na wait ako.
3: Amo na nagaling, daw dito lang ka mawala ng intindihan na kay India pag i-hatag sa imo ang inyong
1: mga. Siyempre, nag-ingat ayaw ko siya nga ito. Mabulag ka naman lang sa akon. Nga nga akong bata i-hatag. May bata ko mga ito. Amo na naman, tama.
32: Okay, now, medyo limitado ang statement, pero kung sa pakigbulag ko, no, willing sa K5 Ridge, no? Ang iya lang nalinan sang buot ang posisyon sa kung siya din ang bata. Amin kung kaysa budlay, no? Sa isa ka mag-asawa kung may makabataan, no? Kag magbulagay, una-una piktado kabataan, no? Tapos dira ka mo mag-inagaway, no? Kung siya din maupod ang bata, at kung siya galabot ni sa punto sa kaso, no? Kung din ng custody blasan niya bata, so amin naging kalainan sang buot ka K5 Ridge.
0: Yes, K5 Enrico, no, amuning isa mga rason kung nga, again, amuning nakalainan niyang buot. But according di gani sa bata man, isang biktima nga gin-interview naton si alias Alex ni, aside si Aya K5 Enrico, prior pa lang niya, may ara na ini silang ginaawayan sang wala pa ini nakapauling iyang Eloy upon ining partner sang suspect. Kaga dito pa lang niya sa Dubai, naglabuay na ini siya actually. Kag ini nagasugid ganing biktima sa mga utod dyan ni kag sa iyang bata, nga gusto naman na makipagbulag ni sa iyang partner. Kag tion to K5 Enrico, August 15, nagkadto ini si si Jeffrey Pacardo sa may Carles, kag naghambal pa ini gani actually ang iyang asawa nga dito na lang bala mabakal sa mga lulutuon sa ilang bata, kag nagpadulong dito sa Carles dala ning mga handa K5 Enrico. So pagka August 15 mga naglabot ni isang gabi mga 8 PM, naghambal ining si Jeffrey Pacardo sa mga katiyuan man kag pamilya sang biktima nga mapauli diri sa may barangay San Andres San Rafael sa kapatusang gabi. So natingala ining mga kaupdanan didto kag ang pamilya sang biktima nga mapuli ini K5 Enrico sa amuto nga oras kay wala na ini sang sakyan bala kag malayo ang Carles to San Rafael. So natingala ini, that's why gin-insist siya inigayang kaugalingon niya nga magpauli. So ginpabayaan na lang ini K5 Enrico bangod nga hubog ini si Jeffrey Pacardo. So pagka Domingo sang aga, nag-abot liwat siya K5 Enrico mga around 10 a.m. kag dito nag-hikot na sila sa mga lulutuon. Kag wala niya nagdahom ang pamilya nga nagbalik na tingala, gani siya nga nagbalik ini nga may dala ini nga bag. Actually ang bag ni nga kinasuksok niya ini K5 Enrico, pero niya ini ginasuksok kag wala niya kabalo ang pamilya nga ang unod kabagya may unod gali nga pusil nga ang ginggamit sa pagtiro sa iyang asawa K5 Enrico.
32: Okay, so ano may ngagaw subong ang files ang kaso nga pa-reside ni K5 Bridge?
0: Yes, K5 Enrico, no, na nalabot man naton ang pamilya sang biktima, and according sa ilang subong adlaw ipasaka ining kaso nga pa-reside bato kay Jeffrey Pacardo K5 Enrico.
32: Sige, salamat ka K5 Bridge.
0: Sige K5 Enrico, no, and dugang ko na lang gali ang pamilya ni K5 Enrico, ti nagpasalamat man kay bangod bisan papaano nakuha ning hustisya no nga ilang singgitan sa pag-surrender man ni kay Jeffrey Pacardo kagkahapon tuman gid ang hilibion ining supang sang bata sang biktima bangod nga wala ni siya nagdahom ni K5 Enrico kag hindi ni siya maka-expect sa ginhimo ni sang iyang stepfather sa iyang pinalangga nga Eloy matapos nga pila na kadekada ining nagasuporta actually sa iya. Kay actually may balay gid ini sila K5 Enrico sa may San Rafael, dito nagtukod ining biktima naton kag kada bulan ginahatagan sang kwartang ining biktima, pero ti bangod ang suspect naton imboldado palainom K5 Enrico kus kulang pang ginapadala sang asawa mangayo pagit. Kag isa pa sa mga problema ni K5 Enrico sa mag-asawa ang finances or financial, kay bangod ining biktima K5 Enrico naghahatag ini sang finance bala sa iyang
32: kabataan
0: kay isa ni siya actually kamangunguma dito sa may San Rafael. Apang ti ang gusto kong tani ni isang biktima na once nga mag-ani na bala K5 Enrico, gusto sang biktima nga may balik kong tani ang iyang kapital, pero after pila ka bulan nga pag-ano, wala ni nakabalik sa iya kag amuning nakalainan man sang biktima naton bangod nga gwa lang agwa ang kwarta, wala balik sa iya K5 Enrico.
32: Sige, so umpisa pa lang medyo na maayong relasyon sa mag-asawa, top-top nga naglabot sa punto nga magpakigbulag na kaga dito natabo ang krimen. With this information, salamat ni K5 Bridge, kag regal sa kay SM Manilin na Abaro Palik dira sa inyo sa K5 News FM, Sara.
0: Sige K5 Enrico, no, balita nagikan diri sa may Quinto Distrito. Ako naman si K5 Bridge Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
4: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
32: Siling ni Ma'am Aisha Ahmad, sometimes susunin o pa kuno ang may sala sa pagpangabuhi sa mag-asawa mo pa nang maisog. Do ka ironic, Ma'am Aisha Ahmad, no? Di malayo ang inyong relasyon. Long distance relationship. Ah, mag-asawa ka mo, ti. Kung kaysa ba, kung kaysa, doon ikin mayot ng damdam danay nga opdanay ka mo. Much more pagiging layo, anay pagiging ka mo. Ah, ti, masubo, ining balita, kay ti apektado ang mga kabataan, kaysa ni ka OFW, ining biktima, ti, paano pa makabalik dito, no? Imbes nga makabalik sa luwasang pungsod, direkta na sa sementeryo, kaya ti binawian sa kabuhi ining mag-asawa mga kakifan. Pagbalik naton, makaupo naton si Attorney Councilor Cedric Cabaluna. Istoryahan tani ko ning Pakdol Ordinance. Kibot ka mo, Pakdol Ordinance, ano na? Istoryahan tayo dugang sa siya pagbalik pagkatapos sa pila kami importante mapaybalo palyog standby.
30: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May kumso!

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotin, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street, corner A Panes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Cheers sa barkada nating
5: Night Shift!
4: OT!
5: Breadwinner!
4: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
6: Hali ka mga lalaw! Ay, nakapaborito natin niya ilaw!
7: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan.
8: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
11: Pabakang sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
13: So una,
12: pwede, magid ako sa akong body odor.
13: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
12: Pero subong,
13: sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
12: Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga pani.
13: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap.
11: Mabaka sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intesting ngan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
16: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tay.
16: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
16: ang nagatinlo sa imo atay.
9: Basta tinlo nga tay.
16: Happy kanunay.
9: DTX 500.
16: Masaligan.
9: Epektibo.
16: DTX 500.
9: Mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
9: Ikaw ba na
16: ang may diabetes?
9: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
16: Yan ang kapanupo.
9: Kagakontrolar
16: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
16: Masaligan.
9: Epektibo.
16: DTX 500.
9: E3 Bio.
17: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
9: E3 Bio.
16: Ang E3.
9: Yung may Physio.
16: Physio.
9: Yung may D3.
16: E3 Bio with Physio.
18: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
16: D3 Bio.
9: Ang D3.
16: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
16: Yung may D3.
9: D3 Bio.
11: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
16: D3 Bio.
19: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Nag-indi manami akon kutis. Nag-try ako tumars ang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
16: D3 Bio.
9: Ang D3.
16: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
16: Yung may D3.

0: Balsamic Balagina Energy
1: DTX 500
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
1: DTX 500
0: Masalrika DTX 500
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix
3: mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix
3: mga butika.
1: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan niwang-niwang sa akin, wala gid ko gana magkaon. Kasagay lang ko ubo lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C tag 1 capsule 3 times after 1 week nanamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C
3: mabaka mga butika.
1: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala na gid ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C
3: mabaka sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayo nga digestion. Sas 4 Biotics kadalhay ang pag-ariya.
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May kumso!
10: Pabalik ba K5 sa atong saling pagpangalaga diri sa Webes edition sang Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos.
13: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos. On the spot.
11: Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos.
10: Kapaligo ng tanan. Na sa pagpaligo na ton, gamit kita sang DTX sa Beauty Sopa. Gusto nyo may maputi, mahamis ang immunization nga panit kag batok sa mga skin diseases. Why sa mga arikis na kagun ano-ano pagid nga mga balatian sa panit. Gamit kita DTX sa Beauty Soap mga ka-K5. Alas 8:46 na sa aga sa atong sigapagpangalagad. Good morning gig kay Ma'am Nini Sean Precia, kay Ma'am Rosalba Rico Puerto, ang makaluoy gid ang mga bata. Nakagkay Sir Edgar Balbaton, tanan-tanan kita nga tawo kisa may mga mental health problem, kagang suspect hindi makablanse, no? Depende ako sa pagdala mo sa ato sa kuglingon, kagbasi ang Uber pa to. Kay prior sa pagpatay sa iyasing asawa, na hubog sang naligad sa nga gabi, kag nagbalik na sa ila sa nga balay sa nga asawa, kag dito na matabo ang ining krimen mga ka-K5.
11: Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos.
10: Daw alang-alang si Councilor Sedfrey Cabaluna. Na pero kaunta lang report ni ka-K5 Jenny Kauyunan. Na ining pakdol ordinansa. Na daw nagkumpisa ini tungod nga may nag-viral nga video. Na kagadamo ni mga instances. Sa mga motorista, tapakita sa isa sing ka-pedestrian lane. Kag kung may nagatabok sa dalan, hatagan ta prioridad ang nagatabok sa dalan.
11: Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos.
10: O galing ka problema, kadakot ang concern subong, ang pinta para sa pedestrian lane daw na panas naman. Kung kaysa libog ulo mo ko din ka matabok, kayang pinta para sa pedestrian, no? Nagkalapanas. Ti dapat ta kwanta man ni sundon ta no kon magkalapanas ini maki 5 alas ka K5 gen para ma check nato nang report no kay kada sige kay inuras so dugay dungka naman kita. Ano ining pakdol ordinance no nga ginaduso subong ni Councilor Sedfrey Cabaluna kagara na sa first reading hindi antay kamuti rider. Nga nga pakdol ordinance, sige pakdol to sa pedestrian ang naglabay sa motorsiklo. Para sa kampiyong report of Project K5, Jenny Kauyunan.
8: K5 News FM, kampiyon report.
14: K5 Enrico, pasado na sa first reading ang ginaduso ng pakdol ordinance ni Councilor Sedfrey Cabaluna o kung ining establishing standard protocols sa mga

0: pedestrian lanes na to, like any other pedestrian like facilities, like maghatag sa proper lighting, proper location, maintenance, proper visibility, kagiban pa ka K5 Arica. Muni ang Pakdol Ordinance. Sa mga nagpamakot, mama nga Pakdol abi, ano ang really ang relation sini?
1: Pakdol, no? Ari, amo ni mo sang sining pedestrian, no, nagtabok sa pedestrian lane, no, naglusot ang motor, pinakdol ya, tapos nagbalikid pa ang motor ko, no? Yes. Daw akig pa, tiga signal ang tabo, sina pedestrian lane eh, why ka nang ginahinay, K5 Jen, amo na ang title, Pakdol Ordinance.
0: Yes. Kagang isa pa gini ka K5 Enrico, ang gin, kumbaga, ang inspiration sining ordinance ka K5 Rick, because nga, manamo sa mga insidente o kung vehicular accident relating ang kakatabo sa pedestrian lane mismo ka K5 Rick. Ang pinaka-recent dito, according to Councilor Cabaluna, inibala ka K5 Rick ang nabungguan sa tubang sa Hall of Justice. Dira bala ka K5 Rick, kung makita ni mo, kung familiar ikaw sa lugar, sa Hall of Justice, may pedestrian lane na da, pero
1: hindi man panas ang pinta.
0: Medyo panas na.
1: Medyo panas na. No? Kung kaysa libog man ulo mo, kung malugtabok ikaw, kaya ang pedestrian lane, hindi na makita. Oh, panas, pero ini atagon pa ang pedestrian lane eh. No? Sa din na tabok kay 5 Jane man?
0: Ara-ara. Ara ka kay 5 Enrico. Dira sa may U-turn slot, bala? Antes ka magtabok sa UP ka kay 5 Enrico.
1: Ah, okay. Oo, kay ti totong kwano, ang aton sining ano, flyover?
0: Oo, yes. Ang Halandoni flyover. Dirada sa U-turn slot na K5 Enrico sa diversion. Sa kailin sina ang isa ka college school ka K5 Enrico na namodira ka K5 Enrico na tabo. So, that inspires Councilor Cabaluna nga magpasar sa ordinansa nga Pakdol Ordinance ka K5 Rick. Nga muna nga, instead of liwat-liwat kita nga magpasar sa resolusyon asking abi or urging concerned agencies like DPWH nga i-maintain ang mga pedestrian lanes, pintahan ang mga pedestrian lanes, butangan sang proper signage ang aton nga mga pedestrian lanes, ang suga, ang visibility, kag maintenance, why not establish an ordinance ka K5 Enrico nga nag-ano na daan, nga nag-separate sa mga pareho sining na-mention aton ka K5 Enrico, at least bala, nga kung institutionalize na ining pedes ang ordinansa ka K5 Enrico nga nagahingyo sang maintenance, lighting and everything, automatic na ka K5 Enrico sa aton nga mga concerned agencies kag sa city government nga mapondohan ang pagpinta sang pedestrian lane ka K5 Rick.
1: Oh, pero ani sang pinalidad gid man granting, no? Sa iban sini, no? Once kung ikaw gani may four-wheel vehicle kung magatapak na sa mga pedestrian lane, no, kusag na sa wiking na K5 Jen, no? Busilingon, ining Pakdol Ordinance is more nga pagatag ta importansya sa pedestrian lane naton, no, nga makit-an kag of course kay ti kon na pabay-an tam lang pedestrian lane na duha mis kalag si ibang motorista ta mo. So busilingon nga taga naton sang importansya dira makit-an nga may pedestrian lane dira kag may tabok, hatagan taligway ang manong tabok K5 Jen.
0: Kag moving forward pa ka K5 Enrico, mabutang man sang sanction abi o kung ipanalyze man ang concerned agencies or anyone ta K5 Enrico. Kay ante subong abi ka K5 Rick, first reading pa lang mo, wala pa gid na actually na draft ni Councilor Cabaluna ining ordinansa. That's why nga hindi pa man kita makahambagit ka K5 Enrico, no, kung ano ang kaundan or contents ni. Let's see kung committee hearing na ka K5 Enrico maabot na sa committee level kag may second reading ka K5 Rick, no, kung ano ang mangin kaundan or contents ng iyang ordinansa ka K5 Enrico.
1: Pero antes ni nga mapasal sa first reading, mayo kayo ay man tabo nga pakdulana isto nga ni Atty. Cabalunac ni Atty. Srabia, no?
0: Wala man sila nagabot sa punto nga magpakdulana eh. Gulpig na kibot ka blari king ka K5 Rick, hampaka sa pakdulana.
1: Nagalapitana eh sila. Hindi na mag-guramusay. Tiyak pa na nga ang punto, 4 punto, K5 Jenna, no? Kay to the rescue gina si Atty. Sarabia kay Atty. Dlaliana. Nga si Atty. Dlaliana, doon di ka pangapin siya kagalingon, ha? Ay, abogado man siya? Hindi? Ay, hindi si attorney, hindi si Cancelo Del Llano ang attorney, no?
0: Ay, hindi, hindi kay Fabric, no? Ang abogado lang dira sa City Council, si Councilor Cabaluna, Councilor Sarabia, Councilor si Doron,
1: si attorney
0: Francis Parcon Torres. Oo,
1: attorney Parcon.
0: Oo, nandun sila ang abogado dira kay Fabric.
1: Okay, ah. Sige, wala tondo ni kay Fab Jen, no? Kay do lang alang abi ang tiyempo ni attorney Sedfrey Cabaluna. Agad nga madugangan natin patpat ang nasabit sa ninga APAC Dole ordinance. Sa kan pa lang sa titulo pa lang sa ordinance, saka dumakayo home ka na. Ano ning APAC Dole ordinance?
0: Basta pala ka kay Fabric, ma-misinterpret sang iba ni ami APAC Dole ordinance, so pwede kita ka pang APAC Dole na rin. Away ka galigas no, dari APAC Dole.
1: APAC Dole! Burday ko ng balos ni Ariho Bronzio. Pero niya sa nagpatabok lang, no? Kahit kadamo sa mga kaso, kay hatagan ti importansya basta nakita kita pedestrian lane sa mga motorista, pundo kita. Kay ina, hatagan natin ligwa ang mga manugtabok. Luwas na kikunwa, kita sa makitaan nga gatabok, amo na nga diretso kita. Kaya bisan ganit sa mga stoplights na, hindi pwede, no? Ang ining pedestrian lane, nga mabutangan da o kon na nakaplastar ng salakyan da, bisan sa traffic lights. Ang tawabla, ang mga four-wheel vehicle, ya kay dumakita na ton, dumay ihibalo sa rules and regulations nato. Prang motor na nakamotor niyo, dumiritso ka dyan, di ka tilaw ka pakdol.
0: Ang bagay ka K5, Enrico, basi bala ang lisensya nila, fixer.
1: Oh, mo gani, kwek balo. Amo damo na, abi ugani, antay kamuti driver ang ipasa. Kaysa mo ng termino la, kung damo mga salwayon kag the white balo bla, mga tanga ng driver. Mga kamuti driver, tawag sila. Amo ka nga kung nang kamuti driver ni man, hindi pwede man balinghoy driver. Hindi man OB driver, nakakamuti driver.
0: Ano nakita? Ano sa lasang kamuti?
1: Oo. Nga nadaig nyo kami da.
0: Huwag sa ito, sala ko pa yan kay Fab Enrico, nga hindi sila yung kabalo.
1: Oo, nga kay term abi sa Tagalog, ninaw kamuti rider ka driver, no? Manang termino, K5, dyan mamabasa na ton.
0: Uy, namit bala ang kamuti, especially kung barbecue banana, kamuti Q.
1: Oo, kamuti Q, abi kung barbecue banana Q nga kamuti. Sige, na sa ibang public affairs program, basi matukadugang sa attorney Sedfrey Cabaluna, na sa iya sa ding PAC Dole ordinance. Salamat ka, K5 Jen.
0: Ini nga balita ang nataroon sa inyo sa DTX Cafe Mix. Nakakape ka na naka-detox ka pa. Report na gikan sa Iloilo City. Ini si ka K5 Jenica Uyunan para sa kampiyona balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Salamat kid kay K5 Jenny Kauyunan. Sila ni si Red Bag Edgar Badbado basi bala makaon pakdol dala tapong mall si Rick. Okay, mabubudlay. Ati on the part ni isang pakdol ordinance na no, parte ni sa pedestrian lane naton, mga pedestrian in gatabok, no? Sa dalan nga once kita natong gatabok sila, kita ya mapundogid. No, kay ti ilan niya kwan mo, ilan niya space da binutangan ng pedestrian lane kay ilan lane. So atagan natun sang ligwa, hindi kita yung magpinaburhot. Pagkakita mo yung nagpundon tong spiyak mo yung ma-overtake kag ma-arangkada. Di ka damo na sang mga natabo ng mga aksidente, no, kaangay diri mga kakipan. Ang iba sa madalag ko mabalita kag pinapagid ka mga issue, kag mga update sa mabalita at informasyon, mabadaan ko rin sa pagpalagad sa 11 Mbps o po di K5, John Sapio. Wala tiyempo sa ato sa inyong pagpangalagad. Salamat sa pag-upod sa inyo. Kita na kita buwas, no, sa K5 Balita sa umaga. Kay buwas mag-take over naman sa Foro de los Pueblos sa K5 Ray Espeha Umalay.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Sa ngalan lang sa Balog Singapuersa, sa K5 News FM Iloilo, sa amon si President kag CEO Doc Ramil Uy. Sa amon sining Assistant Vice President kag K5 Ray Espeha Umalay. Sa amon si Station Manager kag K5 Warren French. Ako may nilagad, talos ng programa, K5 Enrico Tupa Surita Jr. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. It 3Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3Bio.
4: Ang D3Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mapagats, mga butika.
2: D3Bio.
5: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
2: D3Bio. Ang D3Bio.
4: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
2: Mapagats, mga butika.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag TDX 500 ka.
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag TDX 500 ka na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
7: TDX 500.
6: Garantisado.
7: Epektibo.
6: Aramis
7: TDX 500.
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi.
7: Masami ginauha.
6: Masi may diabetes ka na.
7: Mag DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Yan ang panubos
7: ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula. Nadayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
13: It is now 9 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
14: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno. Kompleto sa health tips and information.
17: Makauras ang pinaka-regular gidme interval sa imong pag-count. So, meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas 7.
18: So, pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Arag ipon ang pain.
19: Kung magsubra ang imo body mass index sa pinta, kina-consider ka na obese.
20: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
18: Hindi lang gini carots.
20: Hindi lang carots, mga kaduran.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
18: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon kumalot, galingin na yun ang ako nolo.
17: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
17: Sa lingaw, babalaan yung mga flowers na damong probiotic.
18: Basta.
17: Ano yung interval?
16: Maedukar ka pa.
17: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong kuha ka B-complex, layo ka sa depression.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas.
21: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko at itong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
22: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
21: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala kamo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
22: Umana Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag breakdown or pagkihat-kihat bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay, pasta, miki, bio noodles tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag lang nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion, amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C. Bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyong mga organs of digestion. Kag ginadetox pang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
21: Mm-hmm. Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters mo nakalaba ang tinain nyo, no, Dr. Mil?
22: Yes.
21: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kun palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
22: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon, Sir GP, bangod sa mga indi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagang ka. Siyempre, mag-detect 500 gag may TC ka kada adlaw.
21: Ang digestion, abi nagasugod ni sa aton baba, no? Pag simhot mo pa lang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands nagastart na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway agud magin mahapos para sa dila kag unto nga maghimo sang mechanical digestion.
22: Ang laway, Sir GP, ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga esophagus kag tiyan. So ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter pakadto din sa imong tiyan kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin, isa ka enzyme nga naga-breakdown sa ang mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong nga lining sa stomach, gani ang nagahimo sa gitawag slimelier o madanlog nga cover agud hindi na malabot sang stomach acid. Siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids agud hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imotyan.
21: Matapos ang isa to duha ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ang ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
22: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sang gitawag small intestine, Sir GP, an sa gitawag chyme, Sir GP, no? Kag ini ang magamik sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agud ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organ sang lawas amo ang gitawag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pa ginduro, no?
21: Sobra pang iban, no?
22: Iban gani, sobra pa da, halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo ginainom, gatrabaho nang imo nga gitawag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta nga aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C kay amo ina ang makabulig depensa nga indi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan, indi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So permi na mo gina-remind, balik-balik, mag-DTX 500, mag-Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
0: DTX 500!
21: Imo pangalan na partner.
1: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
21: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ganit?
1: 470.
21: Saan-saan ka nagsugod inom na DTX 500?
1: Nagteko 2, sa gabi, 2, sa agad, bali 2 times ati.
21: Pila na lang imo nga blood sugar sa last mga nagpa-check?
1: 160.
21: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa iyo?
1: Inom ka mo sa DTX 500, kay ako mismo tested proven, best get ang GTX 500 para sa
0: GTX 500, impormasyon sa ikaayong lawas.
21: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang GTX 500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa anom ka mga lalaki nga may gallstones, kag isa sa tatlo ka mga babae ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress, halin sa pag-abusar sa pagkaon, ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile, kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang GTX 500 kag Mighty C or Pure C, amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, one-third sa mga babae ang makadevelop sang gallstones, no? Sa mga babae nga 60 na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last two generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag-DTX 500 kag Mighty C. Dapat, kung pala kaong kasang unhealthy food, inong ka man sang food supplement na may mataas ng antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag Mighty C.
22: Ako ya, Sir JP, kay inong ikaw DTX 500 kag Mighty C, para magnami ang akon nga gituag panulukan.
21: Abaw.
22: No? Kadamo sang balatian sa mata, posible magresulta sa gituag pagkabulag. No? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa ang katarata, glaucoma, nalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism, ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Hindi ini makabulag apang mangin rason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tuga sa mga radyasyon nga nagapekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radyasyon glasses. Kag sa mga mahilig da magbukad sa mga cellphones, dapat kumpleto ka tani sa gitawag antioxidants. Huwag gani ka gainom da mga juices, no? Dako gid mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices?
21: Carrots da.
22: Dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tiinom ka na lang ano, DTX 500 kag Mighty C kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imong mata.
3: Kevin? Ang isa pagid sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag Mighty C, Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example, amo ang aton heart kag lungs, no? Bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pag-pump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kung damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag Mighty C, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
21: Sir Boy.
5: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no? Mga neuronal damage, gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang aton ginainom at protektahan ang aton utak o ang aton brain?
22: Amo na, Sir Boy. Base bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nila nga hilo sa lawas.
5: Correct.
22: No? Kumpara sa bulong, para sa ilalawas, inom gidya DTX 500 kag Mighty sa dadlaw. Laing gidya nga may pangdipinsa ka adlaw-adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yung free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded kagidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamoon sang imo nga antioxidant. That's why, sir boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag MITC ako pulo ka DTX, pulo ka MITC, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, no? So sa DTX 500 kag MITC hindi ka magka gallstones, hindi magka depression sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So ano pa hulat niyo? Adlaw-adlaw inom na DTX 500 kag MITC. Samtang maayo pa imo lawas, hindi nga dito ka na ya mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na.
6: Awon
22: din ra ba, panago-nago lang na siya.
6: Ano sikreto niya?
21: Milig sa tagoay?
22: Wala siya panago siya ra ba, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamito niya ipamasahi. Kablo ko kung ano an sino ang gapamasahi sa iya pila edad, sir boy?
21: DC ko no, DC. 19 nag ang 8 nag 19 ako nung last year 18 plan ko mo. Oy, 19 na.
6: Ah, kampyon ni
22: Mike. Kablo ka benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamassage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
21: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
6: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
21: Basic.
6: Oh, maligo. Basic.
22: Ang pagligo is not enough.
6: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, aki may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
7: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
21: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
21: So wow.
7: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tuskop-tuskop sa akon nga tiil.
21: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, ano mahambal mo sa ila?
7: Mabakal ng kamo. Sa DTX 500, pinamigit ini sa akon nga lawas.
8: DTX 500.
23: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka ba? May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MITC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa Tubuan, sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
21: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plite. Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina. Kung baho, pagid ng ilok.
6: Kung nagtaas ang krudo ka gasolina, hindi yung fresh yung mamagyapon.
22: Ah, wala magtaas.
21: Wala magtaas.
6: So, wala.
22: Dahil hindi man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
6: Confident.
3: Amuna ka namin ang klinika, di yung fresh. No? Pero kung tapos na ka mo paligo, tapos na ka mo swipe da sa inyong kilikili, before ka mo maglakad, pwede ka mo kapangap.
8: mga anay, pinata.
3: No? Mga pikita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix, no? DTX Coffee Mix isa sa pinaka-healthy nga kape.
8: Okay, pero kung may budget ka, ha? Gusto mo yung mas healthy pagid, mag DTX Premium ka. Ang DTX Premium isa ka kape nga may ergotionine, the herb of immortality halin sa gano mushroom.
22: Kagana ka namin, Sir Boy, yes sugar. Mm-hmm. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar, hindi red sugar.
3: Natural sugar.
22: Natural sugar.
8: Stevia. No? That's why healthy ni kaayo ang itawag nga DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagit pugai. Isang duwa ka, D3 Bio, pa wow. May bulletproof coffee ka na.
3: Kay Engineer ya pampabakod, extend.
22: Iba na yan pabakod ya. Pampabakod sa halayan. Extend food supplement for men.
21: Thank you sa supporta,
22: sa Sir Boy. Simulation.
9: Informasyon sa ikaayong lawas.
21: Ang fat boy, hindi man tanan nga fats lain. Ah.
8: Correct.
21: Kinang lanon na sa lawas naton. Pero, dapat may ga-control sa ila. Mm-hmm. Kagkun ang mga good fats, dapat ma-harvest na sang maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio? D3 Bio, para ma-enhance ang full sang full benefits sang makuha ni mo sa good fats or sa fats. With Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc.
8: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok ng naming klase sa aton lawas?
22: Permen na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
8: Oy!
22: Building blocks na mo. Kinanglan no, na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
8: Uy, messenger, no?
22: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
8: Uy!
22: Ya work hand in hand, Sir Boy.
8: So, no? Wala ka fat sa proteins mo, hindi mo puslan.
22: Yes, pero ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sila, Sir Boy mo. Di kinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
8: Insulator.
22: Kung sa kurinti pa,
8: covering.
22: Ang dapat may cover para di wala ground. Importante gid ka tama ining fats kay amo nang ga insulate sa mga pinakaimportante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutag sa hindi, piliyo na to ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara ga gitawag, Sir Boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa D3.
3: So ang aton lawas, Sir Boy, no, may ara sa kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amugining pinakadako nga galingan sang pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3 Bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kagang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out inisang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Tag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 Bio nga may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig. no, makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
22: Kung kainom ka di tribayo, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no? Dira sa imong pangkreas. Di masiling ta lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, Sir Boy, no? Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa ditribayo, ginapadamo niya yung mga lipase kag ginapurify ang mga enzymes. Kag ang nakanami pagid, ang formation sa gituag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gituag maayo nga pag-absorb sining gituag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa ditribayo pagid, Sir Boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gituag neuronal regeneration.
8: Uy,
22: in short, hindi kadali mag-ulianon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano parang mga sakit sa brain.
8: Dementia.
22: Oh, dementia. Kung once nga ipalainom ka, ditribayo. Kag nakanami ipagid, kung gainom ka ditribayo, gasupport ni siya sa gituag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imong mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa ditribayo.
8: Kampyon.
3: So it's a matter of ano na lang gidya, Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili kasang imong nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pag-istoryahan, ditribayo gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E and K, no? Kumbaga, ang ditribayo, matawag natin nga good influence sa mga raw materials nga kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga, pag tumar mo adlaw-adlaw, Sir Boy, sang ditribayo, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ano ni ketones. Gaan niya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E, and K kag minerals like magnesium, calcium, and zinc. Iyan ni i-recruit, no? I-recruit niya agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini-proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw, magbakod aton nga tul-an. Kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kay nga kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nagaagi ini sa aton nga baba pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine. Kag ang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang nga absorption kung naga-ditribayo ka. Meaning, ang adlaw-adlaw mo nga investment sa ditribayo is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang ditribayo.
8: Kampyon, paano bala ginihimo ni ditribayo? Ditribayo, being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag nga fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Ramil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang ditribayo ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaamli ni ditribayo, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang ditribayo para sa imo.
2: Ditribayo with Physio.
4: Ako si Ana, for problema ko gid ang akon irregular nga regla, isa galabot gid tatlo ka bulan bala. Sa pagtumar ko sang ditribayo, bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
2: Ditribayo.
10: Ang ditribayo.
2: You may Physio.
10: Ang Physio.
2: You may D3.
10: Mga butika.
2: Ditribayo.
11: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Managid ka manipaton, itry na amon patumaron sa ditribayo. Ilalang kabula, nagbalik normal ang pamisaro ni Lula. Bangod ina sa ditribayo.
2: Ditribayo!
10: Ang ditribayo!
2: Yung may Physio!
10: Ang Physio!
2: Yung may D3!
23: Ikaw bala may ginapatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa? May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500. May DC, ditribayo. Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
21: Sa mga dugang binipisyo na mahatag sa pag-inom sang D3 Bio, adlaw-adlaw, Dr. Mel.
22: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides. Nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaw rin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus bacteria nga nagatago nagatiner sa imo lawas. So ibagid man Sir Boya, labi subong uso naman ang dinggi, dinggi sa virus, kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sang gitawag dengue virus, Sir Boy.
21: Para mentsindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pudpud ang Ukraine. Gipadalaan sila 6 mil ka tangki, boy. Ang mga tangki sang Russia, puro wasak. Sobra 6 mil, wasak. Nga, ha? Hindi ang immune system dito lang sila yasa kwan sa punta ang army sang Russia ang ginagamit nila javelin missile. Ang gasugata sa tangke sang Russia javelin missile lupok tanan. Amo di nahimo kog inom ka D3 Bio, Sir Boy. Ang immune system pamuyong lang.
12: Kalma lang.
21: Ang D3 Bio ang gaatake. Pag abot sang immune system manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay, Sir Boy.
12: That's why sa labot kung pigaw ang immune system suportahan kagapon
21: yes,
12: sa D3 Bio.
21: Yes, dengue. Dapat mag-D3 Bio.
22: May ara kang ito ang import immune system.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
22: Wala namin tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harrow.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Kampiyon!
3: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
4: What?
3: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo. Kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon!

0: Magkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko!
1: Kay dapat, Daddy? Sini nga Nobyembre, ha? Madayon kaya dapat ang eleksyon, Daddy?
2: Dapat, kaya agod nga makagawad na ko. Kag makasugod ako pangurakot sa barangay. Kay paras pagsugod ko pungko bilang kagawad sa Kalye 5. Malon ko dayon sa water bank. Kag magbakal motor nga bago.
1: Amo ginang ginahimo sang iban, Dad?
2: Ah, ipakayota dayon ang aton mga guba-guba. Dari sa aton balay pakayota na.
1: Amo na ya, Daddy. Para sa desadya, eh, no?

0: Boy Ramon.
1: Yes, Boss Rocket.
0: Daw hindi nagid nami ang gakataboya.
1: Nga man?
0: Kay si Congressman Leandro Leveste.
1: Oh.
0: Kag si Senador Loren Legarda, may manuguwa naman nga kaso.
1: Ang mag-iloy?
0: Oo. Oh.
1: Bagay na sa ila. Manong di sila magusunod sa presidente mo? Wala sila malita, may kaso pa sila.
0: Bahaw, nanamian ka payagaling nga daw hindi among gakatabo.
1: Man sila ya, boss, hindi kabalo Manilag mo. Kabalo naging sila nga, takilid sila, makuntra pa. Kundi amo na natabo sa ila.
0: Ano dapat ang imuon nila ho?
1: Natural. Sabay sila dapat sa agos eh. Gantawa si Bato.
0: Mm.
1: Kibuloy.
0: Mm.
1: Jinggoy. Kag Marcolita. Kita mo, ginpapriso sila kay tiga kontra mo.
0: Te okay man sa imo?
1: Okay, okay, gid kuya boss.
0: Bo, paano na maging okay kay daw? Halata naman nga pamersonal ang ila administrasyon sa mga tao sa oposisyon.
1: Sala na gani nila ya, boss, kay gakontra sila mo. Tani iwala sila gakontra para hindi sila mapriso.
0: Ano nga hindi magkontra kay sala man na abing ginahimo nila?
1: Ay ano nga sala man? Okay na gid gani ila ginahimo, the best gani eh.
0: Ikaw ya imo Ramon, mahilig ka gidya mag-apin sa mga kurap, no?
1: Ay nga nakambal ka kurap busaw. May ebidensya ka, haw?
0: Wala.
1: Good lie, bala boss, kung magpato-pato ka kung wala ka ebidensya.
0: No need ng ebidensya, kay klaro naman katamang ginahimo na nila.
1: Ah, good lie na yan pa matutan, boss.
0: Mag-amo ka na, pangita ka na lang balay nga ilistaran mo, ha?
1: Wala! Sana na dyan, no?

0: El Jan Lava.
1: Ik hou een man met die kaal.
0: Oh. Ano nga tikal man?
1: Te perte ka man magtikal?
0: Te, hindi ka mamate? Kay kung hindi ka mamate, hindi naman ko mamati si mo kung magsugid ka sa akon.
1: Ate sige, istorya na da, mamate ko.
0: Amo na yang dapat ya.
1: Eh, sige na, sugid na da.
0: Sanguna bala, dyan laba, may manok to si lolo ko bala.
1: Ano nga manok? Ang tululahon o kung ang aladubuhon?
0: Wah! Inogbulang ah.
1: Di ano da yun?
0: Sus, kapulo na to ya ibulang ya, pirmi lang ya daog mong. Kag, wala bala, kagi pilas-pilas.
1: Eh, amo na?
0: Uwa, amo to yung manok ni lolo ko.
1: Sus, kapigaw na sa manok sa lolo mo man. May manok man sa una si lolo ko.
0: No?
1: 20 na to yung katoeg. Uy. Wala ka to yung kakiperde ya.
0: Pero may man daog sa bulang?
1: Wala kakiperde. Kaya wala man kakibulang mo.
0: Uwa!
1: Amo to, ng edad sa manok sa lolo ko, 20 na ka to eh. Wala kit ka kay perde. Kaya wala kigit bulang ni lolo ko. Ti, okay mga istorya ko. Totoo na ka?
0: Okay ba na? Balos-balos man lang na iya mo. Basi, dason ako naman na. Hindi man kuya pariya sa imo ka bingit eh.
1: Hala? Sudesadya eh, no?

0: Burog?
1: Yes, Magdalena.
0: Sa libot-libot mo, mga pilayhan ka sudyante dire sa kalye 5 ang graduating na sa college.
1: Ambot ah! Kaya daw kalabanan, di daw wala naman kay Eskwila College.
0: Ay nga aman how?
1: Eh kung tapos nila Eskwila High School, kundi sila mamana dahil yun, mga sawa man. Oo ah! Amo na diya sa aton barangay. Wala na diya mayo may kay Eskwila kay man. Kabusong man yapon kung babae. Tapos kung lalaki, mapang busong man yapon.
0: Bang, amo na galing nga walaga sinsong barangay ta?
1: Ikaw lang ya guro kag si kapitan ang gaya asinso di madami.
0: Ay. Ayun na, naa ikaw yahaw.
1: Bago man lang ko diya nag-intra sa inyong kilawatay, kamuya halin pa sang una. Eh, tiba-tiba kamuya eh.
0: Sungwad mo na bala, Burog? Punggan mo na kung damo tao, ha? Kaya ba si bala mawiyaan, tahaw?
1: Ah, hindi ko man na ipag-ihambal kung may mga tao nga gapamati. Kita man na ng kabalo ang mga kawatan tadi sa barangay.
0: Ay, bisan kita lang, di. Hindi mo na ipag-ihambal.
1: Kaya nga, aman, ha?
0: Kaya ba si may nagapanilag sa atong di palibot?
1: Eh, sadya-sadya, you know?

0: free bio.
1: O si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 bio. Ang D3, nga may visio. Ang visio, nga may D3. D3 bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 bio. Ang D3 bio. Nga may visio. Ang visio, nga may D3.
3: Mga mabuti ka.
4: Para sa matilo nga dugo.
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tay.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo ang atay.
5: Happy kanunay.
4: DTX 500.
5: Masaligan.
4: Epektibo.
5: DTX 500.
6: This 2026.

0: 500,
1: ang GTX 500,
0: ang nagatinlo sang imo mahigong adugo.
1: Nga sa masami,
0: amo naman
1: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga energy.
0: GTX 500,
1: masalrikan GTX 500.
0: GTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Ako ni magpapili nga alerto, GTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, GTX Coffee Mix na kamo. GTX Coffee Mix, mga pinata.
0: GTX Coffee Mix,
3: mga butika.
0: GTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang GTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang GTX Coffee Mix.
0: GTX Coffee Mix,
3: mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Sang una yan, niwang-niwang sa akin, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pag ang Mighty C, kag 1 capsule 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C,
3: mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na akong menstruation, wala nagigid ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C,
3: mabaka sa mga butika.
7: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
7: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre?
10: Libre!
7: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. KKB na!
11: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, ga, gabasa na naman.
11: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa.
11: Kag nagabaho ang kilikili.
13: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Clinica Deo Fresh.
12: Nagabasa na naman balaga.
11: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Kadaragsa nga punggot.
15: DTX Beauty Soap. Magaspang nga pani.
14: DTX Beauty Soap.
15: Dala o magputi.
14: DTX Beauty Soap.
15: Puro katol-katol.
14: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural.

0: Natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
0: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: Kaka K5, diri lang sa kampiyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Nestor, ang sinaing!
2: Luto na!
1: Ang labahan!
2: Nakasampay na!
1: Ang uniform ko!
2: Naplansa na!
3: Ganito ako!
4: Tigasing!
3: Tigalapa!
4: Tigasay!
3: Tigaplansa!
4: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
3: Sa gabi,
4: ako ang bossing!
3: Dahil kasangga ko!
4: Ang extend!
3: Supplement for men!
4: Lourdes!
3: Tapos ka ng maligo!
5: Yes, darling! Come to mama!
4: Extend Food Supplement for Men.
3: May maca
4: at lavawaska
3: na nagpapataas ng energy
4: at stamina
3: para sa tigasing performance.
4: Extend Food Supplement for Men
3: para sa matino nga dugo.
4: DTX 500
3: para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500
3: ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant
3: nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo ang atay,
4: happy kanunay.
3: DTX 500
4: masaligan,
3: epektibo.
4: DTX 500
6: nga aga pamati ka sa K5 News FM.
7: Nung pamatingin ako sa K5 News FM Iloilo, tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay Dasig sa Kaglaro Mabalita. Ako gali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
6: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
8: Wow, my puso.
4: Mataas bala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Ikaw bala
3: ang may diabetes.
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compounds.
3: Yan ang kapanupo
4: kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
4: DTX 500
3: masaligan,
4: epektibo.
3: DTX 500
4: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio
4: yung may VCO.
3: Ang VCO
4: yung may D3.
3: Mabakas mga butika.
4: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason. Na-diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
4: Yung may VCO.
3: Ang VCO
4: yung may D3.
3: Mabakas mga butika.
8: Kampiyon.

0: May gabang, Koy.
1: Yes, may gukula, Toy.
0: Kaunon ta ng iban nga nakawata sa patio kay nablang iban balunan ta bosa.
1: Okay, Mega. Importante nga, hindi lang tamagot man, ha?
0: Eh, sikreto talang kay nanay. Kaya ba, sitiwasan niya blang dalang ang mga pagkaon, ha?
1: Te, paano si Maninay, Meg?
0: Ah, kabalo ta gani nga, mangita nga bata pa ta. Siya pa yan, katigulang na sina. Papayaan ta din sa Meg, ha? Kabalo na siya mangita, siyang inugbutang niya sa tinistakan niya, Meg.
1: Ito, sige, Meg, ha? Tagoon ta lang ni Meg?
0: Oo, ah. Tagoon ta to sa rep?
1: Hmm, may rep tao.
0: Amo na ang problema, Meg?
1: Wala ta nga dahan rep. Basi kung hindi tanga, kag hindi tanga, ilaga ang mabiras ang pagkaon ng tagoon ta. Basi pala, Meg, hindi ta pa mapuslan, Meg, ako. Ang pagkaon sa sobrat na katago.
0: At ipunsun ta sa plastic, Meg, ah. Kagibutang sa tiyanta. Sap na yun, talang sang bayo, ta?
1: Ati, sige, Mega.
0: Kay base, blamig ko ibutang talang sa lamisa. Tiwasan ba na ni nanay, tapos kita. O, boss, kitsaya sa kuring itom ula.
1: Eh, sadya-sadyain, aho.

0: Jupiter, my son.
1: Yes, Daddy Bantol.
0: Basi makachimpo ka, libot-libot kami sa kalising ko.
1: Kag mga ano ko, Daddy?
0: Pulo pamangkot kami sa pumuluyo kung bala nagalupok manangalan ko nga managdaog ko sa pagkagawan.
1: Sa lupok lang, Dad. May aragid guro eh. Basi kasi gabong panagani, guro mo.
0: Mas mayo pagid nga malibot mo aktwal agun. Ikaw gid mismong makakuha sang resulta.
1: Kabalo ka, Daddy. Ang sorbeya. Kun kaisa nagalayo niya sa matutuod nga resulta. Sa aktwal ba lang ang ginatawag?
0: Mm.
1: Kabalo ka kun nga, ha?
0: Nga aman, Jupiter.
1: Kaysa sorbey, wala man na daya baklanay buto. Sa aktwal yung eleksyon, Dad, dra ang baklanay. Amo na. Hindi man kun kaisa masaligan ang sorbey-sorbey na eh.
0: Mas mayo pagid may sorbe agad nga may basihan kita, Jupiter.
1: Depende sa imo, Daddy.
0: Hmm.
1: Pero, kabalo ka naman. Nga ang motor bala, Dad, hindi na magdalagan kung wala gasolina.
0: Kagano ang buot mo, Silingon?
1: Amo man na sa tao, Dad. Ang tao, hindi man na maglakat kung wala suhol.
0: Bao, kwarta-kwarta gidya galing lakat mo, no? Sadya-sadya, ino?
1: Oh.

0: А, буде палапити бледа най.
1: А, не, не, там го.
0: О?
1: Там го. Ай, кондали май ямбал ко.
0: Ано?
1: А, нантава бала са унан синули, о.
0: Nga man.
1: Ganan nga siya, о.
0: Найнита на ся сигуро. Амо на гани силинг ко, кай талаба ся куно, э.
1: Kala ko na ako isang babay, isang tangan ng gangangasa, o. Oh.
0: Ay, Basit mong dugay-dugay, malaway na na siya.
1: Ala, nga man.
0: Maluad ng talabay. Pabayaan na lang na siya. Mauntad na siya karoon siyang pagtapik-tapik niya kung masubra na siya kainit.
1: Ay, sinano na lang din siya mapinsara na yan, o. Oh. Ay, ano naman niya yan ang sundo niya pilakaadlaw, man.
0: Ah, hulatonta na lang ako ano naman ang himuon niya. Basit pilakaadlaw, mapakunukuno naman siya blang asing.
1: Alala, wala nagiguro solusyon na ang ulo ni Nulig para maumpawan.
0: Ay, sa Manila, gubla kay Nulig, giniwitan, ginasyamong.
1: Alo, kag sino naman big mapaiwit sa iya tabugok?
0: Amo nang wala ta may balaan, nga dapat ta hibaluon.
1: Ala, sadya-sadya, ino.
0: Ayaw, ah, ah, ah, ah.

susunod na pag-indin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niya mga istorya sa drama-komedya na ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa ilalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: five galingawan time! Salawahan ka! May kabit kagaling nga 18 years old!
1: Oh, hindi na yung matuod!
0: Damo nang nakasugid sa ako, hindi ka pa mag-ako!
1: Hindi gani ina matuod!
0: Te! Ano ang kamaturan? Isugid sa akon!
1: 19 years old to siya, hindi 18.
0: Hey! Five! Galingawan time!
2: Para sa mga balita, sumungaw to. Magtutok lang sa 11 Mbps. Mga balita, kag public service, upod kay K5 Jan Sapyo. Plus 11, tugtubala una sa ngapon. Diri lang sa K5 News FM 88.7. Ang kampyon, ngay istasyon.
3: K5 News FM.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: It is now 10:30 in the morning. This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
5: Bait kumso.
6: Ang kampiyon ng istasyon K5 News FM
0: 88.7 K5 News FM Iloilo. Top of the hour, news break.
7: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 10:31 sa aga. Yari na ang K5 Top of the Hour News. Balita lokal, naglabot sa 476,000 pesos nga balor sang ginapatihan Shabu ang nakumpiskar sa high-value individual nga subject sang buy-bus operation sa Barangay Rosario Dumangas mga alas 7:45 kagabi Agosto 19. Una nga nabakla ng subject nga si alias Janjan, 31 anyos sang Barangay Kansilayan Dumangas, sang isa ka sa shay sang suspected Shabu gamit ang 6,000 pesos nga buy-bust money. Na-recover sa iya pag hinakop ang duga nga 12 ka sa shay sang illegal nga droga nga ginabanta nagabugat sang kapin 70 grams. Yara na karon sa custody sang Dumangas Police Station ang subject. Para naman sa balita nasyonal. Ginpahayag ni Senator Robin Padilla nga suportado niya ang panawagan ni Interior Secretary John Vic Remulla nga irepeal ang ginatawag nga Robin Padilla Law bilang kabahin sang kampanya batok sa krimen. Sulo kay Padilla, mas maayo nga magdeklara na lang sang martial law kumpara sa wala sang layi o kung may paglapas sa layi. Dugang paniya, isa ini ka maayo nga paagi agoy mapaligon ang kompanya batok sa mga krimen. Ginpahayag man ni Padilla nga seryoso si Remulla sa kampanya kontra krimen kag ginapanawagan ang pagbalik sang kamay na bakal nga iya ginkonektar sa anay presidente Ferdinand Marcos Sr. Samtang suportado man ni Padilla ang proposal ni Remulla nga i-repeal ang ginatawag nga Robin Padilla Law nga suno sa ila may kaangtanan sa pagbag-o sa mga probisyon sa loose firearms. Para naman sa balita international. Masobra 100 katawo ang napatay matapos narumpag ang isa ka artisanal gold mine sa Zamboyas, Central Africa Republic. Natabo ang insidente sang Martes samtang madamo ang mga minero nga nag-aobra sa minahan. Suno sa mga lokal nga opisyal, padayon pa ang operasyon sa pagpangita sa mga missing kag posible nga yara pa sila sa idalom sang narupag nga minahan. May pilaman ka survivors ang napilasan, wala pa inisang final nga numero sa mga napatay bangod padayon pa ang rescue operations sa lugar. Nahibluan man nga masami ang natabo ang insidente sa artisanal mining sa Central Africa Republic bangod sa kakulangan sang regulasyon kagamitan kag mga safety measures sa mga magagmay nga minahan. Ang oras alas 10:34 na sa aga. Ang K5 Top of the Hour News ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang mas ginpabaskog nga alkaline-based nga vitamin C. Mga ka-K5, mag-inom na sang Mighty C para lawas, resistensya, dugid, permi. Mighty C, mabakal sa mga butika sa Iloilo kag sa mga product centers ni Dr. Ramil Uy. Inisi ka K5 Mariela Latoza para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift,
3: OT,
4: Breadwinner.
1: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
0: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Good news!
6: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
7: Libre?
8: Libre!
7: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Panes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa Kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
10: Klinika Deo Fresh.
9: Available now.
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Lane. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara ini sa antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Nagginhalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
13: Pamahal sa mga butika.
11: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
15: So una,
14: problema, gid ako sa akong body odor.
15: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
14: Pero subong.
15: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
14: Kag
15: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
14: Salamat sa DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap.
13: Mabakas sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
16: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
17: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
13: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
13: ang nagatinlo sa imo atay.
11: Mas tagtinlo ang atay.
13: Happy kanunay.
11: DTX 500.
13: Masaligan.
11: Epektibo.
13: DTX 500.
11: Mataas bala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
11: Ikaw bala ang may diabetes.
13: DTX 500.
11: Ang DTX 500
13: ang may powerful compounds
11: nga nagapanupo
13: kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
13: DTX 500
11: masalikan
13: epektibo.
11: DTX 500
13: E3 Bio.
18: Ako si Gabriel, nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio.
13: Ang D3
11: yung may BCO.
13: Ang BCO
11: yung may D3.
13: E3 Bio with BCO.
19: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio.
13: Ang D3.
11: Yung may Visio.
13: Ang Visio.
11: Yung may D3.
13: D3 Bio.
11: Mabakal sa mga butika.
13: D3 Bio.
9: K5.
13: K5.
9: News.
2: Philippines FM, championing the lives of the Filipino.

0: D3 News FM 깜피온
1: D3 Bio Health News D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
3: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. No? Kung masugot kag sa hindi, ining mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, ang mga na-oxidize nga mga LDL.
4: Mga bad cholesterol.
3: Or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa ako na. Di mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
5: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No? Kaya ang calcium, isa ini ka mineralis nga nagapa-contract sang imo nga heart. No? Ining rason nga nagakumos ang imo heart para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart kag magdako. So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Kaya ang D3 Bio nag-promote inisang manami nga absorption sang magnesium.
3: Wow.
5: Magnesium sa
3: amo na dapat balinsigin tani na mo. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
5: So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart. Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
1: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
7: Ang D3 Bio, ambal ni Dr. Amil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacilli, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, gina-convert ni nila mga dietary components alin sa mga mismo pagkaon, gina-convert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga minerales tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut derived nga ginimo sa probiotics gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure.
3: Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant. Pero ang antioxidant nga D3 Bio, may ara ferulic kag gallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic kag gallic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide or ining gitawag nitric acid, Sir Boy. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid dako galin ni makabulig sa kwan sa
4: nitric acid mo,
3: ginapadamo niya imo nitric acid. Amo nang natural nga gitawag vasodilator, meaning ba ti nami ang flow, wala bara, tapos may high blood pa. Wala nating ala ko amo ning sekreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya D3 Bio.
4: Kampiyon.
3: Para ang dugo rektato sa transmitter.
4: May turbo boost na, lapad pang highway, no?
3: By turbo. Nga by turbo, Sir Boy. D3 Bio plus extend.
4: Extend, kampiyon.
5: Sa rurot, gina.
3: High blood ka pa sina, nga gahitan ang imo, ano, imo nga alagyan sa, no, sa dugo, wala chance nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 bio na.
1: D3 bio, D3 bio, D3 bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 bio.
1: D3 bio, ang D3 bio. Yung may PCO, ang PCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 bio, health news. D3 bio, D3 bio.
9: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow, may puso.

0: Gay 5 News FM Championing the Lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: LOVE MBPS. Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag-issue. 11 MBPS. Mga balita kag-public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 MBPS. Kaupod si kag-K5 John Sapio. Iniang 11 MBPS.

0: K5 News FM 11 Mbps Char, sapio, sigurado sa servicio, astig sa komentaryo.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: Saburoso!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: Mayong aga, mga ka-K5! Sa subong edisyon sa aton sininga pagpangalagad ang oras! Subong ang oras! Last 11:08 na sa aga! Oras ginadulong sa inyo sa DTX 500 di Superior Antioxidant. Kaginadulong man sa inyo sa Mighty C, ang Alkaline Vitamin C. Kaginadulong man sa inyo sa D3Bio, di Antiviral, kag Antibacterial Specialista. Kag this time time check is also brought to you by Shopee. Enjoy solid data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
0: Check is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na! 11 Mbps

0: Ayong aga gid, mayong aga sa aton mga tagpalamati diri sa bilog nga syudad jug probinsya sa Iloilo. Good morning. Ito ay pantama ko to mo. Pag-alas 12 iti, unto na. Pag-alas 12, uno ko ni hapon na. Subong adlaw. Dasig ba? Dasig. Pitsa 20 na sa bulan sang Agosto. Was galing adlaw. Holiday naman, no? Ninoy Aquino Day. Ang pag lutang patay kay former Senator Benigno S. Aquino Jr. sa Santo Anay Manila International Airport tarmac. Apang sangulihi bangod sa kay diragin patay si Ninoy Aquino, gintawag sa nga Ninoy Aquino International Airport. Buwas natin malawig-lawig ang bakasyon eh. So good buwas kay ti holiday mo. Isubong adlaw Webes, pizza 20 pa lang. Dugay-dugay, basi mangin ko upon nato na ato sila yung patrol. Upon sa kay Kaki 5 Karen Badilla, kay mga kabarangayan nalin kahapon sa Subong, no? Sa iban pang mga areas, ang way pa makasubside ang tubi. Sa mga kabanuanan, kahapon ang report ang sa banwa sa New Lucena, Zaraga, Pututan, kag iban pang mga banwa. Ang iban to may mga landslide nga nagkalanabo. Diri sa aton sa probinsya sang Iloilo. Subong pero subong naming panahon ta nami. Mainit subong. Check naton mi patrol ta si Kaki 5 Karen Badilla sa report sa subong amatinon sa ila sini nga nalibot nga mga kabanuanan sa probinsya sang Iloilo.
1: K5 News FM live report.
0: K5 Karen, may baha pa?
2: Yes, K5 dyan sa subong nag-subside na no ang mga tubig baha sa pila ka mga lugar direya sa probinsya sang Iloilo. Unlike hapon nga adlaw K5 dyan, Agosto 19, grabe gid ang pagbaha sa mga lugar direya sa province. Kung mahibaluan K5 dyan sa Pototan, sa 17 ka barangay ang gin baha K5 dyan, no? Pero ang ano ni sa Subong ang ginpadulungan ni nato ng mga lugar dira sa may Pototan, di halos tanan nag-subside naman K5 dyan. O galing ang dire sa may Hamabalod Elementary School sa Pototan K5 dyan. Although nga nag-subside na ang pagbaha, pero nagbili naman iniyas ang halit K5 dyan sa mga school supplies. Kay bangod nga ti, nagkalabasa itong mga band papers, mga libro sa mga kabataan K5 dyan nga ginausar. Kag ang ano yung tawag, ang lamutyak gid ang mga classrooms subong niya dira sa may Hamabalod Elementary School K5 dyan. Tinabtan tato kagina, nagapin ng limpyo ang mga staff, then ang mga ginikana, no, nagabinuligay K5 dyan.
0: Amo na yung mga ang nabahaan gidya K5 Karen, amo na yung New Lucena, Zaraga, Kagputota, no? Amo na yung mga banwa, iba niya, why naman?
2: Yes, correct, K5 dyan.
0: Pero sa sinin mga banwa, why isang klase subong sa mga eskulahan?
2: Yes.
0: Okay.
2: Ang naka-experyensya gid sa nakalala gid nga pagbaha ang banwa sang New Lucena K5 dyan.
0: Uh-huh.
2: Kay ang pagpadulong ta kagapon dira sa may New Lucena, ang iba niya naglabot gid ni sa hawak tubdughan ang kadalumon sang tubig baha, no? Pero sang gincheck yar ta subong niya nga aga, di ang ano naman na nag-subside naman K5 dyan. Kag tama na gid kamala sa mga dala noon to, kay nagabiti na ya ang init K5 dyan. Dito sa may barangay Kalyan sa banwa sang Pototan, mayara to sang isa ka dalan portion K5 dyan, no, ginbakbak kahapon kay bangod nga ang tubig baha. Wala na sang lutsan sa suba K5 dyan. Kay sa information nga nabato naton halin sa kay Ma'am Judy, ano ni tawag, ang tag-iyas ang balay K5 dyan, ang residente na interview ta ni siya. Ano ni siya, emotional ni siya K5 dyan, kay may portion sang iyang balay or ang inang kusina niya, kag ang tangkal nila, nadala sa pagkausmod ni sang duta K5 dyan.
0: Kaya ang baboy? Ang estang baboy, dalaman?
2: Mayo lang kay wala baboy.
0: Ah, okay. Ang laing pagina ko na estang baboy, dalaman sa pagkausmod daw.
2: Oo, tiining si Ma'am Judy Setoranyagin sa isayan ni sa aton K5 dyan nga kahapon, grabe ang bukbo sang ulan. Kag first time nila naka-experience K5 dyan, sang amutob lang ang pagbaha, tama ka dalom. Dayon ang baskog ang flow. Suno sa iya K5 dyan. Dito sa dalom, sang duta, suno sa iya, sa ginalutsa ni Pagadto sa suba, may ano ni ang tamburong, K5 dyan na supunan sa mga bato kay kung may baluan may ginakayo da nga dike then may gintambakan na da nga lupa ang contractor K5 dyan nga nagaubra sang dike sa subong amo na nga nagsuponte ang ginhimo ni isang bana ni Ma'am Jody kag sang hinablos ya ginkalkal ni Danay nila o galing kay ang ilang kalkal syempre gamit manumano lang black K5 dyan hindi makasarang magwa ang tubig baha pagad to dito sa suba so nangayo sila bulig sa mga construction worker nga nagakayo dira sa dike amo to nga ginusaran sang dako nga backhoe pag ginbakbak na lang gidya ang dalan K5 dyan kay para makagwa gid ni ang tubig baha dito sa suba kay kung hindi makagwa K5 dyan ti sila dito sa may kalyan ma ano gid ma ka experience siya gid K5 dyan no sang ano itawag sang dalom nga pagbaha kahapon ti mo to nga way sila sang choice kundi ipabakbak gid ni K5 dyan ang ininggalan kag sing ginbakbak amo to K5 dyan suno siya baskog ang pagragasa ni sang tubig baha papanaog sa suba hasta nga pati ang portion sang iya nga kusina kag ang iya nga tangkal nagdala pagkausmod sang duta K5 dyan. Tisubong ang ginakabalakan nila kay base nga ano bala kung magsigisigi naman ni ang pag-ulan, may porsyon naman sa ilang abalay nga marusdak naman kay kagina pagadto ta dito sa area may nakitaan ta to nga may mga nagalitik-litik pa nga duta K5 dyan no? Kag may mga movement sa gihapon K5 dyan ipamatian naton Bladanay si Ma'am Jody Setoranya ang iya ni nga pagsaysay sa aton sa natabo kahapon K5 dyan.
0: Okay. Kay Paul sa aton sini nga mga tagpalamati mayon ni subong kay ang video nga ini kay ina pa ni sang aga kag iban sini kahapon pa ang ning pagbaha sa mga kabarangayan sang banwa sang New Lucena Zaraga kag Pututan dali lang
3: sang dalan diri sa may kalyan pwede mo kami masaysaya kung ano gining natabo
4: ni ma'am isang kang ligad adlaw naguran mga alas 11 to sang umto nagasta mga bias na maga. Tapos ang tubig nag daw nagsupot bala diya. Tikay ang ang drainage di ang inaagyang katubig daw nagsupon ang may bato blay ginulaan anda.
3: Oo.
4: Di nagsupon. Tikay ma'am nagpabulig ang banak sa bako da yan nga makali bala. Di nagsupon ay gintabunan anda.
3: Sino nagtabon, ma'am?
4: Ang ano eh ang contractor diyan ay gaula sa ndaka lupa.
3: Okay.
4: Titang pag-iula nga to kalupa ang ikali nang da nagwa man ang tubig. Kaso kay hanggod ang tubig sa ibabaw. Gin utod nang dang karsada, gin bako nang dang karsada pag ano ka karsada pag iutod nagragasa ang tubig, una nahulog tuya ang sa tangkal namun. Tapos ang hapon doon, ang putong abatama ito nga, naabab doon ang among tramnan, ang kilig kabalay. Tapos kay nang kagaho, namurang natumba ang niyaw kagang amon nga tangki katubig, hasta nadara among kusina.
3: Ah, okay. Balika, i-clarify ko lang mama, balika hapon, isang aga, may nagbakho.
4: Oo, ginpakalihan namon ang drainage diyan nang ginagwan balak.
3: Abali ka mo ya mismo ang nagpakali.
4: Ang pumiro ang bana ko kagang hinablos ko hay gasukon ang bato mamo.
3: Oo.
4: Si amuton daw nagwan tubig pero daw kahina gid ka tubig nga nagagwa. Naganto kami diyan sa barracks ka anak ka IBC. Si amuton nag iano kami nga kung pwede nang dapakalihan ka bako.
3: Oo.
4: Tiging kalihan man kaso ang kahina balak ka ano ma'am ka tubig nga nagagwa. Dito nang karsada nga abi ma may tamburong da si Danong pero daw nalusod bala sa idalom. Dito naglusoon ang tubig nahulog ang ginbutang nanda nga nang salsalon diyan nga ragyan hay nalusod ang tubig mo. Pagkalusod ka tubig ka tong salsalon tigin kalihan ng daliwat yung naluso doon. Kaso lang sang ginampalang kabana ko ang ano ka ba ko nga hindi na pagbulon ang tong drainage ang tong tamburo nga parang nga daw sagang pa sa tubig na lamang. Kaso lang pag kay ano na mo ginbalikan ka ba ko ging utod ng daang karsada.
5: Oo.
4: Pag utod ka karsada rumagasa ang tubig. Dasig daasig kang pagragasa ka tubig na nagtimpa doon among tramnan hasta tong kilid ng kabalay na daradong tangkal. Hasta kang hapon nga pwerte gitubig mamu. Yung hasta to yung banggirahan doon amo na daras. Tapos may CR na amo. Tapos kayo ng kagahon ay pwerte pagitubig.
5: Oo.
4: Natumba doon ang iyog sa balay na amo. Diyan sa ingod nga mataas. Pati ang tangki na amo ko tubig nahulong doon si Danum. Hasta nga doon hasta kusina na amo. Daramid gani ma'am hinay-hinay ang pagitumba ka niyo.
5: Oo.
4: Ano kulpiyada. Darabilog na amo balay.
5: Oh, okay. Bali do ginhumod lang na siya nga ginkap na daang dalat para magwa ang tubig.
4: Oo.
5: Okay. Kay kung hindi magwa, mabulwak diri sa inyo pamalay.
4: Okay. Eh, diya sa among palay, may tubig dun mo.
5: Oo.
4: Kay pag ipakali na da kong karsada, nagwa ng tubig sa balay namon, wairo tubig.
5: Bali, anin pa iya kahapon sa kagawang, gabubo na gindi niya mo
4: na. Oo. Ito mga 11 o'clock, balatos ang kahapon nga umpisa uran. So, yung asas nga nagigat pa itong adlaw.
5: Oo. So, nagpadayon, nagpadayon.
4: Kay okay. Ang subata na mamu, ay tanang magtaas.
5: Oo, wala nagtaas.
4: Ay tanang magtaas.
5: Hindi nalin, ang tubig baha.
4: Halim gid to ma'am sa dapitan asta tanan nga tubig nga halin dato sa ibabaw di agi
5: gid sa bukid.
4: Kay may kanal da di ma'am sa ano mo, sa Anakanilla, sa dyan may drainage, may outlet sa dagko ang katubig.
5: Oo.
4: Si para lang nga hindi madasig mag timpa ang pangpang sa kilid balay namon. Ginbutangan ka ba na ako ka sako nga may baras ang kanatuya para nga hinahinay balaw hindi bagi dasig ang pag timpa ka tubig di ha.
5: Pero alagyan gin man diya dapat sang ano do tubig baha diri sa kilid.
4: Oo, may kanal
5: gani nga anak ka niya. Ano matabo nga gin nga anid pa nila gin cut ang dalan para mag ano may nagsupon.
4: Nagsupon ang sa tamburong, may nagsupon.
5: Ah, okay, mo to nga wide yun nakagawa.
4: Oo nga. Tira di dagi ma'am ka tuig, istar na mo, pirmi ga baha, pirmi na taas tubig yun sa sulog ba nampay. Huwag yun mag-amu ko na yun, ma'am, amu pala nga wag ganit.
5: First time. As in doon nag-force, ito
4: pag-hapon. Do busay na da ma'am kahapon.
5: Oo.
4: Huwag yun ang sinawak.
5: Balik ka gina lang sa kaagahon, nag-dauskos na ni ang sa may tangkal ninyo.
4: Ang sa tangkal na mo tata ma'am kahapon
5: pa. Kahapon pa.
4: Na, oh, nahulog doon.
5: Ang kasi
4: ang amon lang kusina kag ang tangke na mo ka tubig kay nang kaagahon lang.
5: Oo. Sa mo tong time ka katulog pa kamo.
4: Why kami tinurugan ni ma'am kung ano tayo lang
5: katubig. Alimat, oo. Ang sa tangkal yung ma'am may baboy pa.
4: Why don't worry kami na baboy hiling ka tong pag may masakit sa baboy. Pero kami magbaboy.
5: Okay, sige. Ano gay pangalan mo ma'am? Ah?
4: Judy ma'am.
5: Judy ano?
4: Soterania.
5: Soterania. Okay. Sige ma'am.
2: Okay, five Jan.
0: Okay, five Karen.
2: Setorania. So Setorania gali no, Judy Setorania sang Barangay Kalyan sa Banwa sang Putotan, K5 Jan. Kaya mo to kong makitaan sa kahapon balado busay lang gin manada kagapon K5 Jan sa ila lugar kay bangod grabe ang sagawak sang tubig kag halos tanan K5 Jan no nga mga residente mapaputotan.
0: Okay.
2: mapaputotan ka man, mapanyu Lucena, Zaragat, damo-damo, kitang nagahambal kay 5 Jan nga, hindi first time sang ilang lugar ginbaha, pero first time nga amo ginakadalom kay 5 Jan, ang baha nga na-experiensyahan nila kagapon, kag ang kabaskogon sang flow sang tubig kay 5 Jan.
0: Okay. So, lain gid yang baha, subong, dalom, dalom.
2: Yes.
0: Tapos, kwan siya, gulpyada?
2: Oo. Kagina, gani, diri sa may New Lucena, bala kay dipla nagato kita sa may Hilikon Este.
0: Oo.
2: Kay pasulod, dira kay 5 Jan, may lilikuon, kay ti may resort na da eh. Doon na, kibot man ta kagina kay 5 Jan sa pagbalik naton, kay ang kagapon sa paglabay naton, doon nagaulbo kay 5 Jan eh, ang tubig na dumatsyagan, nubla taas ang lugar. Pero kagina, pagbalik to naton, nubo gali ang area. So, kagapon, lapaw gid kay 5 Jan sa tuhod, ang kadalumon sang tubig dito yang agin agya naton sa may Hilikon Este kay 5 Jan kay kagina pagbalik ta to tama gid ya kanubo kag flat ang ining duta dito ya sa nasambitan nga lugar kay 5 Jan.
0: Okay, so subong naka nag subside ining mga baha no sa sining mga barangay pila ka mga barangay gid ang nabaan sa Pututan Ano nga mga barangay sa Plutan, San Yolcina o kung kag sa Zaraga?
2: Ang sa aton diri nga nakwa K5 diyan nga mga barangay lang no kay ang actually hindi kinisiling tanan kay ang sa Pototan 17 eh pero nakwa ta lang gid diri amo ni ang Kalyan, ang Amamaros, ang Hamabalod, kag ang ano pa gitong isa K5 Jason kag ginanggit Labyanta, ang Rumbang, barangay Rumbang K5 diyan din nagsubside naman to. Then the rest ang same man K5 diyan no puros naman nagsubside. Then there is a New Lucena, halos tanan naman yung mga barangay K5 dyan. Pero pang tipunon, tanay ang iban yung mga barangay dari sa province nga affected, nga naapektuhan gid sa pagbaha kahapon yung nga adlaw K5 dyan.
0: Okay, kahapon, no? Pero subong way na, nag-subside na siya na, kung may tubi pa, gamay na lang.
2: Ang kalabanan ara sa Talamnan, K5 dyan.
0: Oh, Talamnan, tubi, subong. Pero ang dalan niya, Highway Blas, Zaraga, no? Mga Saraga pa Pututan, ano naglapaw gid sa dalan ang tubi?
2: Yes, yes, naglapaw
0: gid. Ang highway bla? Oh, ang highway na nga ginagyan nga 4 lanes nga highway bla pagadto sa Ruas papasi sa Kalibo bla, naglapaw gid ah?
2: Yes, yes, correct kay oh. Jan.
0: Pero subong way na.
2: Wala na, negative na. Saan kinalikdan yung mga pagbaha-baha? Siyempre nagalabay, magkita dira, mag-cover kita.
0: Mga inagdangan bla, no? Mga inagdangan, mga bangga, New Lucena na bla, nabahaan na.
2: Yes, yes, correct. Amo na ganyan, Balnila, sige ang mga lugar nga wala nabahaan sa Nandigat, kahapon, nabahaan, kag sobra-sobra, gid, ang na-experiensyahan K5 dyan. Dito sa may Amamaros, bala, kung maglabay kita dira kung kisa, kung may pagbaha-baha man, as talang ginaya sa buko-buko, pero kagapon, tuya K5 dyan, nalabot niya sa tuhod ang kadalumon sang baha, dito, yes, sa nasambitan nga lugar. Amo na nga ang mga motorista, kung mag-drive sila, nagahinay-hinay sila K5 dyan, especially ang ining mga salakyan bala kay hindi mo masaunado eh hindi mo masiguro kundi in asta ni ang pagbaha sa mga area K5 dyan. Like to sa na-mention ta sa may New Lucena may ano hawak tubtob sa dughan ang kadalumon sang pagbaha dito ya sa ila tika ginagin balikan ta subside naman K5 dyan.
0: Subside naman no pero ay pasang report dira ang MDRRMO sa Pututan, sa Zaraga, sa New Lucena, sang kahalitan sining pagbaha K5 Karen?
2: Ang kagapon nakapagwa sang statement ang PDRR.
0: Oo.
2: No, sang pagbaha diri, amo ni ang ginatawag nga pluvial flood.
0: Oo, ano pluvial?
2: Yes, pluvial. Balik kumbaga nagsulupot ang tanan nga baha kay bangod nga wala lutsan. Sang ano itawag sang drainage K5 dyan no para lusot ya sa suba te ano pa ang baha nag ano gid imbes nga magtupa sa kanal nag ano siya nagtipon bala K5 dyan amo na nga nagkos sang grabi or lapnagon nga pagbaha direya sa pila ka mga kabanwahanan sa probinsya sang Iloilo K5 dyan.
0: May mga gin evacuate no may mga evacuation centers nga gin pamtang ang ini mga banwa kon barangay nga naapektuhan sa baha.
2: Ang iban gin pang evacuate sila pero according sa mga officials why sila nagtiliner sa mga barangay hall or sa mga shelter kay nagpululi sila sa iban nila nga himata K5 dyan pero subong nakabalik naman ang iban K5 dyan.
0: Kag wala sang klase subong yes. Adlaw.
2: Yes, yes, correct.
0: Tila ba ni Lunis ni ang klase nila kay buwas salidi naman mo.
2: Oo.
0: So why man siya reported nga nalumbong sabi or missing K5 Karen?
2: Oh, kaluyan wala gid no, K5 dyan.
0: Mayo gid. Amoning dalan, subong amoning video ta subong live amoning dalan pa alin sa Saraga pa Pututa no?
2: Ang subong
0: bang na play mo da subong sa nalabayan. Amoning tubi kahap. Kahapon ni kon subong lang ni. Kahapon?
2: Check ta. Kahapon ni K5 dyan.
0: Kita ra nga
2: subong. Sa Putota ni, sa Putota na K5 dyan.
0: Nga ang salakyan ko nga itom nga navigator ara daw.
2: Bunga, no? Dalang tawabla kayo
0: dyan, no? Hindi na yung puti, ha? Hindi na yung puti ang itom-tong nga nakauna sa navigator.
2: Wala lang sa kalag ang baha.
0: Oo, tiki, sa ngalan niya pala nga navigator mo.
2: Navigator, gani.
0: Oo, so, amo nang baha, ginagli kapon.
2: Yes, amo nang
0: no, first time ko ni naka-experience kag nakita ning mga baha ni sa dalan da sa highway pa halin sa Saraga pa Pututan mo?
2: Amo na ang Balila, first time gidya K5 dyan, ang pagbaha kahapon, nga Monica Dalom, kagka, ano bla, kakusog sang flow. Di kagapon dito sa ginatindugan, tas sa may New Lucena, K5 dyan, gagalapak lang ta, prudy, syempre, nagapangaman, manta kay Baskog ang flow K5 dyan eh. Nakahalin kita siguro sa New Lucena, mga alauna, K5 dyan, sang hapon, ang ano lang, asta lang sa tuhod. Pero pagbalik ni K5 Kim, pagka alas 3, bauti naglabot na sa hawak, asta sa dughan man, ang kadalumon sa pagbaha, dito sa may Hilicon, este, K5 dyan.
0: Oh, grabe nga. Ano kuno ginalinan? Kaya diri sa aton sa Sudan daw medyo hindi man tama, gid kadamol daw sang aga lang, pero pagka luadlaw daw ay naman gani, asta magapon.
2: Oh,
0: may init. Sa... ano kuno ginalinan nga nag-amog din tubi diri sa, kag sa tatlo lang kabanwa, yes. Saragan, New Lucena lang kagapututan, si ban nga magbanwa, wala man.
2: Wala man K5 dyan, no? Galing, according diri sa PDRRMO or sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, K5 dyan, ang ano eh, sige-sige ni ang pagbukbo sa ulan, kag mabaskog K5 dyan, then dito sa kabukiran, ang mabaskog man ang ulan. Sige ang kalabanan nga area sa nabukid nga bahin, ta wala na sa mga dalagkuan nga kahoy, ang baha, or ang tubig baha, why na,
0: diretso,
2: na masuyop.
0: Kaya
2: na us-os, papanaog K5 dyan, deriya sa mga kabanwahanan, kagbangod man, suno sa PDRRMO, nga ano din, ang why bala, hindi na maka-flow sa maayo or makapapanaog sa creek or suba ang ining tubig baha, amo na nga naglapaw sa dalanon K5 dyan, kag nag-support, amo nang ginatawag nila nga pluvial flood K5 dyan.
0: Pluvial flood. So nakalabay ka mo subong sa mga lugar ni bala nga mga sigangaw, talaugis ni nga mga barangay sang Saraga. Kay kun amo ni na bahaan, mas madalom pag idang baha da sila mo subong waay na ni.
2: Yes, wala naman K5 dyan.
0: Ang Siragaw, sigangaw kag mga kwanbla, mga iban nga mga barangays. Ngayon daw muna ang dagi na bahaan, permi mo? So, subong kayo na. Kahapon, pero kahapon naglapaw man sa dalan ang tubig na.
2: Yes, correct, K5 dyan.
0: Okay, so subong kayo na kayo nag-init na siya, wain na sa gulan sa kabukiran. May mga na-stranded man kahapon?
2: Ano, K5 dyan?
0: May mga na-stranded?
2: Wala man K5 dyan, no? Wala man sang stranded kahapon.
0: Okay, na mula na galing may mga damage sabi sa mga balay, no?
2: Yes. Ang isa dire sa ginaproblemahan man gadaan sa mga pumuluyo K5 dyan, nga bisan wala dire nagabukbo ang pag-ulan sa dalom, pero kung ang sa ara sa bukid ang bukbo sa pag-ulan, since na-mention takagina, wala nagawa sang kahoy, bila nga masuyop sang tubig baha dito sa bukid, madauso siya pa panaog. Amo na nga baskog ang daludo K5 dyan, nga nagatupa diriya sa dalom, kag nagaka-experiensya kita dayon sang pagbaha.
0: Okay. So kung may mga time kada karon, kung may mga update kada, so ang pagtanaw nila sa mga kalitan sining pagbaha bla K5 karon sa sining tatlo ka mga banwa.
2: Yes. Kaya,
0: ang report sang PDRRMO, tatlo lang gid ka banwa, no? Ay man yang iban?
2: Ang sa Nahawidan tadi, amo ni K5 dyan, ang Saraga, Pototan, kag New Lucena pa
0: lang. Amo lang na. Okay, daw mo lang ning mga lugar, tingala gani kita nga ang New Lucena ni daw ay manisang report nga gabaha sa una mo.
2: Oo.
0: Ang Saraga, pero ang Saraga yang sa mga inagdangan nga highway ni daw ay nadayag amo ginang tubig diri abi sa piyak sa mga sigangaw pagadto sa Kuanla sa Dumangas bla. Kay ti dirang halaor mo. So daw dira lang nagalapaw sa isang unang tubi. Pero subong niya, both sides na. Duha na ka mga main highway. No? Pakadto sa Central, pakadto sa Capiz, kag Aklan, kag diri pakadto sa Northern Iloilo, labot na sa tubi. Okay. Duhay pag isang pluvial flood lang, no? Kagway pag isang iban pang napagwa kung ano gidang bangod siyang madamo lang ang ulan lang
2: pag-ulan.
0: Nga amo ning resulta sa pagbaha.
2: Yes, kay halin pa sang ano eh, sang tinalikdan nga mga inadlaw ang pag-ulan-ulan sa province, especially sa nabukid nga part K5 dyan.
0: Okay. Salamat kayo na, K5 Karen.
2: Ang ini nga balita, ang ginadulong sinyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Madam, okay niya, salamat sa report ni K5 Karen Badilla. Pasalamat lang kita kay ti Waibla sa may mga missing o kunwala sa may mga nagkalalumos. No? Pero ti nami kita ni kunway gabaha eh. Mag-ulan lang sa tanib lang, madasig lang, hindi sa maglapaw, malabuti pa mga dalan bla. Kunti daw mga tumalagsahon ini, mga unusual ini nga nagkatabo subong sa sining pagbaha. Ti kabahin na da ang iban sini ti climate change. Kag ang basura, no? Climate change, halos ang mga kahoy ginapanapas, pero ay isang may ginatanom nga bago nga kahoy. Bangod man sa pila ka mga structures, no? Structures ba? Mga building, mga balay. Galingin yung mga pumuluyo, ni kuturan ta niya mga may kwarta na nga nagpaayo, nagpadako, kag napasiminto, balay doon dito man yung mabasol. Kahit ginpaninguan man nila, luwas lang sa mga politiko nga mga patay huya, nga mga kawatan. No? Kon mga politiko nga nagmansyon balay niya, di daw medyo questionable na. Ilabi na gid kon balaan kagilala man sa sang iya mga pamuluyo nga daw way man siya kanisang negosyo. Sang una sa hindi sa politiko, karag-karag lang gani nga salakyan. Pero sa nangin politiko sa mga luxury vehicle naka Toyota Land Cruiser na. No? Di, pero kon mga ordinaryo nga tawo, mga seaman, mga OFWs, mga nagdalaog sa luto, nakakot-kot sang bulawan, eh, why na niya, ini na niya questionable. Kay swerte, kag ginpangabudlayan, ginpabalhasan nila. No? Eh, dugangan, tani karon ha, standby ka mo mga ka-K5, diri sa aton sininga pagpangalagad sa 11 Mbps.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: This is presented to you by Aeon Group of Companies, from building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Aeon is there, innovating for a brighter tomorrow. Because at Aeon, we make life better.
1: E3 Bio.
7: O si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga, mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo. Ko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako kumagpangapit sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. Mighty C. Alkaline ng Vitamin C.
11: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabasa ng butika. Mighty C. Alkaline ng Vitamin C.
12: Ako si Rosita, ang Mighty C. Area ako, may nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
13: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
14: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
15: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
17: Sporbiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
13: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
18: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
18: Libre?
17: Libre!
13: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvacion Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya ilaw!
20: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
21: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: Nestor, ang sinaing!
24: Luto na!
23: Ang labahan!
24: Nakasukbay na!
23: Ang uniform ko!
24: Naplansa na!
25: Ganito ako!
26: Tigasi!
25: Tigalapa!
26: Tigasay!
25: Tigaplansa!
26: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
25: Sa gabi,
26: ako ang bossing!
25: Dahil kasangga ko!
26: Ang extend!
25: Supplement for men!
26: Lourdes!
25: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
25: Extend Food Supplement for Men.
26: May maca at lavawaska
25: na nagpapataas ng energy
26: at stamina
25: para sa tigasing performance.
26: Extend Food Supplement for Men.
27: Pinakabarato nga data
28: sa Shopee. May 10% off pa para sa tanan.
29: Conditions apply. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 26290 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
30: Para sa matino nga dugo.
31: DTX 500.
30: Para sa healthy nga tayo.
31: DTX 500.
30: Ang DTX 500.
31: Ang may mataas nga antioxidant.
30: Nga amo naman
31: ang nagatino sa imo atay.
30: Basta tino nga tayo.
31: Happy kanunay.
30: DTX 500.
31: Masaligan.
30: Epektibo.
31: DTX 500.
30: Mataas pala ang imo blood sugar.
31: DTX 500.
30: Ikaw ba na
31: ang may diabetes?
30: DTX 500.
31: Ang DTX 500.
30: Ang may powerful compounds.
31: Yan ang gapanupo.
30: Kagakontrolar
31: sa imo blood sugar.
30: DTX 500.
31: Masaligan.
30: Epektibo.
31: DTX 500.
30: D3 Bio.
32: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
30: D3 Bio.
31: Ang D3 Bio.
30: Yung may PCO.
31: Ang PCO.
0: BCO, yung may D3.
2: Mga butika.
0: D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
2: Yung may BCO.
0: Ang BCO,
2: yung may D3.
0: Mga butika.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow!
4: My 11 Mbps.

Balik kita sa aton nyo pagpangalagad na mga kaki 5 diri sa 11 Mbps. May ginbuno nga construction worker did.

0: Tatlo lang. Ayun ni gani kay mo lang na, no? Kag wai na nag damol pang ulan to nga nag tiner pa kay subong wai naman tobi. Nag subside na. Dali lang kay check na nining aton nga okay ka may kapika sa K5. Ay nadakpan gid ni K5 AJ Cordoba si Hernani Tipanan. Hernani Tipanan sang Purok 5 barangay Fajardo Haro Iloilo City nga nagapamati gid live on the spot sa K5 News FM Iloilo baya 88.7 MHz sa lilisuan sang iya radio. Sa aton sininga okay ka may kapi ka sa K5.
1: Kampiyon.
2: Mga ka-K5, ari kita diri sa barangay Fajardo sa distrito Sangharo. Kung sa diyan, diri ini sa Purok 5, no? Sa dirigid bla, damo. Kundi footwalk, pag sulod mo, damo pamalay mga ka-K5. So, isa diri ka, Changi, no? Ang naka-tune in sa K5 News FM Iloilo. Kung inyo mabati, ano? So, ari si sir. Imo na di balay, sir. Oh. Sir, magluwas sa mo sini oras. Ano ka pagin oras mas sa miga pamati?
3: Alin sa gasta magtulog po.
2: Sa gabi? Oh. Labot ka pa kay Sir Jun Kapulot?
3: Oo. Oh.
2: Halin, mas kunaga mga oras?
3: Mabugta ko na mga lasite.
2: Sa Puro de los Pueblos. Oh. Di, bati amo na dire nga kung madakpan ang imong radyo nga nakatune in sa K5, may ara ka sa pagkabatunon nga premyo?
3: Oo. Oh.
2: Nagalaom ka man?
3: Oo.
2: Tudla, nagalaom ka. So kay nagalaom ka, okay ka. May kapi ka sa K5 News FM Iloilo. Kag kay Dr. Miloy. Ano mambal mo kay Dr. Miloy? Kag sa K5?
3: Madamo nga salamat, Doc. Kag sa K5 News.
2: Di sa mga produkto ni Dr. Miloy, ano nagamit mo di?
3: DTX 500.
2: DTX 500. Okay ka nagagamit DTX 500. Oo. Di abiyagdahan na lang, Drea. Ang imo nga mga kaingod, no? Nga mamati na sa K5 kay Basi Dason. Sila naman ang maswerte nga amon sini nga malabayan kag magadaog sa isa ka box nga DTX Coffee Mix.
3: Dire sa Barangay Pardo mamati na kamo sa K5 News kay base kamo naman ang madakpan may premyo kamo nga pagbatonon.
2: Ano pangalan mo gani sir?
3: Hernani Tipanan.
2: Hernani Tipanan, pila ka na sir?
3: 65.
2: So sir Hernani, thank you so much sa padayon nga pagsuporta sa K5 News FM Iloilo. Labi na sa paggamit sa mga produkto di kalidad ni Dr. Miloy nga DTX 500. Sir Saliwad, mayong aga, kag congratulations. God bless.
1: Kampiyon!

There you are, si Hernani Tipanan sang Aprok 5, Barangay Fajardo Haro, Iloilo City, sa aton nga Okay Ka, May Kapika sa K5. Gagamit ini sa user ini sa sang DTX 500 the superior antioxidant. Balikawan mo ning mga makamamatay nga balatian ko naka DTX 500 kadlaw-adlaw. Maayong kodto lang sa aton sining mga live viewers via on air kag online. Pamatigid subong sa aton la sa K5 News sa FM Iloilo. No? May ngunto gid ha. Salamat gid kay Jovic Hover. Mayong odto gid kay Ma'am Laura Sumakaysay sa Hong Kong. O kay Amparo Garcia Solidom. Amparo Garcia Solidom, mayong odto gid kay Sir Arman Bakugoay. Oga panamiyaw sa iyang mga kasibarangay sa barangay Tinurian kag barangay Suhuton Barotac Nuevo Iloilo. Hindi niyo pagkalipatan si Arman Bakugoay. Nga nagapalangga gid sa inyo tanan-tanan. Sa kay Ma'am Bings sa PSJ sa Singapore. Ma'am Bings, musta na da? Mayong odto gid. Kay Ma'am Winifreda Sarmiento. Ay Ma'am Maricel Baloro Kasipli dira sa Barangay Balabago Haro, Iloilo City. Subong man sa kay Melvin Satonero. Kay Melvin Satonero dira sa Barangay Buntatala Haro. Kay Paribi Boycadis dira sa Barangay East Baluarte Molo. Kay Nonoy Lopez. Kay Nonoy Lopez mayong kontogid. Kay Sir Win Marco V. Kay Danny Labrador. Mayong kontogid kay Philip Luis King.

0: Nga pamatigid sa buong dira sa Luna La Paz sa Key 5 News FM kay Rosemary Tagondano Lim. Shout out lang from Nabitasan. Nabitasan La Paz ni kon Nabitasan Liganes. Ma'am Rosemary Tagondano Lim. Shout out lang kuno from Barangay Nabitasan. Nabitasan may Nabitasan La Paz, may Nabitasan Liganes mo. May ngontolan da. Salamat kita kay Ma'am Rosemary Tagondano Lim kay Philip Luis King. Ang mga katapo kuno sang Key 5 News FM Fans Club Iloilo International Chapter 2 kay Ma'am Aisha Ahmad. Ma'am Aisha Ahmad, mayong udtogid. Kay Chris Boyko Almuhin, mayong udtogid. Shout out lang sa mga senior citizens sa Zone 5. Zone 5 Takas Haro. Hambali Ma'am Rosemary Tagondano Lim, Nabitasan La Paz. Ma'am, salamat kita sa mga taga-barangay Nabitasan La Paz. Sa kay Ma'am Bingbing Vivian Pagtulunan. Pagpamati subong si Angie sa Pasig sa Manokan ng Bayan sa Railway Street, Pasig City. Ma'am Bingbing, see you soon. Mayong untukin, salamat ha. Mabalik kita, dugay-dugay, mga report pa ni K5 Kim Kaluyo kag K5 Jenny Koyunan. Pagbalik naton pagkatapos ang DTX 500 Health Alert kag sang Mighty C Network News. Standby na mga ka K5.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TTX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TTX 500 ka na!
3: Ang TTX 500
2: ang may powerful compounds
3: na nagapanubos ang imo blood sugar.
2: TTX 500!
3: Garantisado!
2: Epektibo!
3: Aramis
2: mo! TTX 500!
4: Istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sa pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayarasang mekanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton na batian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatinan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ng pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isaman sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatinan o pagkabungol.
5: Laingid man kung kana, tigulang kana, tapos hubin pa imong pamatinan, mabatian ang galibak sa imong magluwas sa pamatinan na Sir JP. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga selula sang lawas ang hindi makurap ang kada cell division. Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit. Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang maka-replicate kag maka-divide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bag-o pa man ini nga mag-untat pag-divide kag mapatay pagi sa program cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iya nga telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres. O ang tail ends ang DNA causing mutations. Kag possibly cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
2: DTX 500.
6: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500.
7: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan si kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag Mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag nagresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
8: DTX 500. Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo cellula kay damo free radicals, kiwala kagad DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension, konsuroy-suroyon mo gid kundi inhalin, guba ang imo cellula, kiwala kagad DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra, kiwala kagad DTX 500. So kanalan DTX 500 gid ang kanalan.
5: So kung bisyador sir boy, kinahanglan gid nga no, mag-DTX 500
4: ay, Mighty C. The more kagabisyo, the more
5: Pure C. Pili ka lang ha, Mighty C or Pure C. Added benefits lang na, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imong cellula, Sir GP. Hindi ka matubuan bukol.
4: Ay.
5: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang. Note. Hindi ka magkatumor. Wala cyst, mayuma, cancer.
4: Uy.
5: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi madamage ang imong mga cellula kung naka-DTX 500 kag Mighty C ka. Or, Pure C. Protektado ang masilyula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes. All for the price of only 22 pesos a day. Eh, kulang lagi na sa load kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang, DTX 500 kag, Mighty C. Imagine ha, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, di siyempre. Permi na mo balik-balik. DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
8: DTX 500.
2: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow!
10: Yung Mighty C, dayong hapo at ubo ko na wala talaga. Dalawang pad pa lang naubos ko. Okay na pakiramdam ko. Gumanda din ang tulog ko.
2: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw. DTX 500, DTX 500.
11: Sir, ano ang napakagandang effect sa'yo ng DTX 500?
12: Ako, kadalasan, madali lang ako mapagod. Sa paghapo na, parang inaantok na ako. Pero sa pag-try ko nitong DTX 500, lumalakas ang katawan ko, hindi na ako napapagod. Kung may problema kayo ng hapo, yung madali ka lang kayong mapagod, i-try nyo ang DTX 500. Sobrang epektibo talaga.
2: DTX 500, bibili sa mga butika. DTX 500.
1: DTX Coffee Mix. May aroma kaaya-aya. May lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Mighty C, the alkaline vitamin C, isang suplemento na nagpapahaba sa buhay ng ating mga white blood cells sa pamamagitan ng paggamit ng pag-neutralize ng mga free radical na mapinsala sa ating mga white blood cells. Mighty C, araw-araw! Sa mga butika.
13: Shop at Iloilo Supermart Tabok Suba 2-Day Fiesta Sale on August 28 and 29. Enjoy exclusive discounts on your favorite Fiesta essentials when you pay using your e-wallet. Aton gid ini DTI Fairtrade Permit Number R6-ILO100060 Series of 2026.
14: Apa siyempre, DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. Gawa sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo, healthy na, beautiful pa.
14: DTX Beauty Soap. Bili na sa mga butika.
16: Eye care. Okay, na Absalon, tagburos. Yes po, user po ako ng eye care mga 3 months na po. Before, nanlalabo yung mata ko. Tapos, due to panlalabo, nahihilo din ako. Tapos pag inom ko ng eye care doon, gumaan yung pakiramdam ko. And then, lumino yung mata. Based sa aking experience, maganda talaga siya as food supplement para sa mata.
2: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng eye care gold. At batakan ang mga mata ng eye care drops. Mabibili sa mga butik.
9: Ortiga, DTX 500.
17: Ernie Poras, isa po akong diabetic, meron din pong high blood at arthritis. Umiinom po ako ng DTX 500. Naging maganda na po ang aking pakiramdam. Umayos po ang aking digestive system at yung aking mga paa ay hindi na po namamaga. Pati po sugar level ko po ay naging normal na sa 80 to 95 na lang po. Napakaganda po ng DTX 500 kasi after po 3 months ay hindi na po ako nag-maintenance.
9: DTX 500, mabibili sa mga butika.
18: Oras sa K5 News of the Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
9: Live mula sa bulwagang pambalikan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang MyTC Network News. MyTC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News. MyTC Network News.
18: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, 6 na mga bayan sa lalawigan ng Iloilo nakaranas ng pluvial flooding kasunod ng malakas na ulan. Congressman Rodriguez kinu-question ang mababang allocation sa Mindanao sa national budget. At mahipita patakaran sa seguridad ay ipinatupad ng Negros Oriental High School dahil sa mga banta online.
9: YTC Network News. YTC Network News.
18: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalya ng mga balita, 6 bayan sa lalawigan ng Iloilo nakaranas ng pluvial flooding kasunod ng malakas na ulan. Detalya ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
19: Naranas ng pluvial flooding ang 6 mga bayan sa lalawigan ng Iloilo Agosto 19. Kabilang dito ang bayan ng Leon, Alimujan, San Miguel, Pototan, Saraga at New Lucena. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO, nangyayari ang pluvial flooding kung ang volume ng tubig baha ay hindi na makakakaya o sobra na sa capacity ng mga drainage at sumobra na sa mga ilog o creeks. Dagdag pa nito na ang isa sa mga dahilan ng pluvial flooding ay wala nang maraanan ang tubig baha. Gayon din sa kabukiran dahil wala nang makaka-absorb ng tubig gaya na lamang ng mga puno. Ayon pa sa PDRRMO, panahon na upang i-upgrade ang mga drainages at muling magtanim ng mga puno sa bukid. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
18: Samantala, Congressman Rodriguez kinu-question ang mababang allocation sa Mindanao sa national budget. Balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
20: Kinistro ni Congressman Rufus Rodriguez ng Cagayan de Oro, 2nd District, ang mababang bahagi ng Mindanao sa pambansang budget. Sa pagbukas ng deliberasyon para sa fiscal year 2027, nanawagan si Congressman Rufus ng 20% allocation para sa riyon. Sa kasalukuyan, 15.1% lang ang nakalaan sa Mindanao na may 23 million na population na kabilang sa mga pinakamahirap na lugar sa bansa. Samantala, mas mataas umano ang pondo ng NCR na mas maunlad na. Umaasa si Rodriguez na madadagdagan ang budget ng Mindanao, pati na rin ang Visayas na mababa rin ang alokasyon. Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
18: Gayun din, mahigpit na patakaran sa seguridad ipinatutupad ng Negros Oriental High School dahil sa mga banta online. Kabuuan detalya ng balita, hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
21: Inaktibo na ng Negros Oriental High School ang crisis management team nito at nakikipag-ugnayan na sa pulisya
0: kasunod ng paglitaw ng isang bantas sa seguridad online. Isinagawa ang hakbang na ito bilang pag-iingat upang matiyak ang kaligtasan ng lahat ng mga mag-aaral, guro at kawani sa loob ng campus. Hinimok din ng administrasyon ng paaralan na lahat na manatiling kalmado at mapagmatsyag habang hinihiling sa kanila na huwag magpabahagi ng hindi beripikado impormasyon upang maiwasan ang panik. Binigyan din ng direksyon ang mga magulang na magdesisyon kung papasukin ba o hindi ang kanilang mga anak sa paaralan ngayon bate sa kanilang sariling paghatol. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio para sa Kampiyon nga Balita. Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros at K5 News FM.
18: At tatlong anti-mining advocates arestado sa pagharang sa isang truck ng crude o sa Nueva Vizcaya. Balita hatid sa atin ni K5 John Chavez.
21: Inaresto ng Cebu PNP ang dalawang lalaki at isang babae matapos harangan ng isang truck na maghahatid ng 7 drum ng crudo sa barangay Pau, Cebu, Nueva Vizcaya. Naharap ang tatlo na pawang mga anti-mining advocates sa kasong grave coercion at resistance and disobedience to a person in authority dahil sa pagharang sa krudong gagamitin di umano sa pagsasaayos ng kalsada sa lugar. Ayon sa pamunuan ng pulisya, napilitan silang hulihin ang tatlo dahil wala namang batas na nagbabawal sa pagpasok ng mga kagamitan para sa proyekto ng pamahalaan. Todo depensa naman ang mga nagbabarikada at iginiit na nais lamang nilang siguraduhin para sa gobyerno talaga ang mga gamit at hindi para sa operasyon ng isang kumpanya ng minahan. Giit naman ang defense lawyer na si Attorney Fidel Santos, walang naganap na krimen o paglabag sa batas kaya hiling nilang iurong na ang kaso. Samantala, habang nakakulong ang tatlo at naghahanda sa pagpiyansa, patuloy namang naghihintay ang publiko sa opisyal na pahayag ng lokal na pamahalaan ukol sa tunay na layunin at nagmamay-ari sa naturang proyekto.
22: Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez Agulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
18: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. 14 na mga hindi lisensyadong armas sa Barbasa Antique itinurn over ng mga punong barangay sa Antique PPO. Balitang hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
23: May kabuang 14 na baril na walang kaukulang lisensya at 2 bala ng shotgun ang itinurn over sa Antique Police Provincial Office matapos bumisita si Police Colonel Ryan Divaras, ang Provincial Director ng Antique Police Provincial Office sa Barangay Poblasyon Barbasa kahapon Agosto 19 para sa programang Talk to PD. Sa tulong ng 14 na punong barangay ng Barbasa sa pangunguna ni Mayor Roberto Nicora, isinuko ng ilang residente ng lugar ang mga armas sa pulisya. Kabilang sa mga isinuko ay ang caliber .38 revolvers, 9 units, homemade long barrel shotguns, bolt action type 3 units, homemade break type shotguns, 2 units, 12 gauge live ammunition, 2 rounds. Matatandaang 20 hindi estradong baril din ang isinuko ng bayan ng Valderrama noong nakaraang linggo. Para sa MyTC Network News, K5, Jojen Gabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
18: Samantala, 40 years old na rescue mula sa isang nasusunog na bahay sa Bacolod City. 2 bahay totally burned. Balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
24: Na-rescue ng mga otoridad ang isang 40-anyos na lalaki mula sa nasusunog na bahay sa Bacolod City sa probinsya ng Negros Occidental. Ayon kay City Fire Marshal Fire Superintendent Jenny May Masi, biglang lumabas ang lalaki mula sa nasusunog na bahay na may hawak na basag na bote at binalaan ng mga bumbero na huwag lumapit sa lugar. Agad na pinakalma ng mga bumbero ang lalaki at isinugod sa ospital. Ayon kay Masip, nagtamo ng paso sa kanyang braso ang lalaki at may sugat din sa leeg. Naganap ang insidente noong Agosto 19, Miyerkules sa Purok Tunay sa Barangay Bata. Kinumpirma ng Bureau of Fire Protection o BFP na 2 bahay ang nilamo ng apoy sa insidente at pawang totally burned ang 2 struktura. Nagpapatuloy pang imbestigasyon ng mga otoridad sa trahedya. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
25: MyTC Network News.
26: MyTC Network News.
18: Gayun din bangkay ng 44 years old na laborer na tagpuan sa bayan ng Corona kasama sa inuma na arestado. Balitang hatid sa atin ni K5 Grace Balustrino.
3: Natagpuan ang bangkay ng isang 44 anyos na laborer sa barangay Guadalupe, Coron, Palawan pasado alas 9 ng umaga nitong August 18. Kinilala ang biktima sa alias Namar, residente ng barangay Maruyog-Ruyog, Linapakan, Palawan. Ayon sa Palawan Police Provincial Office, nakatanggap ng tawag ang Linapakan Municipal Police Station mula sa isang concerned citizen hinggil sa isang bangkay na nakita sa lupa sa barangay Guadalupe. Agad na rumisponde ang Coron Municipal Police Station para kumpirmahin ang ulat at isailalim ang lugar sa crime scene processing. Dinala naman ang 16 biktima sa punerarya habang hinihintay ang post-mortem examination. Samantala, inatasan ni Palawan Police Provincial Director Police Colonel Joel Casupanan ang Coron MPS na magsagawa ng masusing investigasyon upang matukoy ang pangyayari na humantong sa pagkamatay ng biktima. Nananawagan naman ang pulisya sa sinumang nakasaksi o may impormasyon kaugnay ng insidente na makipag-ugnayan sa Coron MPS. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino, para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
18: Gayun din, police patay sa aksidente sa Capiz. Balita hatid sa atin, nika K5 Roldan Villarreal.
4: Patay ang isang police matapos madisgrasya habang sakay sa kanyang motorsiklo alas 9 ng gabi, Agosto 18. Sa Barangay Poblacion Ilea, Dao, Capiz.
5: Kinilalang nasaway bilang si Police Staff Sergeant Francis Dordas, 40 taong gulang at naka-assign sa Dao Municipal Police Station. Sa panayam ng K5 News FM Rojas kay Police Major Ray Dordas, officer in charge ng Dao Police, nagpaalam di umano si Staff Sergeant Dordas na magsasagawa ng monitoring. Laking gulat na lang ng mga ito na makaabot sa kanilang impormasyon na nadisgrasya na sa motorsiklong biktima. Sa inisyal na investigasyon, pinaniniwalaan na nawala ng kontrol sa kanyang motorsiklo ang naturang polis, rason na bumangga ito sa gutter at humampas ang ulo sa angle bar sa pader na sakop ng isang paaralan. Dahil sa sugat sa ulo, binawian ng buhay ang naturang biktima. Sa ngayon, patuloy pang investigasyon ng mga polis sa insidente.
4: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
18: Samantala, mahigit 80,000 na bakasyonista dumagsa sa loob ng 15 araw sa Boracay. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Leonard Viray.
6: Umabot sa 80,940 ang kabuang bilang ng mga turistang bumisita sa isla ng Boracay mula Agosto 1 hanggang 15 ngayong taon ayon sa pinakahuling ulat ng Malay Municipal Tourism Office o ang MTO. Pinatunayan ng sikat na destinasyon ang lakas ng turismo nito sa bansa sa unang kalahati ng buwan sa kabila ng maula ng panahon. Nananatiling ang mga lokal na bakasyonista ang pangunahing nagpapasigla sa ekonomiya ng isla. Base sa datos, pumalo sa 68,430 ang domestic turiste, 11,215 naman ang foreign turiste at 1,312 ang mga overseas Filipinos. Samantala, inaasahan ng LGU Malay na patuloy pang tataas ang bilang ng mga bisita sa mga susunod na linggo dahil sa mga nakahanay na aktibidad at maayos na panahon sa isla ng Boracay. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
18: At grade 9 students arestado matapos makuhanan ng shabu sa loob ng paaralan sa Palompon, Leyte. Balita hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
7: Arestado ang isang 14 anyos na grade 9 student matapos makuhanan ng hinihinalang shabu sa loob ng paaralan sa barangay San Miguel sa bayan ng Palompon, Leyte nitong nakaraang araw. Kinilala ang suspect sa alias na GVO, residente at estudyante ng Alfredo Parilla National High School. Matay sa ulat ng Palompon Municipal Police Station, hinarang at sinita ng naka-duty na security guard ang estudyante matapos mag-signal ang metal detector habang isinasa ilalim ito sa routine security inspection sa tatlong dalang bangga. Agad na humingi ng tulong ang pamunuan ng paaralan sa mga otoridad upang siyasatin ang nilalaman ng bangga kung saan nadiskubre ang isang green pouch na naglalaman ng hinihinalang shabu. Tinatayang aabot sa 0.70 gramo ang bigat ng nakumpiskang illegal na droga na may tinatayang halagang 4,760 pesos. Matapos ang insidente, dinala muna ang minor de edad sa Palompon MPS bago ito tuluyang ipinagawa binasa sa Municipal Social Welfare and Development Office para sa kaugulang dokumentasyon, intervention at disposisyon alinsunod sa mga alintuntunin para sa Children in Conflict with the Law o CICL. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy kung saan nakuha ng binatilyo ang nasabing illegal na droga. Para sa Mighty C Network News, ito si KK5 Carlo Ariscado para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Pilipinas, K5 News FM.
18: K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, mahigit 100 katao ang naiulat na nasawi matapos gumuho ang isang artisanal gold mine sa Western Central African Republic. Naganap ang insidente habang maraming minero ang nasa lugar at nagtatrabaho. Ayon sa mga lokal na opisyal, nagpapatuloy ang search and rescue operations para matukoy ang mga nawawala na posible natabunan ng gumuhong minahana. Ilang nakaligtas naman ang nagtamo ng malubhang pinsala. Hindi patukoy ang kabuang bilang ng mga nasawi dahil nagpapatuloy pa ang rescue at recovery operations.
25: YTC Network News. YTC Network News.
18: Mga K5, sumayin niyo ang YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa matagasubaybay ng K5 News of AM Dumaguete at Cagayan de Oro, ang tabayanan ng pagbabalik ni K5 Rex Santos Candos at K5 Jonathan Sabanal sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News of FM Philippines.
25: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
25: 11 Mbps.
8: Balik tayo sa atonya pagpangalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. Ang oras. Last 12, 16 na sa hapon. Ang oras, kinadulong sa inyo sa DTX 500. Di Superior Antioxidant.

0: 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: 11 Mbps.
3: Balik kita sa ato niya pagpangalagad mga kaki 5. I-check na nato na report ni kaki 5 Kim Kaluyo. Sining may ginbuno dira sa isa ka ginaobra pa nga subdivision or ano ni mga construction worker. Ara na si K5 Kim Kaluyo sa Subong Matinon sa detalye sang sining report.
4: K5 News FM live report.
3: K5 Kim,
5: inbuno sang pintor ang kapareho nga pintor kakifaiva dyan para sa may area sang barangay Kagbang o ton na Iloilo. To be specific para magiyahan natin sa mga suki ang mga tagpalamati. Para sa endpoint sang Sunset Boulevard kakifaiva dyan para na sa kilid yan, no? Mayara sang ginatukod pa lang. Kag, may iba naman yung mga balay nga nahuman para sa Emerald Estate Subdivision. Sari, no, natabo ang ining insidente, kung ining stabbing incident around las 8 kay inasang aga. So nakasugod na ining trabaho kay inaya subong ng adlaw August 20. Ang ining victim amo si alias Marlon, legal ang edad kaga pero no based man sa aton nga pagpangusisa dito kay na sa area do mga around 30 to 40 ni, no, ang iya nga pang idaron. Nagresidente na siya ya sang barangay Abangay ding Iloilo. Kag siya bala ang leadman kumbaga or lubusing-busing sa mga nagapaminta kakipaiba dyan dira sa may subdivision. Ang suspect naman amo si alias Josril, legal ang edad do mga around 30 to 40s man ang iya nga pang idaron kakipaiba dyan based sa information. Kag residente ini siya sang San Miguel Ilawod at Tapas Capiz. So according to rin, no, kay Lieutenant Colonel Norbert Cipolle, ang hepe sang Uton Municipal Police Station, ngati ang ining duha o kung ang biktima kag suspect, nagapaminta sila of the night sa isa pala ka kwarto kakifaiba dyan. Kagdi nakapati na gitamang nung ilang ang mga upod ng mga nagapaminta man ngati ito may pagbinaisay pero wala pag giniabla ma-establish kung ano gid mismo no ang ilang agin ba isan nakita na gid lamang nila nga ti duon na ang ining victim kaki 5 John kag ang suspect naman naglakat-lakat kag nagpalagyo pagwa dito sa may likod nga bahin sang subdivision kag probably ito naglakad-lakad to sa mga talamnan kaki 5 John.
3: Kamusta ang biktima subong kay 5 Kim?
5: Ginahibalo pa ang iyang latest medical bulletin sa aton sa ninyang mga otoridad.
3: O, oh, din pinas niya?
5: Ano, sa Western Visayas Medical Center. Based sa information, eh, police, hindi pa makakonfirm kung din din ang igo iya. Pero base dito sa mga gwardya man sang subdivision, so medyo malapit sa gusok, no, ang iyang nga igo. Kaya usually, kadalanig naman sa kutsulyo yung prospect, ang gingamit pero wala na recover so wala pa gidya ma-determine kung ano nga sahi sang kutsilyo, no? Yari bala pa matian naton ang kapaling sa aton
3: sa okay naman guro K5 Kim, no? Ang biktima daw okay naman kayong tangan niya.
5: Gina-check pa ka K5 Kim pero kain ako, no? Conscious sa pagwa pero doon nanginang conscious siya sang ginadala sa ospital kakipa John. So mo pa na gina-check na to, no, dito sa may Uton. Kaya actually ang ilang investigador coordinate pa sa pamilya sa may
3: ang suspect po. Ang suspect
5: nakapalagyo kakipa John. Ongoing ang ilang hot pursuit operation. Amo na, no, agin pamangkot pa naton kun may prior bala ni silang tawag na gutgutanay o konsuyaay. Pero so far, no, wala man niya sang knowledge ang ilang mga kaugdanan kati kin akiga na bigay ta syempre do siya ang leadman mo kun ang ining biktima do busing-busing baga sa mga nagapamintura or nagasugo-sugo, no. So far do wala man sila sang knowledge ang inakiga no kun may sinuyaay. So according dito kaina lang gid sang aga ngati samtang nagaubarato sila nagapaminta nagbaisay kag dito na natabo ang ining pagpangpuno kaki 5 John.
3: Salamat yun na kay 5 Kim.
5: Upod sa patrol si Kaki 5 Enrico Sorita Jr. By the way, nagapamati diri sa Rizal Lapu, si Mamay May, Ma'am Kay Kay, diri sa Dekamay, kag si Tita Rena Mapa, and Ma'am Veronica. Ako naman si Kaki 5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kag Galingawan sa Iloilo, K5 News FM.
4: K5 News FM, live report.
3: Madam, huwag inyo ang salamat sa report ni Kaki 5 Kim Caluyo. Katuan naman na ito ng report ng gikan sa kay Kaki 5, Jenny Kauyunan. Ang ato na koneksyon sa City Hall ay ang pagbaha sa nagligad niya adlaw. No? Gabi, nagaga, naghapon. Diri sa siyudad si Iloilo, ang pagbaha, pangod kay sobra-sobra, kag tama, kadamol, kag baskog ang ulan. Amo na nga nag-alawas ang tubi asa sa mga dalan. Asang una, wala na bahaan. Subong na bahaan na diri sa siyudad si Iloilo. Ara na si K5 Jenny Kauyunan. Report na gikan sa Iloilo City Hall sa subong nga mga tinon na K5 Jen.
4: K5 News FM live report.
3: K5 Jen.
5: Yes, ka K5 John, ginakabig no sa Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office o kung CDRRMO nga record-breaking o kung ini ka K5 John ang pinakamataas nga na record sa CDRRMO nga amounts o kung volume sa tubig ulan nga nagtupa ka K5 John diri sa Iloilo City subo nga tuig. Ini ang ginamensyon sa CDRRMO sa Lunes ni pala ka K5 John tubtob sa Tuesday nga pila ka mga kabarangayan naton ang ginbaha especially sa may distrito sang Haro, sa La Paz, kag sa Mandurriao, kag K5 dyan. So no, kay Mr. Darwin Papa, ang Disaster Division Chief sang CDRRMO, kag K5 dyan, nagdangat ni sa 197 millimeters of rainfall ang ilang nga na-record. Sa sarod lamang, ini kag K5 dyan, no, sang 6 hours. Usually, ka K5 dyan, according to Mr. Papa, nga ang average ka K5 dyan, no, nga ma-record nila ang amounts ng rainfall sa isa kabulan is 200 masobra. Ito masobra 200 millimeters. So, sa anong palang oras ka K5 dyan, almost nalabot na ang kumbala, average nga record sang CDRRMO sa amount sang rainfall. Yari ba lang ka K5 dyan, pamatian natin ang bugos nga pahayag ni Mr. Darwin Papa.
3: Okay, five ba dyan? Dali lang,
5: yes,
3: ha? Nag-sakap lang di si Mr. Darwin Papa sa studio. Ara na. Okay, five, Paul.
6: Muna siya in 1 month. That usually happens in 1 month. Average sa total rainfall accumulation. But it happened only in 6 hours. So, right now, as of today, muna ang highest for the year. As mentioned ba may Ms. Donna, munang ginawarn sa aton sa mga climate scientists aton that we will be experiencing periods sa mga pareho sinikabaskog na pag-ulan. We don't know when, we don't know kung anong magadala. Kaya if you notice, ang natabo sa itong pagbaha, wala kita sang bagyo na baskog diri sa area naton. It was plain and purely a thunderstorm. And amugito ka na po ang volume ng indala niya.
7: Pero sir, if you can recall, ano ang so far ang highest or pinaka ang ano nga na-record ito sa Iloilo City na wala sang bagyo, thunderstorm lang?
8: Monsoon.
6: Monsoon. And during monsoon, puro pareho. Sining, but wala siya naka...
8: Kaya natin naka 200 plus.
6: 200 plus, but that was for 24 hours. That was for 24 hours. Yes. Naka 200 plus kita for 24 hours. Pero subong 6 hours lang. 6 hours lang, almost na-hit na ang for the 24 hours na ano. And I think last year, nagbaha man to siya. But hindi the same extent sa subong. Last year, I know it lasted ang iyang, ang term naman niya ginagamit is rainstorm niya. It lasted for roughly around 7 hours. Nga sigisigi ang pagtupa, wala contact lawing. But it only recorded a total of 200 plus for the whole day. Pero subong niya, in just 6 hours, we recorded around more than 190 millimeter.
5: Mm, John, no? Si
3: so pila ka barangay kabiluguan niya, pila ka barangay gid ang nabaan sa sudad, K5 Jen?
5: Sa report ni K5 John sang CDRRMO, total ka 70 ka barangay sa K5 John no ang naka-experience sang pagbaha kag ang distrito sang Haro ka K5 John ang mostly affected gid nga nagdangat sila ka K5 John no sa 25 ka barangay ka K5 John ang ginbaha ginsundan sang Lapas district nga may Sam ka K5 John kag ang city proper na may anom ka K5 at John.
3: Okay. So, why man sang kasualty? So, kung why man sang missing? O kung mga nalumos?
5: So far, ka K5 John, wala man sa mga report ang CDRRMO ng mga na-mention ni mo ng mga incident ka K5 John. No? Mula ni may mga pamilya lang ka K5 John nga in-evacuate no? Mood nga naglapaw na ang tubig ka K5 John sa ilang area.
3: Okay. Salamat yun, K5 John.
5: Report nagikan sa Iloilo City inis ka K5 Jenny Kauyunan para sa kinabalita sa serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
4: K5 News FM Live Report.
3: Madamo kinya salamat sa report ni ka K5 Jenny Kauyunan. Ang ining portion ginadulong sa inyo sa Clinica de Tribayo di antiviral kag antibacterial specialist. Malikawan nato ng trakaso hilanat si Ponja Kubo kung nagainom kita sa Clinica de Tribayo at Lawadao. Bangod sa iya sining extra virgin coconut oil nga ginpaamanan sa vitamin D3 nga ginapataya sining mga bad bacteria, mga punjay, mga parasites kag subong man mga viruses sa aton sining lawas. Di gani, kisubong nga panahon nagaulan-ulan. Idamo naman ni lamok ang nagamua, di labing nagid ang lamok na may dalas ang dengue virus. Para malikawan natin ini, mag-inom kita sa D3 Bio. Ayang D3 Bio ang superfood supplement. Agini mo gikan sa extra virgin coconut oil, naging pamanan sa vitamin D3. Nga maayo, nga natural antimicrobial properties, labi na batok sa mga virus, pareho sa dengue. Ang medium chain triglycerides. Ngalin sa extra virgin coconut oil nga ginpara nga parte sa D3 Bio ang ginahimo sang lawas nga monoglycerides. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin. Kay ang monolaurin mga kaki-5 maayo gid ini kay isa ini sa mga makabuligid nga malikawan nato ini mga virus kay ni ang monolaurin nalin sa D3 Bio gina-consider isa sa mga epektibo kag pinaka kusog nga natural antimicrobial properties. Ginapanami man sa D3 Bio pinagi sa medium chain triglycerides ni ang pag-usar sang vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K isa ka fat soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kon na dengue ka. Ginapanami man sa D3 Bio ang pag-usar sa mineral nga calcium nagabulig man proseso sa platelet aggregation para malikawan sang lawas ang bleeding kon impiktar ka sang dengue. Tinloan ang oksaran para di pagbarayan sa mo kung may dala sang dengue virus. Likawan niya mag-stack sang tubig, wala sang taklob sa aton mga puluyan kag mag-inom kita sang D3 Bio para sigurado nga healthy kag parisan aton sang Mighty C. Ang alkaline niya vitamin C. Ginpabaskog nga vitamin C para sa mabaskog naton yung immune system. Mabaskog nga resistensya sa lawas kontra sa mga baratian. Ang Mighty C kag D3 Bio mga dekalidad yung mga produkto ni Dr. Amil Oy sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Available nationwide. I-order mo lang ini sa Shopee, Lazada o kung sa TikTok. I-dulong ini sa inyo mga puluyan o kung magkanto sa mga product center ni Dr. Amil Oy. Luzon, Visayas, Mindanao, sa Iloilo, sa mga adlaw Webes. May libre nga consultation na kag-check up dira sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Sa Pasi City, dira sa Maybury Pasio Building, Salvation Street, Pasi City. Sa mga daw, Webes, ha? Kagwas ka daw, Biyernes kag nga Martes. May libre nga consultation na kag-check up sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Dira sa Cosmart Building, para sa Osminia Street, Kalinog, Iloilo. Kada Domingo, may libre nga consultation kag check up sa dira sa may Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Miagaw, Iloilo. Kag subong man diri sa Ilope Street, Haro, Iloilo City. Kag starting September 6. Domingo ka daw ang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. May libre man niya consultation at check-up dito sa may RGM's building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo. Kada Domingo, ha, starting September 6, alas 9 sa aga, top-top last 2 sa hapon sa RGM's building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, ang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Subong ang matinoon, upon nato ng atong sining station manager si Kaki 50 Warren Fence. Ay may announcement ini sa atong sining live reporting. Sir, mayong hapon.
8: Yep, mayong hapon kay 5 John, no, kag suman sa atong sining mga taga Palabati, ilabi rin sa mga school divisions sang Iloilo, Guimaras, probinsya sang Iloilo, Guimaras, subuan sa syudad sang Iloilo kag syudad sang Pasay sa pag-responder positively, no, sa atong sining invitation sa mga different schools, no, diri sa bahin sang Iloilo kag Guimaras to participate sa atong sining pagapatigunon nga live reporting competition diri sa K5 News FM Iloilo for Iloilo pa lang ini siya, no, nga level wherein after here magaproceed kita sa region wide nga competition. So may mga nagresponder, no, actually kay ato sing deadline una gid, no, last Monday, pero ginextend ato, no, until kahapon Wednesday, August 19. A good man nga ma-accommodate ang iban pang mga schools nga nag-signify sang ilas nga intention to participate. Or in fact, may mga almost 20 schools nga na-restore. Kita gina-check pa nato ng atong sning listahan, no, sang mga nag-participate, no, kag ini sa secondary pagi lamang. Kay ang atong sniyang tertiary sa kolehiyo, ang atong sige deadline niya na ano pa, no, it will be sa next week pa, no, sa August 27. So ginuna lamang naton ang sabahin sang secondary, it's because nga di madamo, no. So since nga isa ka representative lang sa tagsa ka mga bulutuan ang pwede nga maka-participate kag maga-representar sang ilas ning burutuan, no. So ang mga eskwelahan nga madamo sang mga participants, actually K5 John, may arang kami eskwelahan matag tatlo.
3: Tatlo te ano?
8: May tag pulo kanik bilog.
3: Te, no? Pero ano imo sa eskwelahan nga kung mag tatlo kung mag pulo, sir. Sir, dira mismo sa eskwelahan ano pilion dang mangin champion.
8: Yeah. Yeah, they have to
3: preliminary.
8: Yeah, they have to select, no, sang ilas ning representative.
3: Oo.
8: Sang ilagid nga official nga representative nga mo ang ilas ni igapasakop para sa atons ni, no, nga pagapatigayon, no, nga actually after niya sa mga schools dito sa atons nga level, so may ara kita nga pagapilion, no, so may pagapatigayon kita, no, nga screening para sa mga participants, no, sa mga schools, because nga we will select at least mga napulo, no, ka mga estudyante, no, kag mga schools nga mag officially represent, no, sang composition na sang atons ning mga participants for this coming live reporting competition, no. And tomorrow sa para sa secondary, so we will have a briefing at 1 o'clock in the afternoon. May ara kita, no, nga actually this is a ano ni, no, a Zoom meeting K5 dyan, no? Hindi naman kinanglan nga magkatugin sila diri, no? Kay ginakonsider mo na ito, kay iban nga daan, ara sa mga malayo nga mga lugar mo. So,
3: Zoom meeting lang.
8: Yes, oo. So, okay. So, sa aton si may group chat na magkita sa mga coaches, kag sa aton diri, no, nga program in charge, wherein nga ang ilan naman sa ding mga email addresses ang napadala na nila, so that we can send the link, no, tomorrow, no, before kita magpatigayon, 30 minutes before, at least ara na nga ito sing nga link no nga ipadala sa atons ning mga coaches nga mo magaparticipate no for debriefing tomorrow. So sa liwat sa mga tertiary no sa mga kolehiyo ya yeah. So still no
3: open pa sa Gapon.
8: Yes, open pa sa Gapon.
3: Prong rules nga sa isang eskulahan isa lang ang representante nila.
8: Yes, so okay ti mabudlay mag kun ano man mag
3: unfair sa iban ng eskulahan.
8: Yes, yes. So okay madamo man sang gustong magparticipate no. So what is unique also no kay part man sang screening man aton para man diri sa aton to select no the best among our participants no and later on magaparticipate no kag magarepresent man sang area nato diri sa Iloilo kag Imaras sa region. So that is why we will also select the best. So that is why nga ang atos ning mga final contestants gidya for the Iloilo League aton man sing pagkasalaon no. So like for example if we have the 20 schools ti salaon pa na nato no, makapili kita sang napulo no. And you will hear them there is a K5 programs no. So mabatian ninyo sila no as we select sang atons ning mga participants no they will perform no sang ilamas ning mga reportages no sang ilas ning mga piece ang kun ano ang ilas ning mga topics kun mga issues dira nga iga-deliver nila kag ti pamatian naton and kung sino ang mga maayo mag-deliver sang ilas ni no nga reporting on air. So muna ang ato sing na patigan ko ng announcement to. So sa liwat ako naga palabot no sang aton masning pagpasalamat no sa Deep Ed nga ko sing nag-hatag man sila sang ilas ni nga quick response no positive response sa atons ning nga proyekto nga wherein nga gin-acknowledge man sang Deep Ed kay isa man ka pamagi agud nga ma-develop naton ang mga kabataan no. So Drea pinagi sa Drea ini sila no ang ma-expose no kag subuman ma-develop man nila no ang ilang self-worth kag subuman ang disiplina kag self-awareness kag subuman confidence no. Ganun mo guya-uya bla no.
3: Oo. Kinanglan niya hindi ka maguya-uya basta husto ka ag maayo lang.
8: Oo. So muna no ang atos ning pagpalambot no nga wherein nga tigin recognize ginaton ang effort no sang tanan mga Deep Ed officials nagikan sa regional director sa nagkalain-lain nga mga school division offices diri sa probinsya kag syudad sang Iloilo sa Guimaras no. Ay kay gin labot
3: pa sa Guimaras no
8: to, okay, gin, tabukan gin nato to no a good man nga makaparticipate man mga taga Guimaras no abi mas link sila nga ti do why natong ginadala ang Guimaras no. So ginadala naton ang taga Guimaras. Yes, oo. Diri man sa syudad kag probinsya sa Iloilo kag suman ang distrito man to sang sa school division man dito sa bahin sang
3: Pasay City.
8: Ang Pasay no. So atons ning mga participants actually no halin sa norte. Hasta pa kadto diri sa sur may mga participants kita. Kag diri sa syudad no. Kag sa Guimaras muna no. So may mga participants kita no. So well represented ang tanan nga ano na tanan nga
3: mga division office
8: division office ang ano ta tanan nga ano pamuso sang
3: well represented
8: oo so may aras ang maga represent no. So bantayan naton no ang pagpamatian naton ang mga abilidad sa atons ning mga kabataan no. So saliwat so ini ang atons ning pag pagagdapagid no sa mga kolehiyo no. So may August 27 man kita
3: hasta pa August 27 ang yes, sa mga kolehiyo.
8: Yes, okay. Sa mga college students sa Manila. Kay duhaton mo. Duha ka kategory sa tertiary sa college
3: kag sa secondary
8: sa high school no. Senior kag junior high schools no. So mo ni K5 John ang atons ning pag remind no sa atons ning mga listed participants na for the live radio reporting no sa mga estudyante diri sa Iloilo kag sa probinsya sang Guimaras sa so K5 number 1. So ikaw na mag patpats na dira.
3: Okay, tulangan tani
8: ka na. Tapos imong ano?
3: Ang live reporting competition naton K5 Sir Warren no sa aton mga tagpalabati sa mga eskulahan sa kolehiyo, open pa hasta pa sa August 27 ang magparehistro nila. Pero sa secondary level, hasta senior kag junior high school, tapos na. Bantayan nyo na. Salamat yun, sir.
8: Okay, madama salamat, K5 John. So, sa liwat, ininyo agad K5 Warren Friends. Number one, K5 News FM, Iloilo.
3: Madama kanya salamat si Station Manager ka K5, Sir Warren Friends, ang aton sining Station Manager sa pinaka-importanting announcement. Sa aton sining update sa pagpatikayunon nga live reporting competition sa regional kag sa Iloilo nga level sa palabuton mga ka-K5. Standby, mabalik kita pagkatapos gidamang sini.
9: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
11: D3 Bio with Vizio.
12: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
11: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
11: Yung may Vizio.
13: Ang Vizio.
11: Yung may D3.
13: Mabakats, mga butika.
11: D3 Bio.
14: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
11: Yung may Vizio.
13: Ang Vizio.
11: Yung may D3.
13: Mabakats, mga butika.
15: May family history ba na kamuusong diabetes?
16: Mag TDX 500 ka!
15: Mataas ba na ang imo blood sugar?
16: Mag TDX 500 ka na!
15: Ang DTX 500!
16: Ang may powerful compound!
15: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
16: TDX 500!
15: Garantisado!
16: Epektibo!
15: Aramis
16: TDX 500!
15: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
16: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
15: Masami nagapangihi!
16: Masami ginauha!
15: Masi may diabetes ka na!
16: Mag DTX 500 na!
15: Ang DTX 500!
16: Ang may powerful compound!
15: Ganagapanubos!
16: Sang imo blood sugar.
15: DTX 500.
16: Garantisado.
15: DTX 500.
16: DTX Coffee Mix.
17: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
16: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka, mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatihan ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
16: DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
16: Mabaka, mga butika.
15: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
15: Mighty C.
13: Mabaka sa mga butika.
15: Mighty C.
16: Ang alkaline nga vitamin C.
20: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula. Na dayo ng ako niya allergy.
15: Mighty C.
13: Mabaka sa mga butika.
21: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
13: Good news!
21: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
22: Libre!
23: Libre!
21: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sa

0: Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Extend Food Superman for Man.
5: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
4: Extend Food Superman for Man.
6: Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
4: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas ga antioxidants.
6: Nga amo naman
4: ang nagatinlo sa imo atay.
6: Mas tagtinlo ang atay.
4: Happy kanunay.
6: DTX 500
4: Masaligan
6: Epic
4: Timo
6: DTX 500
7: K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
8: Wow!
9: 11 Mbps 11 Mbps
10: Mari kita sa ato nyo pagpangalagad diri sa 11 Mbps sa hindi nga porsyon ginadulong sa inyo sa DTX 500 di superior antioxidant. Malikawan naton ang makamamatay nga cancer, makamamatay nga mga balatian. Bangod kay ang DTX 500 may pinakamataas nga 1.3 million orak unit sa mga antioxidants. That's why nga healthy ka kung nagainom ka sa DTX 500 adlaw-adlaw. Malikawan nato ining sarcoma, ining mga bukol-bukol sa lawas, tabla. Ay kung hindi mo ina ma talupang dan, tumalagsahon ina nga nagatuhaw sa lawas ta. Pero makamamatay ina kon mangin kanseros ina. Sarcoma ini mga bukol-bukol ha. Ay ti may ginahalinan ini katulad sang radiation therapy, chemical exposure, malawi nga pagubang sang parte sa lawas, genetic disorders or family history sang cancer. Nagasakit o kon nagahubag ang tiil kamot balikawang likod diyan ini magiyo kan juwen. Ginali nga pagkabali sang tulan bisan wala sang rason. Likawan nato ng sarcoma kag iban pa nga mga baratian. Mag-inom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw kag parisa nato sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kay puno ini sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500 agud mapong kada pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potensya sang flavonoids kag polyphenols ngalin sa DTX 500 batok sa pagdevelop sang kanser. Samtang ang Mighty C naman, isa ka-alkaline niya vitamin C. Ang kampiyon niya immune system mediator na nagpakusog sa immune system capability sa good path yun ang mga guba ng mga cellula sa lawas pinagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate kagmangin cancerous. Hindi na magulat niya magtubo pa mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon na. Mag-inom kita sang DTX sa 500 adlaw-adlaw para sigurado nga healthy. DTX 500 yung Mighty C ha. Mga pi kita, DTX Coffee Mix, healthy coffee. Amo ni nga kape nga produkto ni Dr. Ramil Uy. Nga kung makainom ka kini, sini, makainom ka sang DTX Coffee Mix. Nasatisfy na ang imo kaugalingon nga nakakapi ka, nakabulig ka pa sa imo nga ika yung lawas. DTX Coffee Mix, healthy coffee. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.

Tag prebio coffee, probiotics plus prebiotics with moringa olivera kon malunggay. That's why nga healthy ka. Kaya kon makainom ka sang DTX o kon sang prebio coffee. Kag creamy siya kami skim milk kag my creamer prebio coffee. Maligo kita, gamit kita sang klinika di Alterna Klinika DTX Beauty Soap kay mo ding habon. Mahamot gabon. Para sa lawas ta nga nagapapresko sa aton sining

0: Matyagan. Nagapahamot kang nagapaputi sa ato lawas, Kutis Porcelana, Kutis Himi sa Klinika DTX sa Beauty Soap. Pagkatapos naton, paligo, mag-roll on kita. Mag-roll on kita sa aton ilok. Goodbye, Bayabas. Welcome, mahamot kang ilok sa Klinika Deo Fresh. Klinika Deo Fresh, ha? Nagapaputi kang nagapahamot sa aton sining ilok. Mga dekalidad ini nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. I-order mo lang sa Shopee, Lazada o kung sa TikTok. Idolong ini sa inyo mga puluyan. Kung magkanto ka mo sa mga product center ni Dr. Ramil Oy, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa Iloilo, subong adaw Webes, may libre nga consultation kag check-up. Kada Webes dira sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Bonifacio Building, Salvation Street, Pasig City. Kag sa buwas, ngadlaw, Biyernes, may libre nga consultation man kag check-up sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center dira sa Cosmart Building, Osminia Street, Kalinog, Iloilo. Kag kada Biyernes kag Martes da. Sa Domingo, may libre nga consultation kag check-up man sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Orbi Street, marapit sa Public Market sa Miyagaw, Iloilo. Kag kada Domingo man, may libre nga consultation kag check-up dali sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Ilopi Street, Haro, Iloilo City. Kag sugod sa September 6, Sunday, ang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center dira sa RGM sa building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo. Nakasugod ang libre nga consultation kag check-up kada Domingo. Last 9 sa aga, top-top last 2 sa hapon. Sa mga taga Northern Iloilo, taga Quinto Distrito, kada Domingo, ha? Libre nga consultation kag check-up dira sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Banwa, sang Sara, Iloilo. Mayong hapon man sa kay Ma'am Nini Sian Prisya dira sa Singapore. Ma'am Nini Sian Prisya, mayong hapon gid kay Ma'am Luna Mondido dira sa Hong Kong. Ma'am Luna, ay Ma'am Rimia Panes sa Taguig, Metro Manila. Mayong hapon gid, salamat, ha. Why na kita time sa atong sininga pagpangalagad sa 11 Mbps, sa ngalan sa Damian and Women of Key 5 News FM Iloilo. Opod naton sa Master Control si Kaki 5 JC Gaho. Kag Kaki 5 Paul Dihada. Ang inyo Kaki 5 Jan Sapio. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko, kakalingawan sa Iloilo, number 1 kita. Kaki 5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

libre, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sa Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! My puso!

0: radio ko.
1: Kampyon na radio!
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: I Care Gold.
3: Ako si Pizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya ka nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika. Glaucoma, I Care Gold Capsule. Bacterial conjunctivitis o pink eye, I Care Gold Capsule. Eye allergy, I Care Gold Capsule. Cataracts, I Care Gold Capsule. Ang I Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry extract. I Care Gold Capsule. Para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health, inom sang I Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang I Care Drops. Adlaw-adlaw, I Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubuan na presyo.
5: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
6: Good news!
7: Good news!
6: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
8: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
9: Meet si Alana Pacardon Marapa.
10: Ko si Joshua Darin Villavion.
11: Ni si Kirby John Panes Agraban.
8: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
13: D3 Bio!
14: Ang D3 Bio!
13: Yung may Vizio!
14: Ang Vizio!
13: Yung may D3!
14: Mabakas mga butika!
13: D3 Bio!
15: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
13: D3 Bio!
14: Ang D3! Yung may Vizio!
13: Ang Vizio!
14: Yung may D3!
13: Mabakas mga butika! DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
14: Masami ka ba na nagaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sang matasig na pagtingulan. Kalaman ang abiyan.
13: Mag DTX 500 ka.
14: Kaysa DTX 500 ang stress malikawan.
13: Pagkamurigon malimtan.
14: DTX 500.
13: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
14: Mabakas mga butika.
13: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Anika. Dayan ko mangihi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
13: Mighty C.
14: Mabaka sa mga butika.
5: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
7: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow, my puso.
19: Your official news and music station. 88.7 K5 News FM.
20: K5 News FM. Sarado-ilo.
21: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna, dosa na sang hapon.
22: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
23: Number one.
22: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
24: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
26: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko nakulang.
25: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
27: Grabe git siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko git mapunggan. Daw na dimat git ako.
25: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyong magkaupod sa subong Webes ang hapon. Ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Manay. Isa ka oras, kagtunga kita nga mag-updanay. Magkasaysay sa inyo sa aton istorya subong hapon. Dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Kamusta dira ang aton mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton mga kumare kumpare? Kamusta ang Webes ang hapon ninyo? Kabay nga okay ang tanan ha, busog ang tanan, and ara sa maayo nga kahimtangan. Manayanaya ang tiyempo naton diri sa may banwasang sara. Manamigid, ihilay-hilay. Pag-uka lang tapos panyaga, dira. Ngayon, mahilay-hilay ka ho. Mahidag-idag. Abaw, hindi lang mag... kwan ha? Magpiyong, git kag magtulog ha? Upda nyo pa ako sa pagpamati sang aton matahom nga istorya sa subong nga hapon. Aton gid gina welcome ang aton nga mga suki nga mga tagpalamati, mga nagatutok subong dira sa Iloilo City. Good afternoon. Maayong hapon man sa mga nagaupod sa aton sa Tagsaki Relay Stations dira sa may K5 News FM Pasi. Maayong hapon. Maayong hapon man dira sa may bahin sang K3 FM Kalinog. K3 FM Yagao, good afternoon. Dilaman sa may bahayan sa K3 FM Laganes, kag sa Short FM Dumangas. And syempre, aton manhagi na welcome ang aton nga mga suki nga nagaupod sa aton diri sa may Quinto Distrito sa mga nagkatutok sa K5 News FM Sara 88.7. Welcome na ha sa aton Webes nga edisyon sang Secret Memories with Maninay Manay. And syempre, aton man ginaabi-abi ang aton nga mga suki mga nagalantaw via Facebook Live. We are live at K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page. Sa mga wala pa dira nagka-like and follow, please i-like at i-follow ninyo ang aton official Facebook page. And hindi man pagkalimtan, ang K5 Sara kag K5 Quinto District. Para mangin una, kag-updated kita sa mga balita dari sa norte nga bahin sang aton nga probinsya.

naman sa aton nga mga kumari abroad, Ma'am Nanay Shan Presha, good afternoon. Maayong hapon man kay Ma'am Beans PSJ. Mami Azun, kamusta ka na? Maayad-ayad nga hapon man ha kay Maninay Rose Vic, kay Ma'am Annalie Bahadek, kag sa iban pa naton nga mga kumari abroad. And syempre, ganitamiyaw tamang si Sir Alberto Norbing Loreno, watching and listening from Talisay City Zone 15, Negros Occidental. Ma'am Ramia Panes, mayong hapon. Maninay, salamat. Hay, nag-init. Bang makapamaradon kita kalinabahanta. Correct, good. Mayong hapon man ha, kay Ma'am Winifred Sarmiento. Sir Philip King, good afternoon. Dira sa May Luna, La Paz. Ma'am Nadalan Shautong, mayong hapon. Mayong hapon, good. Sa atin, K5 News FM Fans Club International Chapter 2. Mayong hapon man dira sa kay... Ma'am Vic Balayo, Ma'am Bernadette De La Cruz, Sir Fred Pasgala, Ma'am Luna Mundido, kag sa iban pa naton nga mga solid supporters nga nakatutok gid Subo. May nga po man kay Ma'am Sela Gonzalez, patamyo lang maninay, kay Ray Ann, kag sa iya bata nga si Bro. God bless us all. July Valiente, good afternoon. Maninay, patamyaw lang as sa mga tao sa idalom sang kawayan, samtang kahulat sang drama mo. Kay Nanay Aling, kay Onyok, kay Pane, kag sa vloggers ang Anhawan Duanyas, si Kuya Roy Provincianong Magsasaka. Wow! Shout out lang gali sa imo. Thank you, good, Sir July Valiente. Mayong hapon man kay Sir Edgar Badbadon, Jade Biatingo, good afternoon. Maninay liyog lang tamiyaw sa Biatingo, Villaret, kag Palomo family sa Panua sang Sara. Salamat, good. Ma'am Chini Liano Jimenez, good afternoon. Maninay, shout out lang as amon guwapo nga kapitan Mario Dineros, dali na GTX Coffee Mix kita sa mga taga-ulang Hawa Nation. Maayong hapon gid. Hindi kumpleto ang amon nga hapon kung wala ikaw, Maninay.

0: JV Loft, Chambador, maayong hapon. Manina, shout out lang kay lolo ko Roland Hinarios, tama gid ka Bisan, kay Bisan 66 na, was Japon Ubra. Maayong hapon sa inyo dira. Maayong hapon man. Hey, Ma'am Nene, mo nami ko na magpiyong-piyong, gakadula-dula, yaanin mo. Nami gid man, Ma'am Nene, ipiyong-piyong sa bungho. Nami isang init kadaan, tapos busog-busog ka pa. Sir Edgar, maayong hapon gid. Sa aton nga mga maukod nga tagpalamati nga nakatutok subong, maayong hapon sa inyo. Manina, shout out lang sa mga taga Flying V kag Pet Gas Station. Nga nakatutok kay subong kag sa may 461 Aswe, maayong hapon. Ma'am Bingbing, Vivian Pagtulunan, maayong hapon. Dira sa may Pasay City, si Ma'am Angie Nunesco sa Pasay City, Manuka ng Bayan, Magnolia sa Railway Street, nagapamatigil. John Kem Ordinan, shout out maninay kay Miko Waay Buot. Maayong hapon, dira sa inyo. Maayong hapon man sa mga taga-barangay Pagaypay, Pasay City. Sa Pilaez family, nakatutok gid. Take D3 Bio Food Supplement. Thank you so much, Ma'am Bingbing. So, si Ma'am Bings, kuno ho, Ma'am Nanchatani, pero daw matulugan man ho. Hindi ka mo magtulog, ha? Namin yung istorya, tasubong, ha? Tas kamuni sa istorya, tasubong. Jesse James Garvillas, maayong hapon. Maayong hapon man, asa kay Ma'am Selfa Garvillas, kay Sir Jesse Garvillas. Sir Romer Bilonio, good afternoon. Sa kay Melchor, sa Woodland, nakatutok gin. Sige, kag syempre ginatamyaw taman ha. Ang mga taga Sara Wet Market, mga vendors natong nga nakatutok dira. Maayong hapon gin. Diraman sa may barangay Espera, ang Balderas Glass, nagasigabong dira ang ilang nga radyo. Maayong hapon dira sa inyo. Maayong hapon man kay Sir Rolando Pamplona sa Pasay City. Sige, plus talo ng mga kumareta. May mga gusto ka mo i-greet ha. Pagpadala lang ka mo diri sa inyong mga mensahe sa 0962-478-8730. Again, 0962-478-8730. Or i-comment sa atong Facebook Live, K5 News FM Iloilo 88.7. Lastado ng mga kumareta, timpla ka mo ha, DTX Coffee Mix. Ang aton istorya, subong nga hapon, ginpadala ini ni Mauricio. Si Mauricio, senior citizen na, pero ang gana sa kama, wala gihapon na dula. Wow, grabe. Pero miguro ga-extend ni si Mauricio, ho? Nagalantaw ini permi sa TikTok. Gani, ginahagad niya man ang iyang asawa, pero hindi na ini bangod, tigulang na kuno sila. Hasta isa kaadlaw, nagpa-bar si Mauricio upod sang iya mga abyan nga mga tigulang man. Mo grabe, mga malaam na pay. Dito kag may gin-take out si Mauricio nga babayi. Makalipas ang mga inadlaw, tuman gid ang kakibot ni Mauricio bangod ang babayi nga iya gin-take out, nobya gali sang iya bata kag pakaslan pagid sini. Uy, grabe ka komplikado ba? Ay ilam do lang maugta sa manikaronday, Ma'am Azunho. Timpla ka mo ha, DTX Coffee Mix para nagapatuyom-tuyom ka mo pamati sang aton istorya sa bong. At ibisan pa ano makarelax-relax ka mo ah. DTX Coffee Mix ha, ang kampiyon nga kape. Ipreparar man ang DTX 500. Kasi mahay blood ka mo sa istorya ni Mauricio. Ang bugos Matapos nga kasaysayan ni Mauricio ang aton pamatian, dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Standby na, mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdilikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw. Nga kaupod ka. Imagine me.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.

0: Ari manibo pa akadukan. Wow. Ay, sa pagkadalago. Ay. Ari naman. Daw naganahan naman ko. Pukaling. Tulog na siya sa wahon. Ang bayo pa. Pukawon ko siya. Baret? Day? Baret? Hibog daw pala, anay, Day? Day? Ay, ano balay ding napatsagaan ko man? Wala man kihapon matugla agakon gada sa kama. Alin hindi ang tiktok sa kabuhi ko mo.
1: Mauricio? Wala ka pa nagtulog
0: Kwan abi, Day? Hindi ako makatulog.
1: Naman.
0: Ako, kwan abi. Day? Nahidlaw na bala ko sa imbo. Labi na gid siya. Amo siniho.
1: Ibo,
0: hidlaw na ko.
1: Ko, mga langit. Patawara si Mauricio. Ay, bubuisit ka.
0: Ay, ano nga patawaron man?
1: Ay.
0: Anong sila ko, haw? Hindi pwede nga. Nahidlaw lang ko.
1: Mauricio, ay abaw, tigulang na kita. Naano ka man imo man? Abi ko hato sa resorito. Kag mga de. O, panulay ka.
0: Ay, ambot si imo.
1: Kinadimunyuhan kay mo iya.
0: Ay, ambot si imo. Dula na lang ang gada ko kay.
1: Ay, ambot.

0: Anak, si nanay mo sa diin?
1: Eh, aga pa man to siya naglakat, majogging siya kuno tay.
0: Ah, tigala ako man nga. Pagbata ko, wala na siya sa tupad ko.
1: Ay, naku. Si nanay, kung diin pa to nagtigulang, dito pa yahala ka jogging. Pero, mayo man na ganit, tay, ah.
2: Tay? May ngaga? Ay, nang, may ngaga man.
1: Ay, mayong aga.
0: Mayong aga man? Sa diin ang kanto mo, ang lakat mo?
2: Sa uyab ko, tay, ah. Ay, huwag galit, tay. Dasong si Mana, ipakilala ko siya sa inyo, ah.
1: Diyan-diyan? Taga diin ang nobya mo, hao? Kag ano ang obra?
2: Ah, kuha na. Call center.
0: Ate, ipakilala siya mo ni nanay mo, ah. Para nga makilatis ta siyang maayo.

0: Eh, pre. Eh, dapat kami gini dengan nagahulat sa imo. Daw kadugay kitao.
1: Eh, gani man, pre. Ano nang laba ka pa sinyo?
2: Ay, ba, nanubal ka mo inyo. Nando ka pang lababan. Ay, wala, pre, ah.
0: Di ano natabo, hao? Di ano ulihik, hao? Ano? Wala ka kahikap kagabi?
1: Daw amo-amo ginaguro, pre.
2: Pare?
1: Pre, kung amo man ang naglig problema mo, ikaroon malakad na katatlo ni Parimaoy, ho.
2: Uy?
1: Damo to kuno subong bago.
2: Ha?
1: Damo to. Taimig kay nagsululod ng pinsyon ta sa ATM, lagaw tato, ah!

0: Siyempre. Teka naman, ang balbo. Daw na to lala si pari Mauricio. Ay, oo.
1: Ay, kampiyon di gali, pare. Kampiyon di gali sa silver pildo.
0: Oo, pre. Tungod sa lugar kayo, de, pre. Wala agad permi bilhin ang pensyon ko. Ete, ano man tabi? Dugay-dugay di do na ta. Isan o pa tayo mga lipay kung balati ano na ta?
2: Hello, eh. Mga gwapo, eh. Mga gwapo nga mga seniors. Ano hinyo gusto? Hoben o kon senior citizen man?
1: Ay, abaw.
0: Ikaw balagi. Tapoy ugun ta kakaroon. Siyempre hoben, eh.
2: Ay! Ay, joke lang, sir. Ah. Ay, kamabala no na. Sige, kamuy ambot, ah. Ay, daligid lang. Kay tawagod ko sila, ha? Daligid lang. Reyes!
3: Yes, yes.
2: Carla, Carlota!
0: Mahuwapo.
2: Reya!
3: Ah, yes, sir.
0: Daligid ka mo ni girls. Oh. Ari lang ako ho, ah. Kahit sabi-sabi, ah, muna yung paborito ko, ya.
3: Hi!
4: Kag-ari man ang ako, no. Ang medyo slim lang, ah, medyo puti-puti. Blakay namin na yan dilap-dilapan.
0: Pre Mauricio, aray mo preo, yung muning bilin preo.
4: Ha?
0: Daw siya gining pinakagwapa sa tanan, pre.
1: Ay, abo ni pre.
0: O harap, pre.
5: Lolo gwapo. Akong bahala si mo, ah. Sky's the limit. Kakong magsugtanay tangat, wah. Sa fresh, of course.
1: Ado?

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

Remix. Tutok na mga ka-K5. Diri lang sa kampiyon na istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag iCare Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold ang maskin pambasko nga kapsula. Para sa mga mata, I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
7: Meet si Alana Pacardon Barapa.
8: Ko si Joshua Darin Villavion.
9: Ni si Kirby John Panes Agraban.
6: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio! Ang D3 Bio!
12: Yung may PCO!
11: Ang PCO!
12: Yung may D3!
11: Mabakas mga butika!
12: D3 Bio!
13: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagko niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
11: D3 Bio! Ang D3! Yung may PCO!
12: Ang PCO!
11: Yung may D3!
12: Mabakas mga butika!
11: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500, DTX 500.
12: Pasami ka bala nag-augdas, kapoy sa trabaho,
11: kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sang matasing kapagdimulat, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburigod malimtan. DTX 500 DTX Coffee Mix.
14: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka mga butika.
11: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulaw. Luti kong buntag gabi imo. Nang lunch ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas kog sa lawas.
12: Kabataan. Mighty C. Mabaka nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
0: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
12: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics. Nagin updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong a resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
17: Your official news and music station.

0: Hei, Hannibal. Daw sa hindi ako magapati, siyang nagkakatabo subong. Ang ginatulutan ako kulang sa TikTok. Nga babae nga kanamit-namit, Ken. Doon nagatuduo daw.
1: Sir, ano ka, sir? Nga naurungan ka, haw?
0: Kukuhan. Wala.
1: Gusto mo, sir? Ako mauna.
0: Ha?
1: Dali, di ba na, sir?
0: Apo!

0: For sure? No kaya? Ano ga paluya ka?
1: Ha? Akuan. Ay, ambot ah.
0: Ambot?
1: Daw nagalain ang pamatyag ko.
0: Mm.
1: Basi ba na ko nagtaas ang dugo ko?
0: Ano nag... Paano mong taas ang dugo mo kay anemic ka man?
1: Ay! Ay!
0: Oh. Stangkuloy ka.
1: Oo, oh, gali, no?
2: Nay!
0: Mm. Ah!
2: Tay!
0: Diyan!
1: Diyan!
2: Tay! Minga ka da. Nay, minga ka.
1: Diyan.
0: May
1: naka. Kaamago ka lang yan nagpulihaw.
2: Siyempre, tay, sa pinalangga ko eh.
0: Mm. Jesus! Man, ikaw, ha? Kasalang ka nagidhaw? Hindi ka ganit ka balumaglabas ang brief mo, bro.
2: Nanay, bala mo. Kontrabida, kid.
0: Ba?
2: Ay, ho, galing, nay. Tay, buwas. Ipakilala kong nubya ko sa inyo, ah.
0: Ano?

0: Mauricio.
1: Ah.
0: Boss, wedding anniversary ta. Iti anong plano mo?
1: Akuan marit. Ati, the same as usual, ah. Maligo ta sa Punta Tulay.
0: Ay, sos! Dito lang, Permi, wala ka nagigyas ang iba niya na balaan?
1: Ati, pwede man. Pwede man tayo sa kampo ni Tuhan?
0: Ati, sige, ah. Daw gusto ko na da, kayo daw kasadya na da, eh.
1: Ah, di dito ta, eh.
2: Ay!
0: Bye.
2: Ano na kami?
0: Uyab yan na gurong upo dya, ho.
1: Ay, ho. Ato?
2: Nay? Tay? Si Nadine, ah. Nubya ko.
3: Hi, tita. Hala?
2: Love, nanong ka? Nga daw nakibot ka sa nakita mo si Wang Guaw?
3: Ha? Wala ah. Do ka familiar lang bisa kung sang nawong niya.
2: Eh, kabalo ka lang. Si tatay ko ni, palalagaw ni siya eh. Hindi bala tay?
1: Kuhan. Anak. Do nakita ko na siya. Oh, hindi.
0: Ay, kilala. Nay, gali ka mo.
1: Sagit. Sagit ang babae ka na table ko kag gin-take-out ko. Oh, animal. Hindi pwede. Hindi pwede, ne.

0: sang nubi sang bata tanu. Kagwapa.
1: Kagwapa sa iya.
0: Mahayo gid magpili si Janjan. Kag mahayo man kay may obra man ang babayi.
1: Mahayo man gani.
0: Ay, anay ka bala? Abi mo bala kalibog ang ulo ko sa imo. Dawalin paya kagapon nga daw hindi ka mapahamtang. Ano ka man? Ano ka may ginabatsyag? Ano, matsyagan ko si mo daw wala kaya nalipay para sa bata mo.
1: Ay, kundi.
0: Ano ka?
1: Hindi ah. Ikaw mula barit. Nalipay man siyempre.
0: Lipay po ang tsura mo, gapangasubo.
1: Lipay ah. Wala makaibalo si Maret. Nga may natabo na sa apon. Sa nubya ni Janjan.

0: Well, ay, grabe, siyang ugagadagit. Ay, daw ubusyon ko na lang dihaw. Apta, abayo paguro, ubusyon ko lang niya. Kag maluto lang kuliwat. Total, tulog pa man si Janjan kag ang mangin o magad ko.
1: Tito?
0: Nadine?
1: To, Nadine, ganyang tuod-tuod ko nga pangalan.
0: Gali?
1: Kwan, kabalo ko nga daw ka awkward sang situation ta nga duwa. Kwan, may iayo kuntani ako sa imo to.
0: May iayo? Ano bala ina?
1: Gusto ko tani nga hipsanta na lang ang natabo. Kabala ko nga butlay kalimtan. Wala man dami ako magunahuna nga papa kagaling ni Janjan eh.
0: Kwan,
1: ginpabalok ko man na siya sang ubra ko. Kag nabaton man niya to. Pero ginpauntad na niya ako tungod hindi siya gusto kong mahibalaan sa pamilya niya nga amusad tong ubra ko.
0: Ay.
1: Tito, pwede.
0: Kwan.
1: Kalimtan ta na lang natabo.
0: Ay. Kalimtan?
1: Oo, to.
0: Ha? Kalimtan ta na lang?

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: KK5 News FM. Sara Iloilo, D3 Bio Health News, D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dinargo. Nagamayan na akong nga buyon.
0: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
2: Paano gidbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan, mm-hmm, sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga, mm-hmm, makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas, mm-hmm, agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
4: depensa. May mga barikada pa na.
3: Oo, ah. Kung pwede mo lang isa katikang, abot dahil sa infection, himuon yun na sa imo nga immune system. Pusto. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga, ah. Kasi siyempre, may kuha na siya, may bugana sa lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imo nga lawas para gwardyahan ang imo nga trillion cells.
0: D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ato pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal, sumagod ka.
3: Imagine trillion cells. Di inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells indi hago.
4: Oh.
3: No, indi kapoy, kag indi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung anuman nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
4: Daw import gali ni Doc.
3: Oh, import
4: sa basket, mami-import kaya.
3: Your second immune system.
6: So mayra duha ka branches sa nga immune system, Doc Ramil, ini ginatuwag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitagbundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch sa nga imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system nga
3: ginakompos. Ang mga trained, gipang trained.
6: Nga ginakompos ang mga specialized nga mga cellula kaangay sa nga B cells, T cells, kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
3: Ang D3 Bio import immune system.
6: Oo. So nag-support ni siya sa sini nga mga
3: siya nang import mo pasulod mo nga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3 Bio nag-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may araman sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sa imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Alig na sila.
3: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
6: Oh, so sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
3: paborito gid sa kagaw.
6: Oh, paborito dapat.
3: Labi na kung plakaong katamis.
6: Oh. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment, dasig magluya ang imong immune system sina. So
3: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagid antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa Ditribayo.
0: Ditribayo Health News. Ditribayo. Ditribayo. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong palulukan. Kung wala akong antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop sa sulod sa isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag nagidya ang akong palulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag I Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang mas ginpabasko ng kapsula. Para sa mga mata, I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
7: Ini si Alana Pacardon Marapa.
8: Ko si Joshua Darin Villavion.
9: Ini si Kirby John Panes Agraban.
6: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
11: Pabakal sa mga butika.
12: Gaan. Mag-joyride man tabi ka.
13: Wala sa kondisyon ang makina ko.
14: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
15: Extend Supplement for Men.
14: Gawa sa maca.
15: Isang herb na nagpapataas ng ating energy
14: at stamina.
12: Tika, ma-joyride na ta.
13: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
12: Sakay ka kidiya!
13: Siyempre! Naka-extend ko ya!
12: Basta sagad nga driver, extend lover.
14: Extend Supplement for Men! DTX 500!
15: Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas,
14: hindi na magkabalaka. Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
15: Pasami kabalaan ang kaugtas, kapoy sa trabaho,
14: kag-stress adlaw-adlaw.
15: Ini ang kabagdanan sang matasing kapagtimula, kalaman ang abyan.
14: Mag-DTX 500 ka!
15: Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan.
14: DTX 500 E3 Bio with Physio.
16: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
14: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
17: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
14: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Visio.
15: Ang Visio
14: yung may D3.
15: Mabakas mga butika.
18: DTX

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledis, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
1: DTX.

0: Kamo Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Mags 4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na. Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ng toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics.
2: Halika mga langaw! Ay, nakapaborito natin niya, ila!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako kinalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo, nagkapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 Lives FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow, my puso.
7: Your official news and music station.
8: Ladies and gentlemen,
7: 88.7 KK5 News FM.
9: K5 News FM.
10: Sarado ido.
11: Secret
12: memories.
13: Sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:12 na sang hapon. Ang ini nga oras, mga ihado kag ihada, ginadulong sa tunsang kaalwan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio antiviral and antibacterial specialist. Mayara ini sang virgin coconut oil kag vitamin D3 nga nagabuligid sa aton para dasig kita mag-ayo. Ang D3 Bio nagaprotekta man ha sa aton ikaayong lawas gikan sa diabetes. Dapat nagiinom kita adlaw-adlaw sa Klinika D3 Bio. May ara ini sang Nutrient Rich Foundation nga kinahanglanon sang aton nga lawas para nga mapabilin ang mga enzymes and syempre balanse ang hormones and ang aton nga gut microbiome para sa aton healthy nga ikaayong lawas. Ang cold press extra virgin coconut oil kag vitamin D3 ang nagahulagid ha para nga ma-reduce ang aton dira nga mga pancreatic strain samtang nga-promote sang smoother nga digestion naton. But silingon, may mga problema ka dira sa imo nga tiyan, inom kita Klinika D3 Bio, ang superfood supplement ni Doc Ramil Uy. And hindi man kita magkalipat, dapat nagatumar kita sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C, alkaline-based ini, rason nga wala nagasulab ang tiyanta kada mag-inom kita. Ang Mighty C, nagabulig ini sa aton para magbaskog ang aton nga immune system, mangin resistant shadow, kag mangin protektado kita, mag-Mighty C na alkaline nga vitamin C. Safe im non, bisan wala kita sang kinan-an. Sa mga estudyante, mga nagatrabaho, dira nagadali kun aga pakadto sa eskwelahan o kun sa ila opisina, inom kita Mighty C kay kaya kita sinihatagan sang resistensya bilog nga adlaw. And hindi makita magkalipat ha, dapat nagatumar kita DTX 500. Ang Klinika DTX 500, superior antioxidant. Himo ini sa ampalaya leaves nga may disugard sugarcane extract powder. Ang DTX 500, ini ang super antioxidant nga nagaprotekta sa panit sang tubo agud nga hindi ma-damage sang init sang adlaw bisan ini pa ang nabulad sa adlaw sa sulod sa napulo kabulan. Gani ang kada kapsula sang DTX 500 loaded ini isang polyphenols kag flavonoids, mga transferred antioxidants kag nga nagaprotekta gid sa aton selula para hindi ma-damage sang free radicals. Sa madamo nga mga pagtuon, ang polyphenols kag flavonoids, mga phenolic compounds, ang anti-carcinogenic, anti-mutagenic at anti-inflammatory. Gani sa imo kada pagtumaras ang DTX 500, ginapanumbo sini ang risgo nga magka-cancer kita. Iniman ang nag-prevent sa inflammation sa lawas naton. Gani dapat ha o galion tang pag-inom sa DTX 500 para nga cancer-free ang aton nga lawas. Inita na ang mga produkto sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga produkto de kalidad ni Dr. Ramil Uy na mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banua sang Sara, available ini sa aton Klinika Sara Branch dira sa RJM's building sa kilid sang Ceres Terminal. Good news dere kay Bangod Sugod sa September 6. Libre na ang check-up ha sa aton nga Klinika Sara Branch. Kada Domingo, libre ang check-up dira. Umpisa, September 6, 2026. 9 a.m. to 2 p.m. And may ara pagkita sa iban nga mga product outlets, may ara kita sa Klinika Haro Branch dira sa kilid sang Robinson's Haro. May Miagaw branch man kita sa Orbi Street Barangay Baybay Norte. Kalinog branch naton sa Cosmart Kalinog and ang aton nga Pasig City branch dira sa Salvation Street Corner A Panes Street sa siyudad sang Pasig. Gani ano pang inyo nga ginahulat? Magbakal, magtumar kag pamatud-i ang kaalibyo sa mga produkto sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uwe.

0: Lucas 2:17 na. Grabe man niya istorya ni Mauricio ba? Ay, te, doon lang nga kapalaran ng ila, ho? Kung si Ma'am Bings pa, pawala ka na lang, sender. Anuhon mo na, B, kay ti, na umagad mo na, akag ikaw man, ikaw na lang likaw sa babae, basi ba lang matukso ka? Kung si Sir Edgar naman niya, ginalagas, ginikaw sang konsensya mo. Amo na, basta mahilig, nagabalik. Kung si Ma'am Nenek naman, sender, advice ko lang, tinguhain nga ikawan mo ang umagad mo. Mas maayo paguro nga silingan mo ang bata mo nga si Janjan nga magpangita sila sing ila istaran nga balay para hindi matintar ang imo nga balatyagon. Para mangin maayo man ang inyong relasyon sang imo bata nga lalaki. Amo lang inang ma-advise ko, sender, mag-separate sila balay. Kaghalungan mo man ang asawa mo. Take care sang health mo, sender. Nangitagad siya bukol. Ay, ilam do lang. Lolo, second time, pwede pa man na, hipos lang. Ay, di. Bad gini niya sa Rene. Mayang hapon kay Sir Rene Miranda sa may barangay Manguna, Kabatuan, ang Familia Alimane, nagapamating. Center, yan gid sa imo ang control kung paano mo taguon ang moment niyo sang umagad mo. Subong kay ti para sa akon ang pamangkota diyan hangtod san o mo taguon na natabo sa inyo kay ti waay gid ginamos nga indi magsungaw. From Sir Edgar Badbadon. Sige, ara sa piyak nga linya aton una nga caller. Good afternoon.
1: Good afternoon. Hey.
0: Sino gani?
1: Si Leo, San Cotero Capi.
0: Sige. Sir Leo, ano mahambal ta sa istorya ni Janjan?
1: Mga perpleman siya yung mga kisyo ba? Nagtabo gila ang imo umagad. Ang imo kapartner sa bar. Nubya pa siyang imo anak. Sus. Ang masibin ko ng si imo, Mauricio, hindi na pag-isogid na sa imo anak. Hindi mapag-isogid sa imo asawa. Kaya kung isogid mo na, magubagi lang inyo pangabuhi. Bilangon mo lang ina, Mauricio, nga damgo lang ina. Kag ang nagatabo sa imo, sang nubya sa imo bata, ilog, imot. Kaya siyempre, magubagi na pangabuhi ninyo, sina kung isogid mo na. Kag imo bata, huwag yun ang isang kalipay. Ano mo lang, huwag yun naman siya nga manginuyo ang pangabuhi isang iya partner. Kaya siyempre, ang pangabuhi, amugin man na mo. Nga, hindi pagluib. Katin pa Mauricio, ang imo umagrad, para pa sa inyo, balay na kalumon. Kakinanglan, basi bala sola yun kasang imo umagad bala. Kasi hindi lagi magpadaog-daog. Eh, siyempre, naka-agin ay na. Kung sa bagay, may balay daan sila mo na kaugalingon. Siyempre, ara na kalumon sa inyo. Sabi pa, may nakabo sa inyo sang una. Kabay nga hindi na magliwat. Kag inubong ina sa limot, Mauricio, kag dabilang damgo lang ina. Kag hindi ka naman solay-solay. Kag ang imo pagtamod sa imo umagad, hindi matunay, hindi na sa pagrelasyon sa imo. Kag ugli naman imo para maging mayo ang iwak. Kung sa bagay, nakalain na nagalumon mo. Magaling wala pa masaya sa obrang mo bata, kasi sa uli, mga isang amala na kanina, hindi masaya mag-solay sa iyo umagad.
0: Mm-hmm. Kumbaga, ilubong na lang sa limot, magbagong buhay, pwede man tong ang advice ni Ma'am Nene, ngati maghalin sila nga duha sang iyang o si Jan bala kagatong iyang nobya pangita siya sang ilang nga kaugalingon nga balay para nga kumbaga daw civil ang ilang nga pangabuhi man nga duha in a nice way lang nga pagpahalin sa iyang nga anak.
1: Laing man ni na simple laing man kun nagaluman sa may balay sila mo simple pasibram sa ila sila. Pero hindi na siya magpasulay sa umaga niya.
0: Sige. Kung
1: ano naman, baga maninay.
0: Sige. Sir Leo, thank you, kid, ha? May gusto ka tamyawon?
1: Una sa tanan, maninay, mayong hapon sa tanan, nagpalamati. Nakipay bridyo sa tanan, naman sa sarang. Ako ni Nablo, sa nagpalamati mo subong. Sa Iban, si Angelo, karaitli. Kung man si Arlene Guzman, nga nagpalamati mo subong. Si Jimmy Santan sa Bonifacio. Tanan nga taga-Kwateronon, subong man sa tanan-tanan nga palamati, si Ella sa Pasisiti, subong si Susan, si Inday sa Tony Luilo, Jensen sa Gilumaraw Capiz, si Leo sa Kwatero Capiz. Nagsalamat sa technician kay mayong hapo na kay Dr. Ramil Oy. Thank you, good ninay.
0: Sige. Thank you so much. Same. Oras na to, alas 2:24 na. Pinapuro ko labo sa kinasang aton nga tiyempo. Maabot na lang ah. Kasabad man sang istorya ni Sir Mauricio. No? Eh, kay matawahay ng pangabuhi, anon mo na abi, kay nag-abot ang amuning sitwasyon man ah. So, kinanglan, natabo na mga natabo, hindi na naton mabalik pa ini. So, dapat sa kay Sir Mauricio, mag-focus na lang siya sa pagpangabuhi nila sang iyaman nga asawa. Kay ti, kumbaga, bala doon nagahinunod na ini sila nga duha. Ang iyang nga bata, babayaan niya na lang ini dito sa iyang nga umagad, nga iyang nga, kumbaga, naka, ano niya eh, nakakuha niya sang isa kagab iabi. So, ang ina nga mga hitabo sa ilang nga duha, ilubong na lang nila sa limot as much as possible kung pwede pa lang. Para nga ti, why na sang may masakitan man. If ever mabulilyaso or mahibalaan sa ulihi, kumbaga ti, mga problem man lang ina sa sunod. Subong niya, focus na sila sa kung anong may ara sa subong. As much as possible kung pwede pa lang kalimtan na lang nila, hindi siya magpatintar na. And abisuhan niya ang iyang anak nga magpangita sang balay para nga hindi na sila maglumon, hindi na sila makakitanay sang iyang ulo magaron. Kag para nga wala sang mangin problema or hassle sa ila tagsa-tagsa. So, amo na ang ma-advise naton para kay Mauricio. Sige, thank you kita sa aton dilang mga ihado kag ihada sa mga nag-upod sa aton sa subong nga hapon. Madamo gid nga salamat sa inyo nga pag-upod, pagsakdag sa aton nga programa. Way nakita sang tiempo. Kit anay naman kita buwas. Oy, nagapamatigid na sa bunga, Ma'am Mary Lula Daredo Palmes, sa Barangay Fajardo Haro, abaw nagapamatigid sila hua. Amo man si Ernesto, kay Jonathan, nagapang Ubra Sidecar, kag, nagapang repair sa mga motor, sa may Barangay Libertad, Santa Isabel Haro, nakatutok niya. Ang boys, lutong bahay, dira sa may bahin sang Argilias, nagapamati man. Ma'am Beverly Jovi Lobos kaga sa tanandira nga nagapamati gid sa ato. Si Sir Boyko Cortuna mayang hapon gid or Sir Tena Sir Tuna mayang hapon gid. And syempre, ang aton din nga mga suki gid sa Sarah Wet Market kag sa iban pa nga mga tagpalamati naton kag sa ka-establishment mga kalanaan mga tiyangge diri sa may banwa sang Sara, maayong hapon gid sa inyo. Keep safe and stay safe everyone. Sa katapusan, ako ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Mane. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita. K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! Mike, kung Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.
4: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: News FM 강변.
1: K-5 갈리냐원 타임.
2: Nurse, sadiin ang sarag ng pasyente.
3: Kuan Dok, ginpapuli ko na sa Dok.
2: Ha? Nga, ginpapuli mo ya?
3: Baw, ikaw man bala Dok, nga hindi ko pagpapuli on Dok how? Galain to pamatiag ya mo.
1: Hey, hi, galingawang time!
4: D3 Bio.
5: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3, nga may Vizio. Ang Vizio, nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Vizio. Ang Vizio, nga may D3.
7: Mga mga butika.
8: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino nga tay.
9: Happy kanunay.
8: DTX 500.
9: Masaligan.
8: Epektibo.
9: DTX 500.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K-5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K-5 News FM.
11: Mahigro bala ang imo dugo?
9: DTX 500!
11: Masamig ka bala ang gina-energy?
9: DTX 500!
11: Ang DTX 500!
9: Ang nagatinlo sa imo mahigro nga dugo?
11: Nga sa masami,
9: amo naman
11: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga energy?
9: DTX 500!
11: Masaligan!
9: DTX 500!
12: Pinakabarato nga data!
13: Sa Shopee! May 10% off pa para sa tanan!
14: Supply. For TTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
4: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
7: Mamasa ka butika.
1: K-5 Galingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K-5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K-5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C.
7: Mabasa nga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag pang sakit.
4: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
19: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. confident ka sa Clinicas Probiotics.
1: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Good news!
1: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
21: Libre?
19: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
22: Dali ka mga lamaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
23: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Kadaragsa nga punggot,
25: DTX Beauty Soap.
24: Magaspang mapanit,
25: DTX Beauty Soap.
24: Gala o magputi,
25: DTX Beauty Soap.
24: Puro katol-katol,
25: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
26: Nestor, ang sinaing!
27: Luto na!
26: Ang labahan!
27: Nakasumpay na!
26: Ang uniform ko!
27: Naplanta na!
28: Ganito ako!
29: Tigasin!
28: Tigalapa!
29: Tigasay!
28: Tigaplansa!
29: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
28: Sa gabi,
29: ako ang bossing!
28: Dahil kasangga ko!
29: Ang extend!
28: Supplement for men!
29: Cortez!
28: Tapos ka ng maligo!
26: Yes, darling! Come to mama!
29: Extend food supplement for men.
28: May maca at lavawaska
29: na nagpapataas ng energy
28: at stamina
29: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men
28: para sa matino nga dugo.
29: DTX 500
28: para sa healthy nga tayo.
29: DTX 500
28: ang DTX 500
29: ang may mataas nga antioxidant
28: nga amo naman
29: ang nagatino sa imo atay.
28: Basta tino ang atay,
29: happy kanunay.
28: DTX 500
29: masaligan,
28: epektibo.
29: DTX 500
28: mataas pala ang imo blood sugar.
29: DTX 500.
28: Ikaw pala
29: ang may diabetes.
28: DTX 500.
29: Ang DTX 500
28: ang may powerful compounds
29: nga nagapanubo
28: kag kontrolar
29: sang imo blood sugar.
28: DTX 500
29: masaligan,
28: epektibo.
29: DTX 500
7: D3 Bio.
30: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio
9: yung may PCO.
8: Ang PCO
9: yung may D3.
8: Mga butika
7: D3 Bio.
31: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
9: Yung may PCO.
8: Ang PCO.
9: Yung may D3.
8: Mabagats mga butika.
32: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
33: Wow! May kumso!
32: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
33: Wow! May puso!
34: K5 Road Trip.
35: K5 Road Trip!
36: K5 News FM. Mayong mainit nga hapon sa tanan-tanan. Yeah. Yeah, binit lawan ta no. Kahapon naginit-init man galing kay Subong doon na batyagan ta na ang kahapon na ano eh, na-appreciate ta ang init sang panahon kay haling kita sa ulan. Subong yan na-appreciate ta na gidyang init sa panahon kay init-init na gid man. Kinasang udto, tinistingan ko, nag-iigwa ko this dalong building, oh. Ang duwak tikang balik ko. Ay, nako, anay nga, may natangadaan buhok, ma-expose mo ta sa... hindi mo takos nga init sang adlaw. Guwain na garoon, tsura sang ulo ko, do batok ng itlog. Mayang hapon, kayo po ay nakatutok pa rin sa kampiyon nga istasyon sa Iloilo. Hamba ko gani, 88.7 K5 News FM. Kabay pa mayo mga sitwasyon nyo, subong. Kabay pa nga ang estado sa inyo kabuhi, sa inyo lawa, sa inyo paminsaron, inyo trabaho, inyo love life, inyo tanantanana. Kabay pa mayad. Good afternoon sa mga ara sa ilang opisina, samtang nakatutok sa K5. Salamat gid sa mga suki naton. May nabalaan ko nga daan nga samtang naga-duty ang iya nga cellphone. Naka-silent lang pero nagatanaw sa Facebook Live sang K5. Ambot kong paano yung batian na. Kag syempre sa mga permi naga-share, permi naga-like, permi naga-follow, permi naga-comment sa aton mga live na salamat gid sa inyo tanan ha. Salamat sa suporta. Amo mo lang nang gaano eh. Amo mo lang nang amon nga gatong adlo-adlaw sa pagbakbak sa Gyapon. Sa mga ka-K5 naton nga sa subong nagalangoy-langoy Gyapon sa tubig baha, kabay pa nga maghubas na sa lalong madaling panahon. Budlay, no? Agyang ko manistara sa una sa balahaan eh. Ay, nako. Latay-latay ka mo sa mga ginapatong-patong nga bato. So malatikang mo, dayos ka pa. Imbis nga tiil mo lang basa, why na? Pero hindi sa Gyapon pagkalimtan ha, ang pag-inom sang D3 Bio Everyday. Kaya mo nang number one, ginaton ng proteksyon batok sa mga impeksyon nga ara, da sa mga karignaan sa palibot naton. Kapin pa kung ang trabaho mo, hindi malikawan nga kinanglan mo gid magtandog sa mga bagay nga mahigko. D3 Bio ha, D3 Bio. Ito yung siyempre, magluwa sa vitamin D3, may ara na sa sang cold pressed extra virgin coconut oil nga nagapamatay sang mga kagaw-kagaw. Hindi alam na guro, masolusyonan ng juras ang tupad balay mga dokagaw batasan. Nakaka-allergy. Ay nako, amo na siyang ginatawag naton nga the antiviral and antibacterial specialist. Amo na siyang D3 Bio. Kag parisi na lang dayon mighty si para sa mabaskog nga overall immune system. Balanta naman na basta vitamin C, pampabaskog resistensya. Basta vitamin C, mighty C. Nami paginakon permi ka gina allergic rhinitis. Kung ikaw ang tipo nga dali magbatyag sang plangatol-katol. In short, kung damo ka allergy, nami gina kung adlaw-adlaw, ikaw naka mighty C. Kaya ang mighty C may aras ang antihistamine effect. Do pariho na nag-inom ka si Tirizin. Blank, kinalain lang galing. Eh, si Tirizin usually ginainom tayo pagkatapos na mo. Kung ara na bla, kung ga tawag siya na, o gaplangatol na lawas mo, kung ginahapo-hapo ka na. Pero nami kung ara na nga daan ng mighty C sa sulod lawas mo, kahit daw may unay ka na yung antihistamine nga ga-protecta si mo. So kung permi ka gapulo pangatsi, gamay lang nga bailos ang simpo, may mahaklo ka lang nga hindi amo. Lain man na yung ilok sang kasakay mo. hindi na saya amo. Pero kung allergy ka dati, nila may tisig, yapon ha! Mayong hapon sa mga grupo, tada sa K5 Mobile and Taxi Patrollers. Ha? Kabay pa nga pirmi hamot ang mga pasahiro nyo. Kikisa, hindi kinamalikawan mo, hindi bla, kapin pa ko ng imo nga pasahiro, medyo hago na halin sa trabaho, halimbawa. Kaya lang, hambalon mo na nga, hindi ka lang magsakay, di ba, ilok mo, hindi mo na pwede. Hindi, blakit, hindi ta na malikawan kung kisa, especially kung na, muna gani, halin ka sa trabaho, kapoy ka na, hago ka na, hindi ka na fresh. Amula na yan, akon nga pangabay, kabay pa nga, pirmi hamot ang pasahiro nyo. pangape, DTX Coffee Mix para magluwa sa bingati, madula-dula ang katuyo mo sa hapon, magamuamo ni oras namin na ninga dani tulog-tulog. Oh. Kapin pa kung late na panyaga mo, busog-busog ka ba? Daw namin nila yung pahunay-hunay sa higad, galinti kung may trabaho ka pa, alangan ba tulog ka day mo ya? Pinakdol ka da kabisor mo ron. D3 DTX Coffee Mix, magluwas nga may solusyon ka na sa katuyo mo. Abay, healthy pa. Ang mga pay ka nagidlang, kundi dira ka nagidlang sa kape nga healthy, hindi bla? May aras ang ampalaya, may disugard sugar cane, kagmay chia seeds nga the best for digestion. Hindi mo na kinanglan por sahon, hindi mo na kinanglan mga mudlay o mamwersa pag-abot sa pagpautwa sa imo nga balatiyagon sa banyo. If you know what I mean. Eh, may mga iban sa aton nga ting tatlo, apat, kadlaw nga hindi kapagwa sa ilang nga hibubunot. O di, imne DTX Coffee Mix. Ah, kati, actually, kamulan ang makapamatuod. No, kati damo-damo factors nga involved eh. Ang imo nga health, ang klase sa pagkaon nga ginakaon mo, ang imo nga edad. Pero ti isa lang niya ang garantisado, kagsigurado. Nga kung gainom ka DTX Coffee Mix, mas manami ang digestion mo. Tungod sa dietary fiber nga ara sa chia seeds. Sa mga lula, da ba o paborito ginan nila? Ang butang ay kalabanan sa gasugid sa akon sa amo nga experience sa blang ting 3 to 4 days nga hindi kapagwa sa ano? Kalabanan mga iloy o mga lula. Duway po kuya gawa ka bati nga may nagistorya sina sa akon nga lalaki nga may edad-edad na. O basi way lang sila guro ka panugid sa akon. Kag syempre hindi mapagkalimtan mga ka K5 DTX 500 na. Ariati prevention is better than cure kuno mo. Mas mayo pa nang asamtang wala pa punggan mo nang adaan sang sa magabot na ang balatian tapos bulungon mo. Kung halimbawa, kung subong doon, nagapalupanoktok na ang mataas nga blood sugar sa imo. Kung pareho sa akon sa nagligad, gapalupanoktok na ang mataas nga blood pressure. O saan mo pa na imuan paagi kung malala na? Dapat, the earlier, the better pag-abot sa pag-prevent sa mga balatian. Kasi once nga sumulod na, ayawan ka na na. No, hindi mo na nagani, guro haluson mo na mahuka sa lawas mo. Muna gani ko nga ang bulong sina nga, ang bulong sina ang ginatawag nga maintenance kiti i-maintain mo na lang. Wala na eh, ara na eh. Wala nang bawian yan. Oh, so dapat DTX 500 ha. Hindi ni siya kaya ang the impression of others is bow English. Abis ang iban ng mga amo sini nga suplemento pang tigulang lang hindi. O kung ang edad mo halimbawa 20 anyos o 21 anyos o 25 anyos, pampahealthy na. Kasi magluwas nga, hindi mala na high blood kag diabetes ang ginapunggan sina. Antioxidant na sa mo and oxidation sa sulod sang lawas naton, bisan sa paginhawa mo lang gakatabo na. O tikong hindi man healthy ang lifestyle mo, mas malala ang oxidation or ang pagdamo sang free radical sa lawas mo. Kinanglan sang suplemento nga babaskog nga antioxidant amo na sa ang DTX 500. The superior antioxidant. Kapin pa kung pala pulaw ka do hindi ka matulugan ng gabi. Eh. Kapin pa kung na amo na gani hamba ko hindi man healthy ang lifestyle mo. O, DTX 500. Ang aton mga quality products, D3 Bio, Mighty C, DTX Coffee Mix, kag DTX 500, tanan-tanan nga na. Our quality products ni Doc Ramil Uy, kag mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Diri sa may Iloilo, ari lang di sa tupad sang ano, sang Robinson Saro. Na tindog ka sa tubang Robinson Saro, pagtulok mo hindi mo na makita, tabo ka anay. Pagtindog mo sa Tabok Robinson sa araw, makita mo na sa dayon na Aradang Klinika. May branches mo sa Pasi, sa Miagao, sa Kalinog, kag sa Sara. And tanan nga branches, may libre nga check-up. 100% free. Kinanglan mo lang mag-smile pag sulod mo. Pero check nyo lang kay lain-lain ang schedule sa aton nga clinic sa kada klinika branch ha. Tanawan nyo lang, mangkot-mangkot lang anay. Tapos kung ara, di pa-check up na yun. It's a wonderful Thursday! Buwas Biyernes na! Tigpalahuway na naman. Medyo excited ng iban kaya pwede naka-date day. Subong pa-iway lang anay ha. Kaya may opisina pa, may klase pa ha. Kalma anay ha. I'll be back tomorrow dito pa rin po sa kampiyon nga istasyon sa Iloilo. 88.7 K5 News FM.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
2: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance, alagang di magkukulang.

0: sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakal sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka-sales rep.
10: So, una,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka, nagputi gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
14: Wow. Ayos,
13: gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend
15: Food Supplement for Men.
11: Para sa matilo nga dugo.
15: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
15: ang nagatilo sa imo atay.
11: Mas tagtilo ang atay.
15: Happy kanunay.
11: DTX 500.
15: Masaligan.
11: Epektibo.
15: DTX 500.
11: Mataas bala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
11: Ikaw bala
15: ang may diabetes.
11: DTX 500.
15: Ang DTX 500
11: ang may powerful compounds
15: nga nagapanupo
11: kag kontrolar
15: sang imo blood sugar.
11: DTX 500
15: masaligan
11: epektibo.
15: DTX 500
11: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel, nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom, nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo, naglagamay ang akong buyon.
11: D3 Bio, ang D3
15: yung may BCO,
11: ang BCO
15: yung may D3.
11: D3 Bio with BCO.
17: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio, ang D3
15: yung may VCO.
11: Ang VCO
15: yung may D3.
11: D3 Bio,
15: mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
18: K5,
19: K5
18: News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow, may puso.
2: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kagdroga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
3: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanipulan. Pagpatay, pagpanglubos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdum ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Reyes! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunong natong subong sa pagsipad-sipad ang matahubag kasugpon sa ato drama sa kaginan. Inyong gitmakuhan sa leksyon. Yung ginating uruhan.
1: Rehas sa kasaysayan.
2: Ako'y aag oreg.

0: Kag pa, nagkitaay kami bala ni Chay Junisha. Isa ka best sa may... dito sa may merkado. Ginambalan niya ko nga ako magpuli na kung si Manny Halin sa barko. Mapablessing sila sang ila balahe kag... invited kita pa.
1: O, di bayo. Eh, daw ko nabi man batsag ko, no? Eh, di daw, parte magkita sa katalagaan ni Manny. Alam galing ang klase bata. Hindi lang gwapo, pero nagagata galing utok. Pero, matsag ko dahi. May nupya na naguro si Manny, ya. Kag, piho ya dahi. Damo, ginayang babayang malaga sa iya. Kaya damo na siya korta.
0: Ay, di, basi pa eh. Basi hindi taga diri sa aton. Pag basi, dalo niya kung magbakasyon di siya eh. Wala na gidyo ko chance kay Manny. Wala na gidya. Damo pa itong adaan ko apas sa Manila kag sa ibang na countries. Basi bala, kana ang migay ha.
1: Uy, Shabil! Uy, ano ka? Nga nagkakaurugan ka, haw? Nugulpi na nagsubo ang guya mo, ho? Ano? Naano ka, ha?
0: Nasubuan ko pala pa. Nasubuan kay Kuya pa niya. Feeling ko hindi naging ko niya masapakan ni Manny pa. Hindi niya nakit ko niya masapakan niya pa. Damo na dahan babae nga nagalagas-lagas siya.
1: Sa Isabel. Ay kung tuod gidman ka, may luya gidman sa ibo si Manny. Hindi na yung magliwat ang pagtabo niya sa imo. Bisan isa pakarusida nga babae ang maglinya sa iya.
0: Hindi na lang ko yung mag-asa pa.
1: Anak.
0: Pero kung mga luyag mag-itsa sa akon, hindi na ko yung magpadugay-dugay pa yun pa.
1: Oo. Agahakon ba lang niya, Isabel? Nga wala sa ginikanan nga nagahandom nga magtupa ka sa lalaki nga sa laguron. Kaginablang wala handom sa kabuhi. Ikaw lang iabaladaan ang bata namon. Bisan man ikaw. Kung ikaw sa lugar ko, gusto ko man gamangin matawhay ang pangabuhi mo sa bilakaan daw. Abo lang sida kasimple. Kagadak, Isabel. Pasado niya sa akon si Manny. Pasado niya sa akon. 100%.

0: amit sining kape nga DTX Coffee Mix. Ay, isang una bisan ano lang kape ang kinainom ko. Pero sa bisan steak gani isang una haluson eh. Haluson ako makabakal. Pero subong ba o? O mga buang ko nga mga bata. Gusto gid ang ambal nila nga daw dunya gid ako sinikon makaobra na sila. Gay higop-higop sang kape samtang nagapuro pamati sa music. Hayabaw! Dosi sinuo ko nga tikalon ba? Mag-inom-inom sang kape nga DTX Coffee Mix.
1: Nay!
0: Oh, bye. Bone?
1: Bumunta kape mo ba? DTX, Nay!
0: May iban pa, how?
1: Nay, tapusa lang ang pagpangapi mo ah. Kaya mangumpra na yun sang karne. Karne sang baboy kag baka. Para lutuon ta magblising ang aton. Ay, imo lang gali. Imo nga mansyon dunya Junisia.
0: Ay abaw. Oy, abi mo balaboni?
1: Nay,
0: daw kasan ulang no? Daw kasan ulang nga naghambal ka mo ni manong mo mani sa akon. Gasa pila ka adlaw. May mansyon na kita. Baw, kagintuman git niya.
1: Gani man.
0: Ay, hindi man git nga daw mansyon git. Ah, pero, ay, puwerte ka gwapo nga balay. Ay.
1: Kay deserve mo ini tananay. Deserve mo niya. Ah, sa diin tagalim order sang karni, nay?
0: Ay, dito lang sa suki ko ah. Sa Henry Smith shop lang. Kay mayuhay kami sang tag-iya eh. Uy, si Iman man inagali siya sang una. O galing naguntat sang napatay ang asawa niya tungod sa kanser. Ay kagula nagidbaya nagpangasawa liwat.
1: Ba?
0: Kahubin ba sa iya tulukon? Ito mga, ano, 40 plus to sa balam mo eh. Basta magulang ako sa iya sang 28 katuig.
1: Bo, grabe ba? Dobalaan mo ginang personal biography ni Henry Hao? Ang tag-iya sang meat shop?
0: Ay, oo eh. Kay kung matabuan nga ara ako sa iya shop, nagkadugayan ako sang istorya sa iya. Man, kinahawiran niya gid ko balahaw? Bone.
1: Ano, Nay?
0: Kuhan inang...
1: Dugulpi ka lang yung nag-seryoso, yaw?
0: Wala. Wala na lang.
1: Nugay ka na, ha? Hindi ka magsiling, ha? Nagadiskarte sa imo si Hendry nga balo. Hanay?

0: Tripayo with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Mabakats, mga butika.
0: D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
0: Mabakats, mga butika.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis
5: mo! DTX 500!
4: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagapangihi!
5: Masami ginauhan!
4: Masi may diabetes ka na!
5: Mag-TDX 500 na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos
5: ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
5: Garantisado!
4: DTX 500!
0: DTX Coffee Mix!
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix!
2: Mabaka sa mga butika!
0: DTX Coffee Mix!
7: Ako si Mayra, permilang butod akon siya na batayan ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon siyan.
0: DTX Coffee Mix!
2: DTX Coffee Mix!
0: Mabaka sa mga butika!
4: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika!
4: Mighty C!
0: Ang alkaline ng vitamin C!
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula, nadayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: K5 News FM, Kampyon!

0: Ma'am Janicia, arin ang order mo nga pork chop, spare ribs kag ground pork. Kag i-deliver na mo ng lechon baboy, kag lechon baka nga order mo para sa blessing sa inyo balay. Kag matagman ako sa another lechon nga baboy nga libre.
1: Ba, ha? Ay, abaw libre? Ay, abaw Henry, hindi na. Uy, Jesus nga bata ka. Makasarang baya ako sina magbayad, nak. Oh. Ay, kay kabaluka naman si Manny. Mm, damo naman ako yung kwartang bata ko nga siman.
0: Kay balo ako. Pero hugot sa kabubuton ko ang paghatag sang libre nga lechon para sa blessing sang balay mo.
1: Ay.
0: Kag Tani. Imbitado man ako ba?
1: Ay abaw, kag naaabi hindi. Ay imbitado ka gidto. Ay kadto ka lang dito sa Sabado. Paabuton ko ikaw ha, Henry ha.

0: Kamusta, Manny? Maayokid kayo nakabakasyon ka.
1: Sirindre, ikaw gali. Ay, sa imo gali nag-order si nanay sang mga karne ka ginluto para sa blessing sang balay, sir?
0: Oh! Kag naghatag man ako sa isa ka litsyon nga baboy.
1: Buo! Nagpagamu ka pa, sir, dani wala na lang.
0: hindi naman ka mo ipansa ako na. Manny.
1: Sir?
0: Diretsuhon ko na lang ikaw, ha? Pwede ka pangaluyag kay nanay nyo?
1: Ha? Diyos ko! Sir, daw nanay mo na lang si nanay namon? Mangaluyag ka? Anay ka ba, sir? Seryoso ka, Sir Henry?
0: Atagin nyo lang ako sang tsansa nga mapakita ko sa inyo. Kung daw ano kasinsero sa akon katuyuan kay nanay ninyo.
1: Oh,
0: palangga ko siya. Kagbilib ako kung daw ano kapisan kagkabuot sang iloy ninyo.

0: naan ha, kung gulang na. Wala na kapitik ang dughan, haw.
1: But si mo na niya.
0: Bo, mga anak, ah. Alin sa magagmay, pakamukamulang ginanggin buhusan ko sa tanan ko nga panahon, pro. Sa tanan ko nga pusog. Tikaroon nga plastado naman ka mo. Basi pwede naman nga kaugalingon ko naman ang hatagan ko sa...
2: Nay, wala siyang problema. Pero nay, may dako nga problema pag hindi.
0: Ano na, haw?
2: Wala pa ka muna anal ni tatay.
0: Tinga si tatay niyo, haw? Sangit ba niya, aniya kita, aking nagupod sa kirida. Ya, okay man lang gani.
2: Oh.
0: Na ako, nagka-formal na ginalisit siya sa Indoy, pero na hindi pa pwede. Sige, ah. Kung hindi ka mo, hindi ko ka mo pagpiliton.
1: Oh, no, paano ni Nong?
0: Ay, mapatay na lang yung gali ko, sininga masinulubun.
2: Okay.
1: Nay.
2: Buni.
1: Nong?
2: Ipatawag si Sarinda. Maistorya kita sa iya.
0: Ha? Tawag ka na?
1: Sige na.
0: Ate, sige. Ako. Ipasugat ko siya sa bulig ta. Kagambalon ko siya. Gusto niyo siya maistorya. Ay, ama, oh Diyos ko. Salamat.

0: Kau mau tua mood sang palangga, kau
1: mah? Wah, mood lengguru. Masih yang buat musik linggun. Hamut duta. Dodook. Do, malaam na gid bala nga baho.
0: Johnny, sang ara pa ako sa barko, sang soltero pa ako. Antes ko magpangasawa sa asawa ko nga subong nga ato na sa langit.
1: Eh.
0: Natilawan ko na tanan nga klase sang putahe. Kagang masiling ko, ikaw ang pinakasaburoso.
1: Ma! Nugay ka da! Nugay ka da, inaatik mo ko, ha? Toon. Oo, dumahabok man ang atay ko sila sa kalipay panggaman.
0: Johnny, palangga ko gini ka.
1: Ay, bisan pa ka, nagakasalaan ko nga nanay mo o kung inigani. Tiya mo.
0: Ikaw lang ang makasabat sina Junisha. Kay ikaw ang nakabatyag sang kainit sang pagpalangga ko sa imo.
2: Chay, Junisha! Chay! Ay, Diyos ko! Ay, Diyos

0: tunawan ang hindi matunawan?
1: Max 4 Biotics.
0: Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
1: Para healthy ang tiyan.
0: Mag-Clinica Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
2: Good news!
3: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street, corner 8 Planet Street, barangay

0: Estasyon Ilawod, Pasay City, sa Kalino Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalino sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa?
1: Kag nagabaho ang kilikili?
3: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Gadragsa nga punggod.
5: DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit.
6: DTX Beauty Soap.
7: Gala o magputi.
8: DTX Beauty Soap.
9: Puro katol-katol.
10: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrid cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Extend Food Superman for Man.
13: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
12: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
14: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang unabi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
15: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
15: ang nagatinlo sa imo atay.
12: Basta tinlo ang atay.
15: Happy kanunay.
12: DTX 500.
15: Masaligan.
12: Epektibo.
15: DTX 500.
12: Mahigo ba na ang imo dugo?
15: DTX 500.
12: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
15: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
15: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
12: Nga sa masami,
15: amo naman
12: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
15: DTX 500.
12: Masalikan.
15: DTX 500.
12: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
12: D3 Bio.
15: Ang D3.
12: Yung may BCO.
15: BCO.
12: Yung may D3.
17: K5 News FM. Kampyon!

0: Ano pang ginagawa ng mata mo sa kayayunan niya to? Mga byan, sunod pag ininyo buwas sa pagmamati, ang katapusan ng bahin sa atong drama sa kahinan, kayo gid makuhaan sa pagtulunan niya ginating uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, ako ya ang urig! Ginsulat kas direksyon ni Renelia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Plotenia, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.
1: E3 Bio.
2: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamig ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500, ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500, masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix, mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Sang una yan, niwang-niwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no ang Mighty C. Kag 1 capsule 3 times after 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation, wala nagigit ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalha ang pag-ariya.
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Dali ka mga lalaw! Ay, nakapaborito natin niya ilaw!
10: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, may katap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinical Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinical Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinical Deo Fresh. Bili na sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: K5. K5 News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! My puso!
11: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
13: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4:01. Oras ginadulong sa kalawan sang Tanduay Light. Gaan nang may kasama.
14: That time check was brought to you by Tanduay Light. Gaan nang may kasama.
11: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador.
15: El Castigador.
11: Ang tinig ng bawat mamamayan.
15: El Castigador.
11: El Castigador.
15: Panik sa katotohanan.
11: At tagapagbantay sa katiwalaan. Ang tinig ng bawat mamamayan.
15: El Castigador.
11: Namastigay ng patas sa pagtatala.
15: Panik sa katotohanan.
11: At tagapagbantay sa katiwalaan.
15: El Castigador.
11: Programa na magbibigay ng patas sa pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador. El Castigador.

Mayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa isa naman kay edisyon sa pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador. Adlaw karon nga Webes, pizza 20 na kita mabiyan sa bulan sang Agosto 2026. Kumusta na sa aton mga pinalangga kag mga suki nga matag palamati sa bilog nga syudad kag probinsya sang Iloilo? Kag sumuman sa aton sini nga mga suki nga mga tag palamati. Naga-monitor live sa ilang mga transistor radio sa 88.7 sa Lilisuan sa inyong mga radio sa FM dial 88.7. Aga syempre sa aton man nga mga pinalangga kag mga suki nga mga viewers, mga followers naton sa aton sini nga mga social media accounts sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isan din man kamo nga bahin sang kalibutan, basta mailonggo, feel at home kamo diri sa K5 News FM Iloilo. Sa karon nga edisyon maabyan sa aton nga pagpangalagad, manginkaupod ninyo sa gyapon sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni K5 Enrico Sorita Jr. ini si K5 Sunny Sarabia Punay. Kutob kita alas sa 5:30 subong hapon maabyan sa pagdulong sa inyo sang labing talulupang doon nga mga balita. Sa mga balita lokal, balita nasyonal, mga dalagko nga mga developments sa aton mga balita nga ginatutukan diri sa K5 News FM Iloilo. Nangin maayo na mabyan ang aton subong panahon. Kabay pang grugin hawaman kita sang sunod-sunod nga gabi, sunod-sunod nga adlaw sang pag-inulan, no? Kag hindi lang basta-basta nga ulan, kag kwan pa abi, nag-ulan tapos mabunok pa nga pag-ulan. Kaya muna mabiyan nga medyo pila ka mga lugar naton diri, mga banwa sa probinsya sang Iloilo, kag bisan diri sa aton sa syudad sang Iloilo, ang nagbaha-baha, no? Kahapon dito sa Manuel Lucena, nasaksiyan naton mabiyan ang first time nga natabo mabiyan ang pagtaas ng tubig kun sa diin ang mga pumuluyo, no? Nagagamit na sang bangka or baruto para lang mabiyan nga hindi mabasa, no, bakod nga ang tubig. Halos taga-hawak na. So hindi na masarangan nga maubog sang kwan sang tricycle, sang tricycle or motor. Kundi kinahanglan na mabiyan ang bangka or baruto para mabiyan nga ma-transport ang aton sini nga mga kuturan, especially ang mga babayi, mga tigulang, no, kag mga kabataan, mga estudyante. Kasi syempre kun ubogon mo na, no, kun taga hawak ang tubig, pati mahigko nga daan klase sang tubig. So very kwan gid, no, delikado. Kay madamo mabiyan sa mga balatian nga pwede maangkon sa pag-ubog naton sa tubig baha. Bisan gani nga bukong-bukong lang ang tubig, no, kun tama ka itom, tama ka higko, hindi ka gani dapat mag-ubog, no. Kahit ang aton sini nga TL mabiyan, especially kun may mga opening dira, may mga pilas, amo ina ang entry point sang aton sini nga mga balatian, especially ang leptospirosis. That is why ang aton sini mabiyan nga mga city health office, ang kag iban pa nga mga health officials sa mga kabanuhanan sa probinsya sang Iloilo, kag sa aton diri sa syudad sang Iloilo sa city health office, nagapanugyan gid sa publiko, sa mga pumuluyo, nga kun nakaubog ani kamo sa tubig baha, no, hindi na kamo mag duha-duha pa, inom na dayon kamo sang prophylaxis, no, ang bulong kontra sa leptospirosis para, no, malikawan, no, nga mabiktima kamo sang leptospirosis. Kay bisan pa basta nakaubog ka sang tubig baha, no, either nga contaminated man siya o kung hindi sang leptospirosis, ang importante mabiyan nga may protection ka sa lawas mo, no.
ang ining prophylaxis amo ining nagaprotect sa aton sining lawas para nga in case nga may magsulod dira nga mga kagaw, no, especially ang leptospirosis, may ara kita mabiyan sa panagang. Kung waay ka man niya abi, kung nag-ubog ka, pero waay man abi sang kwan, sang kagaw nga nagsulod sa lawas mo, waay man ang problema, no? Ang importante na rin mabiyan nga ang purpose mo lang sa pag-inom mo sa prophylaxis. Muna eh, para nga may ara kita sa protection in case nga may ara gid man positive nga leptospirosis. Nagsulod sa imo sining lawas bangod sa pila ka mga pilas, no, nga imo diri nga imo gina angkon, no, samtang nagaubog ikaw sa tubig baha. Sa mga barangay health centers available ina ang prophylaxis. Ginapang lagtag ina nga libre, no, tuway kamo sang rason nga hindi kamo mag inom sang kontra leptospirosis. Kay libre ina mabiyan nga ginapanghatag sa mga health centers. May iban gani nga barangay nga kung hindi kaya makakadto sa kwan sa health center, sila na mismo ang nagalibot, no, kag nagapanghatag sa mga sini nga mga bulong. Kay ti syempre hindi man niya naton na hindi gid malikwan kun kaisa nga makaubog ka sa tubig. Kay syempre kun ang guwaan ang guluwaan sa imo sini nga balay, taas ang tubig. Uway ka gida sang choice. Maubog ka gid lang na, no, suksok ka sang butas kun may butas ka mo. Pero kun maay ka butas, ti ma kun ka gid ino, suksok ka chinilas pero ti ma kun man gyapon, no, ma sudlan ka man gyapon sang kagaw kagawda, no, sa imo sining lawas kun may mga pilas ikaw. So amo na, so that is why very kun gid kita, no, ang aton sining city health offices ang nag-provide sang sining bulong para maabyan nga malikaw kita sa mga balatian nga leptospirosis. Kay man diri sa aton sa siyudad sang Iloilo maabyan, according sa City Health Office, mayara na sang 21 cases sang leptospirosis ang ila sining na record. Ang leptospirosis hindi lang di basta-basta ang balatian, no, pwede kasi nga mapatay maabyan kung hindi gilayon maagapan. Kag waay kagid abis ang ideya, waay kagid kabalo, nagpa-kwan ka lang, nagpa-banjing-banjing ka lang, kaya bisan pa nga nag-ubog ka sa tubig baha. So amo na maabyan ang posible nga pagatunaan. That is why once gani basta, no, basta mag-ubog lang sa tubig baha. Kumbaga kwan na sa dayon, amo na ang imo nga sining signal na mag-inom ka sang prophylaxis. Especially sa aton sining mga mangunguma, no, nga nag-ubog sa mga talamnan, nagapananom. Bala naman kita mabayan ang mga talamnan na amugin niya ang mga ulugar man na madamo sa mga ilaga. Di ara da ang ila sini nga mga higko, mga ihi nila. Kag ini nga mga ihi nila, mga higko nga nagmalala lang dira, once nga mag magbaha, di makwal na sila makontaminate sa tubig, madala maabyan sa nagadulo nga tubig. Tiya mo na mabiyan, no, bisan pa malayo ka sa kwan sa talamnan, pwede ka man gyapon matapikan sang leptospirosis, no, kaya nagaupod ini mabiyan sa tubig sa baha, especially sa flowing water. Tiya hindi lang na sa mga talamnan, sa mga pamalay-balay pa, no, so may ara na mabiyan sang mga kwan, mga hindi gina malikawan nga may ara gina, no, sang mga contamination sang balatian nga leptospirosis, basta gani may ara sa mga pagbaha-baha. Sa piha kabayan mabiyan sa may banwa sang Tigbawan Iloilo, sa may Parara National High School, nagpatuman sila sang pagamit sa mga estudyante sang sining transparent nga bags. Ining bag bala nga bisan na kwa, no,
makit-an mo ya kung anong sulod, may makuan mo, mas maklaruhan mo ang ila sini nga mga kwada, ang mga unod sa ila sini nga bag, no, mga notebook nila, no, kag iban pa nga mga school kwan nila, mga gamit nila sa eskwela. Kag kun ando dang ila darati makita gid, no. So muna ang ginapatuman nila dito, ini kasunod maabyan sa mga insidente sa pagpanglutang sa mga burutuan. Just like sa natabo sa una dito sa may bahin sang Tacloban, kaginsundan maabyan sa Zamboanga City, no? Insidente may mga estudyante nga nagkalamatay. So para malikawan ini maabyan nga matabo sa eskulahan dira sa may Parara National High School, so gin require ang mga estudyante para nga hindi sila kapalusot da sa mga hinganiban, mga deadly weapons. So dapat ang ila sini nga gamiton nga bag is ang transparent. So, mayo man na, no? Ay ti siyempre for the safety ini sa mga estudyante. Ang importante dira ya mabyan nga may aras ang ginatawag bilang safety measure. No, nga ginapatuman ang mga brutuan, ano man ang nga pamaagi, just like sini nga pagpagamit sang transparent, so ay man ay problema siguro. Importante dire mabiyan nga may ara sang ginahimo nga tikang, may ginahimo nga lihok. Ang aton sini nga mga school authorities sang sini nga eskulahan para mabiyan nga makwan, no, malikawan ang pagluntad sang mga anuman nga mga wala ginalauman nga mga insidente, especially ining mga pagpanglutang, because nga ti sa sining nga chimpo mabiyan di naton mapaktan nga daan mo, no, ang aton sining nga mga estudyante subong bakod nga sa access bla, no, easy access sa internet, easy access sa mga online games, eh hindi naton mapaktan kung ano ang nagakalatabo sa ila dira, no, kung anong ginapanghimo nila dira. Amo na mabiyan ng mga bad influence nga nagakwa sila, nga nagaduso sila, nagatulod sila para sa paghimo sang kaangay kagkasubong sini nga mga hirikuton. So amo na mabiyan nga dapat kwan gid, no, alerto man ang aton sini nga mga eskulahan, may mga pamaagi man sila sa secure kag pamaagi sa pagpasiguro nga waay mabiyan sang malain nga matabo sa tunga sang sini nga mga insidente diri sa aton sa Pilipinas, no. Kaya hindi lang ni sa Pilipinas sana sering nasa iban nga pungsod nagakatabo man ini pag anuman ang rason sini maabyan, may mga ano na, no, may mga aral sa mga iban nga nagasiling kaga kwa na kaga confirm nga mga kaso nga ang rason kun nga nahimo ini sang pila ka mga estudyante, mga minors especially nga prone kag mahapos bala ikwan ihayluhon, mahapos sila nga maniubra. Amo na mabiyan nga ang mga violent nga mga online games ang ginalantaw mabiyan nga may dako man nga kwan, no, nga impluensya sa aton sini nga mga estudyante. Amo gani dapat sa mga kwan bla, sa mga hindi lang ni sa kwan, sa mga parents nga sa pagchikyar, no, kay siyempre kung sa balay pwede man sila mga kwan ma-check kung ano ilo sini nga mga activities dira ginahimo dira kung nagatuban sila sa cellphone. Pero sa kung sagwa sila sa balay nila, especially kung siyempre kung school hours, aaras sila sa eskulahan, base bila sa kung na bacon time nila, base kung nag-hinampang man sila, or anong banda ang ilang hinaginahimo, so hindi na kung kaisa makuan man, masundan sa ilang sininga mga parents. That is why, mumana ang isa man kadako nga contribution man sa mga eskulahan, dapat ang school man mismo, maghimo man sa mga pamaagi para nga hindi mabuyo sa paggamit sang cellphone ang mga kabataan. That is why si DepEd Secretary Sunny Anggara Mangabyan nagpahayag nga ang mga paggamit sang cellphone, no, ginabawal sa eskwelahan, no, bawal ang paggamit sang cellphone kung ara sa sulod sang classroom.
bawal ang paggamit sang cellphone kun tiun sang klase. So mo ini mabyan ang mga ginapatuman man sang DepEd, pero ti amo na gani, hindi abit tanan nga oras, hindi tanan nga tiun, no, mabantayan nato ang mga estudyante. Iban gani iga siyempre bakon sa ilab lagi na panghimo, iban nga puro panago man sila, no, hindi man magpa siyempre magpakita kita da eh, nagahampang sila da sa mga kwan, sa mga sining mga online games. Kaysa may mga pamaagi manaya bing mga estudyante kung paano sila makakwan, no, maka ma kumbaga matigayon, no, ang ila sini nga mga ginahimo, no, nga mga kung kaysa kwan man eh, na may mga hindi gid malipod abi halin pa sa unas ta subong maabyan nga may mga ara gid mga salawayon nga mga estudyante, no, iban ga atog sini ga cutting classes ga iban ga lagaw. Ang iban ga kundi din ga kaladto. So amo na mabyan, no? So hindi naton tanan nga oras na bantayan ang mga estudyante.

0: Alas sa 4:20 na aton oras ining bahin sa aton nga pagpangalagad mabyan ginadulong sa aton sang DTX coffee mix with ampalaya, chia seeds and the sugarcane extract powder para sa may mga diabetes o kung yara ka na sa borderline sa pagka-diabetiko mabyan nati siyempre limitado na ang imo sining pag kaon or pag-inom sa mga matamis no nga mga ilimnon lakip na dira mabyan ang kape nga puro kalamay pero ti siyempre gusto mo gid gihapon niya mga pe why problema no Clinical DTX coffee mix ka na lang Clinical DTX coffee mix ang pinakahirti nga kape nakakape ka na naka-detox ka pa okay. Oras natin mabiyan, Philippine Standard Time, alas 4:21. Check natin mabiyan, naka-standby si K5 Kim Kaluyo. Sa pila ka mga reports sa nga natipon sa nga patrol. Ning angot mabiyan sa naglaptang pamahog sa Tigbawan National High School. No, so padai man ginaimbestigahan ini karon sa aton sining mga kapulisan, no? Bisan diri sa ato nagakuana, no? May mga kuana, may mga nagakatabo na kasubong sini, no? I-check naton sa report ni K5 Kim Kaluyo.
1: K5 News FM Kampyon Report.
2: Nagapadayon sa karon ang investigasyon sa Tigbawan Municipal Police Station kay K5 Sunny angot diri no sa may mga nagalaktay nga information kati mayara no sa pamahog o kon security threat sa iladra nga eskwelahan sa may Tigbawan National High School no according diri sa aton siring pagpakigangot kay Police Captain Alfred Mansoy ang hepe sang Tigbawan MPS nga accordingly inayasan nga aga may isa ka na teacher o kon manunudlo nga nag-coordinate o kon nagtawag ra sa ilayang police station sa diin no at tinagpahibalo nga may isa man siya ka estudyante nga nag-inform sa iya nga may mga nagalaktang information sa mga groups of students sa pila ka mga group chats nga timayara no sang pagpamahog kay Five Son nga matabo no kun ining accordingly tinagpamahog nga may atawag na no may gina-target accordingly dira sa eskwelahan no sa may Tigbawan National High School and ginkatuan man diri or ginpatulungan sa mga kapulisan o konsang otoridad kag nangin under control man ang sitwasyon actually nagka-cause man siya sang alarm sa mga ginikanan eh, madamo kay nasang aga nagpinanawag no sa Tigbawan Municipal Police Station considering man sa mga nagkalatabo no sa iba niyang mga lugar dito sa may area sang Tacloban dito sa may area sang Sambuanga kag iba pa no nga mga kaprobinsyahanan kay K5 Sunny and accordingly iistoryahon din no sa mga police ang mga students nga tinakabaton sang information kung bala may mga screenshots kun agud ya may verify kung sinugid ya ang actual nga source no sang information kay K5 Sunny kun kay ang natabo nabi pasa-pasa na mga info for example iniistoryahan si Juan to nga tawag na may pamahog di tapos istorya naman sang isa ka estudyante sa iban nasa sa nakalabot na sa teacher kay K5 Sunny so kumbaga hindi siya bala first hand information no kag accordingly ang ining school mayara man niya sa mga stricto no ang mga security protocols just like for example no gina screen o kon mayara sa tawag na scanner no metal scanner or metal detector sa ilatag sa mga entrance and exits. Actually, ang ginapatuman nila subong dira sa may Tigbawan National High School, one entrance, one exit man siya kay para at least no ma-control no ang crowd kun ang students no nga nagasulod kwa dira ano sa eskwelahan kay K5 Sunny. Ibalo kanya tikainan no around alas 8 sang aga yun pahibalo man diri isang management no kon ining taglumalahan niya sang atigbawan NHS sa mga estudyante na temporaryo anay nga magpauli no kag mag-shift sa alternative delivery mode kon ATM kasunod man sang nasambit niya nga pagpamahog. Actually kay naging sa initial dala kay ina nga info according man diri sa kay Police Captain Mansoy kay natuya hambalya wala sang pagpamahog pero since nga tinag natautaod na nilang mga information dito na na determine nga may mga nagalapta nga impormasyon nga may pamahog kay 5 Sunny pero hindi pa ya mahibaluan kung sino gid mismo no kay pasapasa ng information unlike sa mga previous nga mga security threats no just like sa Dumangas nga may mga nagpost mismo kumbaga kay tina screenshot mismo nga amo ganay siya ang nag-post ang pagpamahog para at least no ma-coordinate pala sa Regional Anti-Cybercrime Unit o kon RACO pero subong abi no hindi pa yung malocate kun sinugid mismo ang ginalinan or source of the threat or information of threat kay K5 Sun. Yari ba lang napamatiya na ton ang kabahin diri sang pahayag ni Police Captain Alfred Mansoy ang hepe sang Tigbawan Municipal Police Station.
3: May information nga galapta regarding may threat, may maniro kuno sa sulod sa iskulahan.
2: Mm-hmm.
3: Bali gin inform ni siya si ma'am ni si ma'am sang iya nga estudyante nga amo na bla nga may information nga amo na bla nga may pamahog nga may paniro pa tabo sa iskulahan. Mm-hmm. Amo to nagtawag si ma'am sa aton pero pag meeting naton to sila kagina no sa iskulahan bali hindi manggali ni directly nga halin sa estudyante nga pamahog.
2: Mm-hmm.
3: Bali napanya lang ni nga halin man ni sa iya nga mga classmate man mga estudyante manggali. Mm-hmm. Nga amo na bla no nga may kapalaktas ang istorya.
2: Mm-hmm.
3: Amo to nga gin istorya si mamam person bala nga halin sa imo ang information nga may threat gid ang iskulahan. Bala sir, wala. Baligin forward lang sa akon. Bala sir, nga anong misis lang sa akon ni Sudyante ko. Nga muna, nga may kuno may information, kuno galapta, nga may maniro, kuno susulod sa islahan.
2: Mm-hmm. Pero may screenshot, sir, sang mga ginapasapasahan nila, sir. Ginapasapasan nila nga konvo.
3: I don't know, rito, no, sa may, ano, do, ang basta, ang pala na ito kina sa pag-imisigara ito nito, pag-istriya na ito sa mistra, bali nag-inform lang siya nga muna bla nga may info sa nga galapta sa mga estudyante nga dira man sa scholastic bawat nga may amuno matabo nga papaniro buti hindi man nila ma-identify kung sino.
2: Pero tawag na sir sang sanod siya sir nakabaton sang pamahog sir ah sang ay sang information
3: kagi nasa aga mga alas 5 sa aga amo to dayon ni Gordada siya dayon no, nag-inform sa aton mga alas city sa aga amo to nagadto. Tapos ang uli na-decide sila nga sa uli ang mga itong nagbalik pagkikita liwat nga nag-postpone na sila na nag-conduct sila emergency meeting ang mga itong nag-decide ang school nga ma-modular lang na sila klase.
2: So ang kaya
3: tungkol bitingan nila.
2: Ang info nga ni Sir Dodamo na sa mga ginpasapasahan or nagdamo na sa mga
3: yes.
2: Second hand at sa third hand yung mga info, sir.
3: Yes, ma'am. Kaya ang information pa kanina mo sa nunang yun, tatawag diri sa amon. Kununa, may nagbunan na isislahan.
2: Mm-hmm.
3: Tapos, may bomb threat.
2: Mm-hmm.
3: Tapos, ang ululihi, may bata ko nung nagakpan ko nung may nakuhaan ko nung armas. Hindi, ah, ba ko, why get, ba ko, basta magamuni, linain ang information niya gabot sa ila, why get, ba ko, why, abot ko ba ko kanina, ma'am, sige lang, ma'am, may tuka doon na ito, kundi hindi halin ng information, kiti, di ba pulip yung mga bataan mo, pero te willing man to mag-coordinate ang mga mistra, mga mistriya ka bataan ko din ang lingin ng information. Pwede, actually, halindi man sa rumahan mo. Amo to nga, hindi na itong gid makuha ng kabataan, no? Mistriya na ito, yung sinugid niya ang gundi niya ng halin sa information. Nga nag-luntad.
2: Pero inyo, yung mon, sir, bali istriya ko yun yung mga bata or ma-coordinate man ka mo, sir, alongside, sir, sa RACO or sa inyo, mga concerns sir, ng office.
3: Bali, kwan naman, no? Makoordinate kita na isa recordinate naman kita sa lahan. Pag karoon ko ma-identify ni mga bata ni kung may day, kung gigit niya ang direct information na nagalin. Kaya ti, amur na siguro, no? Kaya ti, wala pa man ato nakita kayo bitin siya, no? Kung mga screenshots, messenger, wala mo. Wala sang may nakita kita dito, eh. information lang tong ginatag sa Mistra be. Nga muna bla nga may threat nga may information nga galagaw sa ilang sa masjante nga amuna ko no may paniro matabo ka priya sa bongga.
4: Ah, so do may copycat nga amo na subong sir no.
3: Oo, gani. Oo, to trending bla, hindi naman amo ni nga si Dinte mo makita sa iban nga mga report sa iban nga region may amo maningan tabo mo do gina trending man nila na tabo bla after sa natabo sang subongga do ginimo na nila do mudos na labla nga may pamawag nga muna, may masunod nga muna. Na,
4: galing kay Tesinio, sir, bilang part sa protocol, kinanglan nyo, gito yung
3: nalagin. O, amo to ka na yung explain ko kay Ma'am Kagina, no? Bisan unverified na ang report, Ma'am. Gusto ya ko itong ina, nakabaton sa information, bako Ma'am. Bisan unverified na, pero hindi natin patigi granted. Dapat sundo natin gapon ang proseso. Sundo natin, i-assist natin ang security assessment natin di Justice Land. Identify natin kung di inihalin ang information para at least ma-address natin na Shirley kay budlay karon nga matabo na kagiging take for granted lang natin mabalik man na sa atin amo tong ginaging istorya okay, pero hindi lang natin na naiambal nga spread out tayo nga mag-create ka-panic sa kagiging ginikanan hindi na nag-panic iti amo ng istorya na luwa rito sa dyan nakibot mamigan eh nung damo sa mga nanay katawag sa amon sa nanay nga sa abroad nga sir kapatahan amon hindi pa puli aw true nga amuni may bag threat ko noon sa Tigbawan Municipal sa Tigbawan National High School ang bago mang uway ma'am negative hindi ka mo magpagabalaka kay under control ang situation nag-coordinate kami sa mga agencies kiti kung sino ni giman din halin giman information kasi unang langol lang ni sa mga bataan tapos yung spread out nila
4: pero kamusta na da sir ang security protocol sir sang school sir antes kada magsulod dabi
3: actually ma'am since ang pagtabo sa may mga previous pa no
4: mga Tacloban to sir
3: oh Tacloban actually dira sa may Isulan amo na nag no nag kanda kami sa empowerment training sa Isulan no especially sa may mga senior kag senior high school kasi usually sa mga senior high school ang gakumit din man sang amo ni mo eh, may buot-buot na sila gawa no pag dito nag pagita kasi aton ka pulisan bawal man dito sa Solos Isulan especially may armas no unless kung may threat din man sa sulod sang Isulan. Pero ti, ang instruction nato dito, kaya ti, ang mga Isulan, may mga security personnel man sila gali.
4: Oo, oh, may guardia.
3: Oo, ti, amo to nga, ang pa nato, nga, hindi lang nato, kay, it makes iban nga bata, may embaras mo.
4: Pero may scanner na dahil sila, sir. May scanner, ang test masulod.
3: Yes, amo to yung recommend nato sa ila, no? Oo, may ara man sila, no? Pero ti, ang iban, wala ka function, ti, ang bako, at least, bisan wala na ka function, may pagtaap ang kabataan na makita nila nga may ara metal scanner di dyan sa antes ka magsulod sa Islahan.
4: Oo, pero tawag na sir do sa Parara, sir, nga Tigbawan, nga eskwelahan do may transparent ilang bag. Dara sir, sa nanotice nyo, sir, anong ilagay na implementa, sir?
3: Bali, tindi-tindi man sa regulation sa principal, sa head office sila, no? Dipindi man sila. Kaya dito, nakasulod kami dito during pag-unified ng one amon dito sa legal. Tiyang ilan dito ginalantaw man sa security dito ang gasulod ng mga bag dito no sa mga estudyante. Pagkatapos ang implement nila dito one entrance one exit no pag tinto sa bagay duwa dito ang kano duwa ang gate dito pero ginimplement nila one entrance one exit para hindi nga ma-kwan ang security gawa kaya makontrol ang pagsulod sa mga tao.
4: Oo, ate, sige. Sige, Sir Mansoy. Thank you, good sir.
2: Si Police Captain Alfred Mansoy, ang hepe sa Tigbawan Municipal Police Station. So, it will take time pa kasi since ka holiday man nga daan at was at itawag na no nag-coordinate naman sila sa teachers nga mangin bridge kumbaga no nga maka wa sa information aton sa nga mga otoridad sa mga estudyante no kon learners nga ti nakalabot sa ilaya no ang ining mga istorya o kon mga information nga ti mayara sang pamahog sa eskwelahan kay K5 Sunny.
0: Sige. So madamong salamat lucky K5 Kim.
2: Upod sa patrol si K5 Makoy SP Umalay berwi nagapamati dira sa aton K5 Sun dira sa may area sang La Paz si Mami Immaculate kag si Sir Cliff Acosta upod man dira no sa aton siring nga mga suki nga tagpalamati dira sa may Rizal Alapu si Mamay Mai Ma'am Kaykay si Ma'am Veronica dira sa kay Titaran na mapa sa Decamay K5 Sun and of course sa mga listeners man aton dira sa small market. sa Barangay Simon Ledesma ka K5 Sunny dira sa may store sa Ramon store kag dira no sa pila ka mga vendors o kon manugbaligya kag sa pamilya manaay ay Ma'am Antonina and Sir Ricky. Ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko kag Galingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: K5 News FM Kampiyon Report. El Castigador.
0: Madamo salamat ta K5 Kim Caluyo direkta sa Patrol Mabian sa gindulong report. O angot sa sining allege no pamahog sa may Tigbawa National High School. Kasunod man sa mga insidente sa mga pagpanglutang sa pila ka bahin diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Oras naton Philippine Standard Time alas 4:35, dugang sinima byan nga mga balita kag mga informasyon. Aton na hibalon dugang makaligid ang pila naton kay importante nga mga pahibalo. Standby.
1: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
6: Mabakas, mga butika.
1: D3 Bio.
7: Ako si Borges. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
1: Mabakas, mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis Whoa. TDX 500!
8: This is presented to you by Aeon Group of Companies. From building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Aeon is there, innovating for a brighter tomorrow. Because at Aeon, we make life better.
1: Nagapalandulong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga uno. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo. Sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar kami. Yara, inigali, gasang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
6: Mabakas mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabakas mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. Na week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C!
6: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C!
6: Mabaka sa mga butika.
13: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
14: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Prebiote. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
15: Good news!
14: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
16: Libre? Libre!
14: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, gabasa na naman?
17: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa?
17: Nagabaho ang kilikili?
19: Mag-Clinica Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinica Deo Fresh.
18: Nagabasa na naman balaga.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinica Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Kadaragsa nga punggot,
21: DTX Beauty Soap.
22: Magaspang mapanit,
23: DTX Beauty Soap.
24: Gala o magputi,
25: DTX Beauty Soap.
26: Puro katul-katul,
27: DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
28: Bakal na sa mga butika.
14: X10 Food Superman
29: Man. Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
14: X10 Food Superman for Man.
30: Cheers sa barkada nating
31: Night Shift, OT,
32: Breadwinner.
30: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap yun namin. Suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: X10 Food Supplement for Men.
33: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
14: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
34: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tayo.
34: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
34: Ang may mataas nga anti
14: nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay.
34: Basta tinlo ang atay.
14: Happy kanunay.
34: DTX 500.
14: Masaligan.
34: Epektibo.
14: DTX 500.
34: Mahigo bala ang imo dugo?
14: DTX 500.
34: Masamit ka bala ang gina-allergy?
14: DTX 500.
34: Ang DTX 500.
14: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
34: Nga sa masami,
14: amo naman
34: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
14: DTX 500.
34: Masaligan.
14: DTX 500. E3 Bio.
34: With Physio.
35: Ako si Boy Fidel, isang ka health research kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
14: D3 Bio, ang D3
35: yung may Physio,
14: ang Physio
35: yung may D3.
14: D3 Bio,
35: D3 Bio.
36: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang pamilsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
14: D3 Bio,
35: ang D3 Bio
14: yung may Physio,
35: ang Physio
14: yung may D3.
35: Mga butka.

suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
3: Oras alas 4:45 Philippine Standard Time.
4: El Castigador.
3: Padayon kita mabyan sa aton sining nga pagpangalagad sa aton palatuntunan El Castigador. Sa aton mga tagpalamati. Pabaskuga ang inyo immune system kontra sa mga balatian. Magtumar adlaw-adlaw sang Mighty C, alkaline-based nga vitamin C. Wala sang hapdisat yan, gani pwede gid magtumar bisan wala sang kinan-an. Mighty C, labing agin pabaskog ini para mas protektado kita kontra sa mga balatian. Kag nagabulig man ini sa aton nga heart health, agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis gani bisan may edad na, hubin gihapon ang itsura. Mighty C, kung gusto nyo mangin healthy, mag Mighty C. Check nato na ni Mabian ang pinakaulihing lakas sa aton sining panahon. Upod naton si Sir Rolly Quinca sang Pag-asa Iloilo sa latest weather update. Pag-asa, maayong hapon, please come in.
5: Yes sir, maayong hapon sir. Kag sa aton man yung mga pagpalamati. Amo naton latest weather update sa tubong adlaw, August 20, year 2026. Sa karon nangin low pressure area na lang na among si Bagyong Neneng. Kaguli nato ni siya na siplataan yara sa kalayon nga 460 kilometers north of Itbayat, Batanes. Posible ni siya magwa sa atong Philippine Area of Responsibility sa subong hapon or kagabi. Samtang may isang mangkita kabagyo nga ginamonitor sa guwas ang aton PAR, amo ni siyang may international name nga Sodel. So uli nato ni siya na siplataan 2,745 kilometers sa east of Eastern Visayas. So may maximum sustained wind din siyang 75 kilometers per hour malapit sa sentro, kagasin na sa pagmadlo sa galabot up to 90 kilometers per hour. Nag-uulag din siya north-northwestward sa kadisigon ng 15 kilometers per hour. Wala man din siya sang direktang epekto diri sa aton no, sa Western Visayas, samtang southwest monsoon nag-epekto sa Luzon. Bangod wala ka epekto ining southwest monsoon diri sa aton sa Western Visayas. So generally, maka-experience sa kita sa maayong panahon. Pwera na lang sa mga isolated ng mga pagulan-ulan, pagpangilat panag-uob, dalas ng mga localized thunderstorm. Kasarangan.

0: sa pungsod naton. So, may chance ni si sir nga magsulod sa aton par ining sa tropical storm Sudil?
1: Well, possible, sir, no, wala natong ginaroled out ang pagsipang-posibilidad. Kaya doon ang senaryo ang nalantaw natin, sir, no? Posible nga magsulod siya sa atong par, pero ara lang siya sa may boundary, no? Sa may almost sa par line lang natin. Kaga ang isa naman is totally hindi na din siya magsulod, no? So, ang sure lang natin da is manubuan ang chance nga maglandfall pa siya sa atong nga pungsod. Pangambalantayan natin, sir, is ang southwest monsoon or habagat, no? Nga posible niya pag enhance, no, sa masunod yung mga inadlaw.
0: I see, oh. So anyway, ti subong malayo pa siya sa atong or para sa sagwa sa atong sininga par, more or less mga kon magsulod gid man siya, no, mag sa nasrimo sa boundary, mga ano nga adlaw ni siya, sir, palapit diri sa atong mga par.
1: Possibly, sir, possible by Monday or Tuesday, no, man pag palapit niya sa aton nga northeast boundary sa aton par.
0: Pero subong kay nakagwa naman ining si ang nangin LPE na nga sinining, so why na sa why naman siya sang kwan, no, direct nga effect diri sa aton kag ang aton subong yang nag-epekto na lang amo ini ang southwest monsoon kag ang habagat, may mga pagdala gihapon ini nga mga pag-ulan-ulan diri sa aton.
1: Yes, sir. So sa gihapon, even though naginaining southwest monsoon sa aton, but may mga isolated lang man ta sa gihapon, sir, mga ginaexpectar, pero mga localized thunderstorm lang man ni sila, sir.
0: Kag sa sunod ng mga adlaw, daw medyo maka ako na kita, no, maka experience na kita sang daw manami naman nga chimpo, sir, Rule.
1: Yes, sir. So actually subong kagabihon naton, may kaga until weekend possible, sir, nga mangin na maayo pa aton panahon. But wala na, sir, nakadepende abi na sa dalagan sang LPA nga si Bagyo or sa Bagyo nga si Bagyong Saudel, no. So kung mas dasig ang paghulag niya kag pagpalapit niya sa aton, so possibly mas mapadasig man ang paggalom-galom naton kag mangin maulanon kita tungod sa habagat. But if ever, sir, nga magpalayo ini siya sa aton, no, kag hindi na gid totally magpalapit sa aton, so maga pa dayon ining maayong panahon naton.
0: Sige. Madamang salamat, Sir Rolik Cuenca, sa nga pag-asa Iloilo.
1: Yes, sir, thank you kag maayong hapon.
2: El Castigador.
0: So nabatian mabiyan si Mr. Role Cuenca sang pag-asa Iloilo sa latest weather update naton. Kay ang balantayan naton subong amo ining tropical storm nga may international name nga Saudel, no? Ara pa subong sa guwas naton sini nga Philippine Area of Responsibility, why pa ini siya sang direct effect, no? Ang diri sa ato sa Pilipinas. Pero kung magpalapit pag ini siya diri sa aton, may posibilidad man nga i-enhance niya man ang southwest monsoon kag maka-experience siya naman kitaliwat, no, sang mga mabaskog hangin kag pag-ulan. Pero sa sunod pa na, no, either sa Domingo or sa Lunes nga adlaw. So pero subong iya nga mga tinuyon hasta sa kwan manami nato sining chimpo, no, kag kabay pa, no, nga magsigi-sigi ini eh para mabiyan nga makapahuway man kita sa ginatawag naton nga nagya naton nga pag-ulan-ulan kag pagbaha-baha, no, diri sa aton sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Oras naton mabiyan Philippine Standard Time alas 4:51. Speaking of baha-baha, tindri sa aton sa siyudad sang Iloilo maabyan. Kahit daw halos tuig-tuig naman lang, basta mag-ulan, kag mag-baskog ang dalo-do sang kwan, sang tubig. Hindi gid malikawan nga nagataas ang tubig diri sa aton. So ang City Engineer's Office, after nga subong tinagnamin ang chimpo, ginatinguan na nila nga tumuron ang iban pagid maabyan nga posible mga kabangdanan sang mga pagbaha-baha diri sa aton sa siyudad. So, siyempre, ang number one, gidra mabiyan ang rason, amo ang aton sinimabiyan nga wala sistema, no? Wala sistema nga drainage system. May drainage kita, may mga drainage sa kanals kita, pero ang bot daw ay isang kwanbla, no? Daw ay isang pulos, because nga ti gabaha man kita gihapon, meaning, may mga problema, no? Kung ano yung mga problema, so very, kwa naman na siguro, either nga mga hindi manami nga mga sitwasyon, may mga basura, may mga baradira, nga wa ay nagkuan, wa ay nag

0: gana. Yan mo na mabiyan nga nagatuga. So kabay pa nga samtang mainit ang ato sini nga chimpo, manami ang ato sini nga chimpo, makuha naman na, no? Ma-address ini sa ato sini nga city engineer's office para nga kung may mga kuan man dira, may mga barabara sa mga canals naton, drainage systems naton, o pang kuno niya nga daan, pang diklag nga daan, no? Samtang maayo pang chimpo, no? Kay base sa masunod yung simana, mag-ulan-ulan na naman, no? Kay ti mag-epekto naman ni ang si Saudel, no? Diri sa aton, makuha naman kita, no? Mamroblima na naman kita. Madamo kita sa mga drainage system nga ginapang-ubra. Sa mga dalano naton, may mga ginapang kutkot sa higad sang dalan, ginapadalma, ginapadaluman. Concrete nga kanal para mabiyan nga mangin maayo ang ilig sang tubig. Pero daw amo man gyapon, no? Ugaling ti maayo manigani kay bisan paano, bisan nagataas ang tubig, pero daw madasig naman lang ang pag-subside, no? Sa pila ka area diri sa aton, sa siyudad sang Iloilo, no? Unlike sang una, ang daw kadugay, gidaya mag-kwan, no? Magkulpa ang tubig. Just like dira sa may kwan, sa may kwan blas at ubang sang Manduriao Cemetery, no? Sa may Happy Homes. O, dira ang area na mga biyan na manubuin na ang area. Kaya kung mag-tudo ang ulan, nag-taas na da ang tubig. So, may ginhimo na da ang kwan, no? Drainage sa higad sang karsada. Sa una, sang waay pa ina, daw inadlaw do pila ka simana ang tiners ng tubig, no? Tapos nang ulan, way nag-ulan, mainit ng chimpo, pero taas gyapon ng tubig. Mga 3 to 4 days antes mabiyan mag-nubo, mag-subside ang tubig. Pero subong, mayo man, no? Kaya bisa nagkataas ng tubig, pero kung mag-untat ng ulan, pagkasunod nga, pagkaaga mismo, nag-subside ng tubig, why na dayon sang tubig sa dalan? So, amo na ang maayo lang, no? Pero mas nami kita ni ibang akong bisan nag-ulan, sige ulan, why na nag-taas ng tubig, no? Sige-sige ang ilig. Amo na taning nami, gid. Ugali kiti, amo na, no? Amo pa nakaroon ang tumuron. Kung ano, gid, no? Ang rason kun nga, while nag-sige-sige ang ulan, nag-taas gid ang tubig, no? But sa ringon, why nag-flow sang diretso, sang sige-sige ang mga tubig kay man may problema mga byan. Kung ano yung problema, amo na ang dapat nga tumuron kag sulbaron, no? So aton sini nga mga officials, especially sa city engineer's office. Oras naton mabiyan, Philippine Standard Time, alas 4:56. Magbalik kita mabiyan sa ibang pagid naton ng mga balita. Makaligid ang dugang pagid naton ng mga pahibalo. Standby, balikay kita sa dili gid lamang madugay.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! My puso!
3: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TTX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TTX 500 ka na!
4: Mag-TTX 500!
5: Ang may powerful compounds!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: TTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis TTX 500!
6: Istoryahan takon ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil? Kag paano malikawan?
7: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan ng edad. Kun nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sa GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa ilalom mismo sang skin layer. Pero kun pala inom ka DTX 500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag indi lang amo niya, damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
8: DTX 500.
9: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
6: Sang nag-inom ka DTX 500. Dili na lang subong imong sugar.
9: Tigi ka nami isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
8: gitu. DTX 500.
10: Para sa matinlo nga dugo.
11: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tay.
13: DTX 500.
14: Ang DTX 500
15: ang may mataas nga antioxidant.
16: Nga amo naman
17: ang nagatinlo sang imo atay.
18: Basta tinlo nga tay.
19: Happy kanunay.
20: DTX 500.
21: Masaligan.
22: Epektibo.
23: DTX 500.
6: Seryoso bala ini nga klase sang balati ang Dr. Ramil?
7: Hindi gid man Sir GP ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame gahubag, no? Kag nagadugo dere makabulig dako Sir GP ang gitawag nato nga power combination. Di wala naman iban ka power nga combination DTX 500 kag Mighty C man lang. Remember nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre ang Mighty C nagapabakod sang iyang structure sang blood vessels gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
6: Ang IgA vasculitis gali Dr. Ramil ang nagakause man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
7: Hindi lamang ina nga problema ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
6: Oy.
7: Kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sang mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kagkalabanan Sir GP sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant
6: ka. Baong budlay?
7: Tingala ka lang daw kahilti pa man sang kidneys mo, maba man ang imo nga creatinine o nubo man, wala man protein ang ihi mo or normal man ang imo nga blood pressure, hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI, wala man kagin kidney stones. Natubuan ka lang sang mapula nga rasis sa tiil kag paa, guba dayon ang imo nga kidneys.
24: DTX 500.
25: Nagapalang durum pala ang imo panulukan.
26: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
27: Masami nagkapangihi.
28: Masami ginauha.
29: Si may diabetes ka na.
30: DTX 500 na.
31: Ang DTX 500
32: ang may powerful compound
33: nga nagapanubo
34: sang imo blood sugar.
35: DTX 500
36: garantisado.
37: DTX 500
38: mataas pala ang imo blood sugar.
39: DTX 500
40: ikaw pala
41: ang may diabetes.
42: DTX 500
43: ang DTX 500
44: ang may powerful compound
45: nga nagapanubo
46: kag kontrolar
47: sang imo blood sugar.
48: DTX 500
49: masaligan
50: epektibo.
51: DTX 500
6: abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan Dr. Ramil?
7: Actually mabudla ang pagdeterminar sa causative factor sang inoculation line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tip dust, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response sang immune system. Dako ang mabulig sang DTX 500 kag Mighty C. Agud malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang balatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag Mighty C para malikaw ka sa mga amuni nga mga balatian kag iban pa nga mga balatian.
52: Nagapalang durum pala ang imo panulukan.
53: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
54: Masami nagkapangihi.
55: Masami ginauha.
56: Si may diabetes ka na.
57: DTX 500 na.
58: Ang DTX 500
59: ang may powerful compound
60: nga nagapanubo
61: sang imo blood sugar.
62: DTX 500
63: garantisado.
64: DTX 500.
65: DTX 500
66: health alert with Dr.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Pinakabarato nga data
2: sa Shopee. May 10% off pa para sa tanan.
3: Supply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
4: Probiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Probiotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Probiotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
4: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre? Libre!
4: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Myanaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myanaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
7: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
8: Kaya subukan ninyo.
7: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Available now.
9: Cheers sa barkada nating
10: Night Shift, OT, Breadwinner.
9: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
11: Drink responsibly.
9: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
11: Drink responsibly.
12: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
12: DTX Beauty Soap.
14: Pabakan sa mga butika.
12: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
16: So una,
15: problem. Magid ako sa akong body odor.
16: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
15: Pero subong.
16: Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
15: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
16: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap.
14: Pabakas sa mga butika.
17: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
19: Extend food supplement for men.
20: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend food supplement for men, intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend food supplement for men.
19: Extend food supplement for men. Para sa matinlong nga dugo.
21: DTX 500.
19: Para sa healthy gatay.
21: DTX 500.
5: ang GTX 500
6: ang may mataas ka antioxidant nga amo naman ang nagatindlo sa imo atay.
5: Basta tindlo ang atay,
6: happy kanunay.
5: GTX 500
6: masaligan,
5: epektibo.
6: GTX 500
5: mataas pala ang imo blood sugar.
6: GTX 500
5: ikaw ba na ang may diabetes?
6: GTX 500
5: ang GTX 500
6: ang may powerful compounds
5: nga nagapanubo
6: kag kontrolar
5: sa imo blood sugar.
6: GTX 500
5: masaligan,
6: epektibo.
5: GTX 500.
14: This is presented to you by Aeon Group of Companies, from building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Aeon is there, innovating for a brighter tomorrow. Because at Aeon, we make life better.
21: E3 Bio with Physio.
22: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
21: D3 Bio, ang D3.
22: Yung may Physio.
21: Ang Physio.
22: Yung may D3.
21: D3 Bio.
23: Mabakal sa mga butika.
21: D3 Bio.
24: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
25: Nga pamati, kita ko sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro mabalita. Ako dali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
24: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
26: Wow, my puso.
27: K5.
28: K5
27: News FM.
28: K5
27: News FM. Championing the lives of the Filipino.
29: Wow, my puso.
30: Oras mga kaki-5, Philippine Standard Time, alas 5:09. Oras, ginadulong naman sa inyo sa kaluwaan sa Klinika D3 Bio. Para sa mga nagabalik-balik ang hilana, tubo si Puntrang Kaso, mag D3 Bio. Ang D3 nga may virgin coconut oil para inimabyan sa aton sininga mga kauturan, no? Nga permi lang nagabalik-balik ang mga ubo, sipon, trangkaso, hilana at kaiban pa nga mga balatian, viral man o kon bacterial. So mas manami nga nagainom kita sa Klinika D3 Bio para nga madasig ang aton nga pag-ayo. Klinika D3 Bio, the natural antibacterial kag antiviral.
31: El Castigador.
30: Pabalik mabiyan sa aton sininga pagpangalagad sa paratuntunan, El Castigador. Now, sa aton sininga mga tagpalamati, no, sa maabot nga Agosto 25, August 25, may paghihwaton nga nationwide school safety drill, no, sa pagpanguna sa Department of Education. Ini may katanan maabyan sa natabo nga pagpanglutang sa sulod sang eskulahan dito sa Zamboanga City, no? Ang estudyante ang suspect, estudyante kaga ang napatay sa man kay estudyante. So para malikawan maabyan ang masulit ang kasubong sini nga mga insidente, ang DepEd mismo magapatigayon sang dululungan, no? Ang school safety drill sa maabot nga August 25. So katuyon sini mabyan nga labi pa nga pabaskugon, no, ang security kagilayon nga mga gilayon nga matap na ang anuman nga mga insidente or kalakasan sa mga bulutuan, no, kun madumduman na ginpahayag ni Palace Police Officer Claire Castro nga bangod sa nasambit nga insidente, luyag hibaloon sa aton sini nga gobyerno nga kun bala, no, ano ka epektibo ang security situation kag ano ang mga ginapatuman nga mga security measures sa mga eskwelahan. Kag diri mahibuluan ko na ano ang mga dapat nga himuon, ano ang mga dapat i-implementar, no, nga mga security measures para mabiyan malikawan ang ining mga insidente, no. Kag of course ang gobyerno handa man nga maghatag sang dugang pundo para nga mapabaskog pa ang security operations sa aton sini nga mga eskwelahan. So may mga schools kita maabyan nga may ara na sila nga napahamtang na nga mga security measures, no. May ara na daan nga mga security may mga security guards, tapos may mga CCTV cameras, may mga scanner, no, para nga kung may magsulod lang ang mga estudyante, no, gina-check nila para mabiyan mabalaan kung may mga ano sila, no, may mga deadly weapons nga dala, no, sa ila sini nga pagsulod sa eskwelahan. So magluwas sina mabiyan ano pag ang iban, no, nga posible himuon para nga mas klaro kag mas mapabaskog ang pag-monitor sa hulag sa mga estudyante. No, parang waay sa may makalusot nga anuman nga mga kontrabando sa sulod sang eskwelahan. Si amo na no sa bahin sang Parara National High School sa Tigbawan, no. Isaya sa mga pamaagi nga ilang abyan nga ginapatuman subong amoy ang pagpagamit sang kwan sang transparent no nga bag sa mga estudyante, no? Para nga klaro nga makit-an no sang gwardiya sa eskwelahan ang unod sa ilang sining mga bag, no, para nga waay sang makalusot nga anuman nga mga hinga ni bandera, kutsilyo, pusil or ano ba ano pa no nga mga deadly weapons mga kakifay. So kumbaga may mga kwana, may mga pamaagi ang tagsa-tagsa ka mga school administration or school authorities kun paano yan nila ipatuman no nga mas mapabaskog ang seguridad sa ila sining eskwelahan kag para sa safety sang ila sining nga mga sa ila sini nga mga estudyante, no. So depende, no, sa school authorities, no, kasi siyempre ara naman may gwardiya naman, may mga scanner naman, may CCTV pagid, no. Pero te ano pagid, no, magluwas dira ano pagid ang pwede mahimo nga para nga mas mapasangkad pagid, no, ang seguridad sang eskwelahan kag para nga masiguro ang safety sa mga estudyante. So dapat amo na, no, maminsal ang aton sini nga mga hindi lang gani ang mga natungdan ng eskwelahan. Ako di bilog nga kwa, no, nga ahensya, no, sang DepEd para nga isa na lang ka pagpatuman sa tanan nga mga eskwelahan, no, para palarihos alalangay kag para mabiyan nga sure, no, nga aton sini nga mga estudyante malikawan ang kasubong sini nga insidente, no, nga matabo sa palaaboton. Kagate siyempre inaya sa schools, no, sa sulod sang eskwelahan. How about sa kung makaguan ng mga estudyante, no? Ito siyempre madamo sa mga factors, madamo sa mga posible mga influensya nga nagatulod sa mga estudyante sa paghimo sina sa sina nga mga bagay. Base hindi lang nila paghimuon sa sulod lang sa eskwelahan, no? Base ibla sa gwa himuon man nila, no? Kaya muna ang kinahanglan sa gihapon maabyan ang pagtutok man sa mga activities mismo sa mga estudyante sa gwa sa eskwelahan kag including ang ila sini nga paggamit sang sa cellphone kag pag-access sang mga kwan mga naglain-lain nga sites nga posible may ara mabiyan sang impluwensya nga malain sa ila sini mabiyan, no, kasi siyempre ang for example sa mga online games nga ini, no, ang ining number one ng example gid ining Roblox, no, kun sa dinti may amo ini mabiyan ang gina isa sa mga ginalantaw kag ginapahayag nga daw kwan daw may malain, no, kag indi man nami nga impluwensya nga ginahimo sa mga kabataan. That is why gina discourage ang mga estudyante sa pagkuan, no, sa paghampang sina nga klase sang online game. At the same time, di siyempre hindi nato na sila mabantayan all the time. Ano naman yung himuon sa gobyerno naton para nga mauntat ina nga klase sang online game. So dapat i-kuan na siya, i-ban, no, diri sa aton sa Pilipinas. Kag kun ano na kun paano ina himuon, di amo na lang paminsaron sa aton sida nga kuan, eh, no, nga mga otoridad naton sa gobyerno including ang aton sini nga mga mamalidha, ang aton sini mabiyan nga mga legislators, maghimo sila da sa mga layi kung para paano na nga hindi magkuan, hindi ma-access dali-dali sa aton sini nga mga kabataan especially sa mga minors ang ini nga mga violent nga mga hampang sa cellphone mga ka-K5. Sa pihak nga bahin, update mabiyan sa sining controversial nga mga kaso, no, issue sa flood control controversy. E, matapos nga gininvestigaran, no, gininvestigaran tapos may mga natumod nga mga mastermind sa anomalya. Dagisa mabiyan sa mga ginatudlo ng mga sang mga pila ka mga nagwa ng mga witnesses si former House Speaker Martin Romualdez. No? Dagisa drama biyan sa nagatudlo kay former Speaker Romualdez amo ining si Orly Gutisa. Si Orly Gutisa, former security aide ni anay Congressman Saldicu. Kag siya ni mabiyan naghambal nga sunod sa iya nga nag-deliver siya sang minalita nga kwarta kay former Speaker Martin Romualdez. Pero subong nagwa mabiyan nga ini siya ang nagbutig kay sa karon mabiyan na nag-recant ini siya sa yasining nga statement. Ginbawi niya ang yasining nga nauna nga pahayag nga nagdulong siya sang minalita nga kwarta kay Romualdez. Sambal niya hindi matuod, napilitan lang siya kay gintanyagan siya sang kwarta, no, kag scholarship para sa ni kabataan para lamang itudlo si House Speaker Romualdez nga amo ang mastermind sa mga flood control anomalies kag dulungan niya sang minalita nga kwarta. Yambal ni Gutisa ang yara sa likod sang iya sini mabiyan nga statement. Amo sanday Senador Rodante Marcolita kag si anay anak kalusugan party list representative Mike Defensor. Nga subong ining si Rodante Marcolita kag si Defensor pareho na karon nga napriso. Kag kun madumduman naton maabyan nga ini si Orly Gutisa sang nag-service siya bilang surprise witness sa ginpatigayon nga Blue Ribbon Committee hearing nga ginapamunuan sa to ni Marcolita maabyan sa Senado. Samtang nag-kwan siya, nag-basa sa iya sining kwan nga affidavit. Kasi ang ining affidavit, sambal niya, nahanda na mo, prepared na. But sa ringon, hindi siya naghimo. Kag nagpirma na lang siya, no? So, but sa ringon, himo-himo ang iya sining affidavit. Kasi ang sa likod sinima abyan, no? Amos sunod sa iya si Defensor kag si Marcolita. That is why madamo sang nagululuwa nagaligad sa hearing ni sang Senate Blue Ribbon Committee nga si Gutisa samtang gina basa niya kag ginasaysay niya ang iyang sininga ang affidavit nga iya ginbasa nga hindi man siya ang nagubra. Eh, klaro mabiyan daw hindi gid man siya ang nagsulat kag naghimo sang affidavit. Kaya ginatudluan pa siya ni Marcolita daw nakabalo pa si Marcolita sang sa iya. Kaya mo to hamba si Banbaw nag may script ang ila sini nga ginhimo no nga investigasyon pag gwa ni Orly Gutisa. Why siya kabalo, hindi siya hindi niya kwan, hindi niya sa ulo kag hindi niya mahibaluan kung ano ang yasining kung ano gito matuod no nga natabo sa ginapahayag nga pag deliver niya sang minalita nga kwarta. Kay man kung ikaw ya mismo maabyan ang naghimo sang affidavit kag nakabalo ka kung ano gid ang natabo, bisan pa kay on pa kulbon pa anon ka pahigdaon no patindugon, amo man gihapon ay mo sining nga mangin statement hindi na ya magbag-o. Kay manti kabalo ka mo kun anong natabo kag kun anong nagkalatabo. So ti iya mabyan na number one, hindi siya ka sa ulo, hindi siya ka hindi siya freebie kay sining nga ginhimo nga affidavit. So ti amo na gani hindi siya ang naghimo kag sunod sa iya hindi matuod nga nag-deliver siya sang kwarta kay House Speaker Martin Romualdez. Pero despite sini mabiyan hambal sang di sang ombudsman bisan pa nga nagrecant si Gutisa sa iya sining nauna nga statement, but siga po na hindi iya nagapabilin nga kwan gyapon no subject gyapon or maginakabig gyapon si House Speaker, former House Speaker Romualdez no nga may kahilabtanan sa flood control. No, it doesn't mean nga kung naman siya, no? Clear na siya. Hambal sa ombudsman, may 28 pa ka mga witness kontra kay Romualdez. Pero ang pamangkot, ining mga witness bala, Basi kun mag o man ila sini nga panindugan o ila sini nga mangin statement. Kasi nag-withdraw na si Gutisa basi kun na amo nang himuon nila. Pero ti tanon pa nato no. Kay kun matuod ang ila sini nga sa partya nila sining 28 so kadugang pa nga mga witnesses kun matuod yang ila sini nga mga pahayag ti tindugan man yan nila pero kun hindi basi may posibilidad man no nga mag badiskad man sila or mag recant man sila sa ila sini nga mga statement kay una na gani nagrecant atong kwanblah no ang mga malita boys ang 18 ginatawag nila nga 18 na malita boys kay may mga nagrecant na to una apat ka mga sa 18 apat ang nagbawi man tapos naging nagapangatubang ini sila mabiyan sa mga sampaw-sampaw nga kaso at yambal nila gin kwan man sila no gin gamit man sila gin tanyagan sang kwarta kag para mabiyan nga makapangabuhi sila sang masulhay no so ang kwarta no ang ginhatag sa ila kabaylo sang pagtudlo sa mga personalidad nga ila sina ginaangot sa manumulya nga flood control projects na suno sa ila nagginadulungan nila sang mali-malita or minalita nga kwarta. Oras naton Philippine Standard Time alas 5:24. Standby mga byan, dugay-dugay, magasulod na ang aton mga pagbalita sa D3Bio Afternoon Newscast. Nagpasalamat din kita sa inyong pag-upod kag pag-ibahin sa aton sining palatuntunan El Castigador. Karon nga adlaw mga byan sang Webes, no? Pizza 20 na kita sa bulan sang Agosto 2026. Buwas galing mga byan, ha? Holiday because nga ti August 21, it's Ninoy Aquino Day. No Ninoy Aquino Day amuning adlaw sang pagkapatay no ni former senator Ninoy Aquino sang ini siya mabiyan ang gin asasinar no gin lutang sa bahin sang airport no sang iya sining pagpauli sa Pilipinas halin sa Amerika o ginadumdum ang iya sining kamatayon every August 21 muna nga buwas is non-working holiday.

0: Sa ngalan sa serbisyo publiko, sa ngalan ni K5 Enrico Sorita Jr., ini naman inyong alagad K5 sa Nisarabia Punay. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may VCO. Ang VCO. You may D3. Mabagats, mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligat. Epektibo DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule 310 after 1 week. Nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
7: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
7: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Yadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Yadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Balik ka mga langaw! Ari na ang paborito na ito niya, Ila!
9: Klinika Dio fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinical Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinical Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinical Deo Fresh. Bili na sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Nestor, ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
15: Ganito ako!
16: Tigasi!
15: Tigalapa!
16: Tigasay!
15: Tigaplansa!
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
15: Sa gabi,
16: ako ang bossing!
15: Dahil kasangga ko!
16: Ang Extend!
15: Supplement for men!
16: Lourdes!
15: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to mama!
16: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca
16: at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
15: para sa tigasing performance.
16: Extend Food Supplement for Men
15: para sa matilo nga dugo.
16: DTX 500
15: para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500
15: ang DTX 500
16: ang may mataas nga antioxidant
15: nga amo naman
16: ang nagatilo sa imo atay.
15: Basta tilo ang atay,
16: happy kanunay.
15: DTX 500
16: masaligat,
15: epektibo.
16: DTX 500
15: mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
15: Ikaw pala
16: ang may diabetes.
15: DTX 500.
16: Ang DTX 500
15: ang may powerful compounds
16: nga nagapanupo
15: kagakontrolar
16: sa imo blood sugar.
15: DTX 500
16: masalika,
15: epektibo.
16: DTX 500
1: D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
16: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio
16: yung may PCO.
15: Ang PCO
16: yung may D3.
15: Mabakas mga butika.
16: D3 Bio.
18: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
16: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio
16: yung may PCO.
15: Ang PCO
16: yung may D3.
15: Mabakas mga butika.
19: K5.
20: K5
19: News FM.
20: K5
19: News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May puso!
22: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM.
23: Iloilo
22: 88.7.
0: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5:33.
22: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
24: D3 Bio Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipot sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio Afternoon Newscast. Kag karon yari ang inyo mga tagbalita.
0: Mayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast, Huwebes ng adlaw, Agosto 20, 2026.
25: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7, sa inyo tagsa ka mga FM dial, makitaan kang batian magkita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Sa gihapon kami ang inyo mga tagbalita, ini si K5, Sunny Sarabia Punay.
25: Kaga ko naman si K5, Kesha Marie, Catalunya, Hanaysay.
0: Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kaluwaan sa D3 Bio, naimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat ubos ipon kag trangkaso, magtumar sang D3 Bio sang Klinika di Alternativo Medicina. Natural nga antiviral kag antibacterial, gani kun gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa nagapanguna nga balita lokal, pintor, ginbuno sang kasubong man nga pintor sa Banwa sang Uton, suspek nagpalagyo.
25: Kapulisan, padayon ang investigasyon, agud matumod ang nagalapta sang pagpamahog sa Tigbawan National High School.
0: Porsyon sang dalan sa barangay Kalyan Pututan, ginbakbak, agud nga maglusot ang tubig baha sa suba. Isa ka residente emosyonal, matapos nga nausmod ang porsyon sang iya balay.
25: City Engineer's Office, ginatumod ang masami rason sa pagbaha sa Iloilo.
0: Philippine National Police, ginmando ang pag-takedown sa mga litrato kag video angot sa Ateneo di Zamboanga shooting.
25: Sa balitang international, 100 ka-individual patay matapos narumpag ang minahan sang Bulawan sa Central African Republic.
0: Balita sa Inampang, World No. 1 Arena sa Balingka nalutos kay Sarah Bishlik sa Cincinnati Open.
25: Sa balitang entertainment, Aga Mulak nagbalik sa paghimo sang pelikula matapos gintalikdan ang politika.
0: Amo ito banwa ang mga headlines sa ato nagapanguna kag nagabaga nga mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast. Oras Philippine Standard Time alas 5:37. Kagkaroon sa detalye na sa aton mga balita. Balitang lokal. Mga balita lokal nga inyong mabatihan, igadulong sa kaluwaan sa Klinika DTX Coffee Mix with ang palayat, chia seeds, and disugard sugarcane extract powder para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibis ang pagka-diabetiko nga bawal na mag-inom sa kapinga puro kalamay, hindi magkabala ka pwede gihapon makapangapi. Klinika DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Padayon sa karon ang hot pursuit operation sa mga kapulisan matapos ang pagpalagyo sang suspek sang pagbuno sa kasubong sininga pintor sa sulod sa isa ka subdivision sa barangay Kagbang Uton Iloilo pasado alas 8 sang aga Agosto 20. Ang biktima amo si alias Marlon, legal ang pangidaron kag pumuruyo sang barangay Abangay Dingli Iloilo kag ang suspek naman amo si alias Jusrel, legal ang edad kag pumuruyo sang San Miguel Ilawood tapas Capiz. Suno kay Police Lieutenant Colonel Norbert Sipuli, hipis ang Uton Police Station, iya ginpayag nga yara sa isa ka kwarto. Nagapaminta ang biktima kag suspek konsidin, nakabati na lamang ang ila kaopdanan sang pagbinaisay. Nakitaan sa mga kaopdanan nga dugoon ang biktima kag nagpalagyo naman ang suspek padulong sa likod sang subdivision ang exit. Masami nga may ginasukbit ang suspek nga kutsilyo, nga amo naman ang gingamit nga sa pagbuno sa biktima, apang wala naman ini na recover sa mga otoridad. Wala pa sang kumpirmasyon ang kapulisan sa igo sini apang basis sa pagpangusisa. Malapit sa gusok ang pila sang biktima. Ginahibulo pa ang pinakaulihing medical bulletin sang biktima kag padayon pa ang pagpikig-angot sa iyang mga himata.
25: Samtang ginaimbestigaran na sa karon sang Tigbawan Municipal Police Station kung sino ang nagpalapta sang pagpamahog sa Tigbawan National High School kainasang aga Agosto 20. Suno kay Police Captain Alfred Mansoy, hepe sang Tigbawan Municipal Police Station, may maestra nga nakig-angot sa ila nga mayara sang estudyante nga nagpahibalo nga may security threat nga napasa-pasa na sa grupo sa mga estudyante sa Buluthuan. Ginpadulungan ini sa mga otoridad kag nangin under control naman ang sitwasyon. Hibaloon pa sang kapulisan paagi sa pagpakig-angot sa mga estudyante kung sinugid ang source ng impormasyon kad kung may mga screenshots. Nagpatigayon man sang istrikto nga security protocols ang Buluthuan sa diin may ginagamit nga scanner kag one entrance kag one exit lamang. Temporaryo naman nga nag-shift sa alternative delivery mode o kun ADM ang Buluthuan subong nga adlaw.
0: Alas 5:40 nga aton oras ang masunod naman nga mga balita nga inyong mabatian igadulong sa kaluwaan sang Mighty C. Alkaline based nga vitamin C wala sang hapdis at yan, gani pwede gid magtumar bisan wala sang kinan-an. Mighty C labi nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian nagabulig sa aton heart health. Agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sa kutis gani bisan may edad na hubin gihapon ang itsura. Emosyonal nga ginsaysay ni Judy Citoranya ang pagkausmod sang ila tangkal kag porsyon sang iya kusina bawod sa mabasko nga pagkaraga sa sang tubig sa Barangay Kalyan Pututan sa tong Agosto 19. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Judy ginpaig sining naghupot ang tubig baha sa ilang sa ila balay bawod nga may supon nga mga bato ang drainage nga lutsan kuntani sang baha pagwa sa ila suba. Sunod pa sa iya nga nagatambak ang International Builders Corporation sa lugar rason nga may nagasupon nga mga bato sa drainage kag wala gilayon lutsan ang tubig baha. Nagpangayo naman sa bulig ang pamilya si Tuduranya sa mga construction workers sa IBC kag inkalkal ang dalan rason nga nagbuswak gilayon ang tubig baha sa suba. Apang sunod kay Judy nga bakod mabaskog ang daludo sang baha na usmod ang duta nga ginatindugan sang iya tangkal subong man ang portion sang iya kusina. Samtang nag-aligmat naman ang nasamit nga pamilya bangod nga may movement sa gihapon sa duta.
25: Sa dugang nga balita lokal, ginpatpat sang Iloilo City Engineer's Office ang pila ka mga nagapangunang nga rason sang pagbaha sa syudad sang Iloilo. Suno kay CEO Head Engineer Mavi Gustilo, isa sa mga factors sang pag-ulan amo ang climate change kag bangod man sa pagbag-ubag usang klima apektado man ang rainfall intensity sini. Laki pa sa mga rason amo ang encroachment, pagkitid sang waterways, urban development, presensya sang informal settlers sa mga waterways, basura nga kag nagakadula nga natural waterways kag uman ang hindi updated nga drainage system. Kag nahibaluan nga ang Iloilo City ang nagasalo sa mga tubig baha halin sa mga kaiping nga banwa. Bangod sa mga obstruction, nagakaapektuhan ang natural nga flow sang tubig kag hindi gilayon nga makagwa.
0: Ang masunod naman nga mga balita nga inyo mabatian ni Gadulong sa Kaluwan sang Clinica DTX 500, ang Palaya Leaves with the sugarcane extract para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyon sang kagabihon para mangin mahamuok ang katulogon, nag Clinica DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian ilabi na ang cancer. Clinica DTX 500, the superior antioxidant. Nagapahanumdom ang Iloilo City Health Office sa tanan nga mga nagaubog sa tubig baha nga mag-inom sang doxycline agud malikaw sa leptospirosis. Suno kay Dr. Jennifer Castro, Assistant City Health Officer, mayar sang libre nga bulong nga ginahatag ang barangay health centers. Ilabi na kun ang barangay ang naga-experyensya sang pagbaha. Dugang pa sa natungdan nga nagalibot man sa kabarangayan ang mga health workers agud maghatag sang bulong. Ginapunugyan man nga kung nakaubog sa tubig baha, mag-inom sang isa ka doxycline kag kung padayon ang pagbaha, mag-inom sang isa pa ka doxycline kada semana kag magpa-check up sa health worker agud malikawan ang komplikasyon ilabi na kung nagabusong. Yara naman sa masubra 7,308 ka mga doxycline ang nahatag na humalin sang Agosto 18. Sa kabugusan, yara sa 21 ang suspected cases sang leptospirosis humalin sa Enero 4 tubtub Agosto 15, 2026.
25: Samtang ginkasubo ni Committee on Social Welfare Chairman Councilor Nene De Laliana ang natabo nga shooting incident sa Zamboanga sa diin nahibaluan nga ang suspect isa ka estudyante. Suno kay De Laliana, responsibilidad sang ginikanan nga i-monitor ang ila mga kabataan ilabi na ang mga nalantaw sa social media kag kamustahon man ang ila sitwasyon sa eskwelahan. Dugang pasang natungdan ang Iloilo City Government kaupo ng iya komitiba nagapatigayon sang Memorandum of Agreement sa mga bulutuan sa syudad agud mapasangkad ang mental health program sa mga estudyante paagi sa mga seminars, mga symposium nga ginahiwat sa mga eskwelahan. Kun madumduman sang tinalikdan lamang ang Kolehiyo del Sagrado Corazon de Jesus kag City Government ang nagpatigayon sang MUWA sa pagpasangkad sang mental health program and services sa mga estudyante, manunudlo, personnel kag iban pa.
2: Balitang National.
3: Balitang National.
0: Alas 5:44 sa Ilokita Banwa, sa detalye naman sa aton balita national, ginadulong naman sa Kaluwan sang Clinica DTX Beauty Soap. Para sa mga luyag magputi kag maghamis ang kutis, mag-Clinica DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian sa panit kasubong sambuni, katikati, punggod kag iban pa. Clinica DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Mas ginpabakod sang Philippine National Police o kung PNP ang ila cyber patrol operations agud nga ipa-takedown sa social media ang mga litrato kag video nga may kaangtanan sa shooting incident nga nagluntad sa Ateneo di Zamboanga University. Ginmanduan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. ang anti-cybercrime group nga pabaskugon ang koordinasyon sa mga social media platforms agud mapunggan ang pag-access, pag-repost kag pag-share sa nasamit nga content ilabi na sa mga minor de edad. Madumduman nga duha ka estudyante ang napatay kag hindi magdubo sa anom ang napilasan sa shooting incident sang nakaligad nga Martes. Ang mga armas nga gingamit sa insidente ang konektado sa isa ka personnel sang Bureau of Customs nga mo ang amay sang suspect. Suno kay Zamboanga City Mayor kay Mayor Adan Olaso, ang estudyante nga gidatudlo nga responsable sa pagpanglutang ginreport nga nagabatyag sang pressure sa iyang grades kag may depression. Suno naman sa Department of the Interior and Local Government o kung DILG, nakasulod ang armas sa iskulahan matapos nga magsakay ang suspek sa salakyan sa iamay kag nakalusot sa security check.
25: Sa dugang nga balita national, ginpahayag ni Senator Robin Padilla nga suportado niya ang panawagan ni Interior Secretary John Vicrimulya nga i-repel ang ginatawag nga Robin Padilla Law bihang kabahin sang kampanya batok sa krimen. Suno kay Padilla, mas maayo nga magdeklarar na lang sang martial law kun pala kumpara sa wala sang layi o kun mga ipaglapas sa layi. Dugang pa niya, isa ini ka maayo nga paagi agud mapalig-on ang kampanya batok sa mga krimen. Ginpahayag man ni Padilla nga seryoso si Rimilya sa kampanya kontra krimen kag ginpanawagan ang pagbalik sang kamay na bakal nga iya ginakonektar sa anay Presidente Ferdinand Marcos Sr. Samtang suportado man ni Padilla ang proposal ni Rimulya nga i-repel ang ginatawag nga Robin Padilla Law nga suno sa ila may kaangtanan sa pagbag-o sa mga provision sa loose firearms. Ginpahayag ni Padilla nga ginahanda ng proposal para ma-file sa Kongreso. Gin-endorso man niya ang iya Senate Bill number 2412 nga nagapropose ang mas mataas nga penalty sa mga gun owners nga nangin pabaya sa pag-secure sang ila firearms kung magamit ini sa iban nga paghimo sang krimen. Ginpanawagan ni Rimulya ang Kongreso nga i-repel ang among layi kag himuon nga non-bailable offense ang illegal possession sang loose firearms. Ang panawagan kasunod sang fatal shooting incident nga nagluntad sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School sa diin duha ka estudyante ang napatay, lakip na ang ginaaligar nga shooter.
22: Balita International.
0: Balita International, ginadulog naman sa Kalwan sang Extend the Food Supplement for Men with Maka and Club Huasca. Para sa mga pirmilang ginakapoy, madalasig kapoyon, mahina ng tuhod mag-extend the food supplement for men. Nagapanami isang sirkulasyon sa tundugo, nagapataas ang libido para sa mas maayong performance. Extend

0: Sa may matabo ang nasambit nga klase nga aksidente sa artisanal mining sa Central African Republic bangod sa kakulangan sang regulasyon, kagamitan kag mga safety measures sa mga magagmay nga minahan.
1: Sa duga nga balita international, ginpalipot ang kalawigon sang tuigan nga joint military drills sang South Korea kag US. Suno sa South Korean Defense Ministry, himuon na lamang ini sa sulod sang anum ka adlaw base man sa pangabay sang US. Ang 2026 Ultra Freedom Shield Exercise ang pagahimuon na lamang nga halin Agosto 21 tubto 27 suno sa White House. Suno naman sa South Korean Foreign Minister Choi Yun, nagsugot na lamang sila sa among nga plano. Wala man niya ginpahayag nga posible rason sini among pagkontra sang South Korea sa desisyon sang US nga magyera sa Iran. Madumduman nga ginpahayag man ni US President Donald Trump nga yara sa plano nga magsinapo sila ni North Korean leader Kim Jong-un sa masunod nga mga bulan.
2: Balitang sports.
0: Balita sa hinampang, ginadulong naman sa kaluwan sang Clinica Spore Biotics. With 80 billion CFUs ang good bacteria o kon probiotics sa mga nabudlayan magpamuhin, mag-Clinica Spore Biotics, nagabulig ini tinlo sa aton tiyan kag kolon, agud makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang colon cancer. Clinica Spore Biotics, the fortified probiotics. Wala na makaabansi pa sa quarterfinal si World No. 1 Arena sa Balinka sa Cincinnati Open matapos nga ginlutos ang 35th rank nga si Sarah Bishlik sa Czech Republic sa score nga 7-6-6-4. Ang four-time Grand Slam champion ang nahulog man sa fourth round sa Toronto Masters sa nagligad nga simana kag napirdi man sa fourth round sa Wimbledon kag quarterfinal sa Roland Garros. Isa naman ini ka setback kay Sarah Balinka antes ang pagsugod sa US Open.
2: Balitang Entertainment.
1: Nagbalik sa paghimo sa pelikula ang aktor nga si Aga Mulak matapos niya gintalikdan ang politika. Suno sa isa ka post sa social media, liwat nga nagbalik sa iya memorya ang iya pagpadalagan bilang kongresista sa Bicol sang 17 katuig na ang nakaligad. Apang wala siya nagdaog agdako man ang iya gingasto sa kampanya. Sa subong, wala na sa bokabularyo ni Aga ang pamulitika kag mas prioridad niya ang paghimo sang pelikula. Nadumduman nga si nga bida si Aga sa second Miracle in Cell No. 7, isa sa official entry sang Metro Manila Film Festival 2026.
0: Oras, Philippine Standard Time, alas 5:51. Kagamay ito ba ng mga kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast.
1: Mga K5 sarang kitang batian sa 88.7 sa yutag sa mga FM dial. Makitaan kang batian mga kita worldwide. Pinaagi sa ato official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Standby sa agenda sang Bilyonaryo News Channel magasunod sa diligid lamang madugay. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang K5 News Center, kami ang inyong mga tagbalita. Ini si K5 Sunny Sarabia Punay.
1: Ako naman si K5 Gasyamari Catalunya Hanaysay.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
3: Miss si Alana Pacardon Marapa.
4: Ko si Joshua Darin Villavion.
5: Ni si Kirby John Panes Agraban.
2: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
6: Three Bio. ko si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
2: May family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
2: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compounds!
2: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Ara mismo!
3: DTX 500!
2: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
3: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
2: Masami nagapangihi!
3: Masami ginauhaw!
2: Masi may diabetes ka na!
3: Mag-TDX 500 na!
2: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compounds!
2: Ganagapanubos
3: ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
3: Garantisado!
2: DTX 500!
0: DTX Coffee Mix!
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix!
1: Mabaka, magabutika!
0: DTX Coffee Mix!
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan na batihan ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix!
1: DTX Coffee Mix!
0: Mabaka, nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakaton, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold, ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, Mighty C,
3: ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
3: Mighty C,
1: mabaka sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang nadula na dayon ng ako ni allergy.
3: Mighty C!
1: Mababaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
9: Sport Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Sport Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sport Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
10: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre? Libre!
9: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
10: Good news!
11: Good news!
10: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
12: K5, K5 News FM. K5 News FM Philippines.
13: K5 News FM Philippines.
12: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight.

0: Napakasakit pong mawala ng mga anak. Napakasakit po na magkaroon ng takot at pangamba sa ating mga kabataan at sa ating mga guro. At sana po wag natin tugunan po ang mga panawagan sa social media. Kasi po, this is something that has endangered the lives of people.
1: Hindi pa man humuhupa ang takot sa school shooting sa Zamboanga, binulabog ng shooting threat ang isa pang eskwelahan sa lugar na nagdulot ng pangamba.
2: Terror act kung ituring ng DOJ ang insidente sa Zamboanga, habang gumugulong na rin ang investigasyon kung sino ang dapat may parusa.
3: Sa flood control scandal naman, bumaligtad ang isa pa sa mga testigo. Pero posibleng parte raw ito ng destabilisasyon ayon sa palasyo. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
2: Ako naman si Willard Chen.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. First on BNC, isa pang high school sa Zamboanga. Binantaan umano ng dalawang estudyante, depensa ng mga mag-aaral, joke lang daw. Zamboanga school shooting, posibleng ikonsidera na terror act ayon sa DOJ. Ama ng suspect sinibak na bilang customs police chief. Ombudsman hindi papatinag sa recantation ni Orny Gutesa. 28 individual tetestigo laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Exclusive din pagbisita ni Orny Gutesa sa opisina ni Senador Rodante Marcoleta huli sa CCTV. Matapos punahin ang Chinese Embassy raid sa Sanjia Steel, pinagtanggol ng PAOK. At after 6 years sa US, Prince Harry at Meghan babalik na raw sa UK.

0: Na-inspire daw ng Zamboanga school shooting ang dalawang estudyante na nagbanta umano sa isa pang eskwelahan sa syudad. Pero depensa ng mga mag-aaral, joke lang daw. Yan ang agenda report ni RJ Rosalado na bulat ng live mula sa Ateneo de Zamboanga University. RJ.
1: Yes po rin ang ilang paaralan dati sa Zamboanga City ang nakatanggap di umano ng banta po sa isang estudyante kung kayain ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Nanindigan naman ng DILG na walang security lapse sa universidad sa nangyaring pamamaril sa kanilang junior high school campus.
2: Ito ang online post ng isang estudyante sa kanyang social media page na tira nagbabanta na gagayahin niya ang pamamaril na nangyari sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School. Isa pang magkatulad na mensahe online ang nakita na pinost ng isa pang estudyante. Agad nakilala ang dalawang estudyanteng nagbanta sa Maria Clara Lobregat National High School. Enrolled sila bilang grade 10 at 12 sa paaralan. Pinatawag sila sa police station kasama ang mga magulang. Pero katwiran ng mga estudyante, biro lang ang kanilang pagbabanta.
3: Kahapon, I had a meeting with the parents together with the students and the police. So, ako naman, hindi naman tayo trigger happy. So, what we did, we just pinangaralan namin and then some sort of warning na huwag na nila uling gagawin. And then, ipuporward namin yung referral sa DSWD.
2: Bagamat biro, sineseryoso ito ng school management. Kaya lalong hinigpitan ang pag-check ng mga bag ng mga estudyante bago makapasok sa school campus. Nagpalagay na din ng dagdag na security camera. Umapela naman ang lokal na pamahalaan na huwag gawing biro ang nangyaring school violence sa Ateneo.
4: Gusto po namin umapela sa mga gumagawa nito na ito pong bagay na pinapasa sa social media ay hindi po karapat-dapat. Napakasakit pong mawala ng mga anak. Napakasakit po na magkaroon ng takot at pangamba sa ating mga kabataan at sa ating mga guro. At sana po wag natin tugunan po ang mga panawagan sa social media kasi po this is something that has endangered the lives of people.
2: Hindi pa rin tapos ang investigasyon sa nangyaring school violence. Pero ayon sa DILG, wala silang nakitang security lapses sa Ateneo.
5: They did everything correctly. The PNP was there too, ha? The two PNP cars were outside. PNP personnel were outside. This
2: Pero
5: boy was a disaster.
2: Consistent po ba yung pag-check ng bag ng mga bata?
5: Yes, consistent. All bags were checked.
2: Isinasantabi na ng pulisya ang anggulong biktima ng bullying, ang grade-age student na responsable sa pamamaril. Wala rin daw katotohanan na galit siya sa isang guro dahil sa pagbaba ng kanyang grado. Wala din siyang specific target ng gawin ang karumalduman na krimen. Ayon sa DILG, misguided at impluwensyahan ang bata ng Roblox, isang online game na konektado umano sa dark web.
5: We are pushing for the total ban on Roblox. And more than that, we are pushing for greater accountability of gun owners. And of course, we were going after the loose firearms.
2: Only Roblox, or all violent games?
5: Ang Roblox lang kasi ang particular na meron siyang link sa dark web. In particular sa chat doon sa tabi niya.
2: Sa pahayag mula sa tagapagsalita ng Roblox, sinabi nitong ikinalungkot nila ang tragic incident sa Pilipinas. Nagpaabot din sila ng pakikiramay sa mga naulila sa insidente. Makikipagtulungan daw sila sa DICT, CICC at nakipag-ugnayan na sa local law enforcement para sa investigasyon. Iginiit ng Roblox na safety ang kanilang top priority. Mahigpit din daw ang kanilang community standards laban sa behavior o content na may pagbabanta sa real world o makapagdudulot ng online harm. Sa Lunes, inaasahang maglalabas na ng final result sa kanilang investigasyon ang SITG.
1: Puri na nakiusap naman si Secretary Rebulla at Ateneo Management na mag-resume ng klase sa Lunes. Ito'y sa lahat ng kanilang school campus. Ito'y para palumbalik ang tiwala ng publiko sa school system at sa seguridad sa lungsod. Puri na.
0: Maraming salamat RJ Rosalado, nag-ulat live mula sa Ateneo de Zamboanga University.
6: May tiyak na kapabayaan. Yan ang pananaw ng Bureau of Customs sa kanilang kauhan na ama ng suspect sa Zamboanga school shooting. Dahil dito, pinahigpit na rin ng ahensya ang inspeksyon sa kanilang mga armas. Narito ang agenda report ni Andrea Salve.
7: Gumugulong na ang administrative investigation ng Bureau of Customs para alamin kung hanggang saan maaaring panagutin ang ama ng grade 8 shooter sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School. Pero sa ngayon, sibak na raw ito bilang Customs Police Chief sa Zamboanga City at suspendido na rin ang 90 araw bilang tauhan ng Bureau.
8: So paniniwala ko naman sapat na yan upang matapos ng Philippine National Police ang kanilang investigasyon. Kailangan natin gawin yan dahil kailangan magkaroon ng patas, parehas at malinaw na investigasyon kung bakit naman yung kanyang dalawang baril ay nahawakan at nagamit ng kanyang anak.
7: Kasunod ng June 22 shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City, nagpaalala na raw si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno sa mga tauhan ng BOC kaugnay sa Basic Rules on Gun Safety at nag-utos na rin ito ng quarterly physical accounting and inspection ng mga armas na issued sa kanilang mga tauhan. Matatandaan kasing ang ginamit na armas ng 14-year-old suspect sa Tacloban ay pagmamay-ari ng kanyang tsahing pulis. Sa kaso naman sa Zamboanga, naniniwala si Nepomuceno na may kapabayaan sa panic ng kanilang tauhan.
8: Bakit nasa bata, bakit nasa kotse yung dalawang baril at hindi niya hawak? At kung nasa kotse man yun, dapat nandun siya. Kahit ano pa ang patungo ng investigasyon, meron talagang kapabayaan. Di ba? Kung iisipin mo nga, parang formalidad na lang yung investigasyon. Ano? Subalit may due process pa rin tayong binibigay dahil yan ay tinatakda naman ng batas.
7: Dahil sa insidente sa Zamboanga, naglabas naman ang panibagong utos ang commissioner. Mula quarterly, dapat ay monthly ng personal na mag-report ang BOC personnel para sa accounting at inspection ng kanilang mga armas.
8: Ang baril, dapat lagi nating isipin na mayroong gustong gumamit nito or umagaw. In principle, dapat hawak mo yun lagi. Kung di mo naman hawak literal, dapat yan ay ligtas, hindi magamit o hindi mahawakan ng kung sino man.
7: Sa kanyang pagdalaw sa Ateneo de Zamboanga University nitong Miyerkules, nakausap daw ni Nepomuceno ang pamilya ng mga biktima. Nagpahayag na umano ang ahensya ng kahandaang umalalay sa anumang tulong na kailanganin ng mga ito. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
9: Intelligence funds ang hiling ng CICC sa Senado. Matapos ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University, layunin daw nito na ma-monitor at mahuli ang mga grupong nag-uudyok ng karahasan sa online gaming at social media. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe.
10: Panawagan ngayon ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa Senado na paglaanan ng Intelligence Fund ang ahensya para sa monitoring at impormasyon sa mga galaw ng nihilistic violent extremism. Aminado si CICC Executive Director Yusek Renato Aboy Paraiso na nahihirapan din ang cybercrime authorities na pasukin ang mundo ng mga groomer at NVE. Pero may mga kontak niya sila sa mga online gaming na madaling makapasok sa group chats ng mga NVE at malaking maitutulong ang kanilang pagsusumbong para maiwasan kung hindi man masawata ang mga aktibidad na NVE-related.
11: Siguro ito yung magandang paggamit ho ng intelligence funds ng when it comes to successful reporting or rewards when it comes to these persons. Kasi pag aasahan nyo kami sa whether it's law enforcement o sa amin sa CICC, bago ho kami, medyo matatagal lang bago namin mapenetrate itong mga NVE groups na to.
10: Hindi pa man napatutunayan na may kinalaman nga sa mga mararahas na online gaming at online grooming ang Tacloban at Zamboanga school shootings, isa ito sa mga nakikitang nag-udyok sa CICL sa dalawang paaralan. Sa pagtugon naman ng Meta Philippines sa mga live stream na may violent contents, pinamamadali na ang pag-takedown nito. 10 minuto pa kasi ang lumipas bago ma-takedown ang live streaming ng pamamaril nitong Martes. Iminungkahi naman ng Zamboanga City Police Director na magkaroon ng pagsusuri sa mga gamit ng mga batang papasok sa school na hinahatid ng mga sasakyan. Napuna kasi ni Senator Erwin Tulfo na kapag dekotse ang papasok na estudyante, hindi na nasusuri ang dalang gamit. Bukod sa mga panukala para sa pagpapalakas ng mga batas laban sa cybercrime at gun ownership, sa seguridad at paglimita kung hindi man tuluyang pagbabawal sa paggamit ng mga menor de edad sa social media, iminungkahi ng mga senador ang paghikayat sa mga magulang ang regular na pangungumusta sa mga anak.
12: Siguro po once in a while we have to say, kumusta anak, di ba? I mean, over dinner, over lunch, or during weekend. Just ask our child. This should be a lesson for everybody, for every parent.
13: para sa akin, mas dapat natin hikayatin po ang ating mga kabataan na lumabas, maglaro, o mag-sports, kaysa buong araw na nakatutok sa social media at gadgets. Mas maraming oras sa court, sa field, o sa playground, mas kaunting oras sa screen.
10: Sabi ni Senate Committee on Women and Children Chairperson Risa Ontiveros, hindi maaring mga magulang lang ang pumasan sa kaligtasan ng mga anak. Kailangan ang pagkakaisa ng buong komunidad. Magkakaroon pa niya ng mga pagdinig sa nasabing usapin. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Billionaire News Channel.

0: Nakuha ng bilyonaryo news channel ang CCTV footage ng pagpunta ni Orly Gutesa sa opisina ni Senador Rodante Marcoleta bago ito tumistigo sa Senado noong 2025. Ayon sa dating Marine, sina Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor ang may pakana ng kanyang unang affidavit kaugnay ng flood control scandal. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban.
1: Kuha ang CCTV footage na ito noong September 25, 2025, ang araw kung kailan biglang lumitaw ang former bodyguard umano ni former Congressman Zaldico na si Orly Gutesa sa isang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. 8:27 a.m. nang makita si Gutesa sa ground floor ng Senate building. Umakyat siya sa second floor para sa screening at saka sumakay sa elevator bandang 8:30 a.m. Makalipas ang isang minuto, bumaba si Gutesa sa fifth floor at nakitang may kausap na babae. Nagtagal ang pag-uusap ng ilang segundo bago siya inihatid nito papasok ng opisina ni Senador Rodante Marcoleta. Batay sa timestamp ng CCTV footage, tumagal ang pag-uusap ng halos 20 minuto bago tuluyang lumabas ng opisina ni Marcoleta si Gutesa bandang 8:51 a.m. 8:54, pumasok na sa plenary hall ng Senado si Gutesa kasama ang ibang taong kasama niyang lumabas mula sa opisina ni Marcoleta. At 10:39 a.m. nang tawagin si Gutesa para tumestigo sa Senado. Dito niya nabinitawan ang mga alegasyon na personal siyang nag-deliver ng mali-maletang pera kina former Congressman Zaldico, former House Speaker Martin Romualdez at iba pang miyembro ng Kongreso na mula umano sa DPWH Project Kickbacks.
2: Ang actual ko na delivers talaga sa bahay ni Congressman Romualdez is 3. Tapos pag minsan, pag may duty kami, nagkakaroon ng detailed. Minsan namumonitor ko doon sa group chat namin, may basura tayo deliver. Minsan namumonitor ko siya is 3 times a week ang delivery doon sa Forbes, sa bahay ni Kungsal ni Kung Romualdez.
1: Matapos ang halos isang taong pagtatago, binabawi na ng retired Marine turned self-confessed bagman ang kanyang mga akusasyon. Sa kanyang bagong sworn affidavit, sinabi ni Gutesa na inihanda ang kanyang original affidavit noong September 24, isang araw bago ang dinaluhan niyang Blue Ribbon Committee hearing. Aniya, inimbitahan siya ng umano'y dating driver ni former Congressman Mike Defensor na si Django para makipagkita bandang alas 9 o alas 10 ng umaga. Bandang alas 3 ng hapon, tinagpuro ni Gutesa si Defensor sa isang Japanese restaurant sa Pasay City. Kasama umano nito ang isang Mark na son-in-law umano ni Defensor. Dito raw siya pinilit ng dating kongresista na isulat ang ilang mga alegasyon na wala naman umano siyang personal na kaalaman. Paninindigan ni Gutesa, sina Paul at Mark umano na dating executive assistants ni ex-congressman ko ang totoong susi sa katotohanan. Bagaman hindi binanggit ang buong pangalan sa affidavit, una nang lumutang ang mga pangalan ni na John Paul Estrada at Mark Texay bilang mga dating EA ni ko. Bandang 4:30 p.m. dumating daw sa restaurant si Marcoleta. Dito na umano binasa ng senador ang inihahandang affidavit at inayos ang ilang detalye nito. Kabilang daw dyan ang umano'y pagde-deliver ng maleta sa bahay ni former House Speaker Martin Romualdez sa bahay nito sa Forbes Park. Bagaman hindi raw ito personal knowledge ni Gutesa, sinabi umano sa kanya ng senador na kailangan nilang basahin ang affidavit at babayaran umano siya ng pera. Dagdag pa raw dyan ang ipinangakong education scholarship ni Defensor para sa mga anak ni Gutesa. Matapos umanong apurbahan ni Marcoleta ang inihandang affidavit, ipinag-utos daw ni Marcoleta na agad itong ipanotaryo at dumalo sa Senate hearing kinabukasan. Isinalaysay ni Gutesa sa kanyang affidavit ang naging pagpunta niya sa opisina ni Marcoleta kung saan umano siya tinuruan na kung ano lang nasa affidavit, yun lang ang kanyang sasabihin. Pagdating ng sesyon, dito na umano siya pinagalitan ni Marcoleta dahil sa umano'y pag-a-adlib nito.
2: Ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan.
3: Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-a-adlib. Kung ano yung nandito, basahin mo lang.
1: Ayon kay Gutesa, nasaktan umano siya nang hindi na siya pansinin ni Marcoleta matapos ang nangyaring pagdinig. Dito niya raw naramdaman na tila nagamit lang siya para sa pansariling agenda ng senador at ni Defensor. Bandang September 27, isang tao umano mula sa opisina ni Marcoleta ang nag-message kay Gutesa. Binigay raw nito ang number ni former COMELEC Commissioner Attorney Rowena Aguanzon para ayusin ang ilang detalye sa kanyang affidavit. Pero hindi na raw ito ginawa ng former bodyguard. Marin namang kinontra ni Aguanzon na willing siyang mag-abogado para kay Gutesa. Paninindigan niya, sinungaling ang former bodyguard. At posible umanong si former House Speaker Romualdez ang nasa likod ng pagbaliktad ni Gutesa at ng ilang Maleta boys.
4: Eh si Martin naman talaga ang beneficiary niyan. Oh, pag nag-recant si yung nag-recant yung apat, nag-recant si Gutesa ng testimony niya at affidavit ay ginamit ng ombudsman against Romualdez. Eh sino ang kikinabang? Hindi ba si Martin? O edi sama na si Gutesa sa conspiracy ni Martin. Ito ako ang ombudsman. With due respect to Ombudsman Remulla, I would do that.
1: Sa kabila ng sunod-sunod na pagbaliktad ng mga nagpakilalang dating bodyguards ni Ko, nanindigan ng ombudsman na may 28 testigo makapagtuturo umano sa mga transaksyon ni Romualdez. Dagdag pa ng ahensya, obligasyon sa batas ang pakikipagtulungan kaugnay ng legal na proseso at posible umanong maharap sa buong bigat ng batas ang sinumang magtatangka na humadlang dito. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinoro News Channel.
5: Nakapaghain na ng supplemental counter affidavit ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez sa Office of the Ombudsman. Ito'y bilang karagdagang tugon sa mga inihandang kasong plunder, graft, direct at indirect bribery at money laundering laban kay Romualdez dahil sa umano'y pagtanggap ng kickback mula sa flood control projects. Una nang sinabi ng spokesperson ni Romualdez na si Attorney Aide Fajardo na isasama nila sa affidavit ang pagbawi ng dating aide ni resigned Congressman Zaldico na si Orly Gutesa kaugnay sa kanyang umanong cash deliveries sa dating House Speaker.
0: Hindi na raw muling ipatatawag ng Senado si Orly Gutesa matapos niyang bawiin ang mga alegasyon laban kay former House Speaker Martin Romualdez. Una pa lang daw, halatang scripted na ang naging testimonya nito kaugnay sa flood control scandal. Yan ang Agenda Report ni Dexter Ganibe.
6: Hindi na raw kinagulat pa ni Senator Pampilo Ping Lacson ang pagbaliktad ni Orly Gutesa. Sabi ng dating Blue Ribbon Committee Chairman, nakita naman sa live streaming ng hearing noong September 25, 2025 kung paano daw i-coach ni Senador Rodante Marcoleta si Gutesa sa kanyang pagharap sa investigasyon sa flood control scandal. Mapapansin daw sa pagharap ni Gutesa noon kapag nag-a-adlib siya at hindi sinusunod ang nakalagay sa nakasulat sa sinumpaang salaysay ay pinupuna siya ni Senador Marcoleta.
2: Tuwing may duty at detailed ako sa basura, it means itong basura, ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan.
3: Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-a-adlib. Kung ano yung nandito, basahin mo lang.
2: Yes, Your Honor.
6: Dagdag pa ni Lacson na naging one dime a dozen o pangkaraniwan na ngayon ang pagbaliktad ng mga testimonya ng mga tinaguriang Maleta boys. Inahalintulad pa ni Lacson ang katagang lagaring hapon na lingwahean niya ng mga mandurugas na doble kita o 40-40 vision. Binanggit din ni Lacson ang Senate CCTV records na nagpapakitang nagtungo si Gutesa sa tanggapan ni Marcoleta at nanatili roon ng kalahating oras bago humarap sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Para naman kay Senator Erwin Tulfo na kasalukuyang chairman ng Blue Ribbon Committee, hindi na ipatatawag pa sa Senado si Gutesa kasunod ng kanyang recantation o pagbawi sa mga una nang inihayag sa komite noong nakaraang taon.
7: Ipapasa na lang po namin yung sa ombudsman. Sila na po kasi yun din po ang gagamitin na statements. Parang lahat po ng anything has to do with flood control po na investigation ng Blue Ribbon, ibinigay na po namin.
6: Matapos ang matagal na pagkawala sa publiko, muling lumitaw si Gutesa at binawi ang kanyang mga pahayag at sinabing sina Marcoleta at dating Representative Mike Defensor ang pumilit at naglinlang sa kanya kapalit ng pera at scholarship para sa kanyang mga anak. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Bilyonaryo News Channel.
5: Maaring bahagi umano ng destabilization ang ginawang pagbaliktad ni Orly Gutesa sa pagdidiin sa pinsan ng Pangulo para ito kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Yan ang Agenda Report ni Ivy Reyes.
8: Mukhang nagkakaroon ng pattern ng false witnesses na nakababahala para sa justice system ng bansa ayon sa Malacanang. Baka raw kasi destabilisasyon ang rason sa likod ng pagbawi ng ex-Marine at dating security aide ni former Ako Bicol Party Representative Zaldico na si Orly Gutesa sa kanyang affidavit na nagdidiin kay presidential cousin and former Speaker Martin Romualdez sa flood control scandal.
9: Kung palasyo ang tatanungin nyo, ang nakikita natin na implication ay maraming nag-a-attempt gumawa ng peking kwento para sirain kung sino man yung gusto nilang sirain. At maaaring isa sa mga reasons nito ay destabilization. So, hindi lang ito ang nababanggit na merong nagmamanipula, di umano. Nagmamanipula sa mga tao para maging false witness.
8: Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, makasisira sa tiwala ng publiko at sa justice system ng bansa ang pagpapalutang ng maling impormasyon at fake news. Iyan umano ang implikasyon ng paggawa ng kwento gamit ang false witnesses at pagtatanim ng ebidensya. Hindi umano ito dapat manaig lalo na sa administrasyong ito dahil ang gusto ng Pangulo ay sundan kung saan pupunta ang ebidensya at sundin ang proseso ng batas. Si Gutesa ang ikalimang witness sa sumunod sa apat na malatabois na una nang nag-recant din ang kanilang affidavit laban kay Romualdez. Kung paano susolusyonan ang gobyerno ang false witnesses, inirekomenda ng Malacanang na imbestigahan kung sinong mastermind ang dapat sampahan ng kaso. Pero nasa investigating bodies na raw ito dahil hindi naman nila mandato ang mag-imbestiga. Mensahe ng Malacanang sa mga nagpapalabas ng false accounts?
9: Bawat Pilipino, maaari naman tayong mabuhay sa normal na pamamaraan, sa legal na pamamaraan. Huwag tayong marahuyo, huwag tayong magpa-entice sa mga ino-offer na pera para lang manira ng taong maaaring inosente o maaaring walang kinalaman sa mga gagawin yung akusasyon dahil kumita man kayo, yung taong sinira nyo, hindi lang yung taong na yan ang masisira, kundi ang buong pamilya niyan, ang buong integridad niyan.
8: Aminado naman ang Malacanang na dapat talaga ipagbigay alam ang lahat ng nalalaman ng witnesses para hindi na makaligtas ang mga salarin at nang makasuhan na ang mga ito. Pero dapat totoo ang kwento at hindi gawa-gawa. Samantala, wala pang naibababang reaksyon si Pangulong Bongbong Marcos sa Presidential Communications Office patungkol dito. Pero hindi raw nahuhuli ang Pangulo sa balita at lahat ng isyo ng dipunan, kaya aware anya si PBBM sa recantation ni Gutesa. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
5: Mas priority umano ni Meta CEO Mark Zuckerberg ang profit growth over child safety. A former Meta Engineering Director made this testimony sa day 2 ng landmark trial ng kumpanya. Aniya, Zuckerberg fostered a culture that treated child safety as secondary. Product design changes would also occur din daw only if Zuckerberg ordered them. 29 states are accusing the tech giant of deliberately designing Facebook and Instagram to keep children hooked, fueling mental health problems. Zuckerberg is expected to testify in the trial, which will last 6 weeks.
0: Criminal liability sa mga pabayang gun owner sinusulong ni Senador Erwin Tulfo. At pothole sa mga kalsada, perwisyo sa mga motorista. Susunod yan sa Agenda.

0: Traffic check muna tayo ngayong Webes sa EDSA West Avenue. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan. Sa loob lang ng dalawang buwan, pumalo na sa 50 ang mga insidenteng may kaugnayan sa umano'y Children in Conflict with the Law. Ang tugon ng DepEd sa agenda report ni Chet Gatchalian.
1: Bayanihan daw ang kailangan para matuldukan na ang school shooting incidents ayon sa Education Department. Bukod sa pagbisita at pagmonitor sa mga eskwelahan, katulong rin daw ng DepEd ang ilang LGU sa paghihigpit ng seguridad sa mga paaralan.
2: We have funding for some things like metal detectors which are relatively inexpensive. Then we've started our CCTVs and some schools have security guards. We're adopting a bayanihan approach where we all pitch in.
1: Bago pa man ang pamamaril sa Zamboanga, 7 insidente na ang kinikilala ng DepEd kung saan may naganap na pananakit sa estudyante ng kapwa ring kabataan mula June 16 hanggang July 6. Kung isasama ang mga pananakot, tataas daw ang bilang nito sa 15 kaso. Ayon naman sa PNP, aabot na sa 50 insidente sa eskwelahan na may kinalaman ng ilang Children in Conflict with the Law o CICL mula June 16 to August 19. Kaya naman ang tanong ng mga magulang, sapat bang pangalaga sa mga mag-aaral sa eskwelahan na ikalawang tahanan na ng kanilang mga anak? Paanong nauulit pa ang mga kaso ng karahasan sa mga paaralan? Sagot ni Education Secretary Sunny Angara, increased visibility ng mga security personnel ang kailangan.
2: We're asking the TANODs also to help us doing the rounds ng mga eskwelahan, especially pag entrance, pag umpisa ng eskwelahan, tapos pag exit. So increased visibility, tapos yun, mas strict tayo sa entry to the premises.
1: Para naman sa Commission on Human Rights, kailangan muling palalimin ang relasyon ng mga kabataan hindi lang sa magulang nila, kundi pati na rin sa ilan pang suporta na dapat nakukuha nila sa komunidad. Sabi ni Child Rights Center Officer in Charge Bing Diaz, hindi raw ito tungkol sa batas lamang.
3: Ang kailangan talaga natin, yung pag-capacitate, pag-suporta, at yung monitoring that these laws are properly implemented at hindi lang yung magagawa ng DepEd, hindi lang yung magagawa ng mga parents, no? Kailangan yan ng buong pamayanan, no?
1: Pero dagdag ni Diaz, tutol ang CHR sa total ban sa paggamit ng social media. Sa gitna yan ng muling pagsusulong ng Senate President Sherwin Gatchalian at ng ilan pang mambabatas sa mga panukalang nagbaban sa social media sa mga minor de edad matapos ang ilang insidente ng pamamaril.
3: Karapatan siya, basic ano siya, baka regulation ang term, no? Ma-regulate yung access ng mga bata sa social media in particular. Access rin sa traditional media. No?
1: Bukod sa pag-regulate sa paggamit ng social media, dapat daw magkaroon na lahat ng eskwelahan ng guidance counselors na maaaring lapitan ng mga bata, lalo na't puno pa rin ang workload ng karamihan sa mga guro. Pagtitiyak naman ng DepEd, pinabibilis na nito ang pagtatalaga sa mga school counselor associates sa mga eskwelahan. Para sa Agenda, Chet Gatchalian, Bilyonaryo News Channel.
0: Posible raw maituring na terrorist act ang nangyaring school shooting sa Zamboanga ayon sa DOJ. Tinitingnan din ng ahensya ang posible umanong mentoring sa mga bata. Narito ang agenda report ni Joash Malembat.
4: Tinitingnan ngayon ng Department of Justice ang anggulo ng mentoring bilang posibleng rason sa nangyaring school shooting sa Ateneo de Zamboanga. Ayon kay Justice Secretary Frederick Bida, nakatanggap sila ng mga ulat kung saan mayroon umanong mga taong nakakausap online ang ilang batang babad sa violent video games. Ang mga tao umanong ito ang nagre-recruit sa mga minor de edad saka ipinapasok sa mga online group chat.
5: We're confirming information na mentor, alam niyo yung mini-mentor yung mga bata na may nag-e-engage sa kanila, tinetext sila tapos para meron silang kinoconsult na okay ba itong ginawa ko? Ano ba itong gagawin ko? So we're pursuing those aspects, no?
4: Dagdag pa ng kalihim, maaari umanong makonsidera ang nangyaring insidente bilang isang terrorist act, lalo na't nagdulot ito ng takot sa general population. Ayon kay Vida, full force na ang iba't ibang law enforcement agency para sundan ng leads kaugnay ng umano'y mentoring na nagaganap sa cyberspaces. Samantala, nanawagan naman si Vida sa mga magulang na gabayan ng kanilang mga anak, lalo na sa paggamit ng online platforms.
5: Please exercise it with earnest, no? Tutukan natin kung anong ginagawa ng mga bata natin. Let's engage. Kausapin natin sila. Lagi sasabihin nila, it depends naman on the person, pero let's guide them. No, you know your children better, you know your kids better. Please, tutukan natin yung mga bata.
4: Umapela rin ang DOJ sa publiko na huwag nang i-repost ang video ng nangyaring pamamaril sa Zamboanga. Bagaman nasa gray area umano ang legal consequences nito, nanindigan siyang hindi dapat ipakalat ang video ng mga violenteng krimen para maiwasan ang tinatawag na copycat crimes o panggagaya sa mga illegal na gawaing ito. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinaro News Channel.
6: Isinusulong ni Senator Erwin Tulfo ang panukalang batas na layong parusahan ang mga pabayang gun owner. Kasunod pa rin ito ng nangyaring school shooting sa Zamboanga. Yan ang Agenda Report ni John Manalo.
7: When a firearm in the hands of an adult finds its way into the hands of a child, and that firearm is used to kill or seriously injure another person, where does responsibility begin and where does it end?
8: Nagpahayag ng matinding pagkabahala si Senator Erwin Tulfo dahil sa panibagong school shooting na naganap sa Arineo de Zamboanga University Junior High School na kumitil sa buhay ng dalawang estudyante. Base sa inisyal na investigasyon, napag-alaman ng mga otoridad na ang may-ari ng armas na ginamit sa pamamaril ay isang opisyal ng Bureau of Customs at kinilalang ama ng estudyante. Dahil dito, itinutulak ni Tulfo ang isang panukalang batas na magpapanagot sa mga may-ari o may kustodiya ng baril.
7: The government has rightly pursued the criminal accountability of those who committed the shooting, subject to our juvenile justice laws. But what about the adult who had the legal custody and responsibility for the firearm?
8: Paglilinaw ni Tulfo, hindi anya ito pagpaparusa sa isang inosenteng tao dahil nanakaw, nakuha o nagamit sa mali ang armas na pagmamay-ari nito, kundi accountability measure, lalo na kapag napatunayan ng ebidensya na naging pabaya ang may-ari ng baril sa pag-iingat nito.
7: Republic Act No. 10591 already recognizes the importance of firearm ownership and imposes obligations relating to the lawful possession and safekeeping of firearms. But the recent events compel us to ask whether this existing framework is sufficient when a licensee fails to secure store a firearm, allowing a minor to gain access to it, and the firearm is subsequently used to cause serious injury or death.
8: Sa ilalim ng Section 39 ng Republic Act 10591, ang kaparusahan sa gun owner ay maaaring bawiin lamang, kanselahin o suspindihin ang lisensya ng isang loose firearm dahil sa pagpapabaya at kapag nasangkot o nagamit sa isang krimen ang naturang armas. Kaya responsibilidad din anya ng mga may-ari ng baril na pangalagaan ang kanilang mga armas. Kaya nararapat anyang magkaroon ng criminal liability ang may-ari nito. Bukod sa naturang panukala, naghain na rin si Tulfo ng mga resolusyon para imbestigahan ang Zamboanga at Tacloban shooting incident. Itinutulak din ng senador ang School Security and Safety Act of 2026 na naglalayong mas paigtingin ang seguridad sa mga paaralan sa bansa. Giit ni Tulfo, hindi lang dapat mauwi sa balita ang mga trahedyang naganap sa Zamboanga at Tacloban. Kaya sisiguraduhin anya ng Senado na maimbestigahan ito at higit sa lahat, mapanatiling ligtas ang mga kabataan sa banta ng pamamaril na hindi dapat nila nararanasan, lalo na sa loob ng paaralan. Para sa Agenda, Joan Manalo, Bilinoro News Channel.
0: Ngayon pa lang, nasa major water crisis na raw ang Pilipinas ayon sa water sector. Paano pa raw kaya kung matuloy ang PAC Silica Project? Yan ang Agenda Report ni Ches Sulit.
9: Nanawagan ng financial support ang water sector mula sa pamahalaan. Ayon sa Philippine Water Works Association o PAWA, kulang pa ang infrastructure at investments ng mga water utility para tiyakin na accessible at sufficient supply ng potable water para sa mga Pilipino. Isa rin umano sa pinakamalaking hamon ang kakulangan sa pondo, lalo na para sa local water districts sa labas ng Metro Manila. Problema rin anila ang climate change at sanitation sa gitna ng matinding pagbaha.
10: Never in the history of Angatnam na nangyari yung 150 meters above sea level. Kung hindi siya napuno ngayon, nadagdagan ng tubig, we are really in a major water crisis. So, question is, how can we provide additional water supply? Kailangan natin ng investments.
9: Ayon kay PAWA Director Engineer Carlos Santos Jr., aabot ng bilyon-bilyon para makapagtayo ng dam at iba pang water infrastructure projects. Dahil dito, hirap ang mga kumpanya na pondohan ng mga bagong proyekto. kabilang dito ang pipe replacements para mabawasan ang water losses o tubig na sinusupply pero hindi nakakarating sa mga consumer.
11: Nananawagan ako talaga sa ating mga leaders na sana po mabigyan po ng malalim or mataas na pagpapahalaga at pagtingin sapagkat ang tubig po ay buhay. Napakahalaga po nito para sa bawat Pilipino.
9: Tila questionable rin para sa PAWA kung paano matutugunan ng bansa ang pangangailangan para sa water-intensive developments gaya ng US-led Paxilica Project sa New Clark City. Babala ni Santos, hindi dapat humantong sa paggamit ng groundwater ang mga developer ng proyekto.
10: Water is a finite source. Pwede maubos yan. So yun ang alam ko sa Paxilica, kailangan nila ng napakaraming tubig.
9: In 2027, the Philippines is hosting the International Water Association Aspire Conference and Expo. Umaasa ang PAWA na bibigyang pansin sa pagtitipon ang mga hamon ng water sector ng bansa sa masamang tatalakayin ng mga international experts ang innovative technologies and best practices para makamit ang water security, sanitation at climate resilience. Para sa Agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
0: Umabot na sa 155 show cause letters ang inilabas ng DENR sa mga kumpanyang maaaring lumabag sa Extended Producer Responsibility Law. Sa naturang batas, required ang malalaking kumpanyang akuin ang responsibilidad sa kanilang plastic waste. Aktibo raw ang DENR sa pagbabantay sa pagtupad ng mga manufacturer dito. Multimilyong pisong fines ang ibibigay ng ahensya sa hindi makaka-recover ng plastic waste footprint o anumang requirement ng batas.

0: Malmaman ang pagulan at baha, hindi pa tapos ang kalbaryo ng mga motorista. Baku-bakong daan naman ang sumalubong sa kanila. Ang detalye sa agenda report ni Lian Bustillos.
1: Nagmistulang parada ng mga sasakyan ang kalsadang ito sa boundary ng Zapote, Baco or Cavite at Las Piñas City dahil sa bagal ng usad ng trapiko. Pero hindi na kailangan titigan na mabuti para malaman ang sanhi ng pagbagal ng usad ng mga sasakyan. Tumambad sabay sa pagsikat ng araw ngayong Huwebes ang dami ng potholes o naukang bahagi ng kalsada o lubak sa lugar na binansagan na ng ilang netizens bilang moon craters. Ito ang temporary access river drive na pansamantalang binuksan para sa mga motorista bilang shortcut papuntang C5 extension at Zapote habang ongoing pa ang rehabilitation ng river drive. Pero imbes na mapabilis ang biyahe, napapakamot ulo na lang ang mga motorista ang bumabaybay sa lugar. Motor, sedan, 4x4 at kahit maliliit na truck, walang immunity. Lahat hirap umusad sa lubak-lubak na daan.
2: Masyadong malubak, tapos mahirap yung mga motor, lalo na yung mga matik. Nahihirapan sila kasi napakalalim ng lubak. Diretso yan kapag tuyo. Pero yun nga po, pag tawag dito, kapag tag-ulan, siyempre yung mga lupa bumababa. Sana maayos pa rin, kumbaga makakadaan pa rin, maulan o umaraw.
1: Sa viral post naman na ibinahagi ni Stockbore M3, tumagas raw ang shock absorber ng kanyang motor matapos dumaan sa naturang kalsada and worse, muntikan pa umanong matuluyan ang rear shocks nito. Ayon naman sa subcontractor ng proyekto, ilang beses na nilang inayos ang temporary access road pero dahil sa pabalik-balik na pag-ulan at pagbaha, inaanod daw ang tambak nilang semento.
3: Bumaha kasi dito, di ba po? And then tuloy-tuloy yung ulan. Kaya ganyan po yung itsura niya. Hindi kasi maaasikaso gawa ng umuulan din. Babalik din kasi sa dati. So yun, may report na din naman kami sa office namin na talaga kailangan ayos.
1: Itutuloy na rin daw ang pagsasaayos sa mga lubak ngayong gumanda na ang panahon. Para sa Agenda, Lian Bustillos, Billionaire News Channel.
4: Isinailalim na sa state of calamity ang Bulacan dahil sa epekto ng matinding ulan. Dahil sa deklarasyon, inaasahang bibilis ang relief operations at rehabilitation efforts sa lugar. Kabilang dito ang pagbibigay ng food at non-food items, maging serbisyong medikal. Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC Resident Meteorologist Benison Estareja. Benison.
5: Willard, muling nagpakita ang araw sa mga inulan lugar sa Luzon ngayong Huwebes dahil sa paghina ng hanging habagat. Nakatulong din sa improving weather conditions ang paghina nitong si Bagyong Neneng na ngayong hapon ay low pressure area na lamang. Nakalabas na rin ito ng Philippine Area of Responsibility kanina lamang alas 4 ng hapon at nandito na sa May East China Sea. Sa kabila niyan, unti-unti pa rin lumalapit ang tropical storm sa may Pacific Ocean na may international name po na Southern. Huling namataan ang bagyong Southel, higit 2,700 kilometers sa silangan ng Visayas at may taglay na hangin na 75 kilometers per hour. Bukod pa dyan, isa pang panibagong low pressure area ang nabuo malapit kay Southel sa labas ng PAR. Huling namataan ang LPA, more than 1,700 kilometers east po of northeastern Mindanao. At ayon sa pag-asa, may tsansa din po ito na maging mahinang bagyo ngayong Biyernes o Sabado, ngunit posibleng humina rin agad by early next week. Ayon sa pagdaya ng pag-asa, babagtasin ng bagyong Southel ang Dagat Pasipiko at Northern Mariana Islands simula Biyernes hanggang sa weekend. Saka ito papasok ng PAR sa darating po na Lunes at tatawagin sa local name na Obet. Sabi din ng ahensya, hindi po ito magla-landfall o tatama sa ating kalupaan, ngunit posibleng itong hilahin at palakasin ang habagat by early next week. Kaya sa mga ka-weather natin dito sa Luzon, namnamin na po ang maaraw na panahon hanggang Sabado dahil posibleng muling bumalik ang pabugsubugsong malakas na ulan simula sa araw ng Linggo. Bukas, August 21 o Ninoy Aquino Day. Sa Luzon, may mga probinsya pa rin sa norte na posibleng makaranas ng light to moderate na ulan dahil po sa mahinang habagat. Nabilang na dyan ang Batanes, Ilocos Region, ganyan ang mga probinsya ng Apayao, Abra, Benguet, Zambales at Bataan. Kaya huwag pa rin kalimutang magbaon ng payong. Habang sa ibang lugar na inulan recently dito sa Luzon, kagaya sa Metro Manila, Calabarzon at Mindoro Provinces, simula na po ang paglalaba at pag-exercise dahil madalas nang magiging maaraw ngayong Biyernes at kung may pag-ulan man, panandalian na lamang ito at localized o maliit na area na lamang po ang maaapektuhan. Pagdating sa Palawan, Visayas at Mindanao ngayong Biyernes, asahan pa rin po ang maaraw at mainit na umaga at tanghali habang marami pa rin lugar ang makakaranas ng 42 degrees o higit pa na heat index, gaya po ng Dipolog, Butuan, Surigao at Hinatuan City sa Mindanao. Kaya sa mga lalabas po ng bahay dyan, bawang pa rin po ng tubig at magsuot lamang ng komportabling damit. Pagsapit ng hapon at gabi, may mga lugar dito sa may Eastern Mindanao na posible namang makaranas sa unang pagkakataon ng mga pag-ulan dahil sa buntot ng LPA na nabanggit natin kanina. Kaya sa mga ka-weather natin dyan sa may Surigao del Sur, Agusan del Sur, Bukidnon at Davao Region, huwag pong kalimutan magbaon ng payong kung lalabas ng bahay. At yan muna napapanong balita ngayong Webes. Ako po yung ka-weather Benison Estareja na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
6: Shocking royal news. Babalik na umano sa UK sina Prince Harry and wife Meghan. Multiple reports say sa Britain na rin mag-aaral ang kanilang mga anak na sina Prince Archie and Princess Lilibet starting next month. This comes 6 years after the Duke and Duchess of Sussex relocated to California. Since then, they had repeatedly criticized the royal family. Balik Britain man, hindi raw sa royal residence titira ang couple, and they will remain as non-working royals. Ayon sa mga ulat, King Charles became aware of his son's plans just this Sunday, pero welcome daw ito para sa monarch. Gracie Abrams is the new face of Chanel's newest fragrance. Bida ang Grammy-nominated artist sa campaign for the Coco Mademoiselle Crush Absolue. Ito ang first major addition to the Coco Mademoiselle line in 6 years. Ayon sa Chanel, the fragrance captures Gracie's magnetic aura that brings people together. Gracie is best known for hits like That's So True and I Love You, I'm Sorry.
0: Alegasyong tumanggap umano ng kickback si dating House Speaker Martin Romualdez, kwentong kutsero lang ayon sa kanyang kampo. At Tom Holland, magkano kaya ang kikitain sa Spider-Man Brand New Day? Susunod yan sa Agenda.

0: Tanggap umano ni Romualdez sa umano'y mali-maletang pera.
1: It should be dismissed, no? Kasi, yun na nga, walang ebidensya maliban sa kwento. At ang kwento ay iba-iba. Ang kwento ay mabaligtad. Minsan may taong ini-involve, minsan may tinatanggal. Depende sa ihip ng hangin ng politika. Ay wala pong nag-uugnay kay Congressman Romualdez sa mga transaksyong ito, no? Walang project, walang flood control project.
0: Ang kampo ng dating House Speaker may bagong bala. Sila raw ang 25 former drivers and security ni ex-representative Zaldico.
1: Ayon sa kanila, walang naganap na anumang delivery ng pera sa sinumang politiko o opisyal ng gobyerno. Kabilang na si Representative Romualdez. Hinikayat lamang sila na sumali sa isang grupo ng mga testigo kapalit ng pera. At may mga affidavit na inihanda para sa kanila.
0: Kung sino ang nanghikayat, hindi pa pinangalanan ng kampo ni Romualdez, pero nakasulat daw yan sa affidavit. Ngunit aminado ang kampo ng dating House Speaker na nababahala na sila sa gumugulong na investigasyon.
1: Ang nakakabahala lang ay syempre ay inaasahan natin sana, no? Maging patas, maging tapat yung investigasyon, hindi yung tipong may target ka sa likod at saka lang hahabulin yung ebidensya.
0: Muling iginiit ng kampo ni Romualdez na hindi sila nagbayad o nanakot kaya nag-recant ang ilang mga nagbabato ng aligasyon laban sa kanya noon. Kabilang na dyan si Orly Goteza at ang apat na miyembro ng Maleta Boys. Hiling nila, pakinggan ang mga nag-recant o ang mga nagbawi ng mga pahayag, hindi lang ang mga nagbabato ng mga bintang. Para sa Agenda, Isaiah Mirfuentes, Bilyonaryo News Channel.
2: Kasunod ng puna ng Chinese Embassy, maring ipinagtanggol ng PAOK ang isinagawang raid sa Sanxia Steel Plant. Yan ang agenda report ni Lade Cabagani.
3: Hindi Chinese nationals ang target ng Sanxia Steel Operation, kundi ang pagpapatupad ng batas ng Pilipinas. Yan ang iginiit ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Ayon sa PAOK, isa itong interagency law enforcement operation at hindi nakadirekta sa anumang nationality. Kumilos daw ang mga ahensya ayon sa kanilang mandato, habang nagbigay naman ng security at logistical support ang AFP. Ipinaalala rin ng PAOK na ang pag-aresto o investigasyon ay hindi nangangahulugang may kasalanan na ang isang tao at mananatiling nakabatay sa due process ang anumang kaso, detention o pagpapalaya. Hindi lang din daw mga worker ang sakop ng investigasyon, kundi may pananagutan din ang mga may-ari, opisyal, manager o sinumang mapatutunayang lumabag sa batas. Ang pahayag ay tugon sa puna ng Chinese Embassy na selective daw ang enforcement operation. Binatikos ng Department of National Defense ang Chinese Embassy sa ginagawa umanong pagtatanggol sa mga individual na inuugnay sa illegal na aktibidad sa bansa. Sabi ni Chodoro, sa halip na magbigay ng direktang sagot sa mga isyu, puro tanong at retorika ang inilalabas ng Beijing. Para sa Agenda, Lade Cabagani, Bilyonaryo News Channel.

0: Nagkakaisa ang mga mayor ng Metro Manila na bilisan na ang pagsasagawa ng Drainage Master Plan para lutasin ang problema ng baha sa rehiyon. Panahon na rin na nila ang pagpapatayo ng mga waste-to-energy facilities o incinerators sa bansa ayon kay Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora. Sa programang memo, sinabi ni Zamora na nag-aabang pang mga mayor ng sagot sa hiling nilang pondo para sa Drainage Master Plan ng Metro Manila. Sa ngayon ay pinag-aaralan pa rin ang implementasyon at budget ng Master Plan ng Department of Public Works and Highways at ng MMDA. Layunin ng plano na may ayos ang drainage system ng Metro Manila sa loob ng 25 taon. Sa ilalim ng master plan, palalakihin ang mga daluyan ng tubig sa pamamagitan ng dredging, kasama na ang pag-aalis ng naipong basura at putik.
1: Hindi ba pwedeng magkaroon ng signature campaign ang lahat ng Metro Manila mayors?
2: Kami po ay naglabas sa aming salobin patungkol sa aming request na sana mapondohan ang pag-dredge ng San Juan River.

0: This resolution will basically be addressed to DPWH and of course MMDA.
1: Ani Zamora, nakikiusap din ang lahat ng mga Metro Manila mayors na laanan ng gobyerno ang dagdag budget para magkaroon ng regular na dredging ng mga ilog at iba pang daluyan ng tubig sa Metro Manila. Ayon kay Zamora, mahal ang equipment para sa dredging, kaya't nangihingi rin ng tulong mula sa pribadong sektor na maaari itong gawing negosyo.
2: How much budget does every LGU need so that they, so each city municipality has its own dredging system?
0: Oh, okay ma'am, napakamahal po ng mga heavy equipment na ito. Ang habol nga natin is the national government can also deploy its personnel, its heavy equipment to help San Miguel Corporation, because I have seen firsthand in San Juan's experiences lately po, no, na yung baha na nararanasan natin ngayon ay mas mababa talaga kumpara sa dati. Eh, kung magsasagawa ang ating mga bilyonaryo at trilyonaryo ng mga corporate social responsibility projects nila, let us focus on helping LGUs.
1: Ayon sa San Juan Mayor, napupuno na ang lahat ng landfill kung saan nilalagay ang basura pagkatapos linisin ang mga ilog. Ang ibang mga bansa tulad ng Japan, Singapore at Sweden, matagal nang gumagamit ng ligtas na waste-to-energy facilities. Tanging ang Pilipinas na lang ang wala. Para kay Zamora, panahon na para gumamit ang Pilipinas ng teknolohiyang ito para lutasin ang problema sa basura.
0: Yung mga landfill na to in the province of Rizal, na pupuno din yan. Imbis na itatambak mo sa landfill, ipapasok mo yun sa mga planta ng waste to energy.
1: Pero sa ngayon, ipinagbabawal pa rin ng Ecological Solid Waste Management Act ang paggamit ng ilang uri ng incineration technology. Batas na marami ang nagsasabing na pag-iwanan na ng panahon. Giit din ni Zamora, bukod sa waste to energy programs, kailangan din ng mas mahigpit na implementasyon ng solid waste management at mga parusa sa pagtatapon ng basura.
3: Sinubukan namin kunan ng reaksyon si Public Works Secretary Vince Dison tungkol sa drainage master plan, pero hindi pa siya sumasagot sa aming mga tawag.
4: Matapos ang ilang taong pag-aalaga at pagpapakain, bigla ang umanong pinagbawalan ng Ateneo Law Campus sa mga volunteer ng Cats of Rockwell. Narito ang exclusive agenda report ni Erica Christensen.
5: Sa loob ng ilang taon, naging bahagi na ng araw-araw ng mga volunteer sa mga community cats sa Rockwell kung nasaan ang Ateneo Law. Pinakain, pinagamot at inaalagaan nila ang mga pusa, pero ayon kay Jamie Fournier, ang founder ng Cats of Rockwell, nagbago na ngayon ang sistema. Ayon sa Ateneo Campus Safety and Mobility Office, sa ilalim ng Ateneo Community Cat Program o ACAP, mga otorisadong feeders na lamang ang maaaring magpakain sa mga pusa. Layo nitong masubaybayan ang kanilang kalusugan, bakuna, kapon at iba pang pangangailangan.
6: It was always us who was feeding. They never had a system where their employees would feed these cats.
5: Para sa mga dating volunteers, bigla ang pagbabago ito. Ipinatigil ang kanilang pagpapakain sa mga pusa at pinag-aalis din ang mga tent, cat shelters at iba pang gamit na hindi na raw alinsunod sa mga pamantayan ng Ateneo at Rockwell Estate.
6: Why stop us from feeding when we were the ones feeding? We had been the ones feeding for years. We had so many whys, but we never got the answers. We only got deadlines.
5: Giit din ang Ateneo. Nakipag-ugnayan sila sa mga volunteer habang ipinatutupad ang bagong sistema. Pero para kay Jamie, hindi ito naging collaborative process.
6: To collaborate is to work together. And we did not work together through this. As mentioned earlier, we had so many questions as to why they suddenly shifted gears. Why they were suddenly stopping us from doing what we've been doing for years.
5: May mga estudyante rin daw na naghayag ng interes sa tumulong at magpakain sa mga pusa. Pero ayon kay Jamie, hindi sila hinayaang tumulong.
6: Isn't a school like Ateneo supposed to foster civic engagement, social activity, and advocacies like this? Why would they discourage their students when their students are already the ones who are volunteering?
5: Ngayon, ang hamon ay kung paano pagtutugmain ang kaligtasan, sistema, at pagmamalasakit sa mga pusang matagal nang naging bahagi ng komunidad. Para sa Agenda, Erica Christensen, Bilyonaryo News Channel.
7: Tom Holland is set for a massive payday. The actor will reportedly earn at least $100 million for starring in Spider-Man Brand New Day. He already got $20 million up front, doble na ng kanyang earnings for No Way Home in 2021. Tom is expected to get another $80 million in back-end bonuses. The latest Spider-Man movie has surpassed $2 billion at the global box office, making it the 8th highest grossing film of all time. It's also a massive year for Anne Hathaway. The actress has crossed the $2 billion mark after appearing in multiple blockbusters. Number one dito ang The Odyssey, which has grossed more than $1 billion. At bida rin si Anne sa The Devil Wears Prada 2, psychological drama na Mother Mary, and the recently released The End of Oak Street. Hindi pa rin natatapos ang projects ng aktres this year. She's also starring in the film adaptation of Colleen Hoover's Verity, which will debut on October 2nd.
8: Higit 40 kilo ng illegal na droga mula Afghanistan, naharang ng mga otoridad. At death toll sa lindol sa Colombia, lagpas 300 na. Susunod yan sa agenda.
9: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
10: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
9: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
11: Rice farmer sa vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
12: Pati bamboo.
13: Sa dumong nagigitan nila. Sisipaniling ragaan.
9: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
13: Dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
14: At
13: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
15: Nung natutunan ko po yung paggawa,
14: sino nagturo sa'yo?
15: Nag-training po kami sa DOST.
14: Sa DOST.
9: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
16: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
8: Isa pang traffic check ngayong Thursday rush hour. Sa Elliptical Kalayaan Avenue, moderate ang daloy ng mga sasakyan papuntang Fairview. Umakyat na sa 314 ang death toll sa magnitude 7.4 na lindol sa Colombia. Higit 4,000 ang sugatan at 262 pa ang nawawala. Lagpas 30,000 na bahay naman ang nasira ng lindol na tumama sa southwest at central regions noong nakaraang linggo. Nakatakdang magdeklara ng economic emergency ang gobyerno para makakalap ng pondo sa reconstruction. Kapapasok lang na balita. Nasa pamamahala na ng Office of the President ang dalawang ahensya na nasa ilalim dati ng DSWD. Yan ay ang Presidential Commission for the Urban Poor at ang National Anti-Poverty Commission. Ayon sa Executive Order 123 na pirmado ni Executive Secretary Ralph Recto, inilipat ang mga ito sa OP para sa policy coordination at mas pinaigting na convergence ng poverty reduction at urban redevelopment. Administrative authority din daw ng presidente ang reorganize ang structure ng kanyang opisina ayon sa batas.
4: Listado sa Manila Port ang bagong modus sa pagpupuslit ng illegal na droga. Yan ay matapos na harang ng Bureau of Customs at PDEA ang milyong-milyong pisong halaga ng shabu mula Afghanistan. Narito ang agenda report ni Andrea Salve.
5: Sa tulong ng isang intelligence report na harang ng Bureau of Customs at Philippine Drug Enforcement Agency, ang 43 kilo ng hinihinalang shabu na nakasilid sa dalawang 20-foot container. Nagkakahalaga ro ito ng mahigit 292 million pesos at galing pang Afghanistan. Ayon kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, hindi naman daw ito ang pinakamalaking shabu haul ngayong taon, pero panibagong estilo raw ang kanilang nadiskubre.
12: Isiniksik doon sa mga talc stones at nakabalot pa, nakita nyo dyan sa parang katsa. No? Again, buti na lang, meron tayong iba't ibang pamamaraan para mahuli at maawat itong mga ganitong pagpasok.
17: Afghanistan is part of what is also called the Golden Crescent. Okay? Iran, Afghanistan, Pakistan. So yes, it may be a hotspot for as a source of illegal drugs.
5: Tukoy na ng mga otoridad ang consignee ng mga kargamento. Wala raw itong derogatory records sa ahensya at ngayon palang naglakas loob na magpuslit ng illegal na droga. Ipinag-utos na ni Nepomuceno ang pagkansela sa permit ng consignee.
12: Dati nilang mga ipinasok, furnitures, flooring, mga metal sheets, metal products, steel products. Hindi natin alam, marahil sistema ni Leon upang pagtiwalaan sila ng Bureau of Customs.
5: Ipapasa na ng BOC sa PIDEA ang mga hakbang na gagawin sa mga nakumpiskang kontrabando. Sasampahan na rin daw ng kaukulang kaso ang consignee ng mga kargamento. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
3: Mahigit 500 kaso ng electricity theft, pero wala pa raw sa 5% dito ang nahatulan o nakulong. Yan ang kinadismaya ni Senator Erwin Tulfo dahil dito naman daw pumapalo ang masakit na system loss charges sa mga consumer. Ang detalye sa agenda report ni John Manalo.
18: Nababahala ang Senate Committee on Energy sa mga kaso ng pagnanakaw ng kuryente o electricity theft sa bansa, bagay na pinagtuunan ng pansin ni Committee Chairman Senator Erwin Tulfo sa pagdinig tungkol sa mga panukalang batas na tumatalakay sa system loss. Kabilang sa mga dumalo sa pagdinig ngayong araw ang Philippine National Police at National Bureau of Investigation para masuri kung epektibo pa ba ang pagpapatupad ng Republic Act 7832 o ang Anti-Pilferage Act, ang batas na nagpaparusa sa pagnanakaw ng kuryente at illegal na paggamit ng mga linya't kable. Ayon kay PNP CIDG Investigation Division Chief Edward Padilla Malio, nakapagtala ang kanilang tanggapan ng 548 na kaso ng paglabag sa RA 7832 mula 2022 hanggang August 18, 2026.
19: Most of the victims, sabihin na lang po natin sir, Meralco, local electric cooperatives and individuals. And based on the data gathered, most violation falls on the provision of Section 3, Paragraph 1 of the Republic 7832, with most cases filed are theft, tampering of meter, and anti-fencing.
18: Karamihan daw sa mga naturang kaso ng pagnanakaw ng kuryente nangyari sa Region 4A at NCR. Dagdag din ni Malio, 469 na individual na ang humaharap sa mga kasong naihain na sa korte. 21 rito nagresulta sa conviction. 665 na suspect naman ang arestado na, habang 120 ang nananatili pang malaya. Di napigilang magtanong ni Tulfo kung bakit ganito ang usad ng mga kasong kaugnay sa paglabag ng Anti-Pilferage Act.
20: 21 of the 469, wala nga po itong 10%, 5%, ilang percent po ito. Bakit po ganito ito? Maari ho ba matanong? Ano nangyari? Or kulang po ang inyong mga ebidensya? Or nawala na po kayo ng gana? Or yung saan po ang nagka-problema rito?
18: Ipinunto rin ng senador na hindi na lang paniningil ng system loss charges ang problema, kundi maging ang pagpapatupad ng Anti-Pilferage Act.
20: See, this is the what I am talking about. Mas madali sa mga distribution company, distribution company, maningil na maningil. Kasi nga naman, tama naman sila. Paano po nila babawiin yung losses nila kung wala naman po natatakot?
18: Kaugnay rin ito ay inatasan ni Tulfo ang NBI na magpresenta ng kanilang ulat tungkol sa paglabag sa RA 7832. At nananawagan din ang senador sa mga power distributor at electric operative na tumulong sa panghuhuli sa mga nagnanakaw ng kuryente at iba pang lumalabag sa batas. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel.
8: umabot na sa mahigit $2 billion ang naluging kita ng Pilipinas mula 2024 hanggang 2025 dahil sa illicit tobacco trading. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes.
2: $2.46 billion. Ito lang naman ang revenue losses ng Pilipinas sa loob ng dadalawang taon dahil sa illicit tobacco trading from 2024 to 2025. Ayon yan sa bagong pag-aaral ng European Union ASEAN Business Council nitong taon. Nitong Abril lang, sa isa sa pinakamalaking pagawaan ng lokal na illegal cigarettes, umabot ng 5.4 billion pesos ang halaga ng nasabat na illegal na yosi ng mga otoridad sa Lapu-Lapu, Cebu, kung saan higit 212 million cigarette sticks worth 4.25 billion pesos at 38 boxes ng counterfeit stamps worth 10.64 million pesos ang kanilang nasawata. Ang datos din ng PNP na 2 bilyong pisong halaga ng nasabat na illegal cigarettes lumobo nitong Hunyo paakyat sa tumataginting na 8 bilyong piso. Kalakhan sa kalakalan ng mga ito ay concentrated sa Timog, sa Mindanao at mga daungan dito, lalo na raw sa Region 13 o Caraga, kung saan higit 3 bilyong piso ang nasa kote ng pulisya ngayong taon. Sumunod daw dito ang Region 7 at Region 3.
21: Know that the Bureau of Customs is trying its best at the borders to situate that illicit tobacco are not coming in through our ports. You will see that one of the challenges presented by the PNP is that we also have that our porous borders, especially at the south portion of the country. So our way forward or the steps ahead that we want to take is through technology. Our Commissioner Nepomuceno would like to modernize the Bureau of Customs, principally to situate that technology is used at its best. And of course, yung problema natin as far as interdiction is concerned, we are challenged by our capacity to go after this illicit trade in the borders, especially at the south.
2: Pero para sa isang ekonomista, wala na sa law enforcement ng problema, kundi nasa taxation policies ng bansa para sa tobacco industry.
22: There's a very clear, direct correlation between the two. The higher the tax rate, the higher the tax rate, the lower the government rate, the higher the smuggling, and therefore by extension the higher the corruption in the lead enforcement agencies.
2: Hindi raw kasi nangangahulugan kapag itinaas ang buwis sa legal tobacco products, tataas ang revenue collection ng bansa from 176.5 billion pesos noong 2021, nasa 110 billion pesos na lang ang kabuuang kita ng tobacco industry by 2025 at pruweba raw ito ng taong-taong pagtaas ng buwis sa industriya. Sinusugan ng ekonomista ang argumento na sa pagdaas ng presyo ng sigarilyo, natural na naghahanap ng mas murang produkto ang mga Pilipino.
22: I don't want to single out, but I think there is complicit kutsabahan between the smuggler, the criminal groups, the smuggler, as well as the some certain government agencies. I think that people are rational. Kung ako construction worker, I'm earning 600 pesos a day, gusto ko lang mag-yosi, okay? I'm not stealing, I'm not abducting, I'm not killing anyone, I just want to smoke. And yet government says, oh, this is short, is wrong. So, kung bakit ako bibili na 140 kung meron naman 60 pesos?
2: Para tuluyang matuldukan daw ang illicit tobacco trading, dapat anyang tingnan ang problemang ito from the ground up, mula sa pinakamaliliit na sellers hanggang sa big-time smugglers, lalo na't bukod sa health risk ng bagsak presyong tobacco products, tila pang mamaliit kung tawagin ng Department of Agriculture ang kriming ito sa mga lokal na magsasaka. Under a current tax structure, may indexed excise tax increase of 5% taon-taon ang specific levies for different tobacco products. At simula 2027, gusto pa ng gobyernong itaas at unify ang excise taxes on tobacco para makadagdag pa ng revenue ng pamahalaan at the same time, paitingin ang kampanya sa pag-iwas sa mga produktong ito. Pero dahil maraming eksperto na nga ang nagsasabing malaking factor sa talamak na illicit trading ang taxation policies ng bansa for the tobacco industry, can the Philippines give up excise levies for these products? Ayon sa Bureau of Internal Revenue, it's a long shot for a third world state like the Philippines. Pinagkukunan daw kasi ng mahalagang revenue collection ang tobacco products. Kung first world daw tayo na malayang makapagpupondo ng government projects without needing to tax the industry, mukhang sakalang ito magiging makatotohanan. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
7: Ongoing na ang shoot for the much-anticipated Ocean's 11 prequel. Spotted filming in Paris ang stars na sina Bradley Cooper, Margot Robbie, and Monica Barbero. Writer at director din ng pelikula si Bradley. The film is set in 1962 and centers on a daring heist by Danny Ocean's parents. 2001 ang inilabas ang Ocean's 11, which starred George Clooney, Brad Pitt, and Matt Damon. The prequel is set to hit theaters in June 2027. How to be an angel nga ba? For the first time, Victoria's Secret is giving a glimpse sa screening process through a docu-series. Titled Angels Among Us, the show will document the journey from open casting to the runway. The search began in April and was held in 4 U.S. cities. The selected model did not only earn a spot sa Victoria's Secret fashion show this year, but will also have an exclusive contract with IMG Models. The series will premiere on YouTube sa September 27th, while fashion's biggest show will reportedly be held on October 15th. Nilabas na rin ang trailer para sa documentary ng Oasis. Titled Oasis Don't Look Back in Anger, tampok sa film ang successful reunion tour nina Liam and Noel Gallagher last year. It includes never-before-seen footage, onstage access, and the brothers' first joint interview in over 20 years. The tour na tinuturing na isa sa most anticipated comebacks of our time followed a highly publicized feud between Liam and Noel. The documentary will hit cinemas on September 11th before streaming on Disney Plus later this year. Dating Congressman Mikey Romero nagbitiw na bilang AFP reservist sa gitna ng awards issue. At Bella Padilla, kumusta kaya ang friendship kina Kim Chu at Angelica Panganiban? Susunod yan sa Agenda.

0: Hindi kayo mo na yung trivia dun sa isang lyric ng kanta.
1: Ah, oo.
0: Na yung nanay mo ang nagsabing parang anak, mas maganda to.
1: Eh kasi habang ginagawa ko yung kanta, may part dun na ano eh. At kung di ka makita, makikiusap kay bat. Yung bathala, hindi ko idea yun. Yung nanay ko, guluto na munggo. Lumingon sa akin, sabi niya, ano ba yan? Hindi naman rhyme. At

0: radio ko.
1: Campione radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
4: Isipin niyo rasan oras sa Pilipinas, alas 7.34. Ang oras, builog ngayong radulong sa inyo sa kaluan sa Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kagbuilog man ngayong radulong sa inyo sa kaluan sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kaso mo man ngayong radulong sa inyo sa kaluan sa Mighty Seed, alkaline-based vitamin C, extend food supplement for men, kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: K5 Nightwatch. Programa nga maghahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch. Ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Kapulo. K5 Nightwatch. Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Kapulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
4: Saliwat mayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga Palamati, mayong gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay sing aton syudad sa pito taran ka mga distrito. Sa mga taga distrito sang Lapu-Lapu, sa Pasaro, Mandaluyong, Molo, Arevalo City proper, kag sa aton man tanan nga mga taga Palamati sa 42 ka mga banwa, kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, silingaton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros, Occidental, Kabisaklan, Antique, Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Parawan, Camindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangragad. Sa panatuntunan, K5 Nightwatch.
5: K5 Nightwatch. June Alojado Kapulo. K5 Nightwatch.
4: Sa kirandan mga ka-K5, badri sa aton nga pagpangalagad. Liwat kita ang mga talakay na sa nga pila kamadlag ko nga mga issues. Mga top stories of the day sa balita lokal, nasyonal, kag international. Mga mainit-init ka nagabalingaso nga mga issues nga aton pagkatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kirandan, mga ikaw po man aton karoon ang mabalita na kag-information halin sa aton ng mga K5 Patrol Reporters na ikangtaran sa ilan na tipon ng mga balita sa sulod sang 24 oras. Kung aton karoon sa patrol K5 Kim Kaluyo, samtang mga ikaw po man aton karoon ang iban pa ng mga balita ka-informasyon nagikan sa iban pa ng mga reporters with K5 Jenny Kauyuna nagikan sa Iloilo City Hall kag Iloilo Provincial Capital. Mga report naman nagikan kay K5 Karen Badilla. Lagi ka naman sa mga pulis kag military report. Formasyon naman na tipo ni K5 Aaron Lloyd Refoyo and K5 AJ Cordova. Sa kinandan, mga dalag ko magkaroon ng mga balita national ka mga balita international. And kao po natin karoon ato sining news center po natin si K5 Sunny Punay. Kiranda, no po natin rin sa technical side, KK5 Andre La Pastura. Ako naman ang inyo KK5 June Alohado Kapulot. Nag-welcome gate sa inyo, tarantaran. Diri sa aton nga papangalagad mga KK5, today is a Thursday, August 20, 2026. Kapit sa 20 na kita subong irisyon. Webes nga adlaw diri sa ato sini nga papangalagad. Kamusta na nga aton nga mga pinalangga nga mga tagpanamati aton mga kauturan da? How are you? Sa ato sini nga mga kauturan nga nag-monitor na diri sa ato sini nga papangalagad sa mga nagapamati sa kwan no? Sa ila sini nga tag sa ka mga AM or mga FM radio set nga nakatutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Ngayong gabi gid sa inyo taran kay sa mga nagapamati man. Ngato sini may kauturan nga nagasakay sa mga tag sa ka mga salakyan pribado man o kon pang publiko nga mga salakyan. Sa tanan nga mga taxi drivers kag tanan nga mga driver nga nagamonitor diri sa aton nga pagpangalagad. And of course, sa mga nagalantaw naman sa aton nga Facebook page sa K5 News FM Iloilo, 88.7 kag sa June Kapulot News Live. Mga ka-K5, palayog like and follow, share sa ato sining mga Facebook pages. Diri mga ka-K5 nga naka-live kita subong, diri sa ato sining pag-pangalagad. Sa aton karon nga mga dalagko na nga mabalita ka information, mga ka-K5, sa mga balita lokal, una kita sa mga balita lokal. Sa mga balita lokal, mga ka-K5, City Engineer's Office, gintumod na ang nagapanguna nga rason kun nga ang nagbaha ang syudad sing Rilo. Okay. Nabalaan na kuno sang City Engineers kun anong rason. Laban-laban ni base black on flood control project naman ni kagay pasibangod kay Congresswoman Jamjam Barundabla. Hindi man, hindi man. Pero kung namugid man na, ate. Ate. Lang taon tayo kagpamangkuton eh, kung tuod. Pero laban-laban, hindi man guro mo na. Dapat ang taga-city engineers ni independent mong dapat ibaloon nyo kung ano. Kung ano ginang rason sa pagbaha diri sa syudad sa Iloilo. Mga ka-K5. Pariyos ba na sa PDR RIMO bla? Ang hambal sa PDR RIMO ni inang retired Colonel Cornelio Salinas. Nga ngambalya atong pagbaha sa mga kabanuhanan sang kagahapon hasta pasubong bangod sa ginatawag nga pluvial flooding kundi amo tong ilang nga nakwan nga natumod nga ti nagtalang ang tubig sa mga dalan bangod kay ang mga alagyan nila nga insakto hindi na insakto kagang iba nagalawas na sa mga alagyan nila kay manting iba nagkalasupnan nga mga kanal kag mga suba. So, amo na. Tapos, magluwas sina. Kalbo ang mga kabukiran. Why na mga ka-K5 sang mga tanom nga sarang pa nga mag-kwan? Mag-suyop sang tubig ulan. Nga perte nga daan ka damol sang ulan. Nagligad nga mga inadlaw mga ka-K5 bangod sang habagat. So, amo nang natumod sang PDR RIMO. Karon diri sa aton sa syudad sang Iloilo, ang City Engineers. Mga ka-K5, may natalupang dana kuno sila. Nabalaan kuno sila kung ano ang ginhalinan nga nagapanguna nga rason sang pagbinaha diri sa syudad sang Iloilo, mga ka-K5. So kung ano na karon, pamatian tara karon ang report sa ato sini nga mga patrol reporters. May kang tanan diri. Laban-laban ni ang rason ni di K5 Andre, bimo kuno ano? Na tumod gid nga nagbaha ang syudad sang Iloilo kay nga ti damol ulan mo. Kung wala sang ulan ti wala man na baha. May ara gani kung kaysa nga bisan wala na ulan ga baha pa. Ay ni Blacky 500. Kung sa bagay siyempre kay damol ulan kung siyempre baha. Ay ni Bla. Pero may ara man nga kung kaysa nga bisan wala pa gaulan gani, gabaha pa. Ano pa yung ayahan nga nag-ulan? Kundi simpre baha gila na kinag-ulan. Amo ni ayahan ang may posibilidad nga natumod siyang taga City Engineers. Ay, kalainin, kalainin. Di sige ah. Ang Metro Manila, base sa report, nga ang dito sa may Metro Manila, mga ka-K5, nagtiriripon ang tanan-tanan nga mga mayor to sa mga kasudaran to, K5 Andre. Bilog nga area sang Metro Manila, kaga bilog nga area sang Luzon, nga mga mayor, nagtiriringob sila dito, mga ka-K5, kag nag-kwan, nag-meeting ang tanan nga mga mayors kay ilang ginang istoryahan nga kinahanglanon nga maghimo sila tanan-tanan nga mga mayor dito bangod sang perte na kaproblema sang baha to. Dapat ang tanan nga mga mayor mag-isa sila kay 500 ka mag-istorya kag maghimo sang ginatawag nga flooding or ginatawag nila mga KK5 nga drainage master plan. Ah? So, gahimo nga meeting tong tanan-tanan nga mga mayor sa mga kasyudaran dito sa bilog nga Metro Manila, mga KK5, agod nga istoryahan nila ang ginatawag nga drainage master plan para nga mabalaan bala na hindi lang kay ang isa kasyudad, no? Kay man, galaton-laton ang tubig mong. Hindi mo na kay siling nga nag-ulan lang mga ka-K5 sa Metro Manila, no? Hindi na tumalabot ang Marikina, hindi na tumalabot ang Quezon, hindi na malabot ang Makati, hindi na makalabot ang Pasay, hindi na malabot ang Pasig, hindi ba, K5 Andre? No? So, kinahanglan, tanan-tanan, istoryahan, kag isahon mga ka-K5 ang paghimo sang master plan, sang drainage, no? Dapat mahimo sila sang drainage master plan. Oh? Nga sa diin, amo man ni siya ang dugay-dugay na katama nga ginamuno naton diri sa syudad sang Iloilo. Mga ka-K5, nga dapat may ara kita sang ginatawag nga ining drainage master plan diri sa bilog nga syudad sang Iloilo. Kaya ang aton nga syudad, di hamak nga dako-dako ng gasto ta. Gapangutang na kita tunutudo. Para gid lamang, mga ka-K5, nga magpa-implementar sang ginatawag naton nga drainage system diri sa syudad sang Iloilo. Pero ang pinaka-problema kay kada isa-isa ka barangay mansighimo sila sang ilang nga drainage system. Kada barangay wala koordinasyon sa pihak nga barangay, wala koordinasyon sa pihak nga barangay, kag wala sang koordinasyon sa pihak pagid nga barangay. So, ang gwa niya mga ka-K5 nga kun magpahimo kay mo sang drainage mo sa imo nga barangay, dira lang na ya sa imo nga barangay. Wala siya nagaangot sa pihak nga barangay nga tupad yaman nga barangay para nga maplastar sang maayo kung sa diin maagi ang outflow sang drainage. Amo na siyang rason, mga ka-K5. Ha? Sobra pa ko sa engineers, Wong. Ambot ko muna nakita sa mga engineer man. Pero ang ako niya mga ka-K5, bisa sa putot nga sugilanon, kag bisa sa putot nga paminsaron, putot pa sa kilala ko. Oh? Amo na siya mga ka-K5, ang isa sa pinakasolusyon para nga hindi magbaha diri sa aton sa syudad sa Iloilo. Kung pananglitan nga magbubo, magkagbombardiyo ang ulan diri sa aton nga syudad. Mga ka-K5, kung ang aton nga mga drainage diri sa syudad sang Iloilo nagaalalangot tani, amo na sa ginatawag naton nga system. Kung may sistema kun tani ang aton nga mga drainage diri sa syudad sang Iloilo, halin sa syudad pakadto sa tanan-tanan nga mga distrito, tanan-tanan nga mga barangay, dapat may ara mga ka-K5 nga pag-alalangot sang mga drainage system para ngang outflow may ara mga ka-K5 sang sistema kung sa diin maagi ang tubig agod nga maglapos sa aton nga mga kasubaan ka pag magdiretso diretso pekadtos kadagatanta. Di bala amo man lang na siyang purpose. Nga ang tanan-tanan nga tubig nga nagatulo sa aton diri sa syudad. Dapat may alagyan sa nga insakto kag dulo diretso ang kadto niya mga kakifive padulong sa dagat o kon sa mga suba naton diri sa syudad. Di bala mo na dapat. Ah? So ano ang rason? Ang rason mga kakifive nga nakita naton diri nga ang syudad sa Iloilo wala sang drainage system master plan. Nga sa diin, dugay-dugay na ni. Kadamu-damu na sang kwarta nga nausik sang gobyerno sang syudad.

drainage system, mga footwalk, ah, mga kakifay, mga ginapanghimo sa barangay, balaan nyo naman, nakagbalaan man mo na, nga ang naga-construct sini, ang mga kontraktor sini, diri mga barangay, kapitan man, amo na nga, love na love gid nila ang pamilya ni Jerry. Kay nga ah, sila mismo busog-busog sang tanan-tanan nga pangontrata. Ang pangontrata nga wala diri wala dito. Mga kakifab, ay importante mapa-implementar lang bisang gamay. Basta ang importante ang racket sa bulsa ra sa barangay kapitan kaysa mga barangay opisyal. Di ba? Oh, tuod ng ginahambal ko. Bisan pa man kuto nyo pang ibanda. Hindi lang magbinote ang ibang mga barangay kapitan. Galing mga butigon man sila mo. Oh, mga kakifab. Kalabanan sa mga project sa barangay Subong ang ilang mga kontraktor, hindi kasi ng mga kontraktor ng mga original, kundi ang mga kontraktor ni mga barangay kapitan man. Oh? Eh? Damo-damo nasang mga ginahimo ng mga drainage system, mga footwalk sa aton ng mga barangay, ng project sa mga barangay naton. Halos busog-busog na ang mga barangay kapitan sang ilang pagpangontrata sa mga project sa barangay. Pero sa gihapon nagapabilin ang pagbaha diri sa aton nga syudad. Nga tungod mga kakipab, kay wala sinatawag nga drainage or drainage system master plan. Hindi gani sila kahimo sang barangay development plan nila, mga buwisit nila na drainage system master plan pa. Yung dapuga bilik sang ilik. Oh, hindi ba? Oh, so, tumod na kuno sa engineer. Tika na tumod nyo lang ginalina sa bana. Ano, asang bana? Asang baha? Ano ay mo nyo? Oh, hindi ba? Aha. Halos kada barangay man, sighimo sila kadrinish nila. Oh, problema, huwag ka lalangot. Paano mag-angot na kay mansig-mansig sila mong... Like for example, sa amon nga barangay, sila nga paimo tali training sa... Oh, hindi sila mag-coordinate sa piyak ng barangay to. Oh, maghambal abi to nga kap. Himo ko ni drainage ko sa imo na may imo ka man. Sini ang uton tala ni para nga may outflow. Wala ka katabo ni. Kaya nga ah, bisan mismo iban nga mga barangay di, ni ultimo barangay development plan gani mga kakay-five, wala gani sa may ginahimo kay ni gani kabalo. Kung partis politika, sagad-sagad na sila. Kiron po kung partis ha, inang mga barangay, inang development plan, di kabalo mga buwisit nila. Oh. Di ba? Mga kakifab, nga sa iban nga mga pungsod, mga kakifab, nga kayang-kaya Manila. Oh. Mayara nga lugar sa iban nga pungsod, mga kakifab, na ang tubig ulan, ginasupot nila kag ginahimo pagani nila nga recycle ang tubig nga ginahimo pa nila nga panghugas, panginom kag panglimpyo. Kay 500 ulan na siya diri sa aton nga hindi ta mahimo. Iambal ta nga about it, ako dako ang project na pretty kada ko ang kwarta gastohon na. Oh, hadlok ka mo magastos sa dako nga kwarta, nga inyo na kwarta. Kwarta ka pumuloyo na. Over ang suktanay sang taxes naton diri sa Pilipinas. Pagkatapos, ang serbisyo sa mga pumuluyo, mga kakifayd o kamalingking kanako. Oh, kay nga ah, kay tungod nga damo pa ang ginakawat ka ginakaute sa mga buisit ng mga politiko ngayon eh, sa mga nagapalakas sa panggobyerno ta, sa mga public official ngayon eh, dako pang inalusod nila kay nasulod na sa mga bulsa nila ikumparar sa pagserbisyo sa mga pumuluyo. Amo nagatabo kung nga kaluluo o ilang pirmi mga Pilipino. Ang ginatawag nila nga taong bayan. Ginagamit nila pirmi nga ala sa taong bayan pero mga buwisit nila. Wala man nagyapo sino sa pinsan nilang taong bayan. Kundi ang taong bulsa sa mga yudapuga nila. Wibi, subong mapabalbal. Kung pangbalbal kay total boss day off kuman. Oh, hindi ba? Mga kakifab, hambal ni PBBM, siya niya ipunin natin ang tubig. Siya niya, tari, natipon na gidman. Oh, natipon mga kakifab sa aton ng mga tagsak ang mga syudad. Natawabla, bisandiin lang ang lugar. Di hamak nga nagabulbol ang ulan. Naga grabe ang baha. Grabe ang...

0: ang tubig, mga kakifay. Amo ni ginasiling blang ati, ari na ginagaba-gabaan na si BBM. Kada tapos sa pagkatapos sa isang sunaya, gabaha na yun. Natawa lang, bagulo na tapos sunaya, ni bla? Nagligad to, pag sunaya, ginpinasikat yan eh. Sila nga mga 500 na, yan mga 50, mga limang daan na 500, mga 500, yung mga 500 na ng flood control project ang natapos na dito po sa buong bansa. Kaya wala na tayong baha. Pagkatapos sa sangsuna, pagkasunod nga adlaw, bumagyo. Pagbagyo, nagbaha sa Cebu, damo patay. Nagbaha sa di pa ito nga malugar. Mga kakipa, basta sa Metro Manila, nagbaha. Di man. Pagkasunod nga adlaw, sunod naman niya nga kwan nga suna kay Babandre. Hambal niya, siya yung mga nag-project niya sa nakuha ng komisyon sa flight control project niya, mahiya naman kayo. Amo na hambal niya. Ba? Bumubo naman iwat ulan pagkatapos sa suna, subong mga kakipay. Nariyo, tapos sa suna, so bumaha naman tunutudo. Ginagabaan, ginisasang Ginoo. Man nga lampingasan. Lampingasan ang iyang pagpalakad sa panggobyerno. Oh, if I'm Andre, abi mo siya, budlay na, mapriso ta. Mga kakifive, tiara na o. Mga kakifive, ginakwal nga na siya, matyak ko, ginarimind niya sa Ginoo. Hambal ang Ginoo, silingahan niya, ara ka naman, pahambal-hambal ka naman. Naghambal naman sa mo, silingahan, wala na, sigurado, wala nang mangyaring baha. Wala na talaga, muni mo to, silingahan to. Pagkasunod niya, kuan, nagbumagyo na maliwat, kaga nag, kuan lang gani ni, habagat lang gani ni. Timan. De. So mga kakifive, dugay-dugay na ni. Dumduman ko ni sa una 2022 paglagan ko mayor sudad. Siling ko pay mo antay master plan ng drainage tani. Kun parang nitan siling ko kun ako ma mayor tika hindi ako. May master plan. Klain. Wala gyapon. Mga kakifive, amo ina mga kakifive. Ang matutuod nga sitwasyon sa ato silinga. Siyudad dre, te, nakita na ko no sa engineers. Sila niya nabalaan na mo ko no rason ko no nga nagbahang Iloilo City. Tabi pahambal, abi palayag ka pa tapos anong inyong solusyon? Hatagin ko may solusyon, mga kakifive. Ha? Sa kadamu-damo na saan kwarta nga ginagamit ha? Di hamak nga milyon-milyon, bilyon-bilyon ang kwarta nga ginagamit ha? Para sa paghimo na sa mga drainage, tadi nga mga buwisit na di. Until now, mga kakifive, nagabaha magyapon nga tungod sa wala sa inatawag naton nga drainage system master plan. Dapat itunan ini sang mga eksperto pangkabilugan. Hindi lang niya kay para sa city proper, hindi na kay para sa haro, hindi na kay para sa lapas, kundi dapat bilog. Bilog ni nga pagtuon. Kag dapat nakadrawing gidni. Dapat nakadrawing. Mabutang kita mga ka-K5 sang mga eksperto sa pagdrawing kag hambalon naton ari na dio. Ari di ang bukana sini nga sang kwano sang suba nga medyo wala nagasaka ang tubig. So drita pa agyon ang tubig nga halin sa ulan kun magsulod sa aton, kun magbubo sa aton. Diri ni siya maagi. Di nang alagya niya sini o ariyo. Himuan ta ni drawing di ariyo. Diri ta mahimo, diri ta magikabo, mahimo ta ni drainage. So diri na pito, ini padalumon ta na di, ini medyo nabaw-nabaw na di. Kamu nga ara na sa babaw, medyo nabaw-nabaw lang kot-kot nyo. Kamu nga ara sa dalom, da, medyo dalom-dalom gawa kay drama os-os sa inyo ang tubig nga barangay ha. Tapos diri na tap natun paagyo no. Amo na dapat ang ginatawag natun nga master plan. Mga kakifive. Te, nahimo nyo ne? Wala! Nga kaya ang ginapaminsar nyo, ang unod sa mga bulsa nyo nga mga yudi patula kamo! Hindi kaya ang ginapaminsar nyo sa karaydan sa syudad, karaydan sa mga pumuluyo sa barangay! Kundi, ang karaydan! kay dal sa mga bulsa nyo nga mga yun ipatula ka mo. Ang ginapaminsan nyo kung paano magkapangutang para makakuha komisyon. Oh? Hindi, bla? Puro lang planning sa master plan, way mantupa! Hindi, bla, K5 Andre? Oh. Eh? Amo na sa mga kakifive. Oh, istoryante na karoon din sa ito, sila nga pagpangalaga do kay hambal ni Sir Warren. Nga, hindi pagpatamiis sila niyang party sa kwan, sa baha kag sa shooting to sa may Zamboanga. Nga, kay daw ginaigo kita sila niya sa ang mita. Oh, mga kakifive. Ah, ginapang delete ang aton nga kwan nga mga programa kun may ara party sa kwan sa Zamboanga nga shooting incident to. Ginapang delete kay Pabandre no. Ginapang kakas ni Mita bangod kay may involve mga kakipap sa mga karahasan kuno. Ano mo na abi karon kay alang alam mo nila pagbalita na. Oh, mga kakipap. Sige, struyan tra karon diri sa ato sini nga pagpangalay samtang sa ibang paraton nga mga headlines. Sa ato sini nga mga balita pa kag mga issues nga pagatalakayon. Hold up incident, gain report nga nagluntad sa may banwa sang pututan. Paano na tanong kayo mga follow-up report na nagikan man sa ato sininga mga reporters. And sa ibang panginaton nga mga headlines, dili mga kakayfive, ang isa ka persona nga pintor, mga kakayfive, nga gain buno sang kapariwa yung mga pintor sa may banwa sang uton, gain report nga napatay. Check na ito ang latest ng mga follow-up report nagikan sa ato sininga mga patrol reporters. Kaglakip na sa aton nga mga iban pa nga mga balita at informasyon, porsyon sang dalan sa barangay Kalyan dira sa may banwa sa pututan, ginbakbak mga kakifay para makalusot lang ang tubig baha. Ah, isa ka residente emosyonal matapos yung mag-usmod ang porsyon sa iya nga balay. Oh, te. Oh, te, ano ibulay ka gobyerno na? Ah, ambal sa gobyerno dayon sa inyo. Ahoy, luoy man sila niya. Ahoy. Sige, agaan lang ka mo na. Munda sa nga kwa na 3,000 hasta pinakataas na 5,000. Ah? Para makapatindog kayo at balay mo. Amula na mahatag sa gobyerno. Pero ang ginakagawat sa mga buwisit nila, galabot ang binilyon-bilyon. Ah? Mga kakifive, istoryan, trakeron, drisato, siling pagpangalagad. Dili lamang sa K5 Night Watch samtang sa ibang panaton ng mga balita kag information. Aton pa nga mga headlines sa mga balita international. Kipip Andrea ring nami nga balita o. Oh. Balita international. Mga kakayfive, isa ka 19 anyos nga babae. Kipip Andre, ang ginpriso bangod nga ini siya ang ginreklamo sang iya nga nubyo. Kipip Andre, kay gin hatagan niya sang kuta ang iya nga nubyo. Kipip Andre, nga dapat kada adlaw-adlaw makighilawa sa iyang nubyoya sang makapito ka beses sa kada adlaw. Siling sa nubyo sila nga gakulurog-kurog na tuhod ko do. Nga gakulurog-kurog na tuhod ko do wen gaalalango tulan ko sigihon mo pa. Kun hindi siya pag kun hindi siya magpati kay Pep Andre, ah, ang iya nga nubyo ginakastigo. Ano na sa picture? May picture na kita mo sa ginsen nga picture ni Sir Warren. Ano na sa aton nga group group chat sa K5 Night Watch. Ano na? Sa diin ini mga ka-K5 nga lugar, pwerte ka-agresibo nga babae, no? Makon mo, 7 times a day. Kada adlaw, abi nyo, kada simana. Hindi, kada adlaw. Ya dapat kada adlaw. Oh? Oh? Ang iya nga nubyo, nagpangaluyag siya. Pagpangaluyag siya nga nubyo, mga ka-K5, oh? Sila isang iya nga, sila nga sige, asabtunda ka. Basta promisa mo sa akon, balbalon mo ko, pul, pito ka bisis, kada adlaw. Basta niya, pito ka beses kasi niya isa kadlaw, ha? Kung hindi mo na matuman, kastigohon ko ikaw. Karon, mga ka-K5, Te ang natabo. Ang natabo mga kakinara sa una mo na sa sa may yuta ni. Mga kakifib, ginakuha niya ginapuwersa yan o view niya. Yan niya dapat sila niya, hanuton mo gin ko sila niya, si pito kabisi sa isa kadlaw. Arang uya mo, guwapa man di, Blacky Five Andre. Kasi kataho mga babae, no? Kung sa pagkakuhan man ni mo, grabe man nga, bata pa, abi mo, man, 19 years old. Ya pito kabisis kin sa isa kadlaw ha, pito kabisis sa isa kadlaw. Pag hindi mo ni matuman niya, kastigohon ko ikaw halin sa tiil pagkanto sa ulo. Yan isang uli. Gaya pa yapang lalaki kay Pai Andre. Ano byo? Gaya pa yapa. Ya wow, sini niya kuan gid ni. Ha. Niya kuan ay chamba ko na ni. Pito ka bisis ka dadlaw niya, chamba ko na ni. Una nga si mana kay Pai Andre. Una nga adlaw hanos kayang kaya. Ha, gayuhom pa mo. Gapulo pa ni hol pang nubyo. Una nga adlaw gapulo pa ni hol pa. Ah. Dramahon, dramahon tagro mayo ay no. karon lang kay gina headlines ko pa lang ni mga ka K5. Ha? Una nga adlaw, no? Mga ka K5 sa isa ka semana, una nga semana sa una nga adlaw. Mga ka K5, gayuhom pang lalaki mo sinya chambal. Ah, hamakon mo pito kabisi sa isa ka adlaw. Sila niya imuon ta sila niya makwanta. Tatlo kabisi sila niya isa sa aga, isa sa udto, isa sa hapon. Tatlo. Tapos sila niya sa gabi niya isa sila niya antes magpanyapon. Isa antes magpanyapon. Isa pagkatapos panyapon. Isa pagkatungang gabi. Niya kag makwanta. Mahingagaw to sininya sang pangkaagahon inog pamalo manok. Ah? Amo na siya ang kwanong ang ginhimo sang lalaki. Ti chamba-chamba gid sus Maria ihune so. May ari pa kami picture di ni K5 and ring hindi namon pagipakita sa publiko kay naka-kwan siya ba? Naka-bikini suit, no? Ang babae, purti ka guwapa, sexy, 19 years old mong. Oh, dito ni sa Utah, mga kagifay. Tapos, manggranon ng bahay kay Babe Andre. Manggranon. Dabda mo kwarta ni babae ni. Ang iyalang ganyan nga trip. Ya, gusto ya, balbalo na sa pero ano tuloy? Hindi ka lang pwede ma-blur kay 500, no? Ang iyang itsura, no? Hindi ka lang ma-blur ang itsura. Kay kwan mong, nakakwan sa blado, naka-bikini suit siya, no? Kaga, abin nyo, manggrano ni babae, no? Kaya ang iya ni nga ginatrabahuan, abin nyo kuna, no? Ayan na trabahuan, no? Isa ka adult industry. Ah, so kung magabal kita nga adult industry, kwanin, no? So, chaot da, pagkatapos kung may mga kwan da, may mga customer da, hanos da, kwarta, muna, amunabi, no? Muna, amuna ang trabaho sa babae, mga kakay-five, ng 19 years old gani. Ang nubyo niya ni, no? Sa kagwapo, sa nubyo, kag matsuman nga lalaki, bla? Ang nobyo yung mga kakipay, hindi namon pa ipakita dahil kay mahuya man tama ko mga gareklamo kay mo, ginaamok. Amo na nang gusto sang uyab si mo, mariklamo ka pa. Hindi sa agwanta mong permirote, okay pa, no? Isa ka simana, mga kakipay, okay pa. Pagka sinog ka simana, gamatamat na. Niya daga huyos tao. Ya bisan magamit kita sinisang extend food supplement for men ni Dr. Ramil. O niya daw huyos kitas ni. Ya daw maubos sini niya. Sini daw wine sini daw. Ya bisan pugaon mo sini daw wine gid bilin mo. Ya bisan mo nga puga niya wa gid mo. Ara no, no, kita niyo itsura niya ro naka sa ko no bilog niya nga lawas. So lang tawa mga kakipay mo. Naka-short siya kag naka-kwano, naka Naka-spaghetti trapo. Natawabla tsura ya. Naka-sleeveless kilo. Natawabla. Guapang bae mong, no? Kag-sexy pa. Pero di hamak mga kakim. Ano nang iya nga kwan man? Ano nang iya nga... Ang iya nga... Ano gani niyo? Nga... Ang iya nga... nationality, bla, no? Daw, kano, daw, may pagka-Chinese, no? Japanese? O, Japanese, gali? Oh, tigrabe, giman basta mga Hapon.
1: Ako ra, hey! Ako, Hapon, galing Japan. Ako ba'n to, kretidor? Hura! Hura! Hura!
0: Japanese, mga ka-K5. Pero, ang iya nga trabaho ni ara sa adult industry. So, bot silingon na kwanin ng... dito gani do may balita pag ni sa Japan K5 Andre mong nga damo-damo gimay niya K5 Andre sa mga lalaki nga naga surrender to sa Japan kay sa adult industry sa trabaho sa adult industry mga ka K5 kulang ang lalaki gimay K5 Andre damo-damo babae nga mga naga trabaho sa adult industry sa Japan pero ang ginakulang si ila to lalaki Daw ni sa nagligay yan ito, nagpanawagan ni sila mong, nagpanawagan ni sila nga nag-hire sila sa mga lalaki, nga mga kwan, nga mga trabahador, kay kinahanglanon, gin kay ginakulang ang mga lalaki nga trabahador nito sa Japan. Grabe sila to, no? Galing ko sa bagay, sa Japan, mga ka-K5, mga aktibo ni sila sa mga kasubong, sino nga mga kwan mong, sa mga kasubong, sino nga mga buluhaton, pretty ka-aktibo ang mga Japanese. Mga ka-K5 may mga ari pa ni gani sila yung mga pelikula to kag mga games ya K5 Andrea nga kwan nga pinasay mga games nila yang mga games nila ya adult games mga ka-K5 galing tindi mapakita sa mga television ni pwede mapakita pero may mga ara na sila nga mga private nga videos mga ka-K5 nga may mga games sila ya nga para lang sa adults no mga ka-K5 tiyamo niyo. Grabe nga sa aton ng mga kautura, sa aton ng mga tagpalamati, sa mga lalaki do! Mga kalalakinhan! Te ano? Basi gusto nyo, apply ka mo to sa iya, oh. 7 times a day? Silduhan niya pa ka mo? Dulyari silduya ko no sinyo? Ano? Sino-sino gusto do? Sa mga nyakol do! Arao, Japanese ni. Daw Korean man gani do. Galing ko yung mga tsura ni do. Pulo pariho man mga Korean kag Japanese. Daw amo ni mga tsura nila mong kaysa mga Chinese bla. Ang mga Chinese sila sobra-sobra gid ka pirot mata nila no. Pero daw kwan mga Japanese amo ning mga nami mga itsura la kay mga hamis ni sila supat. Palariho ni sila no mga Chinese, Korean kag Japanese. Ang ila sini mga K5 nga mga supat, mga mapino. Ang mga mapino supa tapos di hama kuno nga grabe gimani kuno sa grabe gimani kuno sila sa mga amo sini nga mga bagay. Tiya sa aton di bisan imnan mo kuno extend food supplement for men di hindi ka sarang. Si Pablo pito ka bisis sos Maria Hines di garapon di Santissima. Hindi na yaka siling nga palat-palat. Hindi sa gusto nga palat-palat o kombo silingon nga subong abi. Subong abing adlaw 7 times sunod nga adlaw pahuway ka pa sunod nga adlaw amo na maliwat hindi dapat ya K5 Andre hambal niya daily hindi ka guantang boyfriend niya sila sa boyfriend siya niya no hindi na kukasarang sila isang boyfriend niya kumadtos police station nagreklamo. Di pagpamangkot siyang pulis, siya, sinisang pulis, siya, harub dyan, haringo to hike. As ay, hapon mo. Siling sang pulis, siling, yung tuod na yung ginareklamo si mo. Di nagsabat man ang babae, mga kwa ni sila mo, mga anes ni sila, K5 Andre, ang muna nga mga lahi, K5 Andre, mga anes ni sila. Kwa ni sila yag, nag-asugin ni sila isang tuod. Lain diri sa Pilipinas nga dakpan mo na hindi pa mag-ako. Diri sa Pilipinas, dakpan na gid ha, dakpan na gid sa iya nga bana nga ara sa sulod sang motel tapos ga hublas tapos ga kwan ga upod hulid sa isa ka lalaki nga ga hublas man. Hindi pa mag-ako mo. Hambalo pa nila na ano kay Muy man. Gistorya lang kami di party business na inistorya na mon. Business istorya na inyo. Tindog toy-toy mo. Tapos wala ka bayo. Tiniya mga kaki-5, mga honest ni sila mong tipabangkot sa otoridad niya tituod ni ginareklamo sa banubyo mo si mo. Niya oo, niya tuod na niya kay gusto ko gid niya. Gusto ko gid sa mong. Niya tuod na. Ah, sila niya ti. Tungod sinasiniya sa nginhimo mo, sobra-sobra. Ah, ginabiolate mo na ang tawhan mo kinamatarong sa imong anubyo. Ah, kinanglan sila niya mapriso ka. At ipriso. Siling nino nito, sumbol niya, sobra pa sa antibiotics, kaki 5 yun ba? Yang antibiotics, sila 3 times a day lang, yaya 7 times a day again. Ah, mati ka mo ha! Kay istorya ko na sa inyo karon kung paano ni sila nga duwa nagkilalahay. Dire kita, kaki 5 Andre, sa mga amuni nga klase sa mga balita, para nga malingaw magkamo kay Wibes masubong ah. Mga kakiba, i-plastar ko sa inyo karon kung paano natabo ang pagkilalahay nila. Paano sila nagnubyahanay? Kag paano sila nagkakontrata? Ang pinakamasakit sinidire kay ang kontrata mga kakifay. No? Ginsulat sa papel kag ginpirmahan. Oh? Pero may hesitant sa lalaki. Hindi ka agwantang lalaki mo. Oh? Ang panaysayon gidya sang lalaki sa pulis. Nga siling niya, sir, kaya ko. Pero siling niya, sa 7 kabises sa isa kaadlaw, bisan anon ko nga kaon siling niya sang inom sang butong, kagkaon sang butong, kaon sang talaba. Oh? Kagkaon sang mga masustansya nga mga pagkaon, bisan siya magkaon pa ko gani ibalot. Iinom pa ko sila nga extend for supplement for men. Pero sila nga sa gihapon ang matutuod nga bisan pugaon mo daw ihi na lang sang tuko ang nagagwa. Adaw luha na lang galit kuno sang tuko ang nagagwa. Kita ka mo luha sang tuko. Abi ha? Ngita ka mo tuko, abi kang lantawa nyo kung paano magtulong luha ka tuko. Namo na ka noong nagagwa na lang. Permiro, ganaganag. Isa kay pwerte ka guwapa sa babae, Sus Maria Ihunes. Mistisa, pangano, haponisa nga dano. Pino-pino, supat, Sus Maria Ihunes, tigara po ni Santisima. Natawa nyo lang itsura nyo, araw, ipakita ko sa screen sang, kwano, sa ato sila nga Facebook page, mga kaipa, sa ato sila nga live. Kita nyo na, kita nyo. Sinabi, hindi maganahan si naman, pero magpito ka bisis. Panghakroy ka manguro mo. Gasinggit ka manguro nga, ha! Ho! mga KK5, gusto niya antara karon ha? Ang ining mga balita, mga KK5, ang i-plastar aton karon diri sa ato sila nga pagpangalagad, ginadulong na sa inyo sa Kalwan sang Klinika DTX 500 na Superior Antioxidant. Kagsang Mighty C, the alkaline nga vitamin C. Ang ini mga KK5, nami ni kay resistensya sa lawas, bau. Ambot kung makaamo kasi ni, kayang-kaya mo. Kaya, guro, ah! Ah? May klinika, DTX 500 ka, ah, for strong immune system, strong resistance, kag may Mighty C ka, the alkaline base nga vitamin C. Mga KK5, nagapanami sang, kwan, nagadugang isa, kwan mong, strong sa imo, sining, ano gani niyo, ng, sa imo, bala mga KK5, nga similya, nagapanami sa similya, nagapanamo sa similya, kag wala labot, sina, nagahatag, pagid sang, strong immunity kag puwersa sa lawas, fertility and libido, matyag ko makabato guro ni sa 7 times a day mga kakifay klinika DTX 500 kang Mighty C kung ang imong lawas mga kakifay very strong and very healthy, may posibilidad kayang kaya mo ni Ang akon kilala gani isang naghinguros gan sa K-5 Andre. Subiran ta ka, gahinguros gan siya. Edad niya 18. Kaya ya gani 11 times isa lang kagabi. 11 times K-5 Andre isa lang kagabi. Galing pagtindog niya, gulpi na sa natumba kay wag daw ay galalangot ang iyang tuhod na gulpihan sa... Tuntuhod na K-5 Andre na tabo. Ha? Kilala ko na, kilala mo man na. 18 edad niya, Maria Ihunis ni Grapon sa Tisima, gaya pa yapa ang tunto. Hamakon mo nga, kuhan mong, way untat-untat mo, sikisigi hasta mag-aga. Gapala marok, matay hasta mag-aga, way tinulugan. Ma-duty pa sa pagkaaga, pagtindog yan, kundi, kuhan siya ma-duty sa alas 8 niya nga duty. Nakabugtaw siguro ng mga alas 7 imidya. Gulpi siya bangon dali-dali kay Majute. Nakibot siya mong yun, nadlawan siya mong. Pagbangon niya mga kakay-five sauce, tumindog siya. Pagtindog niya, tumba sa gulpi. Kaya nga, ang iya nga tuhod na way galalangot. Gahingagaw pa siya kanto kay Majute sa ulubrahan niya. Ano, ubraya? Hindi ko pagsugi sinyo. Kaya kung isugi ko sinyo ko ng ubraya, maabot nyo ngayon kung sino. Aga pa nga pangita sa linagag ibe pandre mo. Kayang-kaya. Basta mga kakifay, mga bataon ka pa, mga amo na edad mo, gahagunos ka. Kaya-kaya na. Amo na gani ang balko. 11 times kaya. Mga kakifay, may edad dyan. 18 anyos pa malang. Oh, galing. Amo lang na galing. Oh, ti kibot ka lang lang. Oh, ti kung mga amo ni, ti ang lawas mo. Tapos bataon ka pa, hubin ka pa. Kayang-kaya mo na yung uyab ni 19 anyos siya. Ikaw 18, abi o 19 man. Kayang-kaya ni. Galing kay man, hindi man ni maarunsa nga sila nga kadaadlaw-adlaw. Gid. Oh, pwede siguro mga tag isa lang kabis. Isa once a week, 7 times. So. Pwede siguro, pero magamun yung adlaw-adlawon. Mugit sus kapoy-kapoy man na siguro. Mga kakifay. So ariyo ah, no? Para healthy ang lawas naton, kung trabalatian, why balatian, tanan-tanan, inom na kamuniha sa klinika DTX 500 kagmay TC. Ini mga kakay-five ang mayo para sa mga kauturan naton, labi sa mga may edad-edad na yan, no? Sa mga naga-edad 50 pataas, bla? O 40 pataas? Kinanglanon, tanay ang mga pabilin nga healthy ang lawas naton, inom kita sa klinika DTX 500 kagmay TC. Kaya ang DTX 500 mga kakay-five kagmay TC, kada adlaw-adlaw dapat inom kamo sini, no? Kay puno ini sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500 agod nga pungga ng pagtubo sa mga bukol sa lawas to inatawag naton nga inflammation. Taas ka masaligan ng potency sang flavonoids kag polyphenols nga hali sa DSE o kundi sugar cane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang MITC naman, isa ka-alkaline vitamin C ang kampiyon ng immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities. Agod nga patyon ang mga nagkalaguba ng mga cellula sa lawas naton through apoptosis bago pa man ini nga mag-mutate kag mangin cancerous. Dani no paginahulat nyo? Hindi nyo pa hulat tapang ang magtubo, magabukol sa lawas ta, proteksyonan ng aton ko galingon, klinika DTX 500 kag MITC, adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Ang klinika DTX Primary kang MITC, mga kakay-five ang produkto sang klinika de alternatibo medisina and wellness center ni Dr. Miloy. May libre na nga check-up da sa may banwasang Sara sugod sa September 6, ha? Kanto na kamuda sa klinika da, no? September 6, mga kakay-five, mag-start na kag magasugod na ang libre nga check-up konsultasyon dira sa may banwasang Sara sa may barangay apologista, no? Sa banwasang Sara, na? Kag diriya sa aton sa Sudad Singlilo may libre na ding check-up diri sa may tupad sang Robinson diri sa may kilid sang Centro Birds ara dang klinika niya, no, klinika di alternatibo medicine and wellness center dito sa Kalinog. May ara da sa may Cosmart Kalinog sa Pasig City, ara da sa may Salvaso Street barangay Poblacion Ilawod Pasig City, kag dira naman sa may Orbi Street sa Banwa sa Orbi Street barangay Baybay Norte sa Banwa sang Miagaw. Andra kamo mga kakifay pa check-up, may libre nga mga check-up da. Kagtulog ka muna kami mga doktor kita dira nga nag-check up anytime. Mga kakifive, ayos! Wala, sige, pagbalik na ton mga kakifive. Storyanta, iban pa nga mga issues ka, mga information dira sa aton nga pagpangalaga sa aton sila nga mga again pang headlines. Aton nga oras, las 8:25.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no. Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
5: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw kagay, no, makaserbe sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya maguntat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no, layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
6: So ang D3 Bio may arasang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin, nga na sarang, no, makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Pagi sa paghapin sa intestinal walls, agud hindi ma-reabsorb ang toxin. Ginupdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi mag-tiner sa lawas.
5: Dapat hindi gidya.
6: So, dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
5: kagaya sa
6: atay, no?
5: Kidney.
6: Para mabuligan nato ng aton yung mga detoxifying organs, no, kinala naka D3 Bio kita kadadlaw.
7: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka-D3 Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
5: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
7: Correct.
5: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon, may mga parasites, no, or even virus, inatanan kaya tunawon kagpatyon sang ditribayo dala ang iya nga mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin ditribayo lang malakas. Kuway pa kakatumar, tumar ka na adlaw-adlaw para adlaw-adlaw man ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
8: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
9: Nagalingin pala ang imo nga ulo.
8: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauha.
8: Si may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500
9: ang may powerful compound
8: nga nagapanubo
9: sang imo blood sugar.
8: DTX 500
9: garantisado.
8: DTX 500
9: health alert with Dr.

100. Epektibong nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold ang superior eye formula. I Care Gold ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na! Good news!
2: Good news!
1: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika, Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakal sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So na.
9: Good day. Magid ako sa akong body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani. Salamat. gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino ang atay.
6: Happy kanunay.
2: DTX 500.
6: Masaligan.
2: Epektibo.
6: DTX 500.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
2: Ikaw ba na
6: ang may diabetes?
2: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compounds.
6: Yan ang kapanupo.
2: Kaga kontrolar
6: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
6: Masaligan.
2: Epektibo.
6: DTX 500.
2: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio.
6: Ang D3. Yung
2: may Physio.
6: Ang Physio.
2: Yung may D3.
6: D3 Bio. With Physio.
12: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumad ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio.
6: Ang D3.
2: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
2: Yung may D3.
6: D3 Bio.
2: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
13: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Pamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Mil. Uy, nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
13: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: K5.
6: K5
16: News FM.
6: K5.
16: K5
6: News
16: FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow, my
2: so, K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
17: Pabalik na mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalagad. Oras na aton karon, nakarabor kita sa 41 minutos na kaligad sa alas 8. This time, antes sila magsailo sa iba na ito, sinang mga issues ka information, diri sa ato sinang pagpangalagad, check na ito ang latest weather report. Nagikan sa aton nga pag-asa Iloilo. Check na ito mga kakay 5 ang chimpo karon aton. Check karon tayo ng sitwasyon sa chimpo ta. Pag kita sa aton nga pag-asa Iloilo. Ito na ito si Engineer Role Cuenca. Engineer Role Cuenca sa latest weather report. Good evening and go ahead, sir.
18: Yes, sir. Mayang gabi, sir. Good sa atin man ng mga tao pala na. Manatang latest weather update sa Bungadlo, August 20, 2026. Sa karon ng ginamonitor natin nga si Bagyong Neneng, nag-uwan na sa atin Philippine Area August 10, si Louis, ito ginamon sa nalang ka low pressure area. Ang low pressure area or formerly Bagyong Neneng, nilay natin na sitmatan 440 kilometers sa may 480 kilometers rather sa north of Itbayat, Batanes, outside Bar. Maliban kay Bagyong Neneng or LPA mo na si Bagyong Neneng, nilay may duwa man kita ka weather system na ginamonitor sa guwaman sa atin sa. Ang isa da is isa ka bagyo, ang isa naman isa ka panibagyo ng low pressure area. Ang bagyo nga si Bagyong Saudel sa Guatang Open Far, uli na ito nasiklatan 2,785 kilometers sa east of Eastern Visayas. So sa karon may maximum sustained wind initial nga 75 kilometers per hour malapit sa sentro, Agastanes pagmadlo sa gilabot up to 80 kilometers per hour. Nagulag initial north-northwest, karalisigan nga 25 kilometers per hour. Samtang ang panibagong nga low pressure area, may ayara sa Guatang Apong Far. Muli na ito na sa Katan, 1,725 kilometers sa east of northeastern Mindanao. Ang muni nga mga sistema, wala siyang direktang effect dito sa atin sa western Visayas. Samtang southwest monsoon, Habagat, nag-epekto sa Luzon. So wala ka-epekto sa atin ining southwest monsoon, Habagat. So that's why dito sa atin sa western Visayas, nagpadayon ining maayong panahon. May mga posibilidad sa mga isolated ng mga paglanulan sa pangilat na nag-o-obdalas ng mga localized thunderstorm. Mahina or kasarangan tugtog sa mabasugatan ng hangin, hindi ka na bagat na nakatundan. Ang gadala ini sila sa kasarangan tugtog sa mabalad yung mga pagbalad sa atin sa dagatan. Forecast temperature na ito, nila sa 24 to 31 degrees Celsius. Adlaw na to nag to na dala sa isa-isa nga gabot lak ni siya alas 5:40 buwan sa adlaw. Ega man aton latest to the update lang din sa ilang pag-asa. Rolly Cuenca.
17: General Cuenca, thank you so much and good evening sa liwat.
18: Yes sir, thank you kag maayong gabi sir.
19: K5 News FM.
20: Pantay Bagyo.
19: Pantay Bagyo.
20: K5 Nightwatch. June Alojado. Kapulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
17: Ya mga ka K5, motong latest weather report nagika sa aton nga pag-asa iliwid in general e Cuenca ti may kwano may bagyo sa sagwa sa ato sini nga par una may nagsulod sa ato sini nga par ang LPA sa nagdigan naghimo nga bagyo kag gitawag ini siya nga bagyong Neneng. Then after that ini siya mga ka K5 ang nagbalik liwat sa LPA and ini siya ang ara sa 450 kilometers north sa Itbayat, Batanes, mga ka-K5, manuguwa na sa ato sining Philippine Area of Responsibility. Pero kuha na ni siya, no? LPA na ni siya subong. May isa ka nakita, mga ka-K5, nga weather disturbance gyapon sa ka LPA sa gyapon, makita ini sa may 1,725 kilometers east sa northern Mindanao. Mga ka-K5, no? Pero ining LPA nga ini, ara pa sa pasagwa sang Philippine Area of Responsibility kag ini ang hindi makahatag sang direktang epekto sa aton diri sa may Western Visayas. Magluwa sining LPA pagid mga KK5 may nakita nga bagyo ara sa sagwa gyapon sang par malayo medyo malayo layo pa. Mga 2785 kilometers east sang Eastern Visayas. Kag ini siya ang movement niya is north north westward kag niya sining dalagan mga KK5 or ang lakat niya is 25 kilometers per hour so medyo mahinay-hinay. Ini siya ang isa na kabagyo pero hindi man gyapon makaepekto sa aton diri sa may Western Visayas. That's why nga magapadayon no ining semana magapadayon ang manami nga panahon mainit ang tiempo mainit-initon kag waay sang masyado kang galom kag inang medyo makapagusto na kita bulad sang ato sini nga mga inugbulad kung may mga paray kamuda o kung ano man da no sa mga mangingisda pwede makapalawod subong kedo nami es mo aton tiempo hindi ni baka ipikto ining bagyo nga ra sa sagwa sang par nga si bagyong kwan Saudil amo ni sa mga ka K5 ang ya sini nga international name bagyong Saudil and ang LPA naman ngara sa may Eastern Visayas medyo o sa may area sang Mindanao mga ka-K5 or North Eastern Mindanao medyo layo-layo man siya no kag hindi ni makaipikto sa aton ayos so everybody happy anay pailipay tanay ha kay wala ta bagyo tanan-tanan kag wala kita wise ang ipikto sa ato sini nga western sa lugar sa Western Visayas ang ining mga LPA kagang isa ka bagyo nga ra pa man sa sagwa layo pa sa katama asa nga ato sini nga park on Philippine Area of Responsibility sa ato sini nga pagpangalagad mga ka K5 check na ton na karon ang report na kay impormasyon nagikan sa ato sini nga patrol karon dugay upod sa kaya ka K5 Kim Kaluyong kag iban pa nga mga reporters pero pasiplatan ko na yung mga mensahe nagikan sa aton nga mga followers so huya ta kagapon damo na sila ga mensahe sa aton diwa kita sa may nabasa mi isa no kay 500 no sige basa ta sa mga mensahe nagikan sa aton nga mga followers una kita sa mga followers naton sa June Kapulot News Live si Vicenta Villanueva Latigo shout out Mercedes Malquerido shout out man sa kay Verna Salvilla kag kay Christine Buat Gardosi shout out sa kay inang Bibigirl, sa kay Ria Capanas, Rosimpas, Lilia Sofia Alterio Hirotse, o Laila Sofia Alterio Hirotse, Mercedes Malquerido, F. Cormida, Hermi Catalonia, Mary Jane Patarata, Villaranda, kay Dindin de los Santos. Shout out sa inyo tanan, mga kakifal. Sa kay Jimmy Luxin, shout out ta sa kay former Kapitan Jimmy Luxin sa Barangay Takas Arroyo, sa kay Grace ko, kag sa kay nung Art ko, shout out. Shout out ta sa kay nang Grace ko, sa kay nung Art ko. Kamusta da to itoy? Sila niya ga request ni sa niya, pwede mo makantahon. Sila niya, pwede mo kantahon ang butchikik. Ay, remember, Chinese, nigali sila mong. Gusto nila kantaw nyo ng butchike ko. Kung makachan, sa Corona, kantaon ta. Sa Kaiden Villarreal, may gabi, shoutout, Corazon Mendoza, shoutout man. Marinet Manikan, shoutout, Ryan Panadero. May gabi kay 5 John, kagsa mga taga-super. Romy F. Espada, good evening, Idol John. Basil, ipat ka mag-inom sang DTX 500 mo ha. Kay grabe, ginang waswas mo. Sa kay Renato Bindita, shoutout man. Rhea Capanas and Verna Salvilla, shoutout. Sa kay Roe Berdo Bordillos, good evening, Idol John. Daw nag-turo, turo man laway ko, laway mo haw. Pero lampason ko pito, basta way nagabot ga. Ikala nang imo, way gabot-gabot. Ah. Sa kay Jenny Boy ala Ramadla. Anya niya po, hindi ka kadto-to how? Damo kami dya kung gusto nila mga tinggas rasa pa, ragaya. Sa kay George Lobrico Yolalio, enhance na idol sa kamanya. sa kay Ethan Franco, shoutout man, Julio Sancho Abilarde. Ngayong gabi, Idol John, kapulot drama, idol ah. Gahulat kami di pamati sa drama mo.

0: inang si George Lubricolial George niya mga yude patu lagid boss John kay nga man sa bulsa pakadto ila jo idol John willing git ko ikaw maging mayor ta kag maunhand sa bilog nga Iloilo ang kamaayuhan ati daway chances guro kay gintestingan ko na ti way man mong tubo chiringon way chance ga pati gapon ang ato sini nga mga Iloilo nganon nga mas manami siguro magdala kag magpalakat sa panggobyerno ang naandan na nila nga mga ngalan kag mga apelyido sa mga magpamilya dre ano pa hindi sila gusto nga magbag-o ang pag dumalahan nga bag-o naman nga rasa o kun bag-o naman nga apelyido ang magdala di kay nanamian sila sang daan nga daan nga sa diin expert na sila kag will verse na nila katama magpalakat sa panggobyerno kag kun paano magpangawat sang kwarta sa kabansang gobyerno will verse na balaan na nila kay that's why hindi sila dakpan kag hindi sila magkalapriso sa kay Lord Legardo si Idol John Paliog ako tamyaw sang akon nga mga kabataan kag sa tanan-tanan nga Gardo si family thank you and good evening sa kay Angga Marites or Martinez. Good evening, Idol John. OFW Hong Kong here. Always good na nagalantaw sa imo nga live. Thank you. Sa kay George Lobrico Yulalyo. Okay, nabasa ko na. Shen Tansilia, shout out. Mulet Pinuela, shout out man. Bibo girl, shout out. Sa kay Cynthia Sanoy, shout out. Good evening. Ginapa-shout out ko lang si Salverio Sanoy, ang nagapamati subong sa K5. Sa kay JC Matias, shout out man. Kaya Joffrey Nunato Pagsugiron, shout out sa kay Mike Klen. Mayang gabi, shout out kay sa kay yes, no. So amulan ni. Subong man sa iban pa naton nga mga followers diri naman sa K5 News FM Iloilo nga mga followers naton. Sa kay Agosto 5 watching from Kuwait Idol, ka K5 Iloilo Sir John. Mark Vincent si Javier, shout out man Bentong Ricabar. Candelon, sila nga wafa-wafa ba? Bueno, gwapahan to sa kwento sa Japonisa to. Ito ang kapangita, bla 7 times a day. Okay, Jenny Halyorina, Patamyaw Idol. Happy birthday sa kay Hai Gamay. More blessings to come and good health always. Amugi man ni mag-kwan? Mag-pronounce sa iyang ngalan, Hai Gamay o kon Hey, no? Hey Gamay. Hey Gamay. Magrabi ba na ding, kwan ba daw? Amerikano ba? Sa Kaniel Honyo Bintedos Agudilo. Kamayang gabi sa imo ka K5 John, pa-shout out kami galit dabi. Labi na kay Bugoy Shalis. Salamat kid. Sa kay Ren Palek, sila niya ha-ha-ha, sila niya wow, bawa na namitan man siya. Sa kay Silin Pacheho, shout out Jenny Halyorina, naghatag lang siya kalipayan, siya pa mapriso ba? Ha-ha-ha, ay tuod no? Oo man. Ano nang inyo yaman daw, kung ano daw balis ka daw, hatag lang sa tuod kalipayan, siya pa mapriso. Ay. Kano nito, sumbong niya, sobra pa sa antibiotics. Ano ba sa unay? Jenny Halyorina, eh, grabe, manaiyang inang sakang dyan ba? Inang wala gakabahasan. Niya sana all guapa, daw Koreana idol. Galing mga baho iban nga Koreana. Aragay kalainin! Hindi man tanan siguro. May harap man nga humot. Pareho man na sa aton nga mga Pilipino. Bla. Mga Pilipina. May harap man nga mga Pilipina nga mga humot. May mga Pilipina man nga maangros. Depende na sa hygiene mo. Ah, sana all guapa daw Koreana. O siling ni kwa ni Jenny Alurina. Daw ka pala... Ambal ni Grace Hiroso, amistoso niya daw kapala. Hindi ko napagdayo noon ah. Ayon iya habi sa Sir John.
1: Okay.
0: Kasi sa kay Fred Pascal Adyo Campos, siya nga kalabanan siguro nga babae, Sir.

0: adlaw-adlaw gid mayad kun di magka magkaangka ang kahabas na aragay. Sa kay Pope Jan Piliado, niya ba grabe man niya iyan ubya ba? Imbis puti pa magwa pula na bala? Ay, kalay. Sa kay Fred Pasgala, Diyo Campo niya puwerte ba? Ispring, ispiring hoy, ba ispiring hoy? Naplanuhan naman nga ma-postpone ang barangay eleksyon kay para nga makaganar naman ka makakontrata naman ang mga kabalan. Oh, amo gani. Oh. Okay, oh, sino pa kay Bong sa mayang gabi siya tat no nito Sumbong sa kay Risky Sumbre Simbrano. Good evening kay 5 yon kapulot watching from Manit Pasig City. Chris Boy ko almuhin. Nya K5 John of all radio commentators ikaw gid lang ang may kaisog magwaragwag sang matuod-tuod nga papel sang iban nga mga barangay kapitan waswasi sila ah Balik ka naman nga way man tayo sa may ginakahadlokan kaya nito mahadlok si drug lord sang una kapitan lang. Amo na nga sang nagligad ng eleksyon grabe pangampanyan lang hindi ko magdaog kay nga aga balos na sila kay akik sila sa akin kinapang bombardiyo ko sila. Way ko labot. Kung hindi mako magdaog ti hindi mako ya pirdi. Ang pumuluyo lang galing among mapirdi. Hindi sila katilaw sang kunsyal mga ka K5 nga si tampad magserbisyo sa ila kun tani. Medas la. Yeah, total, why mo kuya pirdihon di? Like for example, hindi ko magdaog sa politika. Why mo kuya pirdihon? Ang mapirdi lang galing na di ang mga pumuluyo nga gusto nila kung tani ang pagbago sa pagpalakat sa panggobyerno sa syudad. Amo nang mapirdi da. Sa kay Felart de los Santos, good evening idol, ka K5 shoutout sa family de los Santos and family Leonora dyan sa Tanza Iloilo. Si T. Buenas noches, watching from Zamboanga City, gracias. Oo, no? Baka kaluoy man sa mga taga Zamboanga, ilabi na ang mga estudyante sa nagligad, no? Sa Zamboanga or sa Ateneo di Zamboanga University, mga KK5. Natabo ining pagpanganiro sa estudyante ito. Sa kaya, nunito Sumbong, sila niya natupad na ang hektaryang patubig. Ipunin daw yan, sabi ni Idol Mo BBM, kaki 5 yun. Oh, gani. shout out ko na sa kay Edna Sumbong, sang Barangay Baldosa, Zone 3, kay sa Sumbong family. Haling kay Nonito Sumbong. Siya Mera Fega na kagumban na may na ipasuyop kay BBM ang baha. No, si Perla Solwita ka ba? Ang chimpong mayor pa to si Anhing mayor mayor malabor bla tekon siyal si Perla Solwita kada baha gani kasi inggit si Perla si kwan ga hambal si Perla Solwita nga si mansing malabor abis niya pwerte katiga ulo ya kung ilagaon mo sa kaldiro niya una pa mahumok ang kaldiro. Sabat ni Anhing mayor malabor sa kay Perla Solwita. Ya kung gusto mo madula ng bahay niya, kundi suyupon mo. Nung duman ko gini sila sa una. Mga kaki-five. Sa kay Ria Kapanas da, shoutout dan. Kay Ninita Fernandez, kundi mga idol John, shoutout sa gali sa Fernandez Compound sa Barangay Kubay, Tagay-Tagay, or Tagay-Tagay, Anay, kami, Gamay, Pampakuha, Kapoy, sa sang baha, nagligad nga adlaw. Ahay. Sige lang ah. Namugin na pangabuhit ah. Tsaka siya Mera Fe ganakagumban. Sir, dapat asta ka alas 10 kay Webes kay 2 days wala ka. Ba, dagin na. Dagin na. Dagin na planuhan niyo ko ah. Tsaka Rose Impasda kay sa kay shout out man. Kay sino pang ibande nga wala man no? Si Christine Gardosi shout out man. Okay, ala sige. Sa aton nga pagpanumbalik mga ka K5 report kay impormasyon nagi kana sa aton nga mga ka K5 nga mga reporters. Sa kay Rowena Apostol Galera Duero. Good evening, shout out from Kabatuan. Kay Silin Pacheco kay sa kay Jordan Montalvo Orjudan Montalvo Sumaribos. Shout out man sa inyo tanan-tanan. Okay? Wala sige. Sa ato sila nga pagpangalagad mga ka-K5. Natamyag rin naton sang happy happy birthday man, no? Dira sa kay Toto Vince Verata sang Duenas sa Iloilo. Happy happy birthday. Panamyaho din sa akon ngay hado kay Sir Hadulos. Ayos. Sa ato sini nga pagpangalagad mga ka-K5, balikay kita sa iban pang mga balita kag information diri na sa aton nga pagpangalagad. Ang mga balita ang inubatan ng builog ng iradulong sa inyo sa Kalwan sa Klinika Distri Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ang Klinika Distri Bio isa ka superfood supplement nga ginhimugikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin Distri nga pare may maayo natural antimicrobial properties labi na gid kontra sa mga viruses pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga halin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang Distri Bio yung ginahimo sa ato nga lawas into monoglycerides kay isa na diri nga natawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga kakay 5 nga halin sa Distri Bio yung ginakonsider nga isa sa pinaka epektibo kay pinaka kusog nga natural microbial sa aton nga palibot. Kinapanami man sa Distri Bio pinagi sa medium chain triglycerides ang absorption sa pag-usal sa vitamin K sa aton nga lawas. Vitamin K mga ka-K5 isa ina siya ka-fatulable vitamin nga nagapugong sa sobrang nga bleeding o pagdugo kon na dengue ka. Wala labot sina mga ka-K5 ginapanami pagit sa Distri Bio ang absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig sa agud nga maglikaw malikaw ang ato sining lawas sa bleeding kon infectar ka na sang dengue. Ano pang ginahulat naton? Sa aton nga mga kauturan da importante likawan ang mga balatian kay iban pa nga mga viral and bacterial infections. Inom na kita sa Klinika Distri Bio, the superfood supplement, para layo kita sa mga sipon, hilan at ubot, rangkaso, kag iban pa nga mga viral and bacterial infection. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-Klinika Distri Bio. Aton nga oras, alas 9:02.
1: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
2: Ni si Alana Pacardon Barapa.
3: Ko si Joshua Darin Dilovion.
4: Ni si Kirby John Panes Agravan.
1: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan! Distri Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang Distri Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: Distri Bio. Ang Distri Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
6: Mga butika.
1: Distri Bio.
7: O si Karen, kadamog gid sang akon hair fall. Hindi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang Distri Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
1: Distri Bio. Ang Distri. Yung may PCO. Ang PCO. Nga may D3 para sa matino nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tay. DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay ng energy. DTX 500 masalikan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapin sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Pamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C. Babaka sa mga butika. Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
11: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May Fortified Probiotics na nagabuling sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
12: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
11: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa K5

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Halika mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
4: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Kadaragsa nga punggot,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Dalaong magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
10: Supplement for men!
11: Dortes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca
11: at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
10: para sa tigasing performance.
11: Extend Food Supplement for Men
10: para sa matino nga dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy gatay.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
11: ang nagatilo sa imo atay.
10: Basta tilo ang atay,
11: happy kanunay.
10: DTX 500
11: masaligat,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500
10: ikaw pala
11: ang may diabetes.
10: DTX 500
11: ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
11: nga nagapanupo
10: kagga kontrolar
11: sa imo blood sugar.
10: DTX 500
11: masaligat,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio
11: yung may PCO,
10: ang PCO
11: yung may D3.
10: Mabagats mga butika
0: nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Kapamati gid ko sa K5 kahit daw hindi gid bala makumpleto ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolate. Tapos kung gwapo gid ang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow!
15: May puso!
11: K5 Night Watch!
17: Night Watch!
11: K5
17: Night Watch!
11: Night Watch!
17: K5
11: Night Watch!
17: June
11: Alojado
17: Capulo!
11: K5
17: Night Watch!
11: Night Watch!
18: Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangaragad. Oras na aton karon, nakalabor kita sa 12 minutos na kaligad sa alas 9. Check naton karon ang report na kay impormasyon na gikan sa aton sini nga mga KK5 reporters. Check naton ang mga balita na kay information na tipo sa aton sini nga patrol upon kita sa kaya KK5 Kim Kaluyo. Mga KK5. Ara na. Balik lang mga KK5 na kay ginahulat-hulat naton ang ang chimpo kag ang signal sa ato sini nga patrol with KK5 Kim Kaloyo. Samtang sa ato sini nga pagpakaragad, may latest nga balita parte sa illegal nga druga mga KK5 oh. May na-confiscate ang taga Bureau of Customs mga KK5 dito sa Metro Manila nga isa ka kontrabando nga naghalin sa Afghanistan. Ginsulod nila ini sa ginatawag nga amo ni ginatawag nga K500 nga bato nga ginsulod man sa bato. Bato nga ginsulod sa bato. Nagalabot sa mga kapin sa mga 292 million nga balor sang illegal nga druga nga nagalabot mga KK5 sa kinilo-kilo mga masubra sa 43 ka kilo nga illegal nga druga o kon syabo mga KK5 ang ginsulod sa bato. Ano nga bato? Amo ni sinatawag naton nga talc stone mga KK5. Ay ning talc stone mga KK5 amo ni sa ang mga ang powder ya sini puti color ya ni no nga powder nga kon pananglitan nga ibason mo sang tubig kadasig ini sa iya magtig-ah no ginhimo nga ang ini nga mga bato mga KK5 o ini nga talc stone ang powder ginsudlan sang pinutos nga mga illegal nga druga kag ginsulod mga KK5 sa container van halin sa Afghanistan kag gindungka diri sa Pilipinas ha usisa kana imbestigaran nadakpan sang mga taga Bureau of Customs mga KK5 nga ining mga talc stones may unod nga mga pinasay para hindi mabalaan kay palariho sila kulor kung anong kulor sang talc stone puti ni sang talc stone mong dami ni sang ginapanghimo bala mga KK5 nga mga ceramic ginapanghimo nga mga tiles na mga amo ni siya ha ang mga KK5 nang mga puti kulor bala eh. Kung nailabi ni kayang pulbo siya kung nang iasin ni mga KK5 nga powder kag mahapos ni sa no, pag-absorb sang tubig sini siya dasi ni siya magtiga ha mga KK5 ti drug insulod ining mga illegal drugs ay so sa million naman nga balor sa illegal nga druga na dakpan no? May lang gani kay ano man may nakatip sa taga Bureau of Customs kung base kung may posibilidad nga pang kwa naman iya no pang pawi puri naman iliwat mga KK5 e manti gamo na sa nagreklamo nga daw pamatsyagan mong illegal nga druga dres Pilipinas mong perte mong very check na ito mga KK5 oh. Istoryan tala kiron yan sa piyak na itong linya mga balita na kay informasyon nagikan kay KK5 Kim Kaloy KK5 Kim sa kampiyon nga report standby
16: KK5 News FM kampiyon kampiyon report
1: tigulo Tom Gidman KK5 John
18: tigulo Tom Gidman at yung
1: amo na dira sa may area ng kapatan din report no ang ining allegedly nga isa ka hold up incident sa may barangay Bungko Pototan Iloilo mga around alas 11 inisya sa nga aga no kag subong adlaw no August 20 accordingly ang isa no ka van nga ti karga ni nila no mga liquor brand bala ka KK5 John o kun ining makahulubog yang ilim noon tinagatulo tambay dira no kag naga pulo pa huway ang mga empleyado kay kag ang driver no kay since bala nga nag bag-o lang tapos kaon-kaon no pulo panyaga sa amo nga tiempo ka KK5 John accordingly ti papabalik na sila kung tani man niya sa may kun sa syudad sa nga Iloilo kahit samtang nagpulo-pahunay-hunay sila, dito may una na nga nagpalapit, no? Nga isa ka lalaki, malapit niya sa van. Kag accordingly, may nag-apas man niya nga mga kaupdanan niya. Nga sakay sa motorsiklo, KK5 John, kag accordingly, nakakita balaya sila siyang tsansa o kung kahigayunan nga makapang hold up no sa diin ginaligar nga nagpangtaya pasang armas ang isa nino sa mga suspetsado Kaki 5 John. Gintaban man dari ang ginabanta masobra 20 mil pesos nga cash kaki 5 John no kag ti nakapalagyo ang suspect o kun ining mga suspect kag ang ila direksyon going sa may area sa barangay Dungsol sa Banwaya sa Pototan. May information nga ti ang ining nga duha nagsakay sila kaki 5 John sa motor pero sa ulunan may isa sila kaupod nga ti nag sakay paya sa bus no kaki 5 John kay ti amo na isbong ongoing pa ang pag-follow up sa aton sa nga mga otoridad dito sa area kag nating umaan nga ti kun madakpan kag kun may dako no nga development sa sinino nga report o kun ining pagpang-hold up kaki 5 John.
18: Okay, sige.
1: Kaya accordingly, tamo na, no, ginatingwaan pa dito man sa aton sa nga mga kapulisan sa Pototan Municipal Police Station nga makabacktrack sa mga CCTV kaga iban pa no nga mga areas nga posible nila ni gin labayan kun diin ni ang ila pagin niya mga lusot na aside sa direksyon to sa may barangay Dungsol kaki 5 John. Sa update na to no sa ining police report dito sa may area naman sa Oton Iloilo tinahibaluan nga kay ina around alas 8 sang aga. At huwag na, no, may naglunta dito nga stabbing incident sa isa ka gina-construct no, nga subdivision sa barangay Kagbang, Oton, Iloilo. At ingin abono sa isa ka pintor nga 38 anyos ang iladri nga leadman sa pagpaminta kung kumbaga daw mo na siya ang naga-leader-leader sa mga pintor kaki 5 John ginmuno yang ining biktima nga 47 anyos no kag accordingly based man diri sa update na no, sa aton sering Oton Municipal Police Station wala gid no naka survive kon ginbawian gid ni sang kabuhi ang ining biktima matapos siya nga nakaangkon sang pilas tugas sang pagpangbuno sa idalom nga porsyon sang iya nga dughan kaki 5 John ay waluan nga ti nakabati no sang pagbinaisay ang iya mandara nga ukon ila nga kaupdanan kaya ang ining biktima kag suspect upod sila no sa isa bala na kakwarto nga ti gapulo paminta kag dito na batian sa mga kaupdanan niya nga ti may ginabaisan o medyo nagtulo taas-taas no ang tingog kag nasaksiyan na lamang nga dugoon na ang victim kag ang ining suspetsado nag kinarangkaran man no sa pagpalagyo going dito no sa likod nga porsyon sang subdivision kay actually no may mga talamnan adto naman niya sa may area kag ate mo na no subong aton siring nga mga otoridad nagapadayon no sa pag-ayam sa ining suspect ang suspect nagapabiling nga at large kag natala na ano nga pasakaan sang kaso nga murder kay since no ang ining biktima may araman niya sang kabataan may asang asawa nga tinagasinggitan sang hostisya no sa kamatayon sang ila diri padre di pamilya kaki 5 John. May mga information man nga tulong nag-ulugat-ugat niya tawag na no ang ining pagbinaisay sa Sunluganay which is gina-validate man sang aton sining mga otoridad kay based man sa information wala man bala sang prior nga got-got o kon mga old grudge kag mga inaway before kaki 5 John no? So tawag na hindi man sila hubog or ano gyud kita syempre ano ba to aga pa alas 8 pa to yung aga bago pa lang gid sila yaka umpisa sa pagtrabaho kaki 5 John.
18: Okay. So, ti, kung hindi madakpan ng suspect sa hot pursuit operation, ti, matabo sini, total identify man siya. So, regular filing, kag papanaugan, warrant of arrest, no? Kay 5, Kim?
1: Pero subong, titawag na, no, ginatingwaan pa sa otoridad naton, kaya ang suspect niya siya, kag barangay San Miguel Ilawood, Tapas Capiz. So kun may mga nagapamati dress aton may mga pamati akong isa sa aton mga taga Tapas Capiz kay 5 John makalabot pa tong aton signal diba si maka nakilala ni nila nung suspect amo ni siya no si Josrel Katipunan again Josrel Katipunan 38 years old kaki 5 John kay ang amo na nga ginapadalaman padugang no sa aton sa nga motoridad just like you mentioned ako hindi ya mahingagaw abi no nga madakpan through hot pursuit operation kay usually nag-lapse mo na or may certain period lang kung tawag na makasulod no for the heart at pursuit operation kay if I join kay regular filing na lang in kaso nga hindi gyapon mahingagaw pero subong as until now gina follow up pa siya sa aton sini nga mga awtoridad kay if I join.
18: Okay, sige.
1: Nagapamati dira sa may area sa nga La Paz no si Mommy Immaculate kag si Sir Cliff Acosta draman kag K5 John no sa may area sa La Paz sa Decamay kag K5 John as well man dira sa may kay Ma'am Veronica Mamaymay kag Ma'am Kaykay bari kag K5 John no i-flash lang naton dira no sa area sa barangay sa Molam sa Morabinia sa city proper subong gid lamang nung kagabihon mayara dira sa ang isa ka menor de edad nga ginapayag nga nabun-an dira sa may sa Moramiliaza kag accordingly gilayon naman nga nagresponder didto no mga opisyales sang barangay kag kapulisan kag may mga nagkaladakpan naman no nga mga apat ka mga pamatan-on which we believe no mga minors na sila nga involved sa nasambit nga kinagamo yara na sila subong sa may Iloilo City Police Station 1 kag ongoing madito no ang investigasyon sa aton sari nga mga otoridad which is gina follow up naton subong no ang dugang diri nga detalye kay K5 John.
18: Okay, sige. Salamat kid K5 Kim.
1: Upod sa patrol si K5 Bacoyes pa umalay ko naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
16: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
18: Ang mga balita ni K5 Kim Caluyong Builugman ginadulong sa inyo sa kalwan sang klinika DTX Coffee Mix. Nag-cafe ka na, nag-detox ka pa. Sini nga may tiraw ni check na to ng dugang mga balita kag information. Nagi ka naman kay ka K5 Jenny Kauyunan. Ini may kang tanan sa report ng City Engineers kung natumbok na nila. Ah, natumbok na nila kung nanugid ang gintunaan nga rason sang pagbaha sa sudat sang Iloilo. Aba, natumbok nyo na, siruin na, siruin na. Aber, ang detalye sa mabalita upon kita kay ka K5 Jenny Kauyunan.
16: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
18: K5 Jenny.
2: Ginpatpat na K5 June sang Iloilo City Engineers Office o kung CEO ang pila ka mga nagapangunang rason sang pagbaha sa Iloilo City. Sunod kay City Engineers Office Head Engineer Mavi Gustilo, isa sa mga faktor sang pag-ulan-ulan ka K5 June amo ang climate change bangod sa pagbag-o nga klima apektado man ang rainfall intensity sa niya. Nakipa sa mga rason ka K5 June amo ang encroachment, pagkitid sang waterways, urban development, presensya sa informal settlers sa mga waterways, basura kag pagkadula sa mga natural waterways sa amuman ang hindi pag-update sa drainage system. Amuman ka K5 Enrico nga ang Iloilo City ang nagasalo sa mga tubig baha halin sa Kaiping Banwa. Bangod sa mga obstruction ka K5 June na kakaapektuhan ang natural flow sa tubig kag hindi gilayon makagwa sang husto. Bangod diri ka K5 June ginatun-an na sang City Engineers Office ang pila ka mga mitigation measures lakip na ang pag-upgrade sa mga drainage system. Amuman ang pagpatukod sang comprehensive drainage system sa Iloilo City kag ang padayon nga pagpanglimpyo sa mga drainages kag waterways diri sa may syudada. Report nagikan sa Iloilo City inis ka K5 Jenny Kauyunan para sa kampo na balita serbisyo publiko kag galingawan sa Iloilo K5 News FM.
16: K5 News FM. Kampyon, kampyon report. K5 Night Watch.
18: Ang amo na nga klase sa mga problema kay K5 Andre, no? Sa grade 1 section 51 balo na mo. Bala na nga daan. Nga mo na mga rason gali. Ah, dugay-dugay na nga mo nang rason. Oh, mga ka K5, ipamangkot, ano ang solusyon manglimpyo lang ta Japan drainage system ta? Oh, sige lang ah. Istruyan tagalin na sa sunod na kay Manang Chimpo. Talang alang, ito may balita, pakita kay impormasyon. Nagikan kay K5 Karen Badilla, mga K5. Yari mga detalye na sa mga balita, impormasyon. Nagikan na kay K5 Karen Badilla sa sininga mga tinion. K5 Karen sa Kampyon nga Report. Standby.
16: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report.
7: K5 June emotional ngagin saysay ni Judy Seta Conceto Rania ang pagkausmod sang ila tangkal kag porsyon sang iya kusina pangod ni sa mabaskog nga pagragasa sang tubig baha no direya sa may barangay Kalyan Pototan sa dong Agosto 19. Sa interview naton kay Ma'am Judy ginpahayag si ni K5 June nga nagsupot pa ni una-una ang tubig baha dito ya sa ila sa may babaw bangod may supon nga mga bato ang drainage nga rutsan kun tani isang baha pagwa iya sa suba K5 June. Suno sa iya nagatambak ang International Builders Corporation o kun IBC sa lugar rason nga may nagsupon nga mga bato sa drainage kag gilayon o kag wala gilayon no nga lutsan ang ining tubig baha. Ti nagpangayo naman sang bulig ang pamilya seta setoran niya sa mga construction workers sang IBC kag amo to dayon ginkalkal nila ang dalan or ginbakbak rason nga nagbuswak gilayon ang tubig baha pagwa sa suba kay 5 June o kun papanaog sa suba. Pero suno sa kay Judy bangod man niya sa mabaskog nga flow sang baha na usmod ni ang duta nga ginatindugan sang ilay nga tangkal subong man ang porsyon sang iya nga kusina. Ti sa subong nagaaligmat pa ni ang nasambit nga pamilya bangod nga may movement sa gihapon sa duta kay 5 June. Ang ini nga balita ang gidadulong sinyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Ramel Uy. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
16: K5 News FM. Kampyon, Kampyon report.
18: Ang mga balita ginabatian mga ka-K5 bulog man yung nadulong sa inyo sa kalawan sang extend food supplement for men. May makakaglabuwas ka nga nagabulig hatag extra energy sa lawas naton kag nagapanami sa aton nga blood circulation. That's why nagabalik sa hubi ng aton nga performance. Extend food supplement for men, produkto sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramel Uy. Kuya Tachim po mga ka-K5 dire sa aton nga pagpangalagad. See you on Sunday. Saka na sa bilong nga pwersa sang K5 News FM, Iloilo Ekonomiya ka K5, John Aluado Kapulot para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
16: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
9: K5 News FM.
17: 88.7.
9: Champion. The best radio station.
17: Your favorite radio station. More hit music. More fun.

0: music, your request. The hits just keep on coming.
1: Game 5 Night Drive. Game 5 Night Drive. Game 5 Night Drive.
2: Campeón.
3: K5.
1: K5
3: News FM.
1: K5
3: News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
5: My puso.
6: PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: May family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-DDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
7: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
8: DDX 500! Garantisado!
7: Epektibo!
8: Aramis
7: mo! DDX 500!
9: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
10: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP.
9: Mm.
10: Impotence kag kini ining tawag lang nga sterility.
9: Mm-hmm.
10: When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata.
9: Mm.
10: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang plug pole. In short, magtindog sa manoy.
9: Oh.
10: Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter.
9: Grabe.
10: Dipindi na sa condition sang lawas mo. Or palakaong ka damo antioxidant nga pagkaon.
9: Uh-huh.
10: Or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas.
9: Mm.
10: Or palainom ka DTX 500 kag maitisi. Mas maayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy.
9: Wow.
10: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag maitisi.
7: Mm-hmm.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Ikaw pala ang may diabetes.
7: DTX 500.
8: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds
8: nga nagapanubo
7: kaga kontrolar
8: sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Asal rikan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
11: So, sa kapagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sang problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sang defective sperm function is oxidative stress.
10: Ay, correct na. Mm. Ang tawag la. Tawag lang ang mga ano, ang mga cook per minute ka ka-damage ang kwan.
11: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, ini man ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells.
9: So,
11: bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipid sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no?
9: Mm-hmm.
11: Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag maitisi, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag-nami ang lang sperm count.
9: Mm.
11: DTX sa 500 kag maitisi kada adlaw.
10: So wala pa ba diskubrehan, Sir GP, ang DTX 500 kag maitisi? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
9: Aha.
10: Juices
12: gusto. Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved diri no ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no? Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo, Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana, no? Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, no? So dapat mag DTX 500 kag MITC para mayo ang imo performance, no? Sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan, amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pagpanaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
10: Ako ganin damo ko bata, ha. Pero gainom ko yapon dito X500 kag may TC. Ang purpose na hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko japon.
9: Ay, oo.
10: No, hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag may TC, imugid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini, bangod makabuligid ini para sa imo, kag sa imo nga, pamilya. Stay younger with DTX 500 kag Mighty C.
4: Nagapalang tulong bala ang imo panulukan.
5: Magalingin bala ang imo nga uhaw.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
4: Si may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
6: DTX 500. Health alert with Dr.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pamahang sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang panupo kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masal rikan. Epic Tipo. DTX 500. E3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio,
8: mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique. Pero dyan ako gatinir sa Lapas. Tunay na ka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
3: Wow, my puso.
13: K5 News FM.
14: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
15: K5 News FM.
16: Bardagulan!
17: Layo!
16: Kay DJ Macho, kulit super saya.
18: Yo, yo, yo!
16: DJ Macho!

0: Bardagulan sa K5!
1: Bardagulan sa K5!
2: Bardagulan sa K5!
3: Bardagulan now!
4: Bardagulan!
5: Kaupod si Macho Kulit!
6: Yo, yo, yo!
2: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
7: Kasadya sa inyo!
2: Bardagulan sa
0: K5! Bardagulan sa K5!
5: Bardagulan sa K5! Kaupo si Macho Kulit!

0: Tawag na! Maxi Nadia ta! Kadamo sa problema everyday, pero magbarda gulan ta! Mag-enjoy ta!
1: Yung palangga mo na! Tuntuhon ka pa!
2: Sweet-sweet ka sa ko, ano na iban ka man gali?
3: Hala ka pamantay sa iban! Kagalingon mo, hindi mo mabantayan!
4: Adakpan ka na! Gabutig ka pa! Hindi, mayo na!
5: Macho Kulit!
6: Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan si Macho Kulit!
1: Ne, higo mo di ala chat-chat sa akon ho!
5: Bardagulan to the max sa 88.7
1: K5
5: News FM!
7: Bardagulan sa K5!
8: It's time to roy! Higa ko dugdug again!
1: Kampiyon!
9: This program is rated PG.
10: Rated PG!
9: So bawang bad words.
11: Bawang bad words.
9: Pero pwede ang bad jokes.
10: Enjoy!
12: Bardagulan!
5: Bardagulan!

Alas 10:15 na! Bardagula na ta! Mga ka-K5 Neton, you're all listening to the best radio stations and the number one radio station sa Iloilo. Kami man gyapon ang number one K5 News FM Iloilo. Grabe, bila taga-pamangkot. Ano radyo mo, sir? K5 ba? Ano radyo mo, sir? K5 ba? Grabe mga K5, congratulations sa atong station manager, kay Dr. Ramil Oyman, sa CEO. Thank you so much. Pero number one, yung ganyan i-congratulate ya, no, si Sir Ray Espeya Umalay. Pero ang number two, kung nga i-greet ang atong technician, kung hindi tungod sa ila, hindi ni mag-andar atong radyo. Kita yan nagatulog, sila yan nagapinulaw. Kita yan nagapapuli, sila yan nagaobras ang playlist. Kita yan nagapasaka, sila yan nagapahuway na. Mga K5 naton, sa sulod sang isa ka semana, damo kita challenge nga nagaabot sa kabuhi naton. May mga problema kita nga hindi malabot sang iban. May mga problema man kita nga ginailog man sa iban. Wala tiya problema ginakuha sang iban. Tani sana all, may mga problema ta ihatag na lang sa iban. Pero sa mga gabi sa jahon tani, kay tisog po na nato ng aton nga drama later on. Sa mga K5 naton, Luzon, Visayas, and Mindanao, sa Jahontan ng programa naton, paagi sa aton nga Bardagulan Greetings.

88.7, Tamyaw ko ma-chocolate mga friends naton, diri sa Mandurriao, sa Sook, sa Arevalo, nga nagpamatiman sa Bongzaton. Hindi magalipat mag-inom sa X10 food supplement for men sa mga kakay-5 naton. Mag-inom ka mo sa X10 para nga ang inyong nga turutot, pagpindot, piswit dayon. O mga kakay-5, bunga-bunga. Ang mga K5, bantayan ninyo ang mga singing competition ni Macho Colitri sa K5 News of Family Luilo. Magasugod na kita na sa mga ber-ber-ber na. Pero ang pinaka namin ni Subong kaysa October natin may ara kita libag-libag singing competition. Tapos pagka November, amo naman na yung aton nga mga singer in again. Nagaantaman siyansa ang mga hinubog na kanta. Tapos pagka Disyembre naman, mga nanay naman nga mahilig mag-karaoke. Memorize nila ang tuno pero sa lailang lyrics. O, sa Jahonda ni ha? Mga YYY Delilah, mga Brother Louie Louie ng mga kanta. Bantayan nato ni na mga K5 nato na. Sa aton nga palaabuton nga Disyembre sa K5, may mga singing competition kita din nga hiwaton, ha? Pero hindi niya pro gid ha? Kahit ko mag-pro kita, yada mo, ma-intra mo. Pero tiko mag-pro kita, pwede man. Pero tilang tahon nato na. Templahon pa na sa aton nga segment producer, kag sa aton nga program coordinator sa K5 News FM Philippines. Mas maayo pa gid siguro nga maglibot-libot si Machokolet sa mga barangay ko, sino to nami mga singer sa barangay mo nang dalon nato na, no? Balon ko ba si Sir Vega, si Sir Warren para makapoy sila sa libot-libot bala. Pero nami gimay may mga singing competition kita diri nga iwaton, no? Eh, permi man taga dalagan-dalagan, kakapoy man permi ka dalagan, namin namang mga kulukanta-kanta naman ah. Pinatamyaw ko ba mga hubog sa dalan, dira sa kalumpang, birabirayan nyo inom, ibutang sa tiyan ang inyong nga ginainom, hindi sa ulo ninyo, kaya ba si may chance nga magtilapungulay ka mo, ang maigo mo, pader, masulpo pang kamot mo. Mabudlayan ka gano'n. Well, sumunga gabi, madiretso kita na sa drama natin sumunga gabi ha. Para nga suwabe, suwabe-suwabe lang ang aton nga drama sumunga gabi.

0: Mga ka-K5, sumpo na nato ng aton nga drama subong nga gabi. Ang title, Ang Pagtulo Sang Kisame. Oh, yang-yang. Mapuli na ta siguro kay ti gabi na.
1: Gusto ko tani, gusto magupod sa inyo, balay. Siguro gusto, ha? Kung mahulit ta ka siguro, ha? Ang pahuway ta siguro pangihila.
0: Wow. Dogi na challenge mo ko yang-yang, ha?
1: Wala ka balo nga gusto. Ngang ba na kung ganito pang hindi sa akon? Ikaw pa? Kaya pa man, ah. Sige lang. Gulungan taon ko lang, anay. Kaya medyo kaya ko pa nagalingin ang uno mo, nagaliyog ang kalimutaw.
0: Ha? Nagalingin ang ulo mo?
1: Siguro taas ng kolesterol ko sumuang kag-sugar. Amo na nga, nagalingin ang ulo ko, ha?
0: Sige, sige. Mas maayo siguro nga hotel na lang kita. Parang maalagaan ta ka.
1: Tuwa. Ate, sige. Mabantay na lang kita sa jeep.
0: Ah, hindi ta pwede ka bantay sa jeep. Taxi ginasakyan ta. Kaya ba sigaw naman makakita, bala?
1: Sige. Total. Dulom naman.
0: Madyo ulit. Nangida kami isang taxi. Nagsakyan pakadto sa isa ka hotel. Pero puno ang hotel. Nagdiretso na lang kami sa isa ka lodging house nga ang ngalan Tita. Tita Anita. Sang sulod na kami sang lads mga chokolit, naghigda gulpi si Yang Yang.
1: Agusto, may pamangkot bala ako sa imo. May ginabatsyag ka man pala sa akon nga pagpalangka.
0: Ah, hindi ko pa na mahambal, Iyang. Kabalo ka naman nga mabudlay maghambal sang wala pa.
1: Okay, tagaan ta ka, tiyempo.
0: Mga chokolit, naghigda na kami nga duwa. Kanagambal si Yang Yang sa akon. Nga siya ko noong bahala. Natural, macho kulit lalaki ako. Hindi ko mapunggan ang akon nga ginabatsag. Kabalo ka wala macho kulit nga sang nagahigda kami nga duwa. May nabatsyagan ako nga nagapalang init ang akon lawas.
1: Tulog na si Agosto. Abi, ang taon ko ba yung iyang nga mata? Kagwapo gid siya. Hala, kanamig sa iya. Abi, lang taon ko bi ang iya bingat siya, eh? Ay ala, kanami sa iya nga abs. Abe? Uy? Ay, nagahulag siya.
0: Ano to? Kaptan mong tiyan ko, ah.
1: Ang gusto, ah.
0: Mga chocolate, ginhalukan ako gulpi. Ni Yang Yang. Macho kulit, naghalukanay kami sa dulo susulod sang tatlo gid ka minuto.
1: Dugin na po man ako. Grabe gali si Agusto, hindi lang. Abi ko, joke lang.
0: Ano gib lang gusto mo?
1: Ang gusto ko, Agusto, na ipabatsyag mo sa akon. Kung ano mo ko kapalangga sa subong lang nga kapi.
0: Ano gitblang gusto mo? Iambala ko. Parang maintindihan ta ikaw.
1: Gusto ko ta ni Agusto. Nga magpalukit ako sa akong ingrohan.
0: Ah, hindi man kumanyi kurista.
1: Ikaw mo lang gusto. Dulang ka. Hindi ka kainsindi sa ginamin ko.
0: At sige. Kung na mo nang gusto mo gali, ihatag ko sa imo.
1: O sige.
0: Uba.
1: Nga mo uba ko, ha? Gusto. Ari.
0: Ginuuban niya mga tsokolit ang iyang abayo.
1: Dali lang. Nagdubo ang akong pulungkuan. Nanaog ko, anay. Ari. Grabe. Agusto, ha? Agusto? Oh, OMG! Agusto! Nagkakawan mo lampirong ko! Agusto!
0: Hibusan lang baba mo. Hibusan lang!
1: Agusto! I'm not feeling well. Kurug-kurug ako, Agusto! Agusto, pati ang mga... Ay, Agusto, stop!
0: Nagnalain, machokolit si, si Yangyang. Hindi siya kapugong sang iyang nga emotion. Kag maginhutik siya sa akon.
1: Agusto, gusto mo? Ako naman maluto, pero piliya mo.
0: Abe.
1: Abe, wala gusto. Stand up. Agusto, stand up. Start working like Molly.
0: Oh, mano ikaw sa ako na?
1: Tistingan ko man ang microphone mo nga GBL kung nami ang huni.
0: Mga chokolit, grabe gid si Yangyang.
1: Agusto, anong na ginakaptan mo?
0: Ginakaptan ko ang balaan bukit.
1: Ay, Agusto, layo pa ito lang si Manasanta.
0: Ah, wala problema.
1: Agay, ginakusim ko.
0: Oh, kipara ba lang na makabatsyag ka sang sakit?
1: Agusto...
0: Huwag na ko nagpaligoy-ligoy pa matsokulit ah. Gin pa batsyag kugid. Kay Yangyang ang paglupok sang missile sang Iran. Kabalo-kabala. Para ba lang ah. Madimat ka.
1: Gusto, hindi niya magpananga ang imong inubra sa akong torture niya. Ang palangga mong isa kataho, dapat wala mo ginasakit. Kung di, nami. Grabe, kagita gusto ba? Grabe, ganyan nga. Kusog-kusog yan.
0: Kabalo-kabala nga, ginimnan ko na isa sang extend food supplement for men. Ang munang rason nga, ayawan ka sa akon. Biskan niyampak ko niguro sa ilong mo.
1: Ah, hindi man. Oh. Grabe ka yan.
0: Mga chocolate in short, may natabo sa amon. After 3 months, dito na ako nakaproblema. Kay si Yangyang, ginabala niya ako nga nagabusong. Meow, meow, meow, meow. Grabe gina ang hinuonsol ko, mga chocolates ang ginobra ko. Hindi ko gid ma agwanta ang akon nga ginabatsak. Pero sige lang, mga chocolate. At least, nakatilaw man ako sa ginatawag naton nga pagbugsok sang muhon. Mga ka-K5, ang aton lesson, hindi ka gin mapabugsok sang imo nga muhon kung wala pa titulo, ha? E mabudlay gid na iya. We'll be right back. Upod yung iapon si Matt Chocolate. On your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
5: Ni si Alana Pacardon Marapa.
6: Ko si Joshua Darin Villavior.
7: Ni si Kirby John Panes Agravan.
4: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. D3 Bio.
8: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Gamay Visio. Ang Visio. Yumay D3.
10: Mga mga butika.
11: Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidants.
11: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino nga tay.
12: Happy kanunay.
11: DTX 500.
12: Masaligan.
11: Epektibo.
12: DTX 500.
11: Mahigo bala ang imo dugo.
12: DTX 500.
11: Masamit ka bala ang gina-allergy.
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
12: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
11: Nga sa masami,
12: amo naman
11: ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng allergy.
12: DTX 500.
11: Masaligan.
12: DTX 500.
11: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
11: DTX Coffee Mix.
10: Mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
10: Pamasaan ang butika.
11: I Care Gold. Ang I Care Kapsula. Nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc. Kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Sa lecithi, sa unay yan, iwang-iwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C,
10: mabakal mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nalagid ako makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C!
10: Mabaka sa mga butika.
17: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5
18: News FM.
19: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
20: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
18: KKB, KKB, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5, sa

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginapatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika, Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na! Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Kapamati, kita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow, my puso.
5: K5. K5 News FM.
6: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
7: K5 News FM.

Okay, five, last chance, 40 na. Good evening, everyone. Okay, five, di ko magdugo. Kay may special meeting kami. Kinatami ako ulit si Cherry Ann. Good evening, hi. Matt Chocolate, no time. Long time no, ano man? Sir Matt? Long time no watching your program. Watching from Land of Camel. Si Ma'am Salas, good evening. Happy birthday sa akong magulang kay Bibi. Inday Bibi Castor. Wala si Bibi, sang himo, subong. Sige lang. Na-late ako, machokalit, sang imo nga drama. Oo, na-late ako. O sige lang. Hello, magaling Sir Matt. Mayong gabi sa imo. Pwede kami na kalagaw sa K-Fan News FM. Pwede kita. May pipet, yan ang kamamati man subong sa aton. Especially pagid kay Bron. Lebron, mayong gabi sa inyo. Yeah, especially pagid kay Divoy. Nga always nakatune in sa program naton kay Divoy. Well, mga KK5, hari na, hindi magalipat mag-inom sa Extend Food Supplement for Men TTX Calfa Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. Well, mga KK5, may meeting kami, Ana. Importante, good, no? So, hindi na magdugay si Macho Colit. Sa mga listener ni Macho Colit na, pasensya, good. But need ko, good, Ana, mag- padaog. Iti may meeting kami. Importante ka. Sa mga listener natin, madamo nga salamat, Ged. Bantayan nyo sa Sunday kami guest naman kita. Monday, ah. Mabawi kita sa inyo. Kaya mag-enjoy kita sa programa. Mga madamo nga salamat, Ged, sa inyo tanan-tanan, mga ka-K5. Hello, mga Chloe. Happy birthday sa inyo tanan-tanan. Nga nagatutok man, subong. Hello, manggali kay Bernadette, kay Sir Andre. Good evening. Thank you so much. Hindi ba kalipan, mag-inom sa pre-bio coffee. Mga kay Five, I need to say goodbye. Mabay-bay na si Macho Kulit sa inyo. Your favorite radio stations. Mga music kita, anay. Don't worry. Kasi Macho Kulit na lang bahala sa inyo. Mga music kita, anay. Kaya parang nga mag-enjoy ang aton kagabihon. Habati ko sa inyo mga love songs. It might be you, ah. Kami agay, it might be yung song. Playlist kita. Ginatamyaw to, manggali, machokolit, pwede ah. It might be you, pwede na. Well, mga KK5, more music, more fun, and favorite radio stations, 88.7. Ito po yung songs para po sa inyo. Alas 10:42 na.

0: K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio Health News D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3.
4: Kung adlaw-adlaw gigagainom D3 Bio, adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3 Bio. Ito siyempre nabalaan na ton nga ang D3 Bio ti puno sa gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara, ang aton D3 may ara sa gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT, Sir Boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production. Ang hormone nga naga-include sa gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kag ghrelin, kag cholecystokinin. Ti imagine ba kung kontrolado, ginastimulate niya, Sir Boy, meaning pa may time nga mahambal siya, ops, untat na busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante di kining musil nga, ops, hindi sobra na, busog ka na. Amo ning pinaka importante, Sir Boy, kay may ara mga kuan mo.
5: Kay kaon magutom ka, makaon
4: wala na ning hormones. Oo. Kaon na lang kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why wala lang kakabalo nga sa imo nga inom adlaw-adlaw sang D3 Bio, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian tungod kay nga man kontrolado ang bugat o ang timbang mo kay naka D3 Bio ka adlaw-adlaw.
2: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay magayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang magayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
7: So ang D3 Bio, hindi lang kaya makapatay sang virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi, paborito, yung ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babae, ang ilang flower, sa aton, sa mga lalaki, both male and female, sa baba na to, no? So pwede na da magpuyo ang fungi. Kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa ginatawag natin nga mga fungal infections. Kaya ang D3 Bio may ara medium chain triglycerides, no? Tatlo ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sang fungi. Ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So hindi lang dira nagatapos ang mahatag nga benepisyo sang D3 Bio. Pagsulod sa imulawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin. Ang caprylic acid mo mahimo himo nga monocaprilin. Ang capric acid mo mahimo monocaprin. Inatanan, kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian.
5: Going back to makakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Inablang you shed out, kuaon mo tong mga grabe nga carbohydrates,
4: stock mga matamis, tinapay, pasta,
5: noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na.
4: Islin lang D3 Bio.
5: Oo, galing. Galingin ulo mo na, kaya kulang ka sa energy. Pero kung ga D3 Bio ka, ang D3 Bio ga provide si mo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung gajita ka, dapat ga D3 Bio ka.
4: Namiya jita, tubig lang at tubig, tapos D3 Bio, D3 Bio. Mas dasig ka man.
5: Hindi ka mag-hypoglycemic.
8: Kinkagat ka sang lamok, kinkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Anoy mo on mo, kwa ka sa ka D3 Bio. Ang D3 Bio nga, iputang mo. I-haplas mo sa imo skin. Kaya ang D3 Bio may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-pleuritic, no? Para anti-pleuritic nga properties, which is really good against skin bites, no? Ang muna ganyan ang alternative mo sa corticosteroids ng ointment, butangin na sa D3 Bio. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites.
4: So, muna, ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom D3 Bio, hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw ginom D3 Bio.
9: Wow,
10: right? D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat, mabuti ka. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.
12: K5.
13: K5.
12: News FM. K5.
13: K5.
12: News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
14: Bedtime secret. Bedtime secret.
15: You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo dagid ka mo.
16: Wow!
15: Kaya makaistorya kita karoon sa ginatawag na to. Oh. Nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: Bedtime Secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usang ako kay Usangon taman ka. You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Mga ka K5, how are you? Bow Thursday edition sa ating program sa Bedtime Secrets. Bow. Kung Thursday din, gapabunabugnaw na naman friends natin kay Buas Friday na. Pagka Friday, wala na duty kay Saturday na. O, di ba? Pagka Sunday, family day naman sa aton yung mga ka K5. But before that, sa mga ka K5 naton, kamusta niyo panyapon? Ibanda, wala piyaha panyapon na nag-prepare pala. Diban ko yan nga mga friends, yeah. Alas 11 media sa gabi nag-panyapon. Ang mga friends ko yung disaya, grabe, manyapon sila gani. Yeah, alas 12 na sa tagahon, umbot na lagi da. Hindi ka mo magpagusto kaon. Kay babudlay, mahupa before ikaw magtulog. Well, sa mga K5 nato, nga nagapamati subong sa Luzon, Visayas, and Mindanao, nga nagapamati always sa ating program. Thank you so much, kids, sa inyo tanan-tanan. Especially pagid sa mga friends nato, diri sa may Leon, kag sa Leganes, nga nagapamati subong sa aton grabe. Kag sa mga friends man nato, diri sa may Poblacion South Luzon, nga always nakatune in sa K5 News FM Philippines. Well, mga ka-K5, isa naman ka-istorya ang aton basahon sa subong nga gabi. Ilang taon nato na pumakahatag balainisang lessons aton ukon maugot ikaw. Abe? Madam Usang, tagualang ang ngalan ko nga si Ron. I am 25 years old. Kag nagaubra bilang isa ka checker sa isa ka fast food chain. Grabe. Ako lang ang nagabuhat sa akon pamilya. Halin sang una, halin sa akon nga utod, ako pagapaskwela. Pagkatapos, ako pa nagaprovide food sa akon nanay. Ang ako nanay, Madam Usang, grabe. Mahambal naton nga. Kung kisa, maayo. Kung kisa, hindi man maayo. Madam Usang, grabe ang ako na sacrifices sa akong kabuhi. Ang akong sweldo, dagadretso na langgid sa balay. Biskan pa makago gani sang akon personal, hindi ko na mahimo. Kung case A, dagalain pa akon buot. Because kung may ara ako, ginatagaan sila. Pero kung wala ako, wala ka sila gahatag. Madam Usa, nakabot sa point ang akon na utod gamabahi kag ang akon ni nanay. Doon nagapasuber na. Every time nga may sweldo, kwaon ni gitanan sa akon. Kag ang problema ko pagid subong nagbusong akon nga manghod nga babae. Ang ginpa-eskwela ko, Madam Usang, grabe gid ang discouragement ko because nga nag-expect ako na siya tani makabulig. Ginatolerate lang ni nanay ah. Wala yung maging nakika ng akon niya utod. Asa nga nag-abot sa point, Madam Usang, na doon hindi ako magwanta. Nagambal ko kay nanay, nganay, tani-intindihon yung man ko may mga kinanglanon man ko sa akong kabuhi. Pero hambas ang nanay ko, agi na, sumbat mo gali. Wala mo yung ginaisip ang pag Amo umako sa imo sa una, pagbatiti ko sa imo. Tapos isumbat mo sa akot kung bangayo ako kwarta. Nagaugtas ako, Madam Usang, kay gamadyong pasinanay. Agambala niya pa ko nga, kung magmadyong ako kung magadaog, dako pa ang akon nga swildo sa imo. Bilang isang kabata, Madam Usang, hipos na lang ako. Pero sa tuod-tuod lang, nagaralaing gid ako sa ginabuhat sa akon ni nanay. Hambal ko, mas mayo siguro nga mag-give up na ko. Mas mayo nga maghalin ako. Madam Usang, bisang budlay sa part ko, nakalin ako sa balay. Sa nakalin ako sa balay, Madam Usang, natutulang na kung diin kami or diin ako nag-aubra. Yung kadoan ako sa akon utod kag si nanay. Nagambal niya, kung hindi ka maghatag karon sa akon, iskandaluhon ta ka di. Grabe, Madam Usang, wag ko kabalo kung nanay ko gid mani. Ukon, ginapwartahan na gid ako. Naghalin ako, Madam Usang, kag nagwa. But chilingon, nagwa ako sa restaurant niya. Tawala lang. Madam Usang, tagay ko bi advice kung ano ang namik niya. Ubrahon, ako si Ronron sang kalumpa.

0: Bedtime in secrets. Bedtime secrets on K5 News FM.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! My puso.
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio.
3: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, like, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masa Ligat Epektibo DTX 500 DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. May DC ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang may DC. Kag 1 capsule 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa MyTC.
1: MyTC! Mabaka mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon, para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops at adlaw-adlaw.
6: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
7: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
8: Sa Barangay at Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myanaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Gadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang Extel!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men
11: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
11: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
11: ang DTX 500
10: ang may mataas ka antioxidant
11: nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino ang atay,
10: happy kanunay.
11: DTX 500
10: masaligat,
11: epektibo.
10: DTX 500
11: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may VCO.
10: Ang VCO.
11: Yung may D3.
10: Mabakas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Kapamati, gid ako sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang kuya magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: K5.
17: K5
16: News FM. K5.
17: K5
16: News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow, my puso.

0: Bedtime Secrets with Madame
1: Usa. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga K5 Thursday edition sa ating program kay Madame Usang. Ron, grabe ba? Ikaw na ang breadwinner sa inyong primalay. Tapos, kutkutan kapag sa iyong mga utod, kung sa iyong mga nanay, grabe naman na. Hindi naman nagawin mo responsibility nonoy. Pati ang madjong ni nanay, may kopya mahatag. Nag-aubra ka gani para makakaon, di ba la? Nag-aubra ka gani para makabulis sa mga family. Pagkatapos, ang mga wala pulos, ikaw pa yung magasto. Ang karapin na gin-aya. Ron, may advice lang si Madam Usang sa imo. Dapat lang ga ang ubrahon mo na i-fix mo gid or istudyahon mo yung ginigana. Nay, maubra po, amulani ang inyo, amuling akon. You know what, parang dako na ko, parang idanda ko 45 years old. Ala akon niya nanay, wala gin-aya ka pa ngayon. Kung ano ihatag ko sa iya, batuno niya. Wala git siya brang nagahambal nga kung ano-ano, o di bala. Batuno niya lang ang ginhatag sa iya kag papasalamat sa kabataan niya. Pero you know what? Hindi manami na ikaw ron, nagtatrabaho ka, biskad pamakalsang brief mo wala agyed, pamakalsang imong na personal hygiene like sa mga deodorant, buda, toothbrush, toothpaste, so importante ginaa mo personal hygiene. Ang personal hygiene nga mahambag kita, hindi mo na pwede nga piyakbalay mo na yung magutang sa ilo kung nasang deodorant. Tanan-tanan kita gapamutang deodorant para hindi magbaho at ano nga, kilikili power 1 to 5. Okay? So, biskit amunakwa, anya pa ka isa kalibo. Imadyong niya pa, nagbusong ang imo nga uto, gibabay, gintolerate na ni mama, magibabayan niya lang. Ni nanay mo rather? Tapos hindi ka na maghatag ka doon ka sa may restaurant kung diin ka nag-aubra para nga pakawian ka do big no man iya. Kung hindi mo na magwantahan, siguro isuriyahon mo nanay. Hindi po si Dingon nga sikwayon mo sila, isuriyahon mo nay. Tagain mo na ko bisang time na makasupot man ko para makabulig mo ko sa inyo. Ahaw tatlo lang ka mo. Easy lang na. Ibang ganidabo pag inasagod. Pero ha, first time ko yung naka-letter or nakabasa sa letter nga ang nanay hindi iya kontento saan ginahatag sa iya nga bata. Tibutang tabi madam, ang sweldo sa bata mo sa isa kabulan mga 15 mil, okay? Ti, kwaon mo ganang 15 mil tanan-tanan? Pwede nga, tagaan ka lang sa bata mo, bi 8 mil, 8 mil man ang yabe. O, 9 mil sa bata mo, 8 mil bi imo. Diba? Grabe naman na ti, yung mga personal man siya mo, may bakal mo sa load. Ti, wala siya karong allowance. So, nag-give up kilang bata. Pero Ron, ha? Appreciate ka man Ron, because nga ti, ikaw mismo Ron nga, bata, grabe man ang Japon ang imang sakripisyo. Nag-ahatag ka man Japon Ron, sa tawag mo, sa tawag natin, nga, no, nga, encouragement. Nga, mabuligan mo imo ginikanan. Kabay pa sa mga ginikanan natin nga nagapamatila subo, bao Diyos ko. Hindi nyo man pag amuhin sina ang inyong kabataan. Kung ano lang ang masarangan, amulang na bala. O, di bala, mga kagay 5, kalain mo na yung bao, botala. Tanantana na lang i-shoulder sa imo. Di ang imo yung utod, Ron, wala di niya plano yung mag-ubra. Ikaw nang gijaya mag-ubra. Nag-ano siya, nagpatusnok-tuslok lang para nga magbusong siya. Oh, di ba nami, di ba? We'll be right back, mga gagay-five. Kupunyog niya po si Madam Usang. Only here to your favorite radio stations, K5 News FM.
0: Bedtime Secret with Madam Usang.

0: You're looking to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Mga K5, grabing story ni Ron Von. Ron Ron, congratulations kay tibis kan amo nang naubras ang parents mo kang imong utod. Ginasuportaran mo mang giyapon. Pero ha, Ron Ron, liwat mo ang kukid. Habali madamusang, tuduy ang utod mo nga mag-ubra para makales ka man sa glastuson sa balay niyo. Baka bulig mo siya sa nanay mo kag si nanay mismo hindi halaham pang madyo nanay. Hindi mo yan sapnod sa imo, no? Nga mayo ka lang yan, no? Gamita ang kwarta sa imo nga bata sa insyakto nga pamaagi. Hindi nga mangayo ang mangayo o sa bata mo. Tapos ikaw ya, ihampang mo ng imadzong malang OMG nanay. Kwad ako bro bata, hindi ko maghatag sa imo, ha? Well, mga kagayfaya, matapong kasalamat gid inom sa Extend Food Supplement for Man DTX Coffee Mix. 88.7 K5 News FM.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.

500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harrow.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-I Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Go, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. I Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Go kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Go
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag nag-hamis, kag nagputi gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
11: Extend Food Superman for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend
7: Food Supplement for Men.
11: Para sa matinlo nga dugo.
7: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
7: ang nagatinlo sa imo atay.
11: Mas tagtinlo ang atay.
7: Happy kanunay.
11: DTX 500.
7: Masaligan.
11: Epektibo.
7: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
11: Ikaw ba na ang may diabetes?
7: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
11: Nga nagapanupo.
7: Kaga kontrolar
11: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
11: Masaligan.
7: Epektibo.
11: DTX 500.
7: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with
2: with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio.
14: Ang D3. Yung
3: may BCO.
14: BCO.
3: Yung may D3.
14: D3 Bio. With BCO.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
14: D3 Bio. Ang D3.
3: Yung may BCO.
14: Ang BCO.
3: Yung may D3.
14: D3 Bio.
16: Mabakal sa mga butika.
14: D3 Bio.
17: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
18: Nga pamati, gina ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak kay Enrico Sorita Jr. kay dasig sa kaglaro mabalita. Ako dali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
17: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
19: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K-5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K-5 News FM Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, ng may Visio. Ang Visio, ng may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Ng may Visio. Ang Visio, yung may D3.
4: Mabakas mga butika.
5: Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
5: Mas tatino nga tay.
6: Happy kanunay.
5: DTX 500.
6: Masaligan.
5: Epektibo.
6: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500.
5: Masamig ka bala ang gina-allergy.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami
6: amo naman
5: ang ginahalig halina sa mga nagkalaylay ng allergy.
6: DTX 500.
5: Masaligan.
6: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
5: DTX Coffee Mix,
4: mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mamasa ka butika.
9: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold. Ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold. Kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye care gold. Mighty C.
4: Ang alkaline nga vitamin C.
10: Sa lecithin, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C.
5: Mabakal mga butika.
4: Mighty C.
5: Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
4: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
13: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa S4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
14: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica S4 Biotics.
15: K5 News FM. AKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasi!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
9: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
9: Ang Extel!
10: Supplement for men!
9: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca
9: at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing performance.
9: Extend Food Supplement for Men
10: para sa matino nga dugo.
9: DTX 500
10: para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500
10: ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
9: ang nagatimlo sa imo atay.
10: Mas tatimlo ang atay.
9: Happy kanunay.
10: DTX 500
9: masaligan.
10: Epektibo.
9: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Ikaw pala
9: ang may diabetes.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds.
9: Yan ang gapanupo.
10: Kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Masalikan.
10: Epektibo.
9: DTX 500.
10: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
10: Yung may PCO.
9: Ang PCO.
10: Yung may D3.
9: Mabagats mga butika.
10: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
10: Yung may PCO.
9: Ang PCO.
10: Yung may D3.
9: Mabagats mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening
1: listening to 88.7 K5 News.

K-5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Bait puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calvibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat, sumangabot ka. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, naging kamalipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat, my family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis Whoa. DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi! Masami ginauha! Masi may diabetes ka na! Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos! Sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa hali. Kadalas ang UV rays kag blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
9: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabas kog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
10: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga K5 sa KKB, K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
11: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre? Libre!
10: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara French. Bakal na!
13: Bali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Iya! Iya!
14: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
15: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Extend Hood Superman.
18: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement Formula. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gid sa experience ba?
17: Extend Hood Superman. Formen. Extend Hood Superman. Formen.
19: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement Formula. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali.
20: Salamat gid.
19: gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
17: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
17: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
17: Nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
17: Basta tilo ang atay.
9: Happy kanunay.
17: DTX 500.
9: Masaligan.
17: Epektibo.
9: DTX 500.
17: Mahigo bala ang imo dugo.
9: DTX 500.
17: Masamig ka bala ang gina-allergy.
9: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
9: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
17: Nga sa masami,
9: amo naman
17: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
9: DTX 500.
17: Masaligan.
9: DTX 500.
17: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
17: D3 Bio.
9: Ang D3.
17: Yung may BCO.
9: Ang BCO.
17: Yung may D3.
9: E3 Bio.
17: With BCO.
12: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kag isang man kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio. Mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
17: D3 Bio.
9: Ang D3.
17: Yung may BCO.
9: Ang BCO.
17: Yung may D3.
9: D3 Bio.
20: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
21: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
20: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
22: Wow! My puso!
23: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampiyon na estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: saya. PTX Coffee Mix talagang kakakipa.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. I-Care Gold ang superior eye formula. I-Care Gold ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I-Care Gold ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I-Care Gold kag patuluan ang mataas ang I-Care Drop. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dairy Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pamahal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: So una,
3: pwede, magid ako sa akong body odor.
4: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid akon nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty
1: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo. Ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinong nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 masalikan epektibo. DTX 500 E3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom, nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo, naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio, ang D3 yung may BCO, ang BCO yung may D3. E3 Bio with BCO.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Nga pamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan ng mga health tips sa link kay Dr. Mil. Uy, nakabuli ka din sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sa Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May kumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. E3 Bio.
2: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3.
4: Mga mabuti ka.
0: Para sa matilo nga dugo,
4: DTX-500.
0: Para sa healthy nga tayo,
4: DTX-500.
0: Ang DTX-500
4: ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo ang atay,
4: happy kanunay.
0: DTX-500
4: masaligan,
0: epektibo.
4: DTX-500
0: mahigo bala ang imo dugo.
4: DTX-500
0: masamit ka bala ang gina-allergy.
4: DTX-500
0: ang DTX-500
4: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
4: amo naman
0: ang ginahalit na sa mga nagkalaylay ng allergy.
4: DTX-500
0: Masalika. DTX-500
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix,
4: mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. I Care Gold. Ang I Care Kapsula. Nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C,
0: mabakal mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
4: Mighty C,
0: mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
10: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
10: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre? Libre!
10: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kabiyan alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
15: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako!
17: Tigasi!
18: Tigalapa!
17: Tigasay!
18: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
18: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
17: Ang extend!
18: Supplement for men!
17: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo!
16: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
12: para sa tigasing performance.
19: Extend Food Supplement for Men.
12: Para sa matilo nga dugo.
19: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
19: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
19: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
19: ang nagatilo sa imo atay.
12: Basta tilo ang atay.
19: Happy kanunay.
12: DTX 500.
19: Masaligan.
12: Epektibo.
19: DTX 500.
12: Mataas pala ang imo blood sugar.
19: DTX 500.
12: Ikaw pala
19: ang may diabetes.
12: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
19: Nga nagapanupo.
12: Kaga kontrolar
19: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
19: Masaligan.
12: Epektibo.
19: DTX 500.
12: D3 Bio.
20: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
12: Yung may PCO.
19: Ang PCO.
12: Yung may D3.
19: Makakas mga butika.
12: D3 Bio.
21: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
12: Yung may PCO.
19: Ang PCO.
12: Yung may D3.
19: Makakas mga butika.
22: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
23: Nga pamati ka sa K5 kahit daw hindi ka pala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Macho Chocolate. Tapos kung gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay, gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
22: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
24: Wow, my puso.
25: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
3: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. You my D3. My family history ba nakamuhos ng diabetes? Mag DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Ara mismo! DDX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Kasi may diabetes ka na! Mag DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka, magabutika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka, magabutika. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabasko sa dilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kundayan ko mangi gaygali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
7: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadunog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
9: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
10: K5 Kalingawan sa Barangay. At yes,
9: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB, ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
10: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre? Libre!
9: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara French. Bakal na!
12: Balik na mga langaw! Ay, nakapaborito natin niya ila!
13: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
14: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Extend Hood Superman Man.
17: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
16: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
18: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
16: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigro ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. E3 Bio with Physio.
19: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
16: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
20: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio.
19: kayo sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
19: Mag-abuti ka. Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Nga pamati gid ako sa K5 kay luwas sa balita kag music kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita taga Antique, pro jar ko gatinir sa lapas. Tunay naka K5.
19: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
10: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Hello, mga kapamilya, kagstanan ng mga suki, ng tagpalamati sa atun ng pratuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kamusta ka mo, mga ka-K5? Sa gihapon, nalayon gidang Diyos sa sining mga tinion. Pangod sa tanan niya ng mga pagkamayo, kag mga proteksyon, nga atun na baton halin siya. Kag mga pagkamayo, nga physical, mental, espiritual, financial, kag proteksyon. Ako nagapit may ginabalik-balik nga hindi tagin pagkalipatan ng pagdayaw, kag pagpasalamat. Kaya mo gini ang aton dako nga kalipay, kag dako nga kalipay sang Dios nga aton ginalagdan kay kita nagabalik sa iya sa tanan nga mga pagkamaayo, naginadayaw ta siya kag ginapsalamatan. Amo nang kamusta kamo? Sa gihapon dalayon siya sa sininga mga tinion. Aton siya pasalamatan. Katagan kita sa gihapon sang timpo nga makay mo kita sa pagpadayon sa aton nga palatutunan. Kabay pa nga kamutanan, hayara man kayong lawas kag tanan sa mga pagdayaw, pasalamat sa Dios. Importante katama nga kita nakaangot gid pirme sa iya. Amo lang nang aton nga mga pagpanamiyaw sa inyo samtang magapadayon kita subong sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Pero antes tanan mga muyo anay kita. Dakilang Dios na sa kitasan po kayo ng mga langit sa magsandali pong ito kami po ay narito lumunulog sa iyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay na kami po ay inyong iningatan at pinagkalooban ng pagkakataon na kung saan kami po ay magkapagpatuloy sa pag-aaral sa manalang mga salita. Pagpalain mo ang mga nagkinig sa impilan pong ito, K5 News FM Philippines. Gayon din ang CEO Dr. Miloy at pamilya, nawa patuloy ang mga pagpapala ng kinakailangan na physical, mental, espiritual, financial na protection. Gayon din sa lahat na mga kawani sa impilan pong ito, na kami nawa ay maging tapat sa inyo upang kayo man ay manulugod sa amin at kami karapat dapat sa inyong bendisyon. Ito ay mga hiniling kasamang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang at pagkakasala naman sa inyo sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Epinesios. Amen. Now, ang aton nga topic kasubong, mga kautoran, mga kabyanan, ay nanungod sa kay Abraham nga naging manugpatunga siya para sa Sodoma samtang ginbisitahan siya sang tatlo ka mga lalaki ang ginterm sang Biblia. Basahon ninyo ang Genesis Kapitulo 18, 1 hasta sa 15. May bisita siya nga tatlo. Ang isa doon sa to si Jehovah. Pero mga lalaki ang term dito. Kasi siyempre, nagpakitang tao man. O, nagpakita man bilang tao ang Ginoo kag mga anghel. Dayon, samtang naglakat ang duha, ang isa nga ginhambal nga lalaki na bilin. Dayon, may ginhambal naman nga sugdanta sa versikulo 16 pagbasa, pero kung gusto ninyo basahon ang kapitulo 18 sa Genesis, alin sa 1, pwede gid. Pero kung wala ka muna nagbasa, nagpamati lang, pwede nga, alin lang sa 16, kay nanungod mo lang ni sa pagpatunga ni Abraham tungod sa Sodoma. Sa versikulo 16 ng siling, niyan ang mga lalaki nagtindog gikan dito kag naglantaw na yun sa Sodoma at Tungdoha. Kag si Abraham nagupod sa ila sa pagdulong sa ila sa dalanon. Ang Ginoo nagsiling ang nabilin, kay tatlo man ni ang duha nagkadto sa Sodoma, ang isa nabilin kaupod ni Abraham. Tikman ko bala si Abraham sang akon ginahimo. Sa nilantaw nga si Abraham, nangindako kagamahanan ng pungsod, kagpaagi sa iya pagkamayohon ang tanan ng mga pungsod sa ruta. Hindi, kay nakilala ko siya nga suguon niya ang iya kabataan kag ang iya panimalay sa ulihin niya agod nga bantayan nila ang dalanon sang Ginoo sa paghimo sig pagkamatarong kag katarungan agod nga madala sang Ginoo kag kay Abraham ang iya pinsaad sa iya. Niyan ang Ginoo nagsiling, bangod nga ang pagsinggit batok sa Sodoma kag Gomora, dako kag ang sala nila mabug-at singtama. Magakonsad ako kag tan-aon ko kung nahimo nila sing bug-os suno sa singgit nga nag-abot sa akon kag kun wala may baluan ko. Amuning siling sa Ginoo. Gani nagtaliwan dito ang mga lalaki kag nagdulong sa Sodoma apang si Abraham nagtindog pa sa tubangan sang Ginoo. So muna to ang sugilanon. Lantaw nila kung matuod gid bala ang singgit nga naglabot na dito sa trono sang may makaako. Trono sang Dios. Dayon ang isa nagpabilin halang hambal diri sa bersikulo 18. Niyan nagpalapit si Abraham kag nagsiling. Papason mo bala ang matarong upod sa malauton? Bersikulo 23. Halimbawa may kalim-an ka matarong sa sulod sang banwa sang Sodoma. Papason mo bala kag indi pagpaiwayon ang duog tungod sa kalim-an ka matarong ngayara sa sulod niya? Magmalayo sa imo mga paghimo sing subong sini sa pagpatay sang matarong upod sa malauton sa bagay nga ang matarong manginsubong sang malauton. Magmalayo sa imo ina, indi bala maghimo sing matarong ang hukom sang bugos nga duta? Versikulo 26, ang Ginoo nagsiling, kung may makita ako sa sudong mga kalimaan kamatarong, sa sulod sang banwa niyan, bangon sa kalimaan nga matarong, paiwayon ko ang bugos nga duog tungod sa ila. Si Abraham nagsabat, yari karon nangahas ako sa paghambal sa Ginoo. Ako ngayabok kag-abo lamang. Halimbawa ang kalimaan kamatarong makulangan sing lima. Laglagon mo bala ang bugos nga banwa tungod sa kulang nga lima? Sa liwat si Abraham nagapamulong sa iya kag nagsiling. Halimbawa, may makita dito nga kapatan. Nagsabat siya, bangod sa kapatan nga matarong, hindi ko paghimuon ini tungod sang kapatan. Niya nagsiling siya, si Abraham, o hindi maakig ang akong Ginoo kag maghambal ako. Halimbawa, may makitaan dito nga katluan na lamang. Nagsabat siya, ang anghel, bangod sa katluan nga matarong, hindi ko paghimuon ini kung dito'y mamakitaan ko nga katluan. Versikulo 31, nagsiling si Abraham, yari karon, mangahas ako sa paghambal sa Ginoo. Halimbawa ay mamakita dito nga 20 or 20. Nagsabat ang iya nga Ginoo, hindi ko paglaglagon ini bangod sa 20 or 20 nga matarong. Niya naghambal siya, o hindi maakig ang Ginoo. Hambal naman liwat si Abraham, grabe niya nga pangamuyo. Kag maghambal ako sing makaisa na lang. Halimbawa, makita dito ang napulo. Nagsabat siya, hindi ko paglalagon ang banwa bangod sa napulo nga matarong. Kag ang Ginoo nagpadayon sa edalanon, sang nakatapos siya pagpakighambal kay Abraham. Kag si Abraham, nagpauli siya doog. Dari mo kutoran, aton makitaan nga grabe ang kahimtang. Bisan may napulo lamang sa isa kabanwa nga matarong nga nag-alagad sa Ginoo nga tutuogin, hindi laglagon. Amuni ang pinakanami nga aton nga dapat talupangdan. Hataga naton sang italupangod nga aman. Kay sa isa ka syudad, kay syudad man to, hindi man to basta-basta nga banwa nga gamay lang. Pero ang banwa, kung kisa syudad man siya o pungsod, banwa man ang term gamit. So ang point is, kung may ara lang na pulo, ang Ginoo magpaiway na sa tanan nga katalagman kaangay sa aton diri subong sa Pilipinas. Daw ginpahog kita nga may ara nga 8.2 nga ba dabiguan nga linog. Kag asud-asud, sunod-sunod ang mga nagkalatamo nga bagyo kag linog nga ginakulbaan, damo ang ginakulbaan. Kay ginhambal naman daan na ni Jesus ang repesya sa kalibutan nga ang mga tanda samtang namangkot ang mga apostoles sa iya, namangkot sila nga ano ang tanda sang katapusan sang kalibutan. Amo na una makit-an ang mga paginamo, ang bubat, ang giyera, ang mga pagpatyanay, ang mga paginaway, ang linog, ang tigulutom, dayon magyo nga nagdulot sang baha. Samuna, amo na nga ang Ginoo, basta may ara lamang napulo na rin katapusan eh. Hambal sang Ginoo, kung may makitaan daw sila nga napulo, tatlo man to sila. Ang isa nagsabat, kung may makitaan nga napulo lamang nagsabat siya, hindi ko paglaglagon tungod sang napulo. Amo na nga, dire sa Pilipinas, kay kita Christian nation man kita, pero grabe na subong ang mga isyo, nga korupsyon. Amo na nga, aton makitaan nga kita mga Christian sa pangalan nga nasyon, pero kung may ara, grabe nga mga korupsyon, amo tambalon, Christianos lang kita sang aton nga pangalan. Pero gali, hindi man kita Christian sa aton nga kabuhi. Now, kung aton basahon ang isa ka pahayag pa ni Apostol Pedro, naghambal si Andres sa 2 Pedro, Kapitulo 2, Versikulo 4. Kaya kung ang Diyos wala magpaiway sang mga manugtunda nga nakasala sila. Sang nakasala ang mga manugtunda bala nga kaupod kay Lucifer, nagsimpatiya sa ila, nag-apid. Kundi ginhulog sila sa infierno, kagintugyan sila sa mga kadadalman, sang kadudulman nga itigana sa pagkukom. Kung wala niya pagpaiwaya ang daan nga kalibutan apang gintipigan si Noe, nga manugbantala sang pagkamatarong kaupod sang iban nga pito, sang ginanaw niya ang kalibutan sang mga Diyos nun, sa mga di-Diyos nun. Grabe, no? So nga aman, kung aton lantahon, sa bagay ang manugtunda, perti matakodamo, kay one-third man to, di sobra to sa napulo, pero gin, why gin paiway sa Ginoo, gin laglag ang sila, gin hulog sa infierno, hambal na rin. Dayon, wala man kung gin paiway sa panahon ni Noe, pila lang to sila, walo. Nga aman, kay pito plus si Noe, walo sila tanan. Way kaala labot na pulo. Amo na nga ginanaw gid, ginlaglag tanan ang mga tao sa kalibutan sang mga di-Diyos nun. Kun sang ginabo niya ang mga banwa sang Sodoma kag Gomora, dari sa versikulo 6 ni Kapitulo 2 sa 2 Pedro. Kung sang ginabo niya ang mga banwa sang Sodoma kag ang Gomora, sang Gomora, gintagudilian sila sa kalaglagan kag ginhimo sila nga huwaran sa mga buot magkabuhi sing di-Diyos nun. Kagkun iya ginluwas ang matarong nga si Lot nga ginsakit sing likas ang maulagon nga pagawi sang mga malauton. Kayad tong mga tao nga matarong nagapuyo sa tunga nila sa pagtanaw kag sa pagpamati ginsakit ang iya matarong nga kalag adlaw-adlaw sang ila mga binuhatan nga malinapason. Muna nga grabe, nasubuan, nasakitan si Lot, daw stress siya katama bangod sa kahimtang sang Sodoma kag Gomora nga iya nakita permi. Niya na Ginoo makaibalo pagluwas. Makaibalong Ginoo magluwas sa mga di-Diyos, sa mga Diyos nun sa mga pagsulay kag mga katalagman kag magtigana sang mga di matarong sa dalom sang silo tubtub sang adlaw sang pagukom. Amo na nga aton istoryahan diri, ano gid bala ang kabangdanan nga ang Sodoma kag Gomora ginlaglag sang Ginoo? Sa ilang tiempo sang una, ang pinakamatahom sa mga syudad sang nalupyakan sang Hordan amo ang Sodoma nga nahamtangan sa isa ka kapatagan nga subong sang hardin sang Ginoo. Ang iya pinakamabungahon kag katahom diri nag-uswag ang madabong nga mga tanom sang kahimtang sang nabalang tropical nature, tropical nga banwa. Diri ang puluyan sang kahoy nga palma, sang olibo, kag sa mga puno sang uwas or grapes, kag ang mga bulak nga gaula sang ila kahumot sa bugos nga tuig. Ang bugana nga mga patumas nagtabon sa mga latagon, kag ang mga panong, kag mga baka nagtabon sa palibot nga mga bakulod. Ang arte kag komersyo nag-amot sa pagpauswag sang bugalon nga siyudad sang Kabatagan. Ang mga bandi sang Sidlakan nagpuni sang iya mga palasyo kag ang mga karaban sang disyerto nagdala sang ila mga bodiga sang malahalon nga mga butang sa pagsupply sang iya mga balaligyaan. Sa diyotay nga panghunahuna ukon pagpangabudlay ang tanan nga kinanglanon sa kabuhi mahimo nga mahatag kag ang bug-os nga tuig daw isa ka hugna sang kapistahan. Ang kabuganaan nga nagagahom bisan diin nagbunag sang kaluho kag bugal. Ang katamad kag manggad nagapatig-as ang tigipusoon nga wala gid na mapigos sang kakulang ukon mabugatan sang kasubo. Grabe sila sa una, grabe. Ang gugma sa kalipayan ginpalambo sang manggad kag kalingawan kag ang mga tao nagtugyan sang ila kaugalingon sa sensual nga pagpatuyang. Ining sensual nga pagpatuyang amo na ang isa kadako nga kabangdanan nga ang nalaglag sila. Nga man, yari karon siling sang manalagna. Amo ini ang kalautan sang imuutod nga babay nga Sodoma. Ang bugal, ang kabugusan sang tinapay kag ang bugana nga pagkawalay pulos siyara sa iya kag sa iya mga anak nga babay. Kag wala niya ginpabakod ang kamot sang mga imol kag mga pigado. Mabasa ta ini siya sa Ezekiel kapitulo 16 bersikulo 49-50. Kag sila matinas taason kag naghimo sila singkang ilaran sa akon atubang hambal sang Ginoo. Gani ginkuha ko sila subong sang akon nakita nga maayo. Amo ni ang ilang kaimtangan sang una nga aman. Kay sa tuod-tuod lang ang laban dito sa mga pumuluyo sa Sodoma kag gumura mga LGBT kung baga sa aton subong. LGBTQ mo man na ang term gingamit, abbreviation. Wala na sing labi pa kag ginahandom sang mga tao sang sa manggad kag paglingaw-lingaw kag bisan pa ini nagbunag sang mga sala nga nagdala sang kalaglagan sa mga siyudad sang Kabatagan. Ang ila wala sing pulos nga kabuhi naghimo sa ilang biktima sang mga pagsulay ni Satanas kag gindagtaan nila ang larawan sang Dios nga nangin sataniko sa baylo nga Dios noon. Ang katamad amo ang labing dako nga sumpa nga mahimo mahulog sa tao kag kay ang bisyo kag krimen nagasunod sa iya. Amo man na sa aton subong. Kay bangun sa katamad amo na nga manghold up, bangun sa katamad mo na nga manulis, manghawat. Ang katamad nagapaluya sini sang una-una. Ginapatiko ang paghangop kag ginapakanubo ang kalag si Satanas nagapanago handa sa paglaglag sa mga wala ginabantayan nga ang iya kalingawan nagahatag sang iya sing kay gayunan nga ipakita ang iya kaugalingon sa idalom sang pilaka makagalanyat nga pagkapakunukuno. Wala gid siya sing mas madinalagon sang sakon mag-abot siya sa mga tao sa ila mga oras nga wala sing trabaho. Malipay sa tanas basta walay ubra. Malipay sa tanas kung wala kay buluhaton. Aman, hindi man sako. Muna makahuna-huna sang hindi maayo. Sa Sodoma, may kinasadya kag kinalipay. Sinalusalo kag pagpahubog. Ang pinakamalain kag pinakamapintas ng mga kaligon wala sing pugong. Ang mga tao dayag na nagsupag supak sa Dios kag sa iya kasuguan. Kag nalipay sa mga buhat sang kasingkil. Bisan pa ngayara sa ila atubang ang halimbawa sang kalibutan antes sang anaw, kag nahibalaan kung paano ang kaakig sang Dios ginpakita sa ila kalaglagan apang ginsunod nila ang amuman nga dalanon sang kalautan. Kay siyempre, hindi pa man tudugay nga nag-anaw sang nagdamo na ang mga tao. Nagdamo na ang mga tao sa Sodoma kag Gomora, tapos naging mangarano naman. Amo na nga ara tani sila tubangan ang halimbawa kung ano ang natabo sang kalibutan antes ang anaw nga amo magyapon to ang ila kahimtangan dito. Pero sa tinion or sa tion sang pagsaylo kay Lot sa Sodoma ang pagkarunot wala nang universal kag ang Dios sa iya kaluoy nagtugot sa mga silak sang kapawa nga magsidlak tunga sang moral nga kadudulman. Sang ginluwas ni Abraham ang mga bihagikan sa mga ilam nun, ang igtalupangod sang katawhan gintawag sa matuod nga pagtuo. Si Abraham hindi isa kanubuloong sa mga tao sang Sodoma. kag ang iya pagsimba sa di makita nga Dios nangin isa kabutang nga ginayaguta sa tunga nila. Apang ang iya kadalagaan batok sa superior gid nga mga puwersa kag ang iya maalwan nga disposisyon sa mga bilanggo kag mga inagaw, nagpukaw sang katingala kag pagdayaw. Ang sugilanon dire nga samtang gihostage si Lot, tapos dalatanan niya nga propiedad, amuto nga ang sinabatian ni Abraham, gindalaman ni Abraham ang iyang well-trained nga mga 318 ka mga soldados, dayon ilang nga naagaw liwat si Lot kag ang bahandi ang ilang kamtangan. Amuto nga si Abraham na balaan ang iya dito na bantog siya nga siya gali, hindi basta-basta nga giriro. Kay naagaw nila ang iya, naagaw niya ang tanan nga pagkabutang ni Lot nga nakuha tanito sa mga naga captives nga bihag sa iya. Amo na nga kay sila parang ginkidnap bala for ransom di man, pero putulis gito siya. Pero samtang ang iya kalantip kag kaisog gindayaw, wala sing isa nga makalikaw sa pagpati nga ang isa ka did, isa ka Dios noon nga gahom naghimo sa iya nga mananakop. Kag ang iya dungganon kag di makagod nga espiritu nga dumuloong gid sa mga pumuluyo sang Sodoma nga nagapangita sang kaugalingon, isa pa ka matuod sang pagkalabaw sang relihiyon nga iya ginpadunggan paagi sa iya kaisog kag katutom. Si Melchizedek sa paghatag sang pagpakamaayo kay Abraham, nagkilala kay Jehova subong ang gilhaninan halinan sang iya kusog kag ang tagsulat sa kadalagan. Pakamayuhon si Abraham sang labing mataas nga Dios. Tagiya sang langit kag duta kag pakamayuhon ang labing mataas nga Dios nga nagtugyan sang imo mga kaaway sa imo kamot. Amo ni ang ginmitlang ni Melchizedek dito kay Abraham sang nabawi niya ang gin hostage tani nga sakop sa pamilya ni Lot kag si Lot mismo. Suno sa Genesis 14 versikulo 19 kag 20. Ang Dios naghambal sa sina nga katawhan paagi sa iya pagatipan apang ang katapusan nga silak sang kapawa ginsikway subong sang tanan nga nauna. Nakabalo tani ang mga pungluyo sa Sodoma. Nabalaan nila nga si Abraham ginupdan gin sang Dios nga aman bangod kay ginbihag tani si Lot pati iya kabtangan or pagkabutang gindala. Pero nakuha pa, naagaw paliwat ni Abraham kaupod siya mga soldados sa iya. Pero nakita tani nila ang kapawa, nakita nila kung paano ginupdan si Abraham sa Dios, pero ginsikway lang nila. Kagkaroon, nagahilapit ang katapusan ng gabi sang Sodoma. Ang mga panganod sang pagtimalos nagbutang sang ila mga landong sa ibabaw sang dibutado ng syudad, apang ang mga tao wala makahangop sini. Samtang ang mga anghel nagapalapit sa ilang misyon sang kalaglagan, ang mga tao nagadamgo sang kauswagan kag kalipayan. Ang katapusan nga adlaw pariho sang tanan nga nagabot kag nagtaliwan. Ang gabi nagabot sa isa katalanaon kag katahom kag kaligunan. Ang isa katalanaon nga wala sing tupong nga katahom ginliko sa silak sang nagahinay nga adlaw. Ang kabugnaw sang kagabihon nagtawag sa mga pumuluyo sang syudad kag ang mga kadam-an nga nagapangita sing kalipayan nagaagi pagkadto pakari nga nagatuyo sa kalipayan sang oras. Sang kasisidmona may duha ka estranghero nga nagpalapit sa gawang sang syudad. Daw mga manugbakla, manuglakbay sila nga nagusulod agod na magtiner sa gabi. Wala sing isa nga nakahangop sa sinang mapainuboson nga mga manuglakbay sang gamhanan nga mga manugbantala sang Dios noon nga paghukom. Kag diyotay lamang ang nagdamgo sang mga mahiligon. Wala sing inalungong nga kadamaan nga sa ila pagtatar sa sining langit noon nga mga mensahero sadto. Mismo gabi malabot nila ang putok-putokan sang pagkasadaan nga naglaglag sang ila bugalon nga syudad. Apang maisa ka tawo nga nagpakita sing mainuyuhon nga gitalupangod sa mga isang hero kaging agda sila sa iya puluyan. Si Lot wala man kay balo sang ila matuod nga kinaiya. Away man si Lot kay balo nga ang iya galing nga bisita mga anghel. apang ang pagkamatinahuron kag pagkamaabiabihon kinaandan na sa iya. Sila isa kamahin sang iya relihiyon, mga leksyon nga iya natun-an gikan sa halimbawa sa iya nga tiyo nga si Abraham. Kun wala niya ginpalambo ang espiritu sang pagkamatinahuron, mahimo nga ginpabay-an siya nga mapatay upod sa iban nga mga taga Sodoma. Madamo nga panimalay sa pagsira sang ila mga ganhaan, batok sa isa ka sanghero,

nagtilaw sa kinaiya. Amo ini ang wala, nagapakuno-kuno nga mga buhat sang adlaw-adlaw nga pagpanghiwala sa kaugalingon nga nagahimo nga may masinadyaon handa nga taypusoon nga ginayuhom sang Dios. Hindi kita dapat magkabuhi para sa kaugalingon, kundi para sa iban. Kagpaagi lamang sa pagkalipat sa kaugalingon, paagi sa pagpalangga sing isa ka may kugmaon, mabinuligon nga espiritu, nga mahimo nato ng aton kabuhi nga isa ka pagpakamaayo. Ang magagmay nga mga atensyon, ang magagmay nga simple nga mga kortesiya, nagapakadto sa malayo nga paghimo sang kabugusan sang kalipay sang kabuhi. Kag ang pagpatumbaya sa sini, nagabugos sang indi dyutay nga bahin sang tawhanon nga kailup. Samta makita ang pag-abuso nga napadayag sa mga isang hero sa Sodoma, ginhimo ni Lot ang isa sang iya mga katungdanan ang pagbantay sa ila. Paagi sa pagtanyag sa iya sing kalingawan sa iya kagulingon nga balay. Nagapungko siya sa gawang samtang nagapalapit ang mga manugbaklay kagsang makita niya sila. Nagtindog sa gikan sa iya duog sa pagsugata sa ila kag nagduko sing matinahuron nagsiling. Yari karon mga Ginoo ko, magsulod kamo, ginapangabay ko sa inyo, sa balay sang inyo alagad kag magtiner sa bugos nga gabi. Daw ginbalibaran nila ang iya pagkamabi-abihon nga nagsiling, indi kundi magpabilin kami sa dalan. Ang ila katuyuan sa sini nga sabat, duha kabahin sa pagtilaw sang pagka sinsiro ni Lot kag subungan sa pagpakita nga wala sila sing hinalungong sa kinaiya sang mga tao sang Sodoma, nga daw subong bala nga ginakabig nila nga luwas nga magpabilin sa dalan sa gabi. Ang ila sabat, naghimo kay Lot nga mas determinado nga indi sila pagpabayan sa kaluoy sang mga tao. Ginpilit niya ang iya invitasyon tub-tub nga nagpasugot sila kag nagupod sa iya balay. Amo na nga diri makuturan kanami. Diri lang anay kita hasta kay amo man ang sugilanon. Aton ipadayon nun kay natapos naman ang mga minutos. Aton ipadayon sa sunod. Aton lamay anay tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mas dali po ito, kami po ay narito, dumudulog sa banal na luklukan. Pinasalamatan namin muli ay inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa isang kasaysayan na kung saan makikita ang likas at pag-uugali ng mga tao na siyang basihan ng inyong kagandahang loob. Pagpalain mo ang mga nakinig sa impilan pong ito, pagpalain mo man ang mga kawani sa impilan pong ito. At higit sa lahat, pagpalain mo ang siyo ng Kamiloy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. Ito'y aming samutiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Mipinesos. Amen.

0: Karibu 100.9 K5 News FM, Rojas City 89.1 K5 News FM, Pasig City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang ganyan carrots.
4: Oo, hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nunos.
1: Kala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Sini nga, babalaan yung mga flowers na damok probiotic.
2: Ano na yung itinerman?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damok ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Itong ihanta ka ron, ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hineroso, kaupod sa naka-discussion, si Dr. Ramil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Surita. Dr. Ramil.
5: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
2: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dok Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dok Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
5: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500 kagwan, may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala naga-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, ipadugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, muna nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
2: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function sa atay. Number 1, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
5: Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Iniman ang anti-stress hormone. Sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudkulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500. No, amo na ang pinakanamis, Sir Boy.
2: Palainom ako.
5: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang DTX 500 kag Mighty C, ini pa ang nag-repair sang imo nga mga liver sa imong liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
2: Correct, Dr. Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards.
5: Broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga cellula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
2: Wow.
5: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig tinlo.
2: Atay, no? Like avocado, Dok Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver cells.
5: Avocado subong.
2: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
5: Take note, ang avocado may glutathione man.
2: Ay,
5: na,
2: wow.
5: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal sa ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Purity tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kanang lang mapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayos ang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka. Kag kinahanglanon mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag hindi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C dako nga bagay. Bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo. Kagtiil, mayilo pa na mata mo. Kagpanit, mintras okay pang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score ganin.
6: 470.
2: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
6: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga. Bali, 2 times at
2: it. Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
6: 160.
2: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
6: Inom ka mo sang DTX 500. Kay ako mismo, tested and proven, the best get ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: May mga madamo pa nga mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga man-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
5: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sir GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatugas sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga mat-amat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang. May heart failure ka na. Kag may heart enlargement ka na. May arrhythmia ka na. Susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500. Inom ka na Mighty C or Pure C. Agod maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
7: Hindi man tanan, hindi tapag kalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Suno sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustain tubular injury kidney nga maparisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, gatingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagisan napatay na selula sa tungod sang inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
2: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon. Indi magpanigarilyo.
5: Agoy.
2: Untat inom alcohol.
5: Agoy.
2: Magkaon sang healthy nga diet which is more on fruits.
5: Rustan. Lahubog.
2: More on fruits and vegetables. Galing ka. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne.
5: Mm-hmm.
2: If hindi gid malikawan, pilion ang puti nga karne na kabalos. Ang...
5: Ha? Kabalos?
2: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinaka-importante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life and be cancer-free.
5: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa yung dugo. So kung gusto ka, saan gitawag holistic approach sa health management, permi na mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C. Si Gina Rabaw, panago-nago lang na siya.
8: Ano yung sekreto niya?
2: Mahilig siya tagoay.
5: Once ka panago si Gina Rabaw, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang pamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
2: DC, kuno, DC. 19, ang 8, nag 19 ako nung kay last year, 18, plan ko mo. Uy, ka 19
8: ah. Kampiyon ni
5: Magpiso. Kabalo ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX Herbal Oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
7: Maligo kadlaw-adlaw, no?
2: Basic.
7: Oh, maligo. Basic gina yan.
5: Ang pagligo is not enough.
7: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, giputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: DTX 500. Set in Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang ako nga sugar.
2: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang ako nga sugar.
2: So, wow.
9: Nami nagita ako nga pananawan, wala na gabi ring akong likod, wala na ako nga tustok-tustok sa ako nga tiil.
2: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
9: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa ato nga lawas.
0: DTX 500!
10: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sa DTX 500. May DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: So pareho man yung blanga permena mo ginakumpanya. Mm-hmm. Na dapat maligo gikad adlaw.
5: Dapat lang.
2: Oo, oh, hindi pwede nga.
5: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
11: para may pares kina, may pares.
5: Di siyempre, Klinika Dio Fresh.
11: Klinika Dio Fresh.
5: Mm-hmm. Damo yung, ano, hindi ka sa iban niya deodorant, try nyo Klinika Dio Fresh.
11: Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag ipikto deodorant nyo, amo niya. Mm-hmm. Ang makapipikto sinyo nga akig ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gidya sang VCO nga ara sa Klinika Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Klinika Dio Fresh.
2: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
11: Ibo si malatnan ka nga. Sabang taas.
2: Nakapangapi ka na.
5: Favorito nga kape ni Sir Eljan, wala na sang iban.
11: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo sirila. That's why gaamat-amat kahu bin kung ang imo kape tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag DTX Premium ka nga duwa ang antioxidants ni ergotionin that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
12: Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
11: Pwede sa diabetison.
12: Kompleto na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaantan na lang atong kape sa duwa ka soft gel sa D3 Bio. May oh, gatamis kay tamis ang diterbayo eh, no? May protection ka na sa kagaw.
11: May protection
12: may antioxidant ka pa.
11: May protection ka pa sa tanan sa free radicals kay puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionin may ara ka pa muno laurin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Bagatin Dog tanan.
5: Kung aga kapakapis siya, butangan niya extend. Kung grabe ya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
11: Ay, kampiyon. Anyway, nami extend, kinami mo blood circulation, nami delivery sa vitamins and minerals.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
11: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubusip, on kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, putiktado sang D3 Bio. Subong adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
5: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gito ag medium chain fatty acid, which is good kind of fat, no? Ang nakanami lang yung ang BCO, tol, wala kaagiinit, Sir Boy.
11: Pinaka-kampiyon klase.
5: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Masiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gito ag foundation sa aton nga cell membrane. Masiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula. Mid of lipids.
11: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Halong ang haloblock sini, lipids.
5: Di kung pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio, siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, gina-counteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga
11: Pamati sa aton.
5: Ang cytosol, Sir Boy, amo ni siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
11: Uy, ana
7: na. Na ang
5: may glutathione sa kada selula. Tungod kay kada selula may ga-produce nga gito ag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang Ginoo no. Di may ga-damage. Ang ato selula
7: may ga-repair man.
5: May ga-repair man ga-produce ang glutathione. Pero hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, sir boy. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituag cytosol environment.
7: Oy, kampiyon.
5: So, sano kaya man ditribayo ya? Nga, inom-inom ka lang ditri, kulang na.
7: Kulang na.
5: Kulang na kung ditri lang. Dapat D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
12: So importante na ang good fast sa aton yung mga cellular, sir boy, labilangid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok ya, sir boy, 60% is made of fats.
7: Correct.
12: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
5: Oh, pero may natumpatihan sa unano, kaon mani.
12: Kaon mani. Oh.
5: Pero lain nga mani ang ginakaon sa boy, no? Nga anong ara sa mani. Oh, di ba? Perdi ang mani sa ano, sa D3 bio.
7: Oh. Layo lang.
5: Layo gid ya. 100 times.
2: Mas lalakit ang joints ng kaon mani, guro?
5: Hindi
2: ko umakuha ang the same effects ng D3 bio.
12: Oh, diare, tunlon mo lang. No, so D3 bio kinalan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fast. Kag ang D3 bio ang MCT sina responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, sir boy.
7: Nerve cells,
12: no? Ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
7: No? Amo nagnatag sa D3 bio.
12: Para hindi mag kuan, hindi mag short circuit. Amo man na ang aton nga
5: try nyo lang mga wire nga live wala putos.
12: Oo.
5: Di ba gasiga-siga.
12: Kurente ka, no? Kag amo man ina ang kapundanan kun nga ada sig ang gitog pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no, kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton, sir boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton kay ang ketones amo na nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagidya, sir boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
7: Grabe, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo selula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang selula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria, kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo selula. Ano ginapag sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo selula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton selula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong but silingon siya na? Kung gadito'y bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sa imusilila, which decreases intracellular, ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imusilila. Ina, tanan, ginahatag sang D3 bio. But there's more, Dr. Ramil.
5: Kung wala kagainom D3 bio, sir boy, hindi matipanan ang imusilula. Nga ah, kung wala D3 bio, wala sang may muprotekta sa imusilula against virus and bacteria. Tay kung wala si D3 bio, atakihon ang imusilula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito, kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 bio, pag inom mo na ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pero binang mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na na siya mga ayoyang bulig sa imong ano? Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. Sumining pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sa D3-bio nga ara sa kada selula. So amo na, pero binang mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3-bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, sir boy. Isa lang.
7: Every 8 hours.
5: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kaya wala man sa ano, wala side effect, wala...
7: It's all natural.
5: Tanan natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka D3-bio, hindi lang nga protektahan against virus bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang gituag
13: cancer.
5: So meaning pa maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka cancer. Te, may amo ka mo nang suplemento, D3-bio, no? Ang isa sa mga pinaka the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
14: D3-bio with Physio.
15: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Is agalabot gid tatlo ka bulan bala. Sa pagtumar ko sang D3-bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
14: D3-bio. Ang D3-bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka. D3-bio.
16: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sang D3-bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3-bio.
14: D3-bio. Ang D3-bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3-bio.
10: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika ka, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tuwan sang St. Roberts International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner A. Panes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasay City.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Meron pa. Pabinipisyo nga magkuha sa pag-inom sang D3-bio kadadlaw, Dr. Mil?
5: Yes. Di, kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalon mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na D3-bio. Di ba grabe pag-uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinanglan inom D3-bio.
2: Ang bisan dengue, ganyan inom ko.
5: Di ba dengue subong? Grabe ang wan. Damo, painom mo na daan before pa mag-dengue. Hindi nga dito pa painom nga may dengue na. Because ining gitawag D3-bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga kaya patyon sining gitawag D3-bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3-bio, ginator niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawa. So isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
13: Patay sila.
5: Kag hindi lang hastada. Hindi lang virus ang kaya patyon.
13: Bacteria. Sang
5: ano? Even bacteria, mga TB honda inom gid mo D3-bio.
2: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduha, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3-bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni D3-bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kung may D3-bio ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sang vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Wala na mi tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakan sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So na.
10: Kode, magid ako sa akon body odor. Huya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi. Gid akon nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakas sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow!
7: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
15: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM. Iloilo Philippine Standard Time. Alas 4:36. Ining oras sa dulong sa isang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
7: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

0: Mayong aga! Bugtaw na! Mamukaw naman kita sa padalagko ng mga balita nga nagkakanabot di sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Kita na nagabi-abi sa aton sining makaki 5 diri sa 180 taran ka mga barangay sa syudad. Sa 42 ka mga kabanuhanan, kag isa ka component city ang syudad sang Pasig nagabug-o sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa Blabutan, sang aton singatingog, sa mga nagatutok subong sa inatag sa kama radio. Naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7, ang kampiyon ng estasyon, yari kita sa FM band. Kag subuman sa mga nagamonitor. Sa mga release stations namon, dira sa may Banwa sang Leganes, Syudad sang Pasig, Banwa sang Kalinog, Banwa sang Mayagaw, kag dira sa may Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM Sara. Kag sa mga nagamonitor via Facebook Live, sa mga kaki-5 natin sa bilog siling Western Visayas, sa bilog siling Pungsod, Pilipinas. Sa aton mga Ilonggo, nga mga OFW, sa di mga bahin sang kalibutan, mapakaagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi, isagid ka maing oras sa inyo tanan, kag we hope, yan lang ka mo sa maayo siling kahimtangan. Kumusta nga ito siya tulog? Kumusta nga ito siling bugtaw? Ang ato siya pagkaimuon ang pagpasalamat sa aton makaako nga nakabugtaw pa kita sining nga aga. Ang maging ginahambal na aton, hindi tanan nga tawo sa sining adlaw ang makabugtaw. Gani labi kaglabaw sa tanan, ang pagpasalamat sa aton sining makaako sa isa naman kaadlaw nga gindugang sa aton sining kabuhi. Another blessings! Bisan pigado lang importante maayo pagtinamdanay sang pamilya. Kag siyempre sa gyapon buhi kita. Habang may buhay, may pag-asa. Alas 4:39 na sa aton sining pagpangalagad. Welcome sa Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Dari kita sa adlaw sa ning Biyernes, Agosto 21, ika tatlo ining Biyernes sa ikawalo nga bulan sa karon nga tuig 2026 mga kakifay. Sa gyapon kita ang temporaryo nga makatalo sa insining nga Rigro Angkorman sa ngalan ni kakifay Ray Espea Umalay. Ako naman inyo lagad, ang inyo kakifay Enrico Tupas Surita Jr.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Saliwat welcome sa ato siya pagpangalagad sa ning Biyernes nga edisyon sa programa Balitang K5 sa Umaga. TGIF, thanks God it's Friday! Biyernes naman mga kakifay! Kada silagay pagsipad-sipad sa minadlaw sa aton kalendaryo, no? Dugay-dugay bugto ng orango sa bulan sa Agosto. Subong, ginapropongan lang si Jose Marichan, hindi anay magtrutamwa. No, kahit ti pulo, kadlaw na lang nabilin. Kag magasulod naman kita sa bare months. No, grabe, amun ni kadasig yung paglakat si minadlaw, no? Sa aton sining kabuhi. Amun ko kaysa hindi matalupang dan nga kadasig sang tiyempo nga nagalipas tungod masako makita sa ato sa pagpangabuhi. Amun ko sa kibot kita, na kung may mga kalendaryo, kumus malahin nyo, pagtulok nyo, ay, amun ni galing nga pizza? Daw ginabutong langgid ang mga inadlaw. Dusan saan ulit nagsulod sa tuig 2026. Dusan ulit kita nagpatukar sa mga Christmas song. No, mga pulo kadlaw na lang, bare months na. Manogsulod na kita sa ikasyam sining nga bulan, ang bulan sang Setyembre.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Maya dahil ging aga kay Ma'am Helen Pagaypay, kay Sir Alan Ortega Tocoyo, no? Kag sumuman kay Ma'am Teresa Alcunada Redonda, kag kay Sir Alan Ortega Tocoyo. Happy birthday kuno kay Noel, no? Ano mo sir, bata mo ni sir? Happy birthday kay Noel ang pagpanamyaw halin si Mupapa kay Sir Alan Ortega Tukuyo.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Nagapagigangot kita sa aton sining pag-asa. Para ator temprano pa may baluan aton ang mangin na sitwasyon sa ato siya panyempo. Kahapon na nangin maayo ang ato siya tiyempo kay naka-experience kita. Nasaan niya silak sang adlaw. Medyo mapro paang-paang pagani kahapon ang aton sining na nangin na klima. Ang ginamito na aton nga bagyo, ining si Bagyo Neneng, naghina ini kag bumalik sa low pressure area.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Pero ara na sa bibian sa aton sining parline. Pero may mo nga ma-redevelop liwat ini sa isa ka bagyo. Pero tisagwa na sa aton sining Philippine Area of Responsibility.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Pero may isa pagid ka bagyo nga ginamonitor. Nasagwa sa aton sining par. Na, pero i-check na ito ni kung mga chance nga makasulod pa ni. Nasa aton sining Philippine Area of Responsibility. Ining si Severe Tropical Storm Southern. Na medyo malayo ini kag kumbasya na itong direksyon daw manubo man ang chance nga ma-develop sa isa sa nika bagyo. Or I mean na makasulod sa aton sining par. Pero may isa pagid ka low pressure area ara sa northeastern Mindanao. Na i-check naton kon ano ang tsansa sini. Na manubo ang tsansa kon mataas ang tsansa ining nakit-an nga low pressure area yara sa northeastern Mindanao mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kung hindi kita magsala ining si Bagyo Neneng daw ikatatlo na nga bagyo nagsulod sa bulan sang Agosto. Kagagilantaw na gina-estimate sa pag-asa na sa bulan sang Agosto mga 2-4 ka mga bagyo nagasulod sa aton sing Philippine Area of Responsibility mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Ang epekto pa lang sa hangin na bagat daw hindi na nato na masagang. Na bisan diri sa may syudad kag pila sini ka makabanwanan. Na grabe ang epekto sini kon magbubo ang madamol sini ang ulan mga ka-K5. Just imagine galawa sa aton sini kasubaan mo. Hindi nga kinanglan grupo si kutkutan tang nga subat ay ba si amat-amat na nga naganabaw. Na amo na nga hindi maka-accommodate sa sining volume sang tubig kon magtupa ang ulan. Kasi siyempre ang bal nila climate change na. Kung ikumpara sa una ining mga pagtupa sa nga ulan, na makita naton mga ka-K5 na daw grabe na gitsbong ang ginabu-bu nga ulan mga ka-K5. Inaiyakwan pa lang na, no? Hangin habagat pa lang na. Kung galing kiti ginapa-enhance o kung napabaskog sa aton sining nga mga bagyo, no? Nga ari sa aton sining paro-ukon sa gwa, no? Sa aton sining nga Philippine Area of Responsibility.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: So ginaangan na naton connection naton sa aton sining nga local pag-asa.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kay Sir Dennis Delphine, good morning. Alas 4:46 sa aton sining nga pagpangalagad.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Samtang ginangan na itong koneksyon na itong sa itong sinang local pag-asa. Pila karon ka mga 13 sa balita nga itong sinang pag-aistoryahan. Based sa survey sang Okta Research, wow, sa quarter 2 pa lang mga ka-K5, damo ang naghambal nga pigado sila kag naga-experyensya sang gutom.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kung basiyan naton ang resulta sang survey na sang Okta Research nagapakita din mga K5 nga umpisa sang Hulyo 4 tob-tob Hunyo, Hulyo 11 nga ila sini nga survey nagagwa nga 39% sa mga respondents ginakabig, ginarate ang ila sa pamilya nga pigado. Just imagine 39%. Mas mataas ini sa resulta sang survey sa tiliktan sa bulan sang Marso tungod nga the time anag-rate, no? Nga pigado sila, yara sa 35%.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Dawa lang nga lang yung partner pag-asa ta. Waiga sabat. Ati mga muna daw yung pag-asa eh. Silang i-check na natong karong dugang ang atong information sa bayan sa atong sining local pag-asa. Nabalikan ta ining information na ti damo nagambal nga pigado kami kaya nag-experience siya kami sang agutong. No, kay base 3 mga kaki-5 no, sa resulta no, sumaka ang ining nasambit sa ni nga resulta sang ila sa ni nga survey mga kaki-5. Ang nagambal nga pigado no, sumaka sa 39% talin sa 35%. Ang nagambal nga nagabatsyag sila sang gutom no, sumaka man halin sa 21% pakadto sa 17%.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: It follows eh. No? Basta gani damo gambal nga kwan sila pigado. Ito mga gambal kita pigado. It follows nga ang iban sa ila ginagot mangid.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: On basihan naton ang survey, no? Ang self-rated poverty, no? Sa may ang pinakamataas ni yara sa Mindanao. Bosilingon damo kunong pigado to sa Mindanao. Mga 58%. No? Kag ang naghambang naga-experience sila sa agutom, ang pinakamataas ni yara sa Luzon area, no? Humalin sa 16%. Sumaka sa 27%.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Diri sa aton na speaking man sang mga nagambal nga poverty. Napigado kalkabatsyag sa nga gutom. Amo ni nga kung kay sabaw, ah, halong-halong gigita. Kaya ang iban sa na, di kabalo mga budlay. Ang ginabantayan lang, pangbudlayan sang iban. Ah, gamay-gamay lang. Ah, basit dula pagkabutang mubla. Ah, kung kaisang makawat, huwag isang pili. Bala mo gani kung hambalon niya basta kuncha na gani ang pag-istoryahan. Kung gutom na gani ang pag-istoryahan, ang iban sina na nagahimo sang hindi na amo. No, just imagine kung nagabatsyag ng imo na sulok-sulok. No, sang gutom. At iban sina, why na sang iban nga opsyon, hindi man kabalo magpakabudlay, no? Ati mga wat na lang, mga uit na lang, mga kakifay. Alas 4:50 sa atong sininga pagpangalagad, at impla na kamuda kape, na mga pikita, dapat healthy nga kape, ang Ditex Coffee Mix. Available na kay Tita Rina Mapa sa Baya Barangay Rizal Lapos. Kag sumuman, good morning gida, no? Sa kay Manang Veronica, sa makabataan ni Tita Rina da. Good morning! Namin man yung ni Tita Rina Mapaw samta nagaluto sang saburuso nga sabaw sang isda.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kay Ma'am Laura Sumagaysay, good morning! Kay Sir Alex Sasabo, mayad-ayad gid nga aga. Alas 4:50 sa atong sa nga pagpangalagad sa piyak nga bahin mga K5. Para yon pasubong ang imbisigasyon sa ngaton sa ning kapulisan, no? Kung ano gid ang motibo sa sining pagpaniro sang isa sa ning ka-estudyante dito sa ibayin sang Ateneo de Zamboanga, no? Inimatapos nga isa diri ang patay. Hasta ang suspekte patay man, busalingon duwagid ang result ang patay sa sinasambit siya pagpaniro. Matapos itong suspect ni Royaman ang iya sa nga kaugalingon. Kagsubong mga yara sa anom ang mga nagkalapilasan pero kalabanan sila yara na sa luwas na nga kaimtangan mga kaki-5.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Gina-establisar sa ni kung paano nakasulod ang nasambit siya armas. Despite sa sining hugot ng mga seguridad nga ginapatuman sa aton sa bulutuan. Pero ito based na rin sa impormasyon na nakasulod ang inasambit sa suspect, dala ining nasambit sa pusil kay may dala ini nga salakyan. Kay ang problema diri mga ka-K5, kay ang ining nasambit sini nga duha ka mapusil nga ginggamit no sang suspect, ginapatigyahan sang iya sing amay nga isa sini ka a miyembro sang Bureau of Customs.
2: Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: Kagang nining pusil, no? Nabiilin sa iya sa ning nasalakyan. Amal ginambal ni DILG Secretary Ron Vic Rimulya, no? Di bala sa mga men in uniform naton, sa mga police, kag any, no? Nga may mga dalang nga mga pusil, nga mga yara sa aton sa nga ahinsya sang gobyerno. Hambal na nila, no, ang ining pusil nila daw kaangay nga ila asawa, no, nga hindi pwede ipang bilin-bilin lang sa iban.
2: Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: Kaya dapat ang ining service firearms nga gin-issue, no, sang gobyerno para sa imo mga ka-K5, no, dapat nga dala mo ini. That's why nga ang ining nasambit sini, no, nga pusil na dala sa sinasambit sini nga suspect sa initial sing information, kay gina-check man ang mga gadget, no, cellphone sang biktima. Doay man sila sa nakitaan, no, nga problema ining nasambit sini nga estudyante, ining nasambit sini nga suspect, no, doay man sang plano nga unlike dito sa may Leyte nga ti nagachatay tiyang duwa mo sa mga estudyante sa ilang plano. Pero iniya, na no, daw ay sang amakitan na duging planuhan. Ano pa kita sang pusil sa saning estudyante? No, dira sa ila sa lakyan, nagsulod siya paminsaron niya. Amoning himuo niya sa mga ka-K5?
2: Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: Kagpagsulod diri, na no, sa saning nasambit siya ni na suspect, iyara siya nag-agi na sa may bayin sang emergency exit na sang eskwelahan nga ti during the time na kung class hour wala ini ginalak mga ka-K5.
2: Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: So dito nagsulod ang nasambit sini nga suspect. So gina-check subong na kung mayara sang liability ang isa sini kaamay. Kay pareho sini nga mga kaso mga K5, no, may violation ayan, may salabton ayan ang iya sini nga amay. Ikaw lang tawon naton.

0: Roblox ang totally nga maban.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ining Roblox nga tama giniya kabantog nga gaming sa aton sa nga online. Mga kabataan, blalantawa, no? Gahampang sang Roblox. Subo nga henerasyon, pamangkuton mo, no? Kung ano nahampang nila sa ila sa ding cellphone, sa ila sa gadget, hindi kayo madula ang ining hampang nga Roblox.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Tiambot ni kon na madayon ang ining pagban sang Roblox. Laban-laban ni katululo ni kama estudyante mo. Mambagong iban, tungod sa amon ng insidente, dalahig kami. Ha, kay bisan may buot nga bata, tatlok tuig, apat ka tuig. Ha? Ah, kulang tawon mo ko na nung ginahampang ya, Roblox. Ha, balaan mo ti, ang iban diri, ginasudlan, no? Sang, kung may mga tuyo, dira. Pwede masulod ang nasambit sa ning hampang, no? Mismo sang mga tigulang. Pwede hindi masulod ti anong ginaimot ng measures, no? Sang developer sang Roblox nga dapat limitado lang, no? Ining mapagampang nga dapat hindi maka-access, no? Sa saring mga kabataan. Ugaling iting form nga hampang Roblox para ginisbataan mo. No, kuhain ka muda. Kung kaisa, ga-ispadahay ka muda. No, subong may mga mission man sila. Kung euro-improve na nilang ilasa ni nga gaming application. No, damo ka na niya mampangan sa Roblox. No, kung may mga mission ka muda, may mga grupo. Kasi hindi online. Kaya pwede ka muya, kung may mga group of friends ka mo, pwede ka muya dulungan ng pang Roblox mo. No, sa saring nasambit ni nga hampang. Tiwi don't tulak kung maduso ang nasambit siya ni nga total ban. Ang problema diri kay ti kung kay isa istriktuhon pero pwede man ma-access gyapon mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kay isa di sa mga factor kag ginarelate nila nga basi man tungod sa pang Roblox nga napiktuhan ang inasambit siya ni nga suspect. At tuya sa Leyte, tuya ng paniro, tuya gampang, tuya gory box. Ang kwan man to, tiniruhay man to. Tiyan mo ni Subong, sa mga ginikanan, bulubantayan, tagabataan ta. Kay base, kon na impluensyado na bla sa mga hampang online, mga K5. Tamo ni sa tiyempo natin nga moderno na ang teknolohiya. No, tama na kapos ang tanan-tanan. Bisan anong pangitaon mo, yara na sa online, no? Isang click mo lang. Sang unaya, ma-research ka pa, makadto ka pa sa library, kag magatuon dito mga K5, no? Ma-research ka pa to. Pero subong, isang click mo lang, kung ano man dang ibo sa niya nga ginagamit, no? Nga service, mapag-google ka man, mapayaho ka man, no? Kung ano pag dugangan pag isubong sang AI. Pamangkot mo lang, ara na dayon ang tanan-tanan.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Si dapat, ginikanan naton, hindi kita magkataka, naos pag-monitor na, kung anong mga ginahampang, naos ang inyo sa kabataan, kag dapat, kung naton, tuy-tuyan sa maayo. Alam mo, ambal naton, ining mga kabataan, subong, tungod sa pressure sa palibota, dugangan pagit, no? Sa saring mga online na gaming, online application, no? Madasig sila ma-impluensyahan mga kakipay. Ito na una, diriya, dakong papel sa ginikanan, no? Rolyo sa ginikanan, mga kakipay.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kay Ma'am Nance Falales sa Santa Cruz Arevalo, Pamilya Falales. Good morning, Ma'am. No? Kag kay Tita Indang na. Anong pala mamuunta na, Tita Indang? Kag sumama kay Sir Tristan White Gulay. Good morning. Kag kay Leia Asistido Alarban. Good morning, kag kay Sir Jenry Siman sa may Banwasang Zaraga. Kay Ma'am Beth Ida Lilia. Kag kay Sir Arturo Lilia. Nagpakapin na detects coffee mix, ha? Dira sa may barangay Maspasan sa may Banwasang Kalinog. Kag sumama kay

0: Alex sa Sabo, gamay 4 months out nga pagpangalaga. Pagbalik ta, i-check na itong report no, ni Kaki 5 Karen Badilla. Kaya ma-report man sa aton sa ning mga K5 News Patrol reporters. I-check na itong kanon kay ang Ateneo de Iloilo, kag ang ICPO nagsapol man. Agod nga pasangkad ang mga security measures ngay muon sila bulutuan. Wala mo dito sa Buanggaya, Ateneo de Zamboanga. Ito mo, na-pribado ini nga bulutuan. Ang manambal naton, mapapribado ka man, mapapubliko ka man, hindi tagid malikawan ang makaangay sini nga mga insidente. Kagapon, iban sini, kay tungod amo ning mga balita, ginasakyan sang iban. Amo ni ambal naton, dumaki-ispe ka mo. Kapon sa Tigbawa National High School, may pamahog to sa nabaton. Nang may maniro kulong sa ila sing blutuan. Wow, dakpan ka mang yapon. Nang kagbasi nulsulan mo na. Kay bala naton gapalaptan ni sang mga pagpamahog, may slabton sa aton sining nga kasuguan. Kag mayara man sang minor de edad nga masospek nga nagbuno sa nobyo. Pero grabe gini mo sang nobya no. Amo na bala sa ngalan sang pagigugma. Tanan pagahimuon mo. Pero ang bahas sa mga babae, sana all. Ini kami pagmabalita sa atong pagbalik pagkatapos sa pagka-importante ng mapaybalo paliog. Standby.
1: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: O si Karen, kadawa mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
3: Miss si Alana Pacardon Marapa.
4: Ko si Joshua Darin Villavion.
5: Ni si Kirby John Panes Agraban.
1: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
7: Mabakas mga butika.
8: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatino sang imo atay.
8: Basta tino nga tay.
9: Happy kanunay.
8: DTX 500.
9: Masaligan.
8: Epektibo.
9: DTX 500.
8: Mahigo bala ang imo dugo?
9: DTX 500.
8: Masamit ka bala ang gina-allergy?
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
9: amo naman
8: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy.
9: DTX 500.
8: Masaligan.
9: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
1: I Care Gold. Ang I Care Kapsula. Nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. I Care Gold. Ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant. Para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc. Kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa butika.
12: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: sa K5, diri lang sa kampiyon na istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka mga butika.
0: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa K5

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
2: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
3: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sa maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
4: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
3: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Good news!
6: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
7: Libre!
4: Wow!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Available now.
10: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
13: Nestor! Ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplanta na!
15: Ganito ako!
16: Tigasing!
15: Tigalaba!
16: Tigasay!
15: Tigaplansa!
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
15: Sa gabi!
16: Ako ang bossing!
15: Dahil kasangga ko!
16: Ang extend!
15: Supplement for men!
16: Lourdes!
15: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to mama!
16: Extend Food Supplement for Men.
5: May maca at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy at stamina
5: para sa tigasing performance.
16: Extend Food Supplement for Men.
6: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
7: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula, gidang akong stress, nga napatyagan ka, nagahatag, gidsang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sa Kalaparan. Tunay na ka-K5.
6: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow! My puso!
16: Para sa matino nga dugo,
5: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tayo,
5: DTX 500.
16: Ang DTX 500
5: ang may mataas nga antioxidant.
16: Nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
16: Mas tatilo ang atay,
5: happy kanunay,
16: DTX 500.
5: Masaligan,
16: epektibo,
5: DTX 500.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Good news!
3: Good news!
2: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginapatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na! Check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
4: Mataas pala ang Imo Blood Sugar.
5: DTX 500.
4: Ikaw ba na ang may diabetes?
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compounds.
4: Yan ang kapanupo.
5: Kagakontrolar
4: sa Imo Blood Sugar.
5: DTX 500.
4: Masal rikan.
5: Epektibo.
4: DTX 500.
5: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
5: Yung may PCO.
4: Ang PCO,
5: yung may D3.
4: Mga butika.
5: D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
5: Yung may PCO.
4: Ang PCO,
5: yung may D3.
4: Mga butika.
8: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso.
10: Balitang K5 sa umaga.
11: Balitang K5 sa umaga.
12: Pabalik ba K5 sa aton sininga pagpangalagad diri sa Biyernes edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
10: Balitang K5 sa umaga.
11: Balitang K5 sa umaga.
12: Kainit na tanan tubig. Mga pikita, healthy nga kapiya. Klinika Detox Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox sa kapa. Alas 5:15 na sa aton sininga pagpangalagad. Good morning kay Sir Christopher Piapi, kay Sir Jesse James sa Garvillas. Gapakang pinakag nagkapabukal na kunusan niya sa Buruso, mga sabaw sang Batsoy. Da kay Sir Jesse James sa Garvillas. Kay Sir Tutong Labiugo, good morning gid. Kay Ma'am Nance Palalis, ay kagahon subongto. Vacation mode gyapon si Ma'am Nance. Sabi ko, back to the Philippines na si Ma'am Nance. Enjoy lang sa biyahe, Mama. Alas 5:16 sa atong sining nga pagpangalagad. Una na yung check connection aton sa aton sining City Hall. No, sa kay report ni Ma'am Jenny Kauyunan. Ang report ni Kakipab Jenny Kauyunan, kinadulong si usang The Power Trio. Ha? Subo nga tiyempo, mabudlay magmasakit. Amo na mal nila, bisan pigado ka lang kung hindi ka magmasakit. Pero hindi ka naton malikawan. Dapat wipe ito sa masakit. No, pabasugo na ito sa immune system. Hindi ko kisa magulat kita ya mamasakit pa kita before kita mag-ilom sa aton sa depensa sa aton kaugalingon. Now, sining ya panyempong mainit, kundi isa maulan, mabasa ka sini, now resulta si trangkaso, ubo, sipon, hilanat, mga K5, sakit ulo mo. Now, dapat inom kita sa mag-protektar, kag mapabaskog sa aton sa immune system, ang Klinika Detox 500 the Superior Antioxidant. Ang Mighty C alkaline based ka vitamin C kag suman D3 Bio da antiviral kag anday antibacterial specialist.
10: Balitang K5 sa umaga.
11: Balitang K5 sa umaga.
12: Ang Detox 500, ang Mighty C kag ang D3 Bio mga dekalidad nga produkto ni Doc Ramilitang Uy sang Klinika de Alternativo Medicina Dualna Santa. Mabakal ni sa mga klinika outlet sa inyo lugar. Diri sa may syudad, Dalan I. Lopez, sa tupad sang St. Robert's International College sa Ilirada, na sang Robinson's Place, Haro. Sa may Banua, sa Miag-A, Barangay Baybay Norte, sa tupad sang MCR Agriventure. Sa may syudad, sang Pase, Barangay Poblasyon Ilawod, kasi sa may Banua, sang Kalinog, Yara, sa Coast Mart, Kalinog. Kag sumuman, sa may Quinto Distrito, sa may Banua, sang Sara, available na mga klinika products na sa klinika outlet sa RGM Building, Barangay Apolista, sa may Banua, sang Sara. Kagining mga klinika products, pwede gin ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Kaya mabakal man sa nagpangunang butika sa inyo sa ni nga lugar.
10: Balitang K5 sa umaga.
11: Balitang K5 sa umaga.
12: Medyo good news sa may syudad kay ang kaso sang leptospirosis nagdubo sa ngalos 17%. Para sa Kampiyong Report, opo, J.K. 5, Jenny Kauyuna.
0: K5 News FM, Kampiyon, Kampiyon Report.
3: K5 Enrico, nakarecord ang Iloilo City Health Office. 21 ka suspected kag tatlo ka probable nga kaso sang leptospirosis diri sa Iloilo City humalin sang Enero tubtub Agosto 15 Cebu nga tuiga. Sa datos kag K5 Enrico sang CHO ang kaso sang leptospirosis diri ang nagnubo sang 17% kun ikumpara sang tinalikdan nga tuig sa kapareho nga period. Dugang pa sang CHO kag K5 Enrico nga mayara sila sang record nga isa ka kaso nga posible na patay bangod sa leptospirosis iniyang isa ka manugkay osang sapatos kag residente sang barangay San Juan Molo kag napatay ini kag K5 Enrico subong gidlamang nga Agosto kag sa karon padayon pa ginakumpirmar sang CHO kung bala leptospirosis gidman ang gintunaan sang iya kamatayon na. Sana naman kag K5 Enrico kay Dr. Jennifer Castro Assistant City Health Office kon CHO nga sarang malikawan ang kaso sang leptospirosis paagi sa pag-inom sang prophylaxis doxycycline kung mag-ubog sa baha kag magpangayo lamang sa barangay Health Center. Samtang nagapanugyan naman ni K5 Enrico ang natungdan nga gilayon nga magpakonsulta kun makabatsyag sang simptomas sang leptospirosis, lakip na ang hilanat, chills, pagpanakit sang pusog-pusogan o kun muscle pain kag sa late stage naman ang posible makaguba sang kidney kag baga. Kagini nga balita ang gidurong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakapika na naka-detox kapareport na gikan sa Iloilo City ini si K5 Jenny Kauyunan para sa kampo na balita serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Balitang K5 sa umaga.
11: Balitang K5 sa umaga.
12: Amang lima pagbaahalongin kita, ang ibang kabataan garo enjoy na burbur lining. Kung may mga pila si kao sa tiil, kahit mapiktuhan ka sa saning liptos sa pyrosis, ay tama man ito delikado, no? Uliim lang mga bayabloan, abi, no? Nga may leptospirosis ka na. Pwede ka may ngagaw, ba? Adritsuan mo, 6 feet below the ground man. Di batian nyo, tuambal sa Iloilo City Health Office kung mga nakaubog ka mo sa tubig baha, no? Para maproteksyonan, no? Sa saning leptospirosis, kadto ka mo sa Barangay Health Center nyo kaya ginahatag ng prophylaxis. No? Basi mga balang barangay blang, why kami pundo? Kaya hambalon nyo, hambal sa Iloilo City Health Office nga available, no? Ang ining prophylaxis, no? Sa tagsa ka barangay health center. Tapos why tinyo da pundo?
0: Balitang K5 sa umaga.
11: Balitang K5 sa umaga.
12: Good morning, gid kay Ma'am Erlina Tilar Magoles, kasi Noel Goles sa Barangay Telecom Compound. Kag Pamilya Montaño, good morning, gid. Kag kay Sir Eduardo Bonitillo sa may San Jose, San Miguel. Ang pagpanamyaw lagi kay Ma'am Risa. Kay Ma'am Mirasol Quachon Kadigal, good morning also. Gamay tolman sa ating pagpangalaga. Before reporting ng K5 Karen Badilla, i-check na report ng K5 Aaron Refugio. No? Kaya mo ni kung kaysa sa pagigugmaan ay kay may magnobyo to na tripinga naman sa minor di edad. Ang boto na nung nangagadalagan paminsaron sa mga minor di edad. No? Sang unaya kon minor di edad, kabataan ka. Nahadlok ka sa mga katigulangan. Hadlok ka sa imo sa ninga mga nakakilala sa imo nga kon sa wayon ka pati ka. Ako ko sa do maguyan ka. Na kon sa wayon ka. Ibalon ta ko na ning balita ni K5 Aro Refugio kay sa ngalan sang paggugma ang nobya ginlagas ang mga suspect. Grabe isog ang nobya ha? No? Nga nagbuno sa iya nobyo sa city proper.
0: K5 News FM Kampiyon, Kampiyon Report.
13: Sa pangalan sang paghigugma, wala gigin bayaan ni alias Deng, 18 anyos ang iyang anobyo nga si alias Joseph, 17 anyos matapos ginpulian puno sa Barangay Zamora Milla sa city proper kahapon sing gabi Agosto 20. Suno kay alias Neng, ginsugat siya sa iyang anobyo para kuntani magpuli sa palay sang biktima sa distrito sang Arevalo. Nagalakat-lakat sila pagkatungo na kuntani sa Plaza Libertad. Upo ng iyang nobya, kagang abya niya nga babae, pero nagpundo siya, good niya mag-CR sa gym sang barangay. Bahayag pa, may nagkanto sa ilang lima ka mga lalaki, lunsay na kajaket, at may tapo ng ilang mga nawong, kagulpiadang nagsulong sa ila. Nagdaragan sa dining pero sige ang paglaga sa mga lalaki sa biktima kaginpulihan pero wala na siya nakabalukong kapila ka beses ginpuno ang iyang nobyo. Hindi naman kabatas si Neng ginlaga sa ginbutong niyang duha ka mga sospek nga nagbuno pero nakapalagyo ang isa. ang nahawiran nining ang o kung nang nahawiran nining suspect amo ang nakakita o kung nakita niya nga nagbuno sa biktima kag na recover ang konsilyo kag tapin niya sa suspect. Giriyon naman nga nadakpan ang tatlo sa lima tanan ka mga suspect pero may duwa ang nakapalagyo. Posible para kini nga ang lima ka mga suspect may tag sa ka mga patalom nga dala. Pila sa lower back sang siyan ang naagom sa biktima kag padayon niya ginabulong sa ospital. Panawagan nining sa mga nakapalagyo nga hindi na manago kag atubango nila ang konsekwensya nga ila ginhimo. Kagini nga balita ang nidulungin sa kalawan sa DTX Coffee Mix, may kape ka na naka-detox ka pa. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
12: Salamat kin kay K5 Aaron Refoyo. Sa ngalan sang paghigugma, ang pag-ibig pagpumasok sa puso ni numan, hamakin ang lahat, masunod ka lamang. Kaya mo na kung kay sana, gabi pagpalanggaan na inilaya. Ito iba si ambal sa iba, basta primero lang na. Dapat forever mo. Ang iba na doon mga hisaon, ambal daw, ay, nasang forever. Leon ko, partner kayo, nag-kwan na kita kay Kakipay, Baron Refugio. Alas 5.24 sa ato sa nagpagpangalagad. I-check na ito report niya, K5 Karen Badilia. Kay ang ICPO, kag ang Ateneo di Iloilo, nag-sapol angot sa mga himuon dahi kung ano pagida ang mga kakulangan abi or mas or improve kag mapasangkad pagid ang security measures sa ila sa ninga bulutuan mga kifay. Good morning gig kay Ma'am Joanna Panier, pamilya Kapanang kag Panier da sa may Banwasang Leon. Ang pagpanamiyaw ni sa Dika Homes Pavia kay Ma'am Joanna Panier. Kag sa mga kay Sir Alan Ortiga Tukuyo sa may barangay Giso sa may Banwasang Kalinog. Sitwasyon sa syudad kag subuman na ang ining pagsapol sa Ateneo di Iloilo management o kon na sang ila sa nga pamunuan kag sang ICPO.
14: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
12: K5 ka?
15: K5 Rick, sa subong damo-damo na doon, ang mga dipang pasahero nga jeep, kag mga pribado ang mga salakyan, ang makita naton nga nagabiyahe niya sa mga dalanon ta, diriya sa syudad sang Iloilo, K5 Rick.
12: Mabase kung kwa na, manindahan kiti bala naton, why subong sang opisina, why sang
15: yes.
12: Klase. Now, subong special non-working holiday. Tungod sa ang August 21, is a Ninoy Aquino Day, no? Ang adlaw sang pagpatay, no? Sa kay anay senador Benigno Ninoy Aquino Jr. 43 katuig na nakaligad ka K5 kati isang natabo ini laban-laban daw ay kapanahimo.
15: Oh, ginaplanuhan pa lang.
12: ginaplanuhan pa lang pero ang ginikanan mo na kanan nakasal na ni
15: Wala pa.
12: Away pa.
15: Although, ano pa lang, ambot lang ko magnubiyahanay.
12: Ara pagli sa stage nga magnubiyahanay, ka palang gaanay, kagahigugmaanay sa pagnubiyo, kagnubiya pa lang parents mo.
15: Gaplano pa lang sila sa future.
12: Sila niya, kwangid, Karen Badilia.
15: Oo, mamba, sa i-planuhan, gindi sa Mayo para tahum-tahum ang magwa.
12: Di-insaktogin ang resulta.
15: At kaya.
12: So 43 na katuig, Bonselingon, kung nag-edad sa mong 43 katuig, no? 1983 ikaw na bata. Kaya ako sang una, hindi ko na pang lumago.
15: mga edad mo mo?
12: Mga ano?
15: Ihote ko lang ah.
12: Mga isa pa lang katuig.
15: Aba?
12: Pero that time ni daw ay pakita na lungong ni sa Dagal Nabok kay Five Karen. Although nga dobatian ta lang ang ining report kapag patay kay anay senador Ninoy Aquino. Kasi kung bata ka sa unang doon, kaman pakalabot ko na anong panggobyerno dito kay sa unang bata. Kaya makahampang ka malang K5 Karen, lipay ka nang.
15: Amo gani. Oo. Oh,
12: di ba lang?
15: Ay ka na din pakialam.
12: So subong special ng working holiday, ba silipat ka mo ha? May mga transaction ka mo sa mga government offices. Why OPC na subong? Grabe ba long week, weekend galit subong K5 Karen?
15: Oo, sana on.
12: Sana on. Tapos sunod simana, long weekend pagid, no? Kay ang Lunes, sunod simana 31, dasong pagli simana pagid ni, kay 24 pa sunod simana, doon ka-advance ako na. Kung sa 25, why pagid sang opisina? Kay ti charter date sang syudad, ang syudad lang. ang province White Labot. Kaki 5 ka, tika mong stang niya palibot ha, damo na lang sa lakyan, basi kung templano pa nga mag uro enjoy, ibang tika doon jogging, exercise kay 5 ka.
15: Oh, mga nag-bike kay 5 Rick, kaginagan eh, na nabiyan tadi blas, so may Sunset Boulevard, may mga nag-jogging na, galing kayang problema sa iban ng mga nag-jogging, imbes sa may, ano ni tawag, sa may pavement, sila bala ma-jog, diri na sila yan sa dalom or sa higad sandala, nag-dagan-dagan.
12: Tama ka delikado, kaya gimbutang, ganit ang pavement na nga dira ka muna madlagan para ma- makalikaw ka mo sa mga disgrasya, K5 ka.
15: Amo gani.
12: Dila sila yan sa idalom?
15: Oo, may pipila. Pipila, no? Ka mga kauturan, tanga sa dalom or sa dalan, sila yan nag-jogging, hindi sa pavement. Kung mga like bi mga alas 4 or hindi pa bisa nagsanag K5 Rick, ang ano na di, delikado na di K5 Enrico kung sa dalan nun, kaya nag-jogging. Gid. Kaya kung kaisa, hindi ba na matalupang dan, ting mga nagalabay nga daan yung mga salakyan diri sa may Sunset Boulevard, medyo may kadasigon ang pagpadalaga. Ante ang street light, hindi man amug ginaka sana gid kay bangod nga ano ni kung hindi kita magsala solar ini siya kay 5 rate di ko magkaagahon ya pagabot sa kaagahon medyo hina-hina na na ang iyang kasanagon kay 5 rate
12: kag delikado kay ti subong waay sang opisina waay sang klase iban sa ni nag raw night out pagkagabi kagayos wali puli na kung sa kaagahon basi ko man kainom la kagad lumabay sa Sunset Boulevard kag di matalupang dalda kay 5 ka.
15: Yes, yes.
12: Sige, te ano ning pag-isuryana isang management sa Ateneo de Iloilo kag Iloilo City Police Office ka kay 5 ka?
15: Oo. Nag-ano diri kay 5 Rick no nangayo diri sang dugang advice or suggestions ang Ateneo de Iloilo sa aton nga kapulisan diri sa siyudad sang Iloilo para mapasangkad pagini ang ilang security measures kay 5 Rick. Lakip diri sa mga gin pang-istoryahan kahapon sang mga katapo sang Ateneo de Iloilo kag Iloilo City Police Station 10 amo ang security procedures sa mga entry points dira iya sa ilang eskwelahan kay 5 Rick. Then ang pag-assessment sang security practices kag pag-improve ni sa mga coordination sang school safety teams nila kag i-reviewon pagid no ang mga protocols nga mahimo respondihan sa tion sang emergency kay 5 Rick. Pero sa subong inasiguro gid no sang Ateneo de Iloilo nga ti safe ang mga estudyante kag manunudlo sa ilang mga eskwelahan bangod nga istrikto ang ilang security measures kay 5 Rick. So bali ang ining pag-istoryahan nila sa kapulisan ta para ma kung ano pagid ang mga dugang mga i-improve no sa ilaya nga mga security measures kay 5 Rick. Kasunod ni sa natabo dito ya sa may Ateneo de Zamboanga kung sa denti may estudyante dito nga napatay kay 5 Rick bangod ya sa shooting incident.
12: Kagti mayo gid subong nga makahimo na kita sa mga tikang dira ini naton pagulaton pa no wa man naton ginapangayo nga may matabo kay 5 karing kung gisabi kon wa sa may matabo do pa relax relax malang kita mo.
15: Oo.
12: Kung matabo dito naman kita ma maurestricto kadugangan pagid ti ang Ateneo de Iloilo. Ah, di damo di slakyan kay may mga kaya-kaya na K5 ka rin. Kaya tabo dito sa Ateneo de Zamboanga, ang ining niya nasambit siya mapusil, nakuha sa slakyan abin. Nga nga ginapagiyahan, that's why I'm a check. Tapos dito siya nagsulod sa emergency exit, ang ining nasambit siya ni nga estudyante ka K5 ka.
15: Oo, tiyang ibang dere nga eskwelahan kay 5 Enrico mag-check sila ya subong no sa mga salakyan. May mga espiho ni bala nga ginapangsuok sa dalom sang salakyan kay 5 Rick para makitaan gid.
12: Oo, tigaling kay kon may pusel kada iya sa dalom mo ibutan.
15: Amo lang gid, amo mo gani.
12: Kag mga bomba bla no. Kusa do kadla makita na. Ay kon nan tawon ta for compliance gid pero kon istrikto sana da wayman. Okay, kung gusto mo yak magdalag, man daw hindi man ma-check mga K5 ka rin. Oo, kung ikaw da, pusel mo, butang mo sa dalong. No? Although nga ti, may makasuguan makitabi nga ti, ang salakyan niya do, extension sang balay, daw may limitasyon lang yun, na mag-check ka man na K5 ka rin. No? Sa mga salakyan, tama siguro, luyag nga mapasiguro man sa management sa Ateneo de Iloilo, ang mga dapat lang himuon, mga lihok dira, kay ti Whitech Baloy. May subong hindi lang sa publiko gakatabo ini kundi sa mga pribado man nga mabultuan ka K5 ka.
15: Yes, K5 Rick. Di, sa Subong ang ano ni ang mga kapulisan ta nagapabilin dito sa gihapon no nga ara sa mga or ang police visibility bala K5 oh. Rick. Ara sa gihapon na maintain sa gihapon sang kapulisan naton sa mga eskwelahan kay kung makitaan may mga police assistance desk K5 Rick sa gwa sa mga bulutuan diriya sa syudad sang Iloilo K5 Rick.
12: Oh, may yung mga police kita makitaan no, may police visibility kay kung kaisa apa kita mo sa mga pulis sa kung may mga malaing ka tuyo daw bisat paano ma preempt ka kay five barin mo mahadlok ay may pulis no so daw kwan daw kung isa daw malain ang imo sini nga paminsaro kasi ibang mabulutuan no may mga metal detector sila pagtapos na no may mga policeman nga makita na to sa dalanon. Salamat ka kay five ka.
15: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
16: Balitang K5 sa umaga.
17: Balitang K5 sa umaga.
12: Kay Ma'am Maria Ele Magalyama, good morning. Kay Ma'am Charla Pating Branya, may dahil nga aga. Kay Ma'am Bing Bing Vivian Pagtulunhan. Brownout ko sa may syudad sang Pasig sa koplong sang Iliko dos sa Ma'am Bing Bing. No? Kagsumang kay Ma'am Lori Abadunyo de la Cruz, may dahil nga aga. Kay Ma'am Frida Sarmiento, good morning. Pagbalik na ito, makaupo na ito ng K5 News FM Western Visayas kag K5 News FM Bacolod, Negros Island Region. Pagkatapos, aplikay importante, mapahibalaw paliwag standby.
16: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: D3 Bio with Vizio.
19: Ako si Ana. Before problema, ako gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
18: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
18: Yung may Vizio.
20: Ang Vizio.
18: Yung may D3.
20: Matatas, magabot ka.
18: D3 Bio.
21: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
18: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
18: Yung may Vizio.
20: Ang Vizio.
18: Yung may D3.
20: Matatas, magabot ka.
22: May family history ba na kamuusong diabetes?
23: Mag-DDX 500 ka!
22: Mataas ba na ang imo blood sugar?
23: Mag-DDX 500 ka na!
22: Ang DTX 500!
23: Ang may powerful compounds!
22: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
23: DDX 500!
22: Garantisado!
23: Epektibo!
22: Aramis!
23: DDX 500!
22: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
23: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
22: Masami nagkapangihi!
23: Masami ginauha!
22: Si may diabetes ka na!
23: Mag-DDX 500 na!
22: Ang DTX 500!
23: Ang may powerful
22: nga nagapanubo
23: sang imo blood sugar.
22: DTX 500.
23: Garantisado.
22: DTX 500.
16: DTX Coffee Mix.
24: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
16: DTX Coffee Mix.
18: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
18: DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka.
16: Mighty C.
18: Ang alkaline ng vitamin C.
26: Ako si Anika. Kudayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
18: Mighty C.
16: Mabaka sa mga butika.
18: Mighty C.
16: Ang alkaline ng vitamin C.
27: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
18: Mighty C.
16: Mabaka sa mga butika.
28: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan? Kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
28: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
28: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Halika mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Kadaragsa nga punggo,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Galaong magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol,
6: DTX Beauty Soap.
28: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
9: Balitang K5 sa umaga!
20: Balitang K5 sa umaga!
12: Pabalik pa K5 sa aton sini nga pagpangalagad diri sa Biyernes edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
9: Balitang K5 sa umaga.
20: Balitang K5 sa umaga.
12: May ginbuno sa uton, no? Di malas sa binawian ginisang kabuhi, no? Ang isa ka pintor, no? Upo di mas trabaho. Ara ato sa connection ato sa K5 News FM Western Visayas, K5 News FM Bacolod. Good morning.
29: Trabaho man na rin. Ni Mrs. mo, ay, wagin ba na housewife lang.
30: Ay, ano na sir, ay, pamatiyan na sa bong?
29: Kunin, ano lang man trabaho?
30: Johnny Maritita.
29: Pero to, kuno kanat gasurbi, kunano lang, siyempre, uwa-uwa, gin. Ay, naguno, K5, kumustahan. Line number 7, K5, Sir Bisayas, Bacolod. Good morning, Daddy Babe, si Robert.
31: Mayong aga si Michael. Kamusta ang sulod ko, Dayapang? Okay lang na Yapang. Kay man tisignal mo, River, gasagan na pagagaragaak pang. Congratulations sa tanan-tanan. Number 1, tikitagyapon na. Back to you, Sir Michael.
29: Naya ang kampiyon ng mga balita. Number 1, ganyan. Kampiyon ang signal sa Bacolod. No? Dari sa amon, manaya-naya ang tiyempo. Kag naka-DTX ko Pimix na kita. Damo salamat Bacolod. I-check na to ng Iloilo. Sir, good morning.
12: Good morning Sir Michael. Kag sa Antique, Ruas, kag Bacolod. Gasi gabong ang signal. Ah, number 1. Balik si mo Sir Michael.
29: Kampiyon. Damo salamat Sir, kampiyon ang signal sang Iloilo. I-check na to si Sir Jobert. Sir Jobert, good morning. Kumusta ang signal?
32: Kampiyon ang signal sang Kalibo. Bisa ginabugtaw ka aga kag kapoy ka ko number 1. Ayos lang. Aga pa naka DTX Coffee Mix sa mga taga Capiz. Makanay-kanay nga panahon. Back to you Kalibo.
29: Lagi ta na mahimo kay kay number 1 gid mo. Sige asa Antique. Check tang Antique. Sir Nestor, good morning.
33: Good morning lang sa mga number 1. Sa number 1 lang ha, good morning. Ang number 2, tanang priyas kakilala ko, titurog kamanay. Well, anyway, nakainom kami rin kang kampiyon nga kape, DTX Coffemex. Balik ka nimo, Sir Michael.
29: Oh, damo salamat, Sir Nestor, no? ay kampiyon man ng signal sang Antiquia. Kompleto na kita. Diretso na to ng kampiyon man nga mga balita. Sakto na tatana. Nakuha unta ang sa number one eh. Number one. Sa Bacolod, Daddy Babe si Robert. Kumusta ang number one da?
31: By the way, congratulations Iloilo. Number one man ang Iloilo. Ini mga kakivibe sa in-house survey ha. From January to July 2026. Aha. Di naga number one 72.65% kijang imo. Ah, perte. Amo man lang syudad sa Bacolod. Salamat gid sa inyo tanan-tanan mga KK5. O dire na kita sa atong sini nga mga balita karon nga sa atong sini nga pagpangalagad mga KK5 Noybi Anyos nga estudyante nga napatay mga KK5 magin aligar nga ginhiwitan mga kakifive, abagyo dira sa may banwas ng tubuson ni na tabo niyo. So no, sa investigasyon, duha ka adlaw nga wala nakasulod sa eskwelahan ang estudyante bangod sa nagalain ang pamatsyag. Payag pa sang lula nga sang estudyante nga naka-experience sa nga seizure kag bata kag itom nga kolor sang iya sini nga ginasuka mga kakifive puriya lang sa mga nagakaon. Ginadala ang bata sa Suruano kag dito ginahambalan sila nga mayara kuno sang naghiwit sa bata. Gindala ang bata sa Toboso Primary Care Facility apang ginbawian ini sang kabuhi ay masubo nga kapalaran man ni. Sa karon padayon pa ang investigasyon agad nga mahibaluan ang gintunaan sa kamatayon sa sining bata mga kakifive.
0: Sa iban pagid nga balita mga kakifive, witness ginpatay, ginapangitaan subong kung sino ang witness sa ginpatay nga witness. Mga kakipipe, duha ka magutod, ginpatay diri sa amon sa itong September 29, 2025. Kag may isa ka witness subong nga nagwa para nga maghatag sang testimonya kung sino ang nagpatay sa itong magutod. Pero sa nagligad lang ang mga inadlaw, may isa ka lalaki nga nasa Puan sa Purok Active Barangay Mandalagan, sudad sang Bacolod, kagin confirm ni Police Lieutenant Binjo Balyo Alyo, officer in charge sang Bacolod City Police Station 3, nga ini siya ang witness sa duha ka magutod niya ginpatay sang nagligad nga 2025. Sa piyak nga bahin, tanom na kamuda okrada mo, tanom na kamuda sang ano ni,
31: Alugbate
0: kag Tugabang kay gina-convert na diri sang isa ka engineer sa Bacolod into bio diesel mga kagibib.
31: Amang mga balita na mo diri sa sulod sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you Sir Michael Antique o Kalibo.
29: Amo salamat ada di Babe Sir Robert. Masubo na sa inyo da no ang witness ginpatay ginpatay tapos mangita witness kung sino man sa iyang nagpatay. Masubo no daw gakuha ka lang ID eh. Diri magkuha ka ID, pangitaan ka man to valid ID. Kampiyon nga mga balita. Diretso na to ng Iloilo. Sir Rick, kumusta ang mga balita naton da sa Iloilo?
12: Mga dalag ko mga balita diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, may pintor diri og ginbuno sang pariyoy man nga pintor sa isa ka subdivision. No, sinakam gid ini nga biktima nga si alias Marlon taga Barangay Abangay sa may banwa sang Dingle sang ginbuno ni Josrel taga San Miguel Ilawod tapas Kapiso. May iso gid mga taga Kapis ba? No, testa subong at large ini nga sambit nga suspect kag way ma recover man kutsilyo nga ginggamit igo gid sa dughan. Ining biktima gitunaan sang iya kamatayon. May mga pagbinaisay prior sa natabo ang insidente kibot lang ka mga upod man lang ang mga nagatrabaho sa isa ka subdivision nga nagbinaisay pagwa sa kwarto na bunana ang ining biktima kag nagpalagyo ang suspect. Magluwas diri ang Ateneo de Iloilo Management kati may Ateneo de Iloilo kami di. Nga nagpakigsapol sa Iloilo City Police Office agud nga istoryahan kung na mga dapat pangimuon o kung pagpasangkad abis ang ilasan nga security measures kahit kasunod sa natabo dito sa Ateneo de Zamboanga. Nga tinag-istoryanay sila sa madapat pa nila himuon kiti balanaton base black on na may mga nagadala black kag ibuta man sa ilas nga salakyan kag hindi mamonitor. So mo na nagpakigsapol sila kahapon nga adlaw. Kag may duga kay balita di grabing nobya no na tripingan sila sa mapantanon. Nabud-an ang iya sa ninga nobyo pero ang nubyag inlagas ang ining tatlo ka suspek, nadakpa niya isa ka suspek, no? Ginawidan niya kag yara subong ang suspek sa aton sa nga kapulisan. Kaysa ngalan sa pagigugma, grabe pagsirpisyo sa nubya, sa iyan nubyo, no? Siya iyan naglagas sa suspek kag nadakpa. Balik sa imo Sir Michael.
29: Kampiyon niya balita. Amo na iya ang mga girlfriend. Ginadepensahan ginang ila nubyo. Kampiyon niya mga balita. No? Diretso na itong Sir Jobert. Sir Jobert, good morning sa Rojas.
32: Good morning once again, mga ka-K5, mga nagapangunang balita dali sa probinsya sang Capiz, kag-syudad sa Rojas. Kahapon, ginapahimos na sang ombudsman ang punong barangay sa Barangay Bulo, Rojas City matapos nga nakitaan sang administratibo nga responsibilidad nga ginpagwa mga ka-K5 kung sa bayular sang rules of administrative case sang civil service mga ka-K5. Ini matapos nga ginreklamo sang iya sini nga barangay treasurer or barangay secretary bangod nga wala sang ang pagbutang sa pag-appoint sa mga ang iya sekretaryo mga ka-K5. Grabe, may entrance before siya nagpungko nagbayad anay sa 150 hulam kuno anay before election naging gasto sa pagpamakal sang buto before 2026 or 2022 mga ka-K5. Di kinagreklamo kay Wayngin Bayran sang Juan sang treasurer sang sekretaryo, ginreklamo ya sa ombudsman si kapitan naglainay ang buot mga K5 hasta ang tanan-tanan nga mga transaksyon pagbakal sang mga materials kag mga project nga may kamalamalahan mga K5 at the same time ang pag-issue sang clearances nga wala sang officer receipt. Kahapon nagwa na gid ang dismissal order sa kay punong barangay Balsote, Giovanni Balsote sa barangay Bulo, Rojas City. Kwan, forfeited ang tanan nga mga binipisyo. Bisan barangay Tano, doon hindi na siya pwede appoint mga ka-K5 sa aton sini nga gobyerno. Samtang, dugang mabalita, isang nadisgrasya, patay mga ka-K5 nga taga Kalibo Aklan. Ining senior citizen nga naga-drive sang motorsiklo nga nagbunggo sa barikada sa may area sa barangay Miyana, Ibisan, Capiz kahapon nga adlaw alas 9 sang aga mga K5. Ining senior citizen nga si alias Manuel 60 anyos kag residente sang Atiatihan compound New Buswang or Buswang New Kalibo Aklan, ini siya ang nagasubay sang dalan matapos nga madasig ang dalagan sa motorsiklo. Wala gid ka prikatas. May barikada nga nabutang sa karsada, bigod man sang warning device. Ito sa nabunggo, mga ka-K5. Ginrespondihan sa aton sini nga MDR-RMO apang sa pag-refer sa isa ka district hospital sa siyudad sang Rojas. Wala na. At dead on arrival, mga ka-K5. So far mo na mga balita, subong adlaw sang Biyernes, diri sa amon sa probinsya sang Capiz, siyudad sang Rojas. Back to you, Kalibo.
29: Damo salamat Sir, Sir Jobert sa kampiyon niya mga balita halin sa Rojas. Diretso na ito ng Antique, Sir Nestor. Anong latest?
33: Thank you so much, Sir Michael. Mga balita sa probinsya ng Antique, nagdangat rin sa 25,997 o kon 46% kabakabatan sa Antique ang nabakunahan kang measles rubella o kon MR. Base sa data kang Antique PHO, regyan sa 3,121 ang nag-edad 6 to 12 months, 4,950 ang 13 to 23 months old, kag 17,926 ang nag-edad 24 to 59 months. Suno sa amin Provincial Health Officer 1 nga si Dr. Leoncio Abiera, tub-tub lang galidya sa Agosto 28 ang dyang pagpang bakuna sa mga kabandaan agad nga malikaw sanda sa sakit K5 sa Visayas sa Negros Island Region. Kay kang tuig 2022, 2024 kag 2025 may na-record gali kami regyang nga nagpositibo sa nasambit nga balitian. Samtang may Saraka Resort sa may Banwa kang Barbasa, ginpasarado kahapon kang LGU or kang Banwa banged na paslawan nga makagam kang mayor's permit. Kung madumduman regya sa Antique, kang damlaglang sa Banwa kang Kulasi, may Saraka kilala nga vlogger bato na patay sa Saraka Resort matapos makuryente kag ang tong resort wara man kang permit. Balik kanimo, Kalibo.
29: Damo salamat antiki sa mga balita sa Banwa Man sang Kalibog ang maghahatag subong sang mga importanteng impormasyon para sa kadalagaan sa mga bypass operation inatagaan na subong sang reward. Pag ini sa post ni Kagawad Melgarejo sa iya resolution kay Mayor nga kung maghahatag sa mga nagkakaigong impormasyon para masulbar ang problema sa droga may reward na mga ka-K5. Kaya gisaman ka babae na biktima sa online scam kay nag-apply ni sang trabaho sa Canada agin pangayuan sa sang 2,600 nga processing fee sang isa ka Owen Kravik sa Facebook mga ka-K5 caregiver tani pero sang mahatag niya ng kwarta wala na makontak ang nasamitan niya suspect mga ka-K5 24 man ka mga tour guide ginhanas ang Department of Tourism diri sa Banwa sang Kalibo para nga makahatag man sang dugang mga impormasyon kag madugangan ang ila abilidad sa mga impormasyon nga igahatag sa mga bisita nga magakadto diri sa ati-atihan kag sa iban pang mga okasyon sa Banwa sang Kalibo. Wala na ta oras sa Lunes naman mga ka-K5.
1: Balita, balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
12: Salamat kid sa aton sining nga mga sister stations sa K5 News FM Western Visayas kag K5 News FM Bacolod, Negros Island Region. Kay Ma'am Bing Special, good morning gid kay Sir Bobby Riman. Kay Ma'am Betty Dalilya, kay Sir Arturo Lilla, kapangapina, Detex sa Coffee Mix, kay Ma'am Winifrida Sarmiento, kay Ma'am Anlin Panes sa Gravante, kay Sir Jeffrey Nunato Pagsugiron, gamay itulgit sa ating nga pagpangalaga. May ginapag-greet na rin si K5 Karen Badilya, na may rayad ging aga kay Sir Sunny Palma, ang kapiyan sa may Sunset Boulevard. Sana all... ang kwan gamonitor gid no sa aton sa ninga pagpangalagad kag sa mga programa sa K5 News FM Iloilo. Salamat gid sa aton sa ninga mga Ilonggo nga palagi nagasuporta di sa K5 News FM Iloilo kag kabilugan sa ninga K5 News FM Philippines.
1: Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
12: Mga moy manibin ka mo maligo gamit ka mo Detex Beauty Soap para mahamis, maputi sa nga panit kag batok sa skin diseases. Kagamit pa kita Klinika Dio Fresh na para maputi ang aton sa ilot kag maiwas sa baho balas, iwas baho bayabas. Klinika Dio Fresh. Sa mga kalakay nanda, no, extend food supplement for men para sa pangmatagalang laban.
1: Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
12: Wala tiyempo sa aton sa nga pagpangalagad. Standby ka mo sa masunod nga pagbalita ang DTX 500 Morning and Newscast. Sa ngalan lang sa Biloxing Apuarsa, sa K5 News FM Iloilo, sa amon sa nga

Cruise FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C
1: ang alkaline nga vitamin C.
2: Sport Biotics, mga buling sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, gabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: 家。Terms and conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, ga, gabasa na naman.
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag Clinical Dayu Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinical Dayu Fresh.
2: Nagabasa na naman.

0: balaka.
1: Oh, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Nako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
5: Pabangang sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
7: So una,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
5: Pabaka sa mga butika.
3: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
11: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 6:02 sa aga. Ang oras, ginadulong sa atos kalawan sa Clinica DTX Coffee Mix. Clinica DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
3: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Isyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM, Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
12: DTX 500 Morning Newscast.
3: At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita.
12: DTX 500 Morning Newscast.

0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning Western Visayas. Welcome na sa pagpangalagad sang DTX 500 Morning Newscast. Biyernes gadlaw, Agosto 21 tuig 2026.
2: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Kami ang inyong mga tagbalita. Ako naman si ka-K5 Ray Espeha Umalay.
2: Kag ako naman si ka-K5 Alira Alvarado Apin.
1: Sa mga pangulong dinalaan, ginadulong sa atos kalwan sa ang Klinika DTX Coffee Mix. Ang Klinika DTX Coffee Mix, ang kampyon nga kape ni Dr. Ramil Itang Uy, kag sang Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500 may ampalayag kag di sugar cane nga saranggin makatap na sa balatian nga diabetes kag hypertension. Mag-inom sang Klinika DTX 500 di Superior Antioxidants. Diretso kita mga ka-K5 sa mga nagapanguna na ang mga headlines, mga pangulong dinalan sa Top Story of the Day.
3: Top Story of the Day.
1: Sa Top Story of the Day, anay House Speaker Romualdez ginlakip ang recantation ni Gotesa sa iya supplemental counter affidavit sa flood control scandal. Kag sa dugang mga balita lokal, Councilor de la Liana igaduso ang pagpasangkad sang mental health programs sa mga estudyante kasunod sang Sampuanga school shooting incident.
2: Pag-ulan sang tinalikdan ng mga inadlaw, ginakabig nga pinakamabaskog nga na record sa syudad, subong nga tuig suno sa CDRRMO.
1: Taga kalibo patay matapos bumunggo sa barikada sa Ibisan, Capiz.
2: Sa K5 Network News, pusil kag mga bala na kumpiskar sa search operation sa Cebulan, Negros Oriental.
1: Sa balita nasyonal, active threat drill hiwaton sa Agosto 25 sa Bugos nga pungsod.
2: Sa dugang nga balitang national, hazard pay kag on-call compensation ginaduso para sa DRRM worker.
1: Sa balita sa luwasang pungsod, Donald Trump ginpaiway ang pagpatong sang taripa sa mga produkto sa Canada.
2: Mga gaming companies ginpasakaan sang BIR sang 2.2 billion nga tax evasion case sa DOJ.
1: Sa patag sang sports Pilipinas, tingwaan nga makuha sang o kung makakuha sang madamo nga bulawan nga medalya sa palaabuton nga 2026 Asian Games.
2: Para naman sa balitang entertainment, Su Ramirez ginkasubo ang pagtaliwan sang iya nga iloy.
1: Gag sa balitang extra special kapid, halos 3 ka bulan ang langat sang ginbunag. Mga ka-K5, diretso na kita sa mga detalye na sang aton mga balita. Una kita sa balita nasyonal sa Top Story of the Day.
3: Top Story of the Day. Top Story of the Day.
1: Ginlakip ni Anay House Speaker Martin Romualdez ang recantation sang ginpayag bagman nga si Orly Gotesa. Konsideriin ginbawi ang iyaligasyon batok sa mamalidha nga nagdala sa iya sang kickback. Ginkumpirmar naman ni Attorney Felix Villa, isa sa mga abogado ni Romualdez, ang pag-file sa nasambit nga affidavit kahapon sang hapon. Una naman nga ginpayag sang isa pa kabugado ni Romualdez nga si Attorney Adi Fajardo nga ginlakip nila sa supplemental counter affidavit ang ginsumpaan nga sa laysay sang 25 kaanay drivers kag security aides sang pugante kag anay kongresista nga si Zaldico. Nagpanindugan naman si Romualdez nga wala siya sang anuman nga ginhimo nga lapas o kung paglapas sa kasuguan kaghanda siya nga pamatud-an ni. Matapos ginanunso mismo sang iya pakaisa nga si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iya ikalimang sona nga natala na siya nga pasakaan sang kaso samtang Ginpayag naman sa Office of the Ombudsman nga igapadayon nilang imbestigasyon kay Romualdez sa piyak sang pagbawi ni Gotesa sang iya nga testimonya. Diretso kita sa mga detalye sa Balita Lokal.
0: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Lokal.
1: Sa Balita Lokal, ginkasubo ni Committee on Social Welfare Chair Councilor Nene De La Liana ang natabo ng shooting incident sa Zamboanga. Sa dirang suspect ang isa ka estudyante. Sunod kay De La Liana, responsibilidad sang girikanan nga i-monitor ang ila mga kabataan ilabi na ang mga ginalantaw sini sa social media. Kag kamustahon man ang ila sitwasyon sa eskwelahan. Dugang pa sang natungdan ang Iloilo City Government kaupod ang iya komitiba nagapatigayon sang okon nagahiwat sang memorandum of agreement sa mga bulutuan sa syudad agod nga mapasangkad ang mental health program sa mga estudyante. Pagi sa mga seminars kag mga symposium nga ginahiwat sa mga eskolahan. Kun madumduman, sang tinaliktan lamang ang Kolehiyo del Sagrado Corazon de Jesus kag City Government na nagpatigayon sa Memorandum of Agreement sa pagpasangkad sa mental health program and services sa mga estudyante, manunudlo kag mga personnel sang bulutuan. Yari ang pahayag ni Councilor Nene De La Liana.
4: Kung madumduman yung una sa ginakasubo ko ang natabo sa estudyante sa Ateneo de Zamboanga. This is not the first time nga may natabo ni sang liga to sa Leyte man. Remember nyo? Kag sang natabo to sa Leyte, nagtindog ko sa City Council kag nagmanifest. Masiling ko, we have to look into this matter seriously.
2: Sa duga nga balitang lokal, Ateneo de Iloilo kag Iloilo City Police Office nagsapol angot sa pagpasangkad sang ila security measures. Ka K5 Karen Badilla sa report.
5: Naghinon-anon ang katapos ng Ateneo de Iloilo kag ang Iloilo City Police Station 10 angot sa pagpasangkad sang ila seguridad kag masiguro ang safety sa mga estudyante kag manunudlo. Nalakip sa gindiskusyonan ang pagpasangkad sang security procedures sa school entry points, pag-assess ang security practices, pag-improbar sang koordinasyon sang school safety teams kag pag-review sang protocol sa mahimo respondihan nga emerhensya. Samtang ginpasiguro sang bulutuan kaupod ang kapulisan nga nagapabilin nga safe ang mga estudyante.
6: Ini si K5, Karen Badilla para sa Kampyon nga Balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Sa duga nga balita lokal, kinimplementar sang Parara National High School sa Tigbawan, Iloilo ang paggamit sang transparent bags sa mga estudyante bilang tikang agod mapabako ng seguridad sa sulod sang eskwelahan. Ini ang pulisya naging konsiderar kasunod sa mga insidente sang pagpamusil sa pila ka mga eskwelahan sa pungsod. Suno sa impormasyon ginpahibalo na sa eskwelahan ang mga girikanan parte sa plano sang Hulyo apang opisyal ini naging patuman sang Agosto 3. Pagi sa paggamit sang transparent bags, mas mangin madasig ang pag-inspeksyon sa mga estudyante sa gate bangod makita galayon ang mga butang nga yara sa sulod sang ila nga bag.
2: Sa pihak nga bahin, pag-ulan sa tinalikdan nga inadlaw, ginakabig nga pinakamabaskog nga na record sang syudad, subong nga tuig suno sa CDRRMO. Kay K5, Jenny Kauyunan sa report.
7: Ginakabig nga record-breaking sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office sa kun CDRRMO ang pagtupa sang volume sang ulan sa Iloilo sang tinalikdan nga mga inadlaw. Suno kay Darwin Papa, Disaster Division Chief sang CDRRMO, nagdangat sa 197 millimeters of rainfall ang ilan ng record sa sulod lamang sang anom ka oras nga pag-ulan nga wala sang report sang bagyo o kun low pressure apang isa lamang ka thunderstorm. Dugang pa sa natungdan nga ang average nga amount sa ulan nga na-record sa CDRRMO kada bulan, ang yara lamang sa masobra 200 mm per rainfall, sa diin malapit na maglabot sa normal nga mabasog ang pag-ulan sa sulod lamang sang anum ka oras. Base sa Network Monitoring Hazards ng CDRRMO, nakarecord ang sensor sa La Paz sa 166.5 mm sang ulan, sa Mandurriao 165 mm, kag sa Haro naman 161 mm. Rason nga grabe ang pagbaha sa mga nasambit nga area. Samtang bangod sa climate change, posible naman nga masulit pa ang natabo nga pagbaha kag lauman ang malala nga epekto sang dry season kag wet season.
8: Nagakatabo na siya in 1 month. That usually happens in 1 month, average sa total rainfall accumulation, but it happened only in 6 hours. So right now, as of today, amon ang highest for the year. As mentioned ba may Ms. Donna, amon ang ginawarn sa aton sa mga climate scientists aton that we will be experiencing periods sa mga pareho sinikalaskog na pag-ulan. We don't...
0: DGX 500! Kinaproblema mo bala ang mataas ka?
6: Kaya ba dyan ikauyunan para sa kampi na balita, serbisyo publiko. Kagalingawan, Siluilo, K5 News FM.
1: Alas 6:15 sa aga, oras ginadulong sa Tuskalwan sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Sa dugang nga balita lokal, naka-record ang Iloilo City Health Office o kan CHO sang 21 ka mga suspected nga kaso kag 3 ka mga probable nga kaso sang leptospirosis sa syudad. Humalin sa Enero tubtob Agosto 15 sa mga tuig. Sa datos sang City Health Office, ang kaso sang leptospirosis sa syudad ang nagdubo sang 17% kung ikumpara sa tinalikdan nga tuig sa kapareho nga period. Dugang pa, mayara sila sang na-record nga isa ka kaso nga posible na patay bangod sa leptospirosis nga isa ka manugkayo sang sapatos kag residente sang Barangay San Juan Molo. Sunod naman kay Dr. Jennifer Castro, Assistant City Health Office, nga sarang malikawan ang kaso sang leptospirosis paagi sa pag-inom sang prophylaxis kag doxycycline kung mag-ubog sa baha. Kag pwede ini mangayo sa barangay o kon mapangayo sa barangay health workers. Samtang nagpanugyo naman ang natungdan nga galayon nga magpakonsulta kung makabacheck sang simptomas sang leptos, lakip ng hilanat, pagpangkurog, pagpalanakit sang pusog pusugan o kon muscle pain. Kag sa late stage naman ang posible nga pagguba sang kidney kag baga. Yari ang pahayag ni Castro.
9: Ang probable nga death, probable lang ha, kay wala pa kita sang confirmatory test, no, from San Juan Molo kay Sure Repairman ini siya kay naga balik-balik sa baha.
2: Sa dugang balitang lokal, wala na ginapatuman ang market day sa mga merkado sa syudad sang Iloilo. Bangon mayara na sang permanente kag protektado nga pwesto ang mga bolantero sa ikatatlo nga panalgan sang Iloilo Terminal Public Market. Suno sa Iloilo City Government, mahimo nga makabaligya ang mga bolantero adlaw-adlaw. Halin alas 7 sang gabi, tubtob alas 4 sang aga sa masunod nga adlaw. Kabahin nini sang pagpangayo sang sistema sa merkado, agun mahatagan ang mga bolantero sang husto kagluwas nga lugar sa pagbaligya. Ginapangabay naman sang city government ang publiko nga magkooperar kag magsunod sa tanan nga patakaran kag regulasyon sang nasambit nga merkado.
1: Pintor nga ginbuno sang kapareho nga pintor sa banwa sang Uton, ginbawian sang Kabuy sa report ni K5 Kim Kaluyo.
10: Yan sang Kabuy ang pintor nga ginbuno sang kapareho nga pintor sa isa ka subdivision sa Barangay Kagbang Uton, Iloilo, pasado las 8 sang aga Agosto 20. Ang biktima amo si alias Marlon, 47 anyos nga residente sang Barangay Abangay Dingle, Iloilo, kag ang suspect naman amo si alias Josril, residente sang San Miguel Ilawood, Tapas, Capiz, kag 38 anyos. Surupa kay Pulis Lieutenant Colonel Norbert Cepole, ang hepe sang Uton Municipal Police Station, iya ginpahayag kahag nga dead on arrival o kon DOA ang nangin deklarasyon sa biktima sa ospital. Madumduman nga nagapaminta sa kwarto ang biktima kag suspect sa ngilalilang nga may nabatian nga pagbinaisay ang ilang mga kaugdanan. Nakita na gid lamang nga dagoon na ang biktima kag nagpalagyo naman ang suspek. Suro kay si Pole, igo sa nawala nga porsyon sang dugan ang naangko ni Marlon nga gintunaan sang iya kamatayon. Wala na recover ang kutsilyo nga gingamit sa krimen kag padayon naman ang hot pursuit operation agud madakpan ang suspek. Kaso nga murder ang i-file batok kay Joseril.
11: Sulo sa investigation natong dito kagina. Samtang nag-aobra ko na sila dito sa, tuloy mga, mga pintor ni sila, pinter sila dito sa ginaobrang balay sa subdivision, sa may Emerald State Subdivision. May binais-bais ko nung natabo sa ilang duwa, between sa ilang duwa. Then, gulpi lang ko no, ang atong yung biktima, ginbuno sa kutsilyo, sa atong yung, nga suspekan niya, si Joseril Katipan.
12: Inisika K5, K1, Nanyo Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita. Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Gininagurohan kag nagapatigayon sang blessing sa bagong sports facilities sa Pabian National High School nga nagabalor sang 200 million pesos. Lakip sa among pondo ang pagpatukod sang tatlo ka story kag 20 ka mga classroom buildings, tatlo ka mga stories ang classroom buildings, grandstand, oval, sports complex kag ang bagong renovate nga multi-purpose gymnasium. Inang pagi sa bulig sa opisina ni Congressman Jojo Ang sang Oswag Ilonggo Party List, kaupod man ang Iloilo Provincial Government sa pagpanguna ni Governor Arthur Defensor, Iloilo 2nd District Representative Congresswoman Cathy Goraceta kag Mike Goraceta kag Pabia Mayor Luigi Goraceta. Ini nga proyekto ang sabat sa kakulangan sang classroom nga makatag sang mas maayo nga pasilidad sa mga estudyante nga makatuon kag makahanas. Ang blessing kag inaugurasyon ang gintambungan man sang Department of Education DepEd Undersecretary Carmela Oracion kag ibabad pa ang kabahin sang nagkalain-lain nga sektor.
2: Sa dugang balitang lokal, nagnubos ang 13.1% ang produksyon sang humay sa Western Visayas sa second quarter sang tuig 2026, kuni paanggid sa pareho nga quarter sang tinalikdan nga tuig. Base sa report sang Philippine Statistics Authority Region 6, sa duha ka quarter sini nga tuig yara sa 103,936 metric tons ang nangin produksyon, samtang 119,579 naman ka metric tons sa 2025. Sa nasambit nga numero sa produksyon, nagapanguna ang probinsya sang Iloilo nga may pinakadako nga production share nga yara sa 51.7% o kon 53,751 metric tons. Nagnubo naman sang 9.7% ang area harvested sa amunga quarter subunga tuig kuni paanggid sang tinalikdan nga 2025. Sa ilo naman kita sa police report. Nagapadayon sa karon ang investigasyon amuman ang pag-ayam sa putotan PNP sa mga suspect nga ginaaligar hold up incident sa Barangay Bungko Putotan Iloilo pasado alas 11 sang aga Agosto 20, 2026. Sa inisyal nga pagpangusisa sang K5 News team, nagapark ang van sang isa ka liquor brand kag nagapulupahuway ang driver amuman ang empleyado. Pabalik na sila kuntani sa syudad sa nasambit nga mga tion. Ginapahayag una na nga may nagabulubantay malapit sa van kag may nag-apas nga kaopdanan. Dito na nahatagan sang kahigayunan agun makapang hold up sa diin ginaaligar nagpangtaya pa sang armas kag gintaba nang masobra 20,000 nga balor sang cash. Gilayo naman nga nagpalagyo ang mga suspect sado sa direksyon sang Barangay Dongsul. Gin-follow up pa ang insidente sa area sa mga kapulisan, lakip na ang pag-backtrack sa mga CCTV.
1: Sa dugang nga balita lokal, babaying nalasakan sang truck sa Angtiil sa City Proper, wala pasang desisyon kung magapasaka ini sang kaso. May report si ka-K5, Aaron Lloyd Repuyo.
13: Mga ka-K5, babae nga nalasakan sa ruweda sang truck ang iyang nga tiil posible na utod. Wala pa sang desisyon kung magapasaka sang kaso batok sa driver. Yaring report.
14: Wala pa sang pinal nga desisyon si alias Juanda, 62 anyos nga mag-file sang kaso batok sa driver sang truck matapos nalasakan ang iyang nga tiil sa Molilone Street, Barangay Arsenal, Aduana City proper pasado wala 5 sang hapon Agosto 19. Ang driver sang truck mo si alias Rimuel, 41 anyos sang Dingle, Iloilo. Suno kay Police Lieutenant Colonel Nathaniel Florendo, Chief sang Traffic Enforcement Unit. Pasaka na kontani sa Drelons Bridge ang tricycle nga nasakyan ni Wanda sang na-sideswipe sila sang truck. Bangod sini, nahulog si Wanda kag nalasakan sa norueda sang truck ang nawalan niya nga tiil kag posible na fracture. Payag ni Rimuel, nagka-mechanical malfunction ang truck abang hindi matumod kung sa diin niya porsyon. Samtang wala pa sa pinal nga desisyon ng biktima, yara sa kustodiya sang kapulisan ang suspect.
15: Gulong ng truck yung isang biktima natin, yung babae, which is na karoon siya ng crash injury. Statement ng driver nung susuwis na karoon siya ng mechanical trouble.
13: Kag mga ka-K5, yara pa sa ospital ang biktima kagpadayon, kaginapulong. Ako naman si ka-K5 Aaron Repuyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Sa dugang nga police report, isa ka kwarto sang pamilya pane sa Banwasang Sara nasunog. K5 Reggie Di Mayo sa report.
0: Ang superpower sang Mighty C, lakas tensya, matalinaw Mighty C.
16: Natigayon nga mapalong sa mga residente ang kalayo matapos nasunog ang isa ka kwarto sang balay sang pamilya Panes sa Barangay Malapaya, Sara, Iloilo, pasado alas 3 sang hapon, Huwebes, Agosto 20. Sa interview sang K5 News from Sara sa tag-iya sang balay nga si Josue Panes Senior, 66 anyos, ginpahayag sini nga posible nagsugod ang sunog sa nakasaksak na extension nga may nagaunay nga charger rason nga naglupok kag madasig nga naglapta ang kalayo.
17: Puro nagsaksak sila ka cellphone sa may ano na ho.
18: Salaksakan.
17: Basi na uber nung mala, naglupok.
16: Bangod sini ginupos gid sang kalayo ang mga bayo kag iban pang mga gamit nga yara sa sulod sang kwarto. Samtang nagdangat naman sa kapin 10,000 pesos nga balor ang kahalitan nga ginbilin sang sunog base sa procedural manual sang BFP Sara. Gindeklarar naman nga far out last 3:20 sang hapon. Sa karon, padayon pang investigasyon sang katapos ang BFP Sara tuhoy sa insidente.
19: Balita nagikan sa Quinto Distrito, ini si ka-K5 Reggie Di Mayo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Pila son ng 19 anyos nga estudyante matapos makabunggo ang iya ginamaniho nga motorsiklo sa nagapaliko nga L300 sa Barangay Alibayog, Sara, Iloilo. Pasado alas 8 sa gabi sa Agosto 19, 2026. Ginkilala ang driver sa motorsiklo nga si Lawrence John Molina Roselio, 19 anyos kang residente sang Barangay Labigan, Sara. Sa imbestigasyon sang San Municipal, Sara Municipal Police Station, manugliko kontani sa piyak nga lane ang L300 gaban nga ginamanihon ni Rainiel Alaga Kasiple, 41 anyos sang mabungkuan sang motorsiklo ni Roselio. Ginapayag kabadasig ang pagpadalagan ni Roselio kung sa diin nakainom ini sa makahulubog nga ilimnon samtang natabo ang aksidente. Bangod sa impact, pilas sa tiila. Kag may mga gasgas sa iban pang parte sang ilawas ang estudyante. Samtang wala naman na samara ng driver sang L300, apang naggupi kag nagasgas ang likod nga bahin sang salakyan. Naibaluan nga pareho ginausoy sang duha ang direksyon sa tion sang aksidente. Sa karon, gindala na sa ospital ang driver sang motorsiklo para sa dugang nga pagbulong samtang magahatag naman sang bulig ang tag-iya sang L300 nga van. Alas 6:28 ang oras. sa DTX 500 Morning Newscast. Ang oras ginadulong sa atos kalawan sa Klinika DTX Coffee Mix. Ang Klinika DTX Coffee Mix, may kape ka na, naka-detox ka ba? Ang kampiyon nga kape ni Dr. Ramil Uy, nga saragin makabulig ka makatag sa kalibyo sa aton siningalawas. Ang paborito nga kape ni Tita Rina Mapa.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Diretso kita sa mga detalye na sa Balita Nasyonal.
0: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Nasyonal.
20: Balitang Nasyonal.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Sa detalye na sa mga balita nasyonal, paghihiwaton sa Department of Education o CONDEPED ang active threat drills sa mga eskulahan sa Bagus Kapungsod sa mabot nga Agosto 25. Pag-atistingan sa paghanas kung paano madasig nga marespenduhan, mapapalagyo kag ma-reunite ang mga estudyante sa ilatag sa mga pamilya sa tiunsang human-induced threat. Iga-apply na sa nasambit na drill ang mga leksyon gikan sa mga insidente sang pagpanglutang sang damlaglang na natabo sa eskulahan sa bahin sang Tacloban kag sang Buangas City. Ginapayag naman sang DepEd nga ang pag-aywaton nga pagpahanas sang nasambitan nga drill sa mabot nga Agosto 25 ang mag-atag sang ligwa sa mga opisyal sang eskulahan agud i-assess kung paano manginipektibo ang protocol sa school level kag matumod ang mga kakulangan nga kinahanglan masabat antes pa man ipatuman ang sistema.
2: Sa duga nga balitang nasyonal, nagaplano ang Department of Education nga mag-hire sang counselor associates agud mapaligo ng psychological kag emotional support para sa mga estudyante kasunod sang fatal shooting sa Ateneo de Zamboanga University. Suno kay kay Education Secretary Sonny Angara, ginakonsidera sang DepEd ang pagkuha sa mga may degree sa psychology kag related fields bangod kulang ang professional guidance counselor sa mga eskulahan. Ginpahayag man ni Angara nga mahimo mahatagan ang mga manududlo sang grupo sa mga estudyante nga ila regular nga kamustahon kag tutukan. Lakit na ang ila nga kahimtangan sa eskwelahan kag puloy-an. Ginkonsiderar man sang DepEd ang Big Brother Big Sister approach sa public schools sa good buligan ng mga bagong mga estudyante nga maka-adjust kag mabatsyagan nga ginasuportahan sila. Ginhatagan man pagtamod ni Angara ang papel sa mga ginikanan sa pag-monitor kapag suporta sa ilang mga kabataan upod ang mga programa para sa responsible parenthood. Suno sa iya, kinahanglan mas makilala sang school communities ang ilang mga estudyante kag mahibaluan kung may ginaatubang sila nga mga problema. Ginpahayag ni Angara nga mayara na sang mental health interventions ang DepEd pero kinahanglan pa ini palig-unon agud mangin mas epektibo ang suporta sa mga kabataan. We'll be right back.

0: Oras, alas 6:32 sa aga. Ginaduso sa Kamara ang hagna nga magahatag sang hazard pay o kon on-call compensation kag libre nga ospital para sa mga disaster risk reduction and management o kon DRRM workers nga napilasan sa tunga mga ka-K5 sang masakit bangod sa trabaho. Ginapangunahan ni Quezon City 5th District Representative Patrick Michael Vargas ang House Bill 2269 nga uko nagatuyo sa Magna Carta for public DRRM workers nga nalakip sa tanan nga public disaster personnel lakip ang permanent contract of services kag job order workers. Sunod kay Vargas ang mga responder nga nagahimo sang high risk search rescue kag retrieval operations ang makabaton sang hazard allowance nga tumtob 25% sang ila daily basic salary kag on-call pay kaangay sang 50% sang regular wage kon naka standby alert. Lakip man sa proposed benefits ang subsistence allowance, monthly laundry allowance, longevity pay kag libre nga housing o kon living quarters kon ma-deploy sa malayo nga ila puloyan. Gin-propose man ang libre nga annual medical, mental kag social examinations pati ang full coverage sang hospitalization, treatment kag bulong para sa work-related injuries o kon illness. Ang mga responder kag ang ila immediate family ang makabaton man sang personal nga mga protective equipment, libre nga bakuna kag medical prophylaxis batok sa makalalaton nga balatian sa deployment areas.
1: Sa ulihi nga balitang nasyonal, naka-record sang pagtaas sa numero sa mga pamilya nga nagakabig sa ila kaugalingon nga imol kag nagaka-eksperyensya sang gutom sa ikaduha nga quarter sang 2026 suno sa pinakabag-o nga tugon ng masa survey sang Okta Research. Nagsaka sa 39% ang self-related poverty sang Hulyo halina sa 35% sang Marso. Kapareho ini sang dugang 1.1 kamilyon kapilipi ka mga pamilya nga imol ukon na kabug-usan sa 10.3 million ka pamilya nga nagakabig sa ila kaugalingon nga imol. Nagsaka man ang self-related hunger sa 21% sang Hulyo halin sa 17% sang Marso. Yara sa 87% naman ang naka-experyensya sang gutom kung kaisa o kung makapila ka beses lamang. Pinakamataas gihapon ang self-related poverty kag food poverty sa Mindanao samtang ang balance sa Luzon ang may pinakamataas nga hunger incidence. Mas mabugat man ang epekto sa mga pamilya nga yara sa Class E. Nahibaloan ginpatigayon sang Okta ang survey. Halin Hulyo 4 tubtob 11/2026 paagi sa face-to-face interviews sa 1,200 ka respondents nga nagaedad 18 pataas.
0: Oras, alas 6:36 sa aga. Balikan ta ang mga detalye sang balita regional.
2: DTX 500 Morning Newscast Balitang Regional.
0: Sa mga detalye sa balita regional, taga Kalibo patay matapos bumunggo sa barikada sa Ibisan Capiz. May report si ka-K5 Myla Vasquez Puentes ang K5 News FM Rojas.
3: Patay ang isa ka senior citizen matapos girapayag bumunggo sa barikada sa sitio Pamantawan Barangay Mianay Ibisan Capiz sa Agosto Vyente sang aga. Sa impormasyon nga request sa K5 News FM Rojas sa Ibisan Municipal Police Station, ginkilalang napatay kay alias Manuel, 60 anyos, kag residente sang Ati-Atihan compound Buswang Kalibo Aklan. Sandig sa investigasyon nga samtang girasubay sang biktima ang dala nagikan sa banwa sang Ibisan kag padulong kontani sa direksyon sa banwa sang Sigba pagabot sa lugar. Nabungguan sini ang barikada nga yara sa higad sang dalan. Bangod sa natabo, nadulaan sang kontrol sa pagmaneho ang biktima kabangdanan nga natumba kang nagkulob ini sang dalan kag nadulaan pa sang alento. Manasig naman nga nagresponde sa lugar ang katapos ang Ibisan MDRRMO ang hudatagan sa pauna nga pagbulong ang biktima antes gindala sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor. Padayon karon ang investigasyon sang kapulisan angot sa nasambit nga insidente.
4: Inisi ka K5, Mayla Vasquez Fuentes. Para sa kambyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Kapis, K5 News FM.
1: Sa dugang K5 Regional News, mga bata nga nabakunahan kontra sa measles kag rubella sa Aklan naglabot na sa 34.6%. Ka K5 Leonard Viray sa K5 News FM Kalibo sa report.
5: Yara na sa 34.6% o kon 18,248 nga mga kabataan ang nabakunahan batok sa measles rubella. Sa idalom sa nga measles rubella supplemental immunization activity o ang Mr. Sia 2026. Base sa datos ng Provincial Health Office o ang PHO Aklan, nagapanguna ang Banwa sang Leso nga may 49.8%, ginsundan sang Madalag nga may 46.5%, Numansia nga may 41.9%, Banga 41.3%, kag New Washington nga may 39%. Ang probinsya sang Aklan may kabugusan nga target nga 52,845 nga mga kabataan. Sa karon, padayon ang panawagan kag pag-inganyo sang PHO Aklan kag sang Department of Health o ang DOH sa mga ginikanan nga pabakunahan ng ila kabataan. Ang Mr. Sia 2026 nagsugod sa itong Agosto 10 kag magalawig tubtob sa Agosto 28. Balita Regionale, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Nabatiara detalye sa mga balita regional. Sailo kita sa balita sa Network News. Pusil kagbala na kumpiskal sa search operation sa Sibulan, Negros Oriental. 51 anyos na lalaki arestado. May report si K5 Rofa Devero sa K5 News FM Dumaguete.
6: Arestado ay si 51 anyos na lalaki matapos siyang salbihan na isang search warrant sa airport area Poroca 3, Barangay Bulok-Bulok, Sibulan, Negros Oriental noong nakaraang araw. Nakuha search operation ang isang caliber .25 na pistola, isang magazine na may 5 bala, 5 karagdagang bala ng caliber .25 at isang bala ng caliber .45. Ang search warrant ay may kaugnaya na sa umano'y paglabag sa RA-10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at inilabas ng Regional Trial Court ng Negros Oriental noong Agosto 17, 2026. Kasunod ng operasyon, ang suspect ay dinala sa kustudiya ng Sibulan Municipal Police Station para sa due process at paghahanda ng kasong isasampa laban sa kanya. Balita gikan sa 97.7 K5 News FM Dumaguete. Kini si K5 Rufa Devero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Sa dugang nga K5 Network News, PRO 3 ginpabaskog ang Community Patrol pinaagi sa JBM Patrol System. Eileen Cueva Sanchez ang K5 News FM Olongapo sa report.
7: Inalalakas ng Police Regional Office 3 o PRO 3 ang kampanya kontra krimen sa Central Luzon sa pamamagitan ng bagong JBM Patrol System. Ininunsad ito noong Agosto 12 sa Angeles City Police Office Covered Court sa Barangay Santo Domingo, Angeles City sa pangunguna ni PRO 3 Regional Director Police Brigadier General Jess B. Mendez. Layunin ng programa na ilapit pa ang kapulisan sa mga komunidad at maagap na matugunan ang mga problema sa seguridad at peace and order. Katuwang ang mga pulis sa pagpapatupad nito ang Barangay Peacekeeping Action Teams o BPATs, mga opisyal ng barangay, lokal na pamahalaan, DILG at iba pang community partners. Ayon kay Police Brigadier General Mendez, mahalaga ang regular at magkasanib na pagpapatrolya dahil nagbibigay ito ng mas nakikitang presensya ng pulis at mas mabilis na ugnayan sa mga mamamayan. Sa pamamagitan ng mabilis na palitan ng impormasyon at koordinasyon sa barangay, inaasahang mas madaling matutukoy at mapipigilan ng mga posibleng krimen at iba pang banta sa seguridad. Binigyan diin ni Police Brigadier General Mendez na hindi lamang dami ng patrol ang sukatan ng tagumpay, kundi ang mga krimeng napipigilan, mga komunidad na napapanatiling ligtas at higit na pagtitiwala ng publiko sa kapulisan. Sa JBM Patrol System, patuloy na isinasabuhay ng Police Central Luzon ang serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Balita mula sa Central Luzon, Eileen Cueva Sanchez para sa kampiyon na himpilan, kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
0: Nabatian ang kabugusan ng detalye sa Balita National kag Network News. Ang oras, alas 6:42 sa aga. Ginadulong sa Tos Calwan sa Klinika Ditri Bio. Para sa maulanon nga tiyempo kag nagalain-lain nga lakat sang panahon, mainam nga maginom sa Klinika Ditri Bio para sa proteksyon sang aton sining nga ikayong lawas. Ang Klinika Ditri Bio may vitamin D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Diretso kita sa mga balita na sa luwasang pungsod.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balita International.

0: Ginanunso ni US President Donald Trump ang pagpaiway sang pagpatong sang panibagong tarifa sa pila ka mga produkto sa pungsod Canada. Ginpayag sini nga nakaangko ng kasugtanan ang US kay Canada kabangdanan nga hindi sinianay pagipatuman ang paghatag sang tarifa sa nasambit ka pungsod. Mayara kung tanis ang 50% katarifang US sa masobra $20 billion nga Canadian imports. Nakaangkon sang hindi paghangpanay ang US kag Canada sa pila ka mga isyu kasubong sang pagpatong sang US ang taripa sa mga salakyan. Samtang gindumili naman sang Canada sa pila ka mga probinsya nila ang pagbaliga sa mga alak gikan sa Estados Unidos.
1: Sa dugang nga balitang international, kapin sa 15 katawo ang napatay sa pinakaulihing Russian strike sa Kyiv, samtang padayon nga nagasuprer ang Ukraine sang kakulang sang air defense missiles. Naigo ang mga apartment buildings kag mga warehouse sa bilog nga gabi nga airstrike. Naigo man sang airstrike kag nawasak ang children's hospital kag eskulahan. Suno kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga ang kamatayon sa mga tawo ang resulta sang kakulang sang air defense missiles nga ila lamang ginasalig sa suporta sang Western allies.
0: Alas 6:44 sa aga, nabatian ang kabugusan nga detalye sang balita sa luwas sang pungsod. Diretso kita sa mga detalye na sa balita sa negosyo.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo.

0: Alas 6:45 sa aga sa Balita sa Negosyo. Ginpasakaan sang reklamo sang Bureau of Internal Revenue o kon BIR ilabi na sang tax evasion nga nagabalor sang 2.22 billion pesos batok sa Hongxing Gaming Technology Incorporated sa Department of Justice o kon DOJ. Sunod sa BIR ang nasambit nga kumpanya ang nagapatikang sang offshore gaming activities sa pungsod. Ang nagapangatubang sang reklamo nga under declaration sang kita. Hindi husto nga deklarasyon sang value-added tax kag kapaslawan nga mag-withhold kag mag-remit sang final nga withholding tax para sa mga dumuluong nga mga trabahador malin sa 2021 to 2023. Ang pagpasaka sang kaso ang kabahin sang run after tax evaders nga programa sang BIR. Agod papaskugon ang pagpatuman sang kasuguan batok sa mga buluhaton nga pagpanubo sa kita sang gobyerno. Ang peso dollar exchange rate subong adlaw, ang isa ka dolyar sang Estados Unidos ang nagalabot sa 61.7% o kon 61 pesos 0.7 centavos. Alas 6:46. Good morning, Ma'am Raquel Gobatanga, Gerald Sumedo, Beth Idarlilia, Ren Palek, Asha Ahmad, Marbs Pareñas, Kin Palyasa Rote, Jesse James Garbelias, Melanie Ambot, Makiling, Ma'am Bing Space J, kag Tristan Watt Gulay. Ang oras ginadulong sa aton sang Klinika DTX Beauty Soap. Ang Klinika DTX Beauty Soap kasarangin magkabulig, pangpaputi, kag pampakinis sa imo sining nga kutis. Maggamit sang Klinika DTX Beauty Soap. Oras sa alas 6:47 sa aga. Diretso kita sa mga balita na sa patag sang showbiz.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
2: Para naman sa aton balitang entertainment, Su Ramirez ginkasubo ang pagtaliwan sang iyang nga iloy. K5 Kisha Marie Hanaysay sa report.
3: Ginkasubo sang aktres nga si Su Ramirez sa pagpanaw sang iya iloy nga si Concepcion Cheat Dodd sang Lunes, Agosto 17. Sa Instagram story, nag-share si Su sang litratos nila sang iya iloy. Nag-post man ang iya anay nobyo nga si Javi Benitez, representante sa 3rd District sang Negros Occidental, sang tribute para kay Cheat. Sunod kay Javi, permi niya ginahatagan sang bulak si Cheat kag nagpaabot siya sang pagpakigunong sa kasubo kag pangamuyo sa pamilya nga nabinin. Si Cheat isa ka labor leader kag-anay Vice President sang Trade Union Congress of the Philippines o kung TUCP. Madunduman nga sang Enero na ngayon si Su sang blood donors para sa iya iloy na nagpaidalum sa open heart surgery. Pagkatapos sang operasyon, ginpahayag ni Su na nagapadayon ng recovery sang iya iloy kagpadayon man siya sa pagpangayo sang pangamuyo para sa iya.
4: Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500 Food Supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes, kag-iban pa nga mga sakit para look young, feel young and stay young mga ka-K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa showbiz balita. Ako si ka-K5 Kisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Dapat iyan ang detalye sang balita sa patag sang showbiz. Sa patag sang sports.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Sports. DTX 500 Morning Newscast.
0: Pilipinas tinguan nga makakuha sang madamo nga bulawan nga medalya sini nga 2026 Asian Games. May report si ka-K5 Enrico Sorita Jr.
5: Nagalaom sa Philippine Olympic Committee President Abraham Tolentino nga malbawan sa Pilipinas ang apat na bulawan na medalya nga nakuha na sa nagligad nga Asian Games. Isa ang gilas Pilipinas sa Philippine team nga madipinsahan ang gold medal apang National Men's Basketball Team ang nagapakatubang sang pagpanghangkat tungod kakulang sang ilas nga line-up. Ginalooman man nga ang makahatag sa medalya ang Musanday Paul Volter, AJ Obiena, Yolo Brothers, kag tennis star Alex Iyala. Sa nagligay ng 2022 Asian Games sa Guangzhou, China, ang Pilipinas ang yara sa kadisyete nga pwesto na may 4 kama gold, 2 kama silver, kag 12 kama bronze medals. Ano niya balita na dulong sa usan? Mighty C. Kung gusto mo healthy, ilam ka mo sa Mighty C ang alkaline base na vitamin C. Ini si ka K5 Enrico Tupas Sorita Jr. para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.

0: Alas 6:51 na batian ang detalye sa patag sang sports. Diretso kita mga ka-K5 sa balita naton sa Extra Special.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balita Extra Special.

0: Oras, alas 6.54, mga kakipep, sa atong sining pag-pangalaga diri sa DTX 500 Morning Newscast. Ang kapid, usually ang kapid, minuto lang yung mani ka K5, alira, magwa na ng isa mo. Pero galing kayang iyaya, nakabatsag sa sakit, premature glimbata, ayaw na. So, yung unaging kuha ang isa kakapid, gimpabilin ang isa. Pwede gali na.
1: May aragan nga kapid kisa K5 ring una na develop ang isa late na develop. Kasi true science, no? Na buhi man, na survive man ang isa. Abisar nga ang isa, nauna nga, nabunag.
0: Ikaw, ya, gusto mo man ng bata kapid?
1: Pwede man, para nga tingo bala.
0: Tika, on ka permi ko no kapid nga saging, ang manambal nila. Gapati ka na.
1: O, ay mo.
0: Gakaon, kung magkaon ka ganit, kuha ka bla saging sa lamisa nyo bla, humulong ka na, nanay mo nga, op! Hindi na pagkana, kay karon makapid na bata mo. Experience kasi na.
1: Why?
0: Nga, ambalan ka nga, op, hindi pagkana ng kapid ng saging. Kaya makapid ng bata mo. Kamu lang ganyan manabalaan, mga ginikanan, tanong? Mga katigulangan, ta?
1: Mga pagbati. Ang mga katigulangan.
0: Alas 6.55, mga ka-K5, sa itong sininga pagpangalaga, na mo yan to, mga balita nga inyo nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Subong a Biyernes, Agosto 21, 2026. Kami ang inyo mga tagbalita, ako naman si ka-K5 Ray Espeha Umalay.
1: Kaga ko naman si ka-K5 Alira Alvarado Apin.
0: Para sa kampyon kagpadayon nga numero 1 sa serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo. Ini ang K5 News FM.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon. K5 News.

0: Pag-ibig have to be.
1: Pag-ibig fun, solid kaban.
2: Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
3: D3 Pio. Health News, D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
5: Kung adlaw-adlaw gigagainom D3 Bio. Adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3 Bio. Hmm. Siyempre nabalaan na ton. Nga ang D3 Bio, tipuno sa gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara, ang aton D3 may ara sa gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT, Sir Boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production. Ang hormone nga naga-include sa gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kag ghrelin, kag cholecystokinin. Ti imagine ba kung kontrolado, ginastimulate niya, Sir Boy, meaning pa may time nga mahambal siya, ops, untat na busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante rin, kining musiling nga, ops, hindi, sobra na, busog ka na. Ano yung pinaka-importante, Sir Boy? Kaya may ara ang mga kuan mo,
6: kaya hormones. Kaya kaon mo, gutom ka, makaon
5: wala
6: ka
5: na niya hormones. Kaon na lang, kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why, wala lang kakabalo nga. Sa imo nga inom adlaw-adlaw sang D3 Bio, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian, tungod kay nga man, kontrolado ang bugat o ang timbang mo. Kaya naka D3 Bio ka adlaw-adlaw.
3: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
8: So ang D3 Bio, hindi lang kaya makapatay sang virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi, paborito, yung ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babae ang ilang flower, sa aton sa mga lalaki both male and female sa baba naton, no? So pwede na da magpuyo ang fungi kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa ginatawag naton nga mga fungal infections. Kay ang D3 Bio may ara medium chain triglycerides, no? Tatlo ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sang fungi, ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So hindi lang dira naga tapos ang mahatag nga benepisyo sang D3 Bio. Pagsulod sa imo lawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin. Ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprylin. Ang capric acid mo mahimo monocaprin. Inatanan, kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian.
6: Going back to makakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Inablang you shed out, kuwaon mo tong mga grabe nga carbohydrates,
5: stock mga matamis, tinapay,
6: pasta, noodles, pasta, Mickey, bihon, kanon, jutayon mo na.
5: Islin lang D3 Bio.
6: Oo, galing. Galingin ulo mo na, kaya kulang ka sa energy. Pero kung ga D3 Bio ka, ang D3 Bio ga provides mo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung ga Gita ka, dapat ga D3 Bio
5: Nami
6: ka.
5: Nami Gita, tubig lang at tubig, tapos D3 Bio, D3 Bio. Mas dasig ka man.
6: Hindi ka mag-hypoglycemic.
9: Kinkagat ka sang lamok, kinkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Ano imuon mo, kwa ka sa ka D3 Bio. Ang D3 Bio nga, iputang mo. I-haplas mo sa imo skin. Kaya ang D3 Bio may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-pleuritic, no? Pag anti-pleuritic nga properties, which is really good against skin bites, no? Ang munigin kung ang alternative mo sa corticosteroids ng ointment, butangin na sa D3 Bio. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites.
5: So, amo na. Ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom D3 Bio, hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw ginom D3 Bio.
0: Wow!
10: Right? D3 Bio! D3 Bio! D3 Bio!
11: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko.

0: Amat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
2: Ang Visio.
1: Yung may D3.
2: Mga buti ka.
1: D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.
3: Congratulations to Maria Z. Clavel of Leon, Iloilo and Jenny May Ronda of Pavia, Iloilo for winning a brand new BYD Seal 5, the first grand draw of Iloilo Supermart Shop in Win 26 Seal Your Fortune. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO100017 Series of 2026.
1: D3 Bio.
4: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio.
2: Ang D3,
1: nga may Visio.
2: Ang Visio,
1: nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher, diagnosed sa kong may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
2: Ang Visio.
1: Yung may D3.
2: Mabakas, mga butika.
6: Para sa matinlo nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatinlo sa imo atay.
6: Basta tinlo nga tay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
8: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
9: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance, alagang di magkukulang. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
2: Mighty
1: C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. No, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C.
2: Babaka sa mga butika.
14: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because Virtual Pag-ibig is always present for you. Download the Virtual Pag-ibig app today.
15: Pag-ibig fund, solid kabon.
16: Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
17: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow! My puso!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
19: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 7 sa I, sa agang. Oras, ginadulong sa Taskalawan, sang Klinika D3 Bio. May vitamin D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Para sa ubot rang kaso si Ponilan at mag-inom, sang Klinika D3 Bio.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you
2: are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Tagpangapin sang mga Ilonggo nga wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
19: Oras alas 7:07 sa aga. Oras sa Foro de los Pueblos program, The People's Forum.
2: Foro de los Pueblos.
20: Foro de los Pueblos.
2: Komentaryo nga patas. Kag serbisyo nga wagas. Ray Umanay para sa Foro de los Pueblos. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Foro de los Pueblos. Para sa Foro de los Pueblos.

0: humana y para socorro de los pueblos.
1: Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad, kag probinsya sang Iloilo. Good morning Western Visayas. Welcome now sa Bernes nga edisyon sang pagpangalagad sang Foro de los Pueblos program, The People's Forum. Sa inyo kinanda na kong inyo alagad sa kahanginan kaupod ninyo sa tag sa kaaga ko naman si ka K5 Ray Espeha Umalay. Diretso kita mga ka K5 sa paghatag sang katawaran sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Mga suki naton sa kahanginan nga nagupugid banwa sa aton sini nga pagpangalagad. Subong is August 21, 2026 sa aton sini nga mga ka-K5, no? Holiday kita subong, wala sang klase sa aton sini nga mga ka-K5. Nagsaulog kita sa karon mga kuturan sa pagdumdum sa kay Ninoy Aquino. Ini ang kinaandan naton nga pagdumdum kag pagatag sang katawuran sa anay senator sang Pilipinas sa iya sining pagtaliwan sa aton sining mga ka K5 August 21 kada tuig, no, ginaselebrar ang pag-commemorate o kon pagdumdum sa kamatayon ni anay senador Benigno Ninoy Aquino Jr. ang amay sang Batikan nga multimedia personality nga si Chris Aquino. Kag amay ni anay President Noynoy Aquino. Bana ni anay President Cory Aquino. Sa aton sini nga mga ka-K5, that is why nga ti wala sang klase sa aton sini nga mga ka-K5 sa bilog nga Pilipinas. Di ko madumduman ninyo sang tiyempo sang Marcelo kag tiyempo sang rehimeng Marcos, no? Ini si Ninoy Aquino ang isa sa mga bulgar nga nagakritiko sa administrasyon ni anay Ferdinand Marcos Sr. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati kag ginasasinar ini sa aton sini nga mga ka-K5 sa sadtuan ay ginatawag nga Manila Airport nga subong sa aton sini nga mga ka-K5, no, ging pangalan na sa Ninoy Aquino International Airport o kon na iya. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, no, halini sa Estados Unidos nagpapuli sa Pilipinas pagkatapos sini ginasasinar sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Amo ni sa ang natabo sa kay Ninoy Aquino kag ang pagkamatay ni Ninoy Aquino ang ginapatian man sang kadamaan nga nangin meet sa mga ka K5 sang ginatawag nga labing una nga People's Revolution. Ang nagpabagsak sa rehimeng Marcos ang rason kung aa nagpalagyo si Ferdinand Marcos Sr., no, sa aton sini nga mga ka K5 pagkadto sa pungso sa Hawaii. Sa aton sini nga mga ka K5 upod ang iya sini bilog nga pamilya. Ini matapos mga ka K5 gati nag people power, no, ginapabagsak sang Pilipino ang administrasyong Marcos mga ka-K5. Sa aton sini nga mga pinarangga nga mga tagpalamati, no, ti subong damo man sa irregularidad sa administrasyon sang bata nga Marcos, pero ang mga tawo subong imbes nga magwelga, imbes mga ka-K5 nga magka people's power, sa aton sini nga mga ka-K5, unahon na nay simpreng unod sang ilang atyan eh. Gutom ya mo. Gutom ya subong ginabatsagan sa mga Pilipino. Oh, wala labot dira. May faksyon. Tunga. Tunga ang oposisyon. May mga oposisyon, mga ka-K5 nga hindi ya gusto sa administrasyon sang Marcos administration subong nga hindi man gusto sa kay Vice Presidente Sara Duterte. may ara man sa oposisyon nga hindi nila gusto ang administrasyong Marcos Subong, pero supporter sila ni Vice President Sara Duterte. Hindi mo matingob ang pwersa sa Pilipino. Sa ton sininga mga kakipaib, unlike ya before sa tiyempo ni Ferdinand Marcos Sr. Sa ton sininga mga kakipaib. And during that time, nagpamersa pagid ang mga Pilipino sa ton sininga mga kakipaib sang nabatsyaga nila nga ti do may ara sang irregularidad sa resulta sang snap election between Cory Aquino and Ferdinand Marcos Sr. Kaya ti ang nagdaog that time si Ferdinand Marcos Sr. mo. Oh, ti do hindi na gusto sang mga Pilipino, that is why nga ti balya na patay na si Ninoy do ginadaya pata sa election. Amo to nga nagwal dati ang mga Pilipino sa tonsini nga mga ka-K-5 kag nagpatigayon sang People Power Revolution. Sa tonsini nga mga ka-K-5. But subong, ginadumdum naton niya ang pagkamatayon ni Ninoy Aquino Jr., Benigno Ninoy Aquino Jr. sa tonsini nga mga ka-K-5, no? Sang ini ang ginasasinar mga kauturan. Sa tonsini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. So wala klase ang aton sininga mga government offices is also a tuwag ni wala sang mga opisina, no, ang aton sininga mga eskwelahan, sa aton sininga mga pinalangga nga mga tagapalamati. So amo na, no, sa aton sininga mga kuturan, today is August 21, 2026, alas 7:15 ang oras sa aton sinibanwa nga pag pangalagad diri sa Foro de los Pueblos, mga ka-K5.
0: Ray Umalay para sa Foro de los Pueblos.
1: On the same day, pero ti sadto ang kamatayon ni Ninoy, that was sang 1983, no? August 21, 1983. That is why nga ti through the declaration sang aton sining layi, no, gina official nga ginadeklarar every year ang pag dumdum sa kamatayon ni Ninoy Aquino mga ka-K5 ang August 21, amo gini sa August 21, no, ti ko magi birthday kamo subong August 21, no, holiday perme, pwede gid kamo ka celebrate sang pamilya mo kag sa mga kabataan mo, no. Kaya ti ang August 21, why kasi, no, kung birthday mo August 21, ti makalagaw-lagaw gid ka mo sa aton sininga mga ka-K5. Alas 7:17 sa aton sininga pagpangalagad diri sa Foro de los Pueblos. Good morning, gid, sa aton sininga mga online viewers, mga K5 taxi patrollers, kag K5 mobile patrollers naton. Sa aton sininga mga K5 solid supporters, kay ka-K5 Fred Pasgala, sa tanan-tanan naton sininga mga membro. Salamat kid sa pagtutok sa 88.7 K5 News FM, ang kampiyon nga istasyon kag numero 1 sa Metro Iloilo. Alas 7:17. Damo kita sa mga labing talalupang doon ng mga balita sa aton sinibanwa nga pagpangalagad. Kahapon may hulda pa na itong natabo sa may barangay Bungko, Pututan. 20 mil to ka pesos ang nataba nila sa sining driver, no, sang delivery sang isa ka liquor van. Sa aton sininga mga ka-K5 dito sa liquor van dito sa Bungko, Pututan. Sa aton sininga mga ka-K5, ang pabangkot diri sa aton sininga mga kuturan, kung ining mga haslo nga nagapang hold up sa aton sininga mga ka-K5, nagbalik na naman ining isyo sang hold up anay mga ka-K5, no, sa aton sininga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sang una, damo-damo gimani nga mga holda panay mo. Pero sang una yang holda panay ya, nagkakatabo lang niya mga ka-K5 sa mga areas nga wala gawatawo. Naginabantayan nila, pero subong grabe na gid ang mga adik kag ang mga nagaobra sang katuntuan. Kaya pisar nga sanag ang butlak sang adlaw kag madamo sang tawos palibot sa aton sining mga ka-K5, sa mga pinalangga naton nga mga tagpalati, mga maisog. Mga maisog, kagrabe ang guts sa pag panghuldap kag pagobra sa mga katuntuhan. Susubong nga tiyempo mga kabiyanan, damo nimo. Damo sa mga factors nga ang mga tawo or ang mga nagaobra sini, no? Kung hindi man ni sindikato sa aton sini nga mga ka-K5 kag mga hindi ni sa mga well-organized nga mga syndicate, no? Basi kag ang mga nagaobra sini, ang mga why na blai kanon. Kay tungod na adik sa sugal, sa scatter, o kon na adik sa illegal nga droga. Amo malang na mga ka-K5 mo? Sa aton sini nga mga kuturan, manguldap ka kay nano because that is the only thing nga abi mo hapos para mangita kwarta. Sa aton sini nga mga ka-K5, sa aton sini nga mga kuturan, so dapat matapna ni, ma-identify ni, kay kung hindi ni matapna mga ka-K5. Sa aton sini nga mga kuturan, basi kag masulit-sulit ini. Sa aton sini nga mga kuturan, niya parehas ang termite gang bala. Kaya ang termite gang, it's an organized syndicate nga nagasulod sa mga establishmento kag nagapang buklas mga ka-K5 sa mga kaha kag sa mga bolt mga ka-K5 sa ang pila ka mga establishment mga kuturan. Pero niya, hold up, it involves a few number of people. But the question is, sa tong sining mga ka-K5, kung inibala organized na grupo sa tonsen nga mga kakipay. Kiti, sa pilak katuig, kag pilak bulan, do bago naman kitak bati nga may hold up anay mo. So that is why nga dapat man aton ni Pamangkoton kagusisaon ang aton sini nga provincial police office with the leadership of Police Colonel Bayani Razalan. Kung ano ang iya ila sini di nga apanindugan kag anong ila sini nga action dire. If this is an isolated case, kay ti, kumo nga ti, hindi mani asud-asud ang natabo. Pero ti, hula tonta pa, nga basi sa plakad daw, kabati naman kita, si iba naman banwa, may hold up anay. So samtang, amo pa lang ni nga hold up anay nagkakatabo, dira sa may bang barangay Bungko Pututan, or kung sa Pututan in particular, dapat matagaan na nasang solusyon kag masulbar. Ginatungwaan, taman, we're trying to contact our line sa kaya Police Major Parinyo. Sa aton sini nga mga ka-K5, may kang tanan sila sini update, sila sini nga investigasyon. Pay pagasabat si Chief Parinyo. And we're hoping masabat yang aton sini nga tawag. Hagod makakamusisa kita kung nasundan na nila nila nung investigasyon. Na kamusta nang ilang investigasyon sini di? May lead na bala sila? Nabalaan na bala nila? Kung diin padulong, kag kung sinoning mga nagapanghuldap ka na eh. Sa itong sini nga mga ka-K5. Kaya magahatag ini mga ka-K5 sang kakugmat. No? Sang kakulba. Sa pila na itong sini barwag ka mga pumuluyo. Sa itong sini nga mga kuturan. And dapat masulbar ina mga ka-K5. No? Masulbar ina. Chef pa rin nyo, dapat masulbar nyo na. No? Sa itong sini nga mga ka-K5. Hindi kita ka-afford nga mahambal ang mga tawo, mga ka-K5, na kulbaan sila magkantos pututan kay tungod nga may mga panghold up sa aton sini nga mga ka-K5 sa mga pinarangga na aton nga mga tagplamati. So gabay pa masabat ni Chef pa rin yung amon sini nga tawag kay do kay napapigtawag, Chef. Kagkahapon pa kami ga-connect sa imo. Sige lang kay si Lunes, bala kay after session kantuan ta kada. Alas 7.22 ang oras sa aton sini barwa nga pagpangalagad. Ang istoryahan tabagid kay ti may mga good practices ang pila ka mga eskulahan. Dito sa may Parara National High School sa Tigbawa, nabalita ta kay na, we strongly commend sang initiative banwa sang Parents and Teachers Association nila, sang PTA nila, because hindi lang niya desisyon sa mga manunudlo, but then with the cooperation of the parents and guardian sa mga estudyante. Dito sa ila eskulahan, para mapapos ang ila security measures, kag mas mapapos, kag mas papadasig ang pag-check sa mga ila sini nga mga gwardiya, sa ila sini nga mga estudyante, nagagamit sila mga ka-K5 sa ginatawag nga transparent bag. Magambal kita transparent bag, no? It made of plastic material, no? Pero decent sa lang tawon, kay do bag din sabla. Sa ton sini nga mga ka-K5, binisekor nga potos ang kamatis kag sang lamayo ang imod ang bitbit ah. Bag ni siya nga transparent. Kitaon bala. Sa aton sining mga ka-K5 kung unod siyang imo nga bag. No? Ka-K5 balira mo na nga kung medyo damo ka magina-bitbit sa imo sining bag. Kag dumay mga ginatago kasi mo bag do hindi mo gid pwede nga dalon. Kay makita dayon. Oh. Oh, just like for example ano nang ginambal naton mga armas, mga pointed weapon sa aton sining mga ka-K5, no? Nga ginabawalan sa eskwelahan. So gabay pa nga ining practices magamit kag matun-an sang iban man nga mga bulutuan mga ka-K5 because this is a matter of pagpaintindi sa mga ginikanan. This is not a direct invading mga ka-K5 sang privacy sang isang estudyante. But this is to secure mga ka-K5 sang safety and security sang imo bata sa sulod sang eskwelahan. Pero nami dire, hindi lang tani estudyante ang magamit sang transparent bag, pati man si ma'am kag si sir. O galing mayuman kay ang mga babae ni bala, especially mga high school. Di bala na to ni nag-aara na sila ni sa ginatawag nga adolescent stage mo, no? Especially yung mga babae, mga adolescent stage kasi may mga makeup na, may mga liner-liner kung ano pa dira nga ginadala, siyempre panigurado ina, no? Kikisa mo malang na kisa mo, ya ka bala, no? Makita bala sa classmate mo, may amok na. Pero ti normal na iya, no? Dapat i-normalize na ina. Kay tungod na, hindi dapat na ikaw ya. Basi bala may ang baliban nga, ti mamaw ya, tamo magamit kami sa transparent. Bag tapos makita ang amo niya nga sekreto. Bala may classmate ako yung adaan nga, hindi lang niya isa kabalunan nga pagkaon dalaya, tagtatlo pa kabalunan nga pagkaon dalaya. Complete set. Oh, sa aton sini nga mga ka-K5. Pero that's kidding aside. No? Sa aton sini nga mga ka-K5, ang aton dirigi na punto is that manami ini nga inisyatibo nga dapat i-adapt sang pila naton sini ka mga bulutuan sa aton sini nga mga ka-K5. Why man may madula mo? Why man may madula kung ang imo sini nga gamiton nga bag, transparent bag, and for the purpose nga mangin safe ang imo kabataan sa sulod sang bulutuan. No? Congratulations and kudos sa Parara National High School sa Tigbawan, Iloilo. Ang balkotani ka pakantuan ko kay K5 Karen para ma-interview naton ang principal nga ana paano nila na convince ang mga ginikanan nga magpasugot ng ilang mga kabataan pagamito nila sang transparent bag kag hindi ni siya basta-basta because di pila na kadlaw pila na semana to nagumpisa klase sa tonsini nga mga kuturan kag nakabakal na niya for sure ang iban nga mga ginikanan sang bag sa ilang bata. Itapos mabaklon mo naman bag o nga transparent bag pero nagabilib ako kay with the all cooperation sa mga ginikanan natuman nila, no, ang ila sining goal nga pasok-sukon padalon sang transparent bag ang ilang mga estudyante. So nami ni siya nga ihimplo galing kay Wigley Classy subong. Si ka-K5 Karen nalipat man nga holiday subong Aquino, Ninoy Aquino Day. Pagambal ko siya balya, yes sir! Kadtuan na namon to sir! No? Ambal ko, balik! Wigley Classy! Tani nga, musi-musi, tumata nila to kroko nga. Oh, sa itong sini nga mga ka-K5, Wigley Classy, subong. We will just try to nga malabot na ito ni sila mga ka-K5, no? Kag makuaan na ito siyang opinion ng ila sini nga bulutuan, ilabi na ginang ila sini nga principal, kag ang mga manunudlo nila. Kaya kanami ni isang inisyatibo sa Parara National High School dira sa Tigbawan na Iloilo. Alas 7:28 ang oras sa aton sini nga mga ka-K5, no? Good morning gid sa kay ka-K5 Fred Pasgala. Nagapamati gid sa aton sini nga pag pangalagad diri sa balitang K5 sa baga. Speaking of security and safety sang aton mga kabataan, no? Ang West Visayas State University gali may ara na sila body scanner dira. Kung magsulod ikaw estudyante nila, ginascan, ma-detect ko may mga metal materials or things ikaw nga ara sa bag mo or ara sa imo sini nga bulsa, no? No mo pareha sa blaga sulod ko bala sa airport bala. Gina body scan ikaw, no? Para makita nila kung may mga metal materials or may ara kada nga mga something ma-detect sang body scanner, no? Sa aton sini nga mga ka K5. So nami na siya nga mga inisitibo kag investment sa mga eskulahan, ilabi na gid sa mga private schools kag mga state universities and colleges, no? Nga ti ma-secure naton ang aton sini nga mga estudyante kag aton mga personnel dira sa eskulahan nga safe ang ila sini nga pag-eskwela. Now, going back sa natabo to sa may Tacloban and Zamboanga. May mga informations nga probably resulta sa mga ginatawag naton sini nga mga gaming platforms, no, nga ma kit-an kag ma-connect naton sa pila ka mga websites, pila ka mga online platforms naton, etc. And ang iban is naga-trigger sa ila because of mga violent videos and footages nga ila sini mga ka-K5 nga makita kag balantaw sa pila ka mga social media platforms. We're talking not just only a problem sa sulod sang panimalay, but also the effect sang ginatawag naton si Ribanwa, mga ka-K5, nga social media addiction. Sa ton sini nga mga ka-K5. And social media influence towards sa behavior sang mga kabataan sa subong nga henerasyon. Sa ton sini nga mga ka-K5. Now, recently, naibulwa na ton mga ka-K5 ang makasilidhi nga natabo dito sa may Zamboanga Ateneo di Zamboanga University. The suspect himself nag-live video sa ton sini nga mga ka-K5 samtang ginaobra ang makasilidhi nga pagpamusil sa sulod sang classroom. Now, ang question is that, Omri, ano ang papel sang pila naton sini ka mga social media platforms kag sang pila ka mga tech companies? Gaano kadasig ang ila sini nga response every time may ara sang mga mabayolente nga mga content online nga ginapakita mga ka-K5 sa social media? Whether it is a form of live streaming or in a form of video content or posted video sa ton sini nga mga ka-K5, paano kadasig? Well, kung makita naton mga kabyanan sa ton sini nga mga pinarangga nga mga tagpalamati, hindi tanan masararama sang mga online platforms. When we say social media platforms, this is not just only limited on Facebook. When we say social media platforms, ang ginatumod naton sini amo ni Facebook, YouTube, Instagram, X, ang X bla ni amo ni sa ang X Twitter sang una nga inyo ginakandan mabatian. O ginisla na sa ngalan nga X, di ba? Kakipay balira. Ano pagid? WhatsApp? WeChat? Another form of platform of social media platforms. Ginadibatihan subong ang posible nga pagpatawag sa mga tech companies nga amo ang may direkta nga control mga ka-K5 sa kung ano ang malantaw kag sarang nga makit-an sang aton nga mga kabataan sa pila ka mga social media platforms nato. May ara kita ng isang video nga rin di kinobvious bala na ka-K5 poll ay yasang antike. sa tonsini nga mga ka-K5 because we do not want to promote sang violence mga ka-K5 sa tonsini nga Facebook page. So as long as palang we're just trying to cover sang medyo obvious nga senaryo sa natabo to sa may Sambuanga. Sa tonsini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Ang chairman sang Committee on Public Information and Mass Media sa Senado, si Senator Robin Padilla. Si Senator Robin Padilla kag si Senator Risa Hontiveros nauna na nagpagwa sang ila sininga statement which is somehow nag-unite ang ila sininga komento in terms sa pag-call out mga ka-K5 sang mga tech companies especially diri sa may Pilipinas sa ila regulations sa pag-ban or pag-control or pagpauntat sa mga false informations kag mga fake news kag ilabi sa tanan ang pagpakita sa mga violente nga mga video footages sa ila sininga platform. Gin call out ini ni Senator Robin Padilla ini matapos mga ka-K5 sa madugay nga aksyon sang Meta company sa pag-take down sang video mga ka-K5 sang live stream video sang suspect sa pagpamusil dito sa may Ateneo di Sambuanga University. Dugay pa kag ma-take down sang Meta. When we say Meta, this is the company sang Facebook. Ang Meta amo ni sang kumpanya, ang platform nila Facebook. Okay? Sa tonsin nga mga ka-K5 para maintindihan ninyo bla. Ang tag-iya sang Meta parente ni ka-K5 Alira si CEO Mark Zuckerberg sa tonsin nga mga ka-K5. One of the youngest owner ni sa and chief executive officer sang isa ka tech companies because at the age of 21 years old na-discover yan ng Facebook, kin-create yan ng Facebook. Amo na nga salamharon nga edad, ano ni siya? Or sa iya sini nga younger age, nangin bilyonaryo na dayon. Pero you know what? Kabalubla kamo nga hindi tanan nga nasyon nagagamit sa Facebook. Because gusto sang gobyerno nila ma-regulate mayo ang ila sini nga paggamit sa social media platforms ang ila pumuluyo. Number one, China. Sa China, wala Facebook. And in other countries, wala Facebook. They have their own government application or social media platforms nga regulated. Yaman, wala sa gobyerno. Dito sa may pungsod, China. Hindi ka to yung kagamit basta-basta sang Facebook kung wala ka nakaparehistro. Maparegister ka ganyan din sa series of stages nga imobrahon para magamit ka Facebook. Pero ang ginagamit sang lokalidad dito, sang ila mga residente, mostly, ang ila yung platform sang gobyerno. Sa ton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. And there are reported news already dito sa may Estados Unidos naging patawag ni ang mga CEO sa mga Facebook sa mga Facebook Instagram isa lang ni tagiya si Mark no ang Meta company X ano pa nga mga tanan TikTok no naging pang patawag ni sila dito sa may US sa may Senado nila naging pang interview paano nyo gamiton kag masituit sa amon sini nga nasyon nga safe ang inyo sini nga platform sa mga kabataan. Grabe pa ning dibatihay mga ka-K5 because there are a lot of family during that time na nag-attend sa Senate dito sa Amerika nga ang ilang mga kabataan is victim of sexual exploitation online gamit ang mga platform sang Meta company kag sang iban pagid nga mga kumpanya nga tech companies. Sa ton sini nga mga ka-K5 sa mga pinalangga na ton nga mga tagpalamati kasubong sang Discord, Meta, Snap, TikTok, and X. Tanani sila ng mga CEO, gimpatawag sa Senado. Ginambalta sini because number one, as far as I know, sa tonsyon ng mga ka-K5, wala kita sang layi sa Pilipinas nga nagahatag sang penalidad sa mga tech companies sa ila sini nga kakulangan, kag-irregularidad, kag sa ila sini nga kapalpakan sa pag-regulate mga ka-K5 sang ila sini nga mga social media platforms. So far, wala pa kita sang layi sina. Ang aton nga layi is cybercrime law wherein mga ka-K5 ang target sini nga mapailan sang kaso kag mapanabat is ang mga publisher. When we say publisher, kita nga mga user. Kung mag-post ka dira anything sa Facebook mo, whether it is a form of false information, disinformation, or rather fake news or mga violence nga mga video or ginagamit mong platform to exploit somebody, mga kabataan, sa tonsin nga mga ka-K5, mag-ubra ka na sa mga laswa kag mga binastos ka mga bagay, ang gina-apailan kaso ang mga publisher. Pero ang mga tech companies nga liable kag pag wala pag-delete or pag-consente, pag-tolerate sang sini nga mga ginapang-ubrat gamit ang ilang platforms, wala kita sang layi nga naga-penalize sila mga ka-K5. Ang pwede mo lang mobra, mamo ko na no, desisyonan sang Senado nga i-ban ang amuna nga tech companies. Pero kung pasabton, panabton sila, wala kita sang layi nga na. Amuna ang Estados Unidos, kabalo kita nga mga tag-iya sini sa mga nagkuan ng mga tech companies halin sa Amerika and mga other parts ng aton sini nga nasyon, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 sa ibang nga nasyon, ang mga advanced bala sa technologies, no? Kalabanan ni sila, sila ng mga tag-iya, mga CEO, mga ka-K5 sa mga ginagamit na ito ng mga platforms, YouTube, Instagram, TikTok, nga permi ginagamit ni ka-K5 balira. No? Mas nagid ni ka-K5 kisya hanay say. No? Collateral damages si ka-K5 Syra. Kisa madalasa pa si ka-K5 Ella. No? Sa tonsyon nga mga ka-K5 ng TikTok ni. Mga US-based platforms ni sila mga ka-K5. That is why sa Estados Unidos, sa Amerika, nagtukod sila yan, nagubra sila yan mga ka-K5 sang layi nga nagapanabat sa sining mga tech companies. Sang ila sining nga mga kapabayaan sa paggamit sang ila social media platforms. So I think that is one thing siguro nga dapat tun-an kag dapat nga istudyuhan sang aton sini nga pila ka mga mamalidha. Later we will discuss it further. Makaupod naton si Attorney Paul Ray Tolentino. Si saon naton if there is bala may mga provisions bala sa aton layi nga naga sarang nga naga hatag sang penalidad sa pila naton sini ka mga tech companies. Sa aton sini nga mga ka-K5 or anong pinaka-worst nga pwede maubra sang aton layi. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati to protect sang aton sini nga mga users, no, sa abuse sang social media. Sa aton sini nga mga ka-K5. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Ipabati tabla ning reaksyon ni Senator Robin Padilla, no? Kay na dismaya ni siya sa madugay nga aksyon sang Meta company sa pag-take down sang video. Kay hindi manami suno sa senador nga makitaan kag mag-spread and even gina-duplicate sang iban pagid ka mga tawo kag gina-upload sa different websites ang video to promote violence sa tod sa mga pinarangga ng mga tagpalamati. Ari ang reaksyon ni Senator Robin Padilla.
2: Masyadong matagal, Meta. Ang tagal bago nyo natanggal yung video. May hearing din ako. Ibang hearing to eh. May hearing din ako sa public information and mass media. Ang tagal masyado niyong pinatagal yung video. Hanggang ngayon nga may lumalabas pa ng video eh. Mali kayo dyan, Meta. Ano tayo dyan? Hindi tayo magkakasundo. Pagdating sa ganyan ng mga pamamaril na ginagamit yung live nyo, wow. Dapat mabilis kayo dyan. Mabilis kayo dyan, yung mga nagpapakalat nyan. Dapat mabilis kayong mag-take down yan. Tapos pati yung nag-share nyan, dapat in-take down ninyo. Hindi yan tama.
1: Unang reaksyon ni Senator Robin Padilla. Si Senator Robin Padilla Subong, chairman isa, in fairness sa iya, chairman isa sa public information and mass media. Okay, siyempre, halini siya mga ka-K-5 sa showbiz. Halini siya sa showbiz. That's why nga committed o perfect gin para siya. Sa aton sininga mga ka-K-5, sa mga pinalangga na aton ng mga tagpalawati. Actually, ang either pwede mo na tagaan sa amoning committee ba, either siya, si Senator Risa Hontiveros, because Senator Risa Hontiveros is also a journalist, kag si Senator Lorin Ligarda. Pero siya ni subong yung committee chairman sa Committee on Public Information and Mass Media, no? Sa aton sininga mga pinalangga ng mga tagpalamati. On this point, dumasiling kita nga aragid sa punto si Senator Robin Padilla, no? Sa aton sininga mga kakita, somehow may punto gid si Senator Robin Padilla. Ngati dapat as a tech companies, no? Nga ginpasugtan kamo sa isa ka pungsod, sa isa ka nasyon nga mag-operate kamo. Sa actually yung mga ining mga platforms dako ni nga bulig sa aton eh. No? Just try to imagine sang unaya masulat-sulat kapas papel padala ka to sigla pangulayagan mo pila pakadlaw balik si Moria replya. No? Subong ya dasig lang. No? Subong kanito ni gawag na sa pack ning text messages kay ko may online ikaw mga ka-K-5 pwede ka naka-chat ya mo. Gamit mo ning mga social media platforms. No? Subong yang cellphone mo, no, pang call mo na lang ni, pang tawag na lang. Sa aton sining mga ka-K-5, laka ka na magkakita nga daw naga-istoryanay ka mo niya sa SMS, no? Sa imo sining nga text messages. Kalabanan niya subong mga ka-K-5 through social media, through online, chat sa Facebook, Viber, kung may ginatago ka, Telegram. K-5 alira? Kung may ginatago ka sa Telegram ka kadto. Damo na subong sang form sa kung paano mag-communicate mga kilala mo kag mga pamilya mo. Actually very beneficial gid sa. Ang ginapunto talang diri mga ka-K5 is ang regulations sang pila ka mga tech companies. Even though nga tikis amay makita kita gina-take down nila, gina-flag nila, gina-warningan kanila nga this is a violent video, it's up to you kung lantawon mo or hindi, no? And may ara nga mga videos nga medyo tama gid ka brutal, so automatically gina take down sang Facebook, no? Pero hindi ni sa automatic kay it takes pila pa ka minutes or even pila pa gani kadlaw kisa. So mo na sigurong ginapunto ni Senator Robin Padilla nga balya grabe na ang clamor sa social media, grabe na ang news, grabe na ang balita, grabe na ang virality. Oh, dapat automatic ma-detect na ni Meta. Sa aton sining mga ka-K5, kay for sure may mga empleyado man na sila diri nga nagaregulate diri sa aton nasyon sang ila sining nga platform. Oh. Kaya mo na to ka-viral, tari gin-delete na to automatic, kadugay-dugay pa-delete. Amo ng punto ni Senator Robin Padilla. That is why nga ti, may ara sila nga public hearing or public meeting nga pag-atigayunon mga ka-K5. Committee hearing rather. No, sa aton sining mga ka-K5, upod ang ining mga tag-iya kag mga representative sa mga tech companies. Ang oras, alas 7:47 sa aga. Sa pagbalik naton sa aton sining mga ka-K5, dugangan tapagin na, no? Sa aton sining mga kuturan, kag labuton naton ang pila ka mga update kag balita sa aton sining mga Unit 12 reporters, especially sa aton sining patrol sa mga police reports. Kag istoryahan taman karon ining pagbaliktad ni Orly Gatoza sa aton sining mga ka-K5, no? Ini matapos nga isa sa mga ginatudlo nga bagman o kon maleta boys, no? nga ginaaligar, nag-deliver isang mali-malita nga kwarta sa balay ni House Speaker Martin Romualdez. And later on, nagmaliskad. Nagmaliskad siya mga ka-K5 kay suno sa iya, napilitan lang siya tungod ini mga ka-K5 nga gin, ano siya, no? Gin, pilit siya ni Anay House of Representative, o kung ni Representative Mike Defensor, kag ni Senator Rodante Marcoleta. Kaging pangakoan mga ka-K5 sang mga matamis nga mga pangako, kapariyosang kwarta kag scholarship para sa iya mga kabataan. Sa aton sini nga mga ka-K5. So, himaloon ta ni karon, dugangan ta nga aton sini mga detalye sang aton sini nga mga balita. Good morning kay Ma'am Beth Idarlilla, sa kay Ma'am Bing Space J, kag sa amigo ni ka-K5 Enrico Zurita Jr. nga nagapamati igin sa bungaga, si Market Taboy Barkley Padilla Garengo. Gapamati, subong. Market Boy na nitawag ko siya. Market Boy Barkley Padilla Garengo. Magabalik ang Foro de los Pueblos.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
4: Mag-TTX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TTX 500 ka na!
3: Ang TTX 500
4: ang may powerful compound
3: na nagapanubos ang imo blood sugar.
4: TTX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis
4: mo! TTX 500!
5: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
6: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga do's and don'ts.
5: Ay,
6: ang mga lang permi na mga bali, mga dapat likawan, dapat himuon, nahunta na yung pinakauna nga, kag pinakaimportante nga himo na to, Sir JP, para mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
5: Correct.
6: Saan o pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
5: na?
6: Dapat niya wala pa?
5: Oo. May tubo kay ma-wilding lang, islan bago.
6: Saan o ka mainom di takes 500 gig mitisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imulawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag mighty C, ara ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check mo blood pressure, tapat ka din. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kahibalo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na. No, gakus ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
0: Para sa matino nga dugo,
4: DTX 500.
0: Para sa healthy nga atay,
4: DTX 500.
0: Ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant
0: nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino ang atay,
4: happy kanunay,
0: DTX 500.
4: Masaligan,
0: epektibo,
4: DTX 500.
6: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagka-damage sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
5: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka-main purpose niya, ang capability sa pagkontrol sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
6: Mm. Another secret sa pagpalawig sa kabu- Sir GP, among ikatatlo nga dapat mo lipatan.
5: Ay?
6: Imo edad. Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka di TX500 kag Mighty C kay gapahubin ini sang imo nga selula.
5: Mm.
6: Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ah. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
5: Ay.
6: Te, imagine ba? Wala na yung problema, wala na yung stress. Ah.
5: Uh-huh.
6: Be happy, concentrate sa present mo. Because that will define your future.
5: Gusto.
6: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag MyTC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance.
5: Mm-hmm.
6: Katat mo, Sir GP?
5: Mga kainit mo, no?
6: Your grudges. Tao malanta.
5: Oo.
6: No, no? No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano? Pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22? No? A merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dryeth the bones.
5: Ay,
6: so, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag MyTC, kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
9: Pag-ibig fund, solid kabon.
10: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
11: D3 Bio with Vizio.
12: Ako si Ana. Before, problema ko gidang ako na regular nga regla. Galabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
11: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
11: Yung may Vizio.
13: Ang Vizio.
11: Yung may D3.
13: Matatak sa mga butika.
11: D3 Bio.
14: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
11: Yung may Vizio.
13: Ang Vizio.
11: Yung may D3.
13: Matatak sa mga butika.
15: My family history ba na kamuusong tayo? Diabetes?
16: Mag-DDX 500 ka!
15: Mataas ba na ang imo blood sugar?
16: Mag-DDX 500 ka na!
15: Ang DTX 500!
16: Ang may powerful compounds!
15: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
16: DDX 500!
15: Garantisado!
16: Epektibo!
15: Aramis!
16: DDX 500!

0: Kasi kang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permi lang butod ako diyan, nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix. Tistingan ko man kag nami gid ang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon diyan.
1: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika, dayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
1: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
7: Libre!
6: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: It is now 8 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
9: Kadaragsa nga pungkot.
10: DTX Beauty Soap.
9: Magaspang nga panit.
10: DTX Beauty Soap.
9: Dala o magputi.
10: DTX Beauty Soap.
9: Puro katol-katol.
10: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman.
12: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Ugid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
13: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
14: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
15: Pag-ibig fund, solid kabon.
8: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
1: Mahigro ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindlo sa imo mahigro nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500.
16: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow!